0: Mamadi mana dipine na bana, there is nothing better than love. Watu akirigaga batse pedi, habasa pela, bobedi babo na Luther Vandross, mwana uzamale Gregory Hines, wila soga la joalo, kwedi apato efela matzazi ya robong, lemong sa 2003, basi ya nagasilemo fela, uba kala pele pupu, lemong sa 2005, yaba Luther Vandross, liena wa soga hala. Mama di fela ba re sietse ntho tse monate ya pine na ke hula ho tso album nge bitswang ka hore give me the reason there is nothing better than love mona hole said ya fema clarity tonight I don't want to know a semito ara wa fihla wa fetwa ntho tso hle ntho tsa tsa mahantle a ke tsebukile e hlokomela mmamedi ntho eo ya hore ho bele motho ya fihlang bophelong ba hao o ne o le motho ya madimabe ntho di sa kopane o sa bone lesedi sa bone kganya fela motho yona a fihle e re ha fihla bophelong ba hao e be dintho di a buleya lesedi le ya bona hala kganya e ba teng kore o utlwe re ya ya hai sale ke go bana le batho be se mbona mo mamre me tsotso e mashume a mabedi a metsi robong a pele wa tla horane ya bone re se retla di otla di hlomfela mona mo mamedi ke ya leboa wena di neo se fatsa ka mono ka mapetla extension so way to arm vololo ntho di tsama ha manati ke tla banka ba bedi ba bararo ke rutlwe mamedi mafela beke ntho di tsamaile jwang a fela re di bone mmamedi a di etsa hetse mafelong ana beke matuna a tsore mafapa fa baneng a tsireletso le toka Afrika borwa maobane ba ile ba tshwara seboka sa boraditaba ha bua motlatsa letona lefapheng la taba tsa selehae Njabulo Nzuza mo mamedi ore melates na ditokomane e fitang sekiti ba se ba thusitswe holong ya Sherwood mane Durban me letona ha bua Dr. Leon Home Affairs ore mo mamedi ba tlotla ba hlile ba hlakola a divisa a tsenga ta tse fetang ke ditse pedi mona Afrika borwa jwalo ka ile ra utlwa hore ba sebeletsi ba le fapale na mo mamedi ba ne ba sebe butsi kgwebo Home Affairs mane ba rekisa bukana tsa boitsebiso ba rekisa di study visa kure babutsi kgwebo e semolaong ba rekisana ha melefapha lena la Home Affairs le ntse le sebetsana le taba tsena mo mamedi ho lukisa diphoso a tse ileng tsa etswa jwalo ke ba sebeletsi ba bona me ba bontsitse hore ha isa le mo sena sa 2026 se thagoa mo mamedi mmuso o so tswere melate se melaong etle ntle le ditokomane ba fe dangelo ke ditse mashuma mane mona Afrika borwa jwalo ha bona la mosebetsi o sa le mangata mo mamedi ka nnete bana bana besu ba teng fela ntho e ma Afrika borwa ba e kopambara e bana besu ke nang ka molao le bang haye li lo lukisa ditokomane bang le batla go khutla le kene ka molao re tsebe hore o teng Afrika borwa jwalo ka rona re etsa ha re ya dinang tsa lona ha ona letho le lebe re ya lerata re nthwe le nngwe re ma Afrika empa motho ya sa kenang ka molao lapeng ha hao o na lo etsa diphoso jwale re batla re tsiba phoso e hlaha o mang o tswa kae ba ra rena letho ha re lwane ha re reng kenang ka molao jwale ho bona hala tabena mo mamedi muso wa inga le bona ba tsama ka yo Sibudi sa television e bile le sibini mo mamedi ho tlwala a tshwere maubani ka marao ra thunye a kwitile ke tsedi ntsa diqoso tsa hae mme o lebelletse jwalo hlela ka pele le gotla la magistrata la Jemistin Kajeno mme menyenyetsi e ikumang ha re sheba marangrang a dikgokanyo tsa setšhaba ha ba bua batho ba re ke molemo maaroganye jup-jup re tla bona ge mmelelo enwa ba sepolesa se netefaditse gore mmelelo ena o tshwerwe ga a tlelela ka pele legotla la magistrata la ka mona ka Jemistin Kajeno a dintho di tsamaya jwa 25:23 pele wa tla gorane ya bona mafelo wa beke a bile jwang ba medi ba bedi ba bararo e re ko fe monyetla
1: dikgwa di kalaneng le mvololo autia strada holisedi sm fela
0: 0860003084 ma medi a bile jwang mafelo beke ntho di tsamaile jwang mafelo ana a beke ma medi se hlakisa maria ga nete ho bata ke sehla sa difuba bakeng tse ngata ke bone ka nnete batho ba lla ka gauwa ga phephelo ya motlakase gafetsa gafetsa mo mamedi ei ke mathata jwala re itlhokomeleng he bana beso re bone ntho di tsamajwang a mvololo ka re mehalena e ntsetsa ntho tsa maobana o na letho mona buti e re ha nketsa jwalo a ke nke pina he e re ke bone okay le se di dumela hello
2: re teng le ka mvololo
0: dumela mme o petsantle
2: ao ke mo hausela mvololo
0: ke ne ke se ke re ba lebe mahalena mpheta ntho a maobane ha e sebetse che ke mo go fumane mme ke ma
2: Don kono scout za tsone mona hle mvolisto.
0: Di a jwa ng kono scout abile jwa mafela beke?
2: Ei mafela ona beke ya bududu wa tsiba segame setshwara batho. Re dula re go robane ha o be monate ha o bata mvolisto wa tsepa.
0: Mm. Ai wa bata ng kono ke di fuba ka mona a.
2: Ai. Tsona tsuba sale mo sena tsona e ka re se ya sekolo mvolisto.
0: Ha se foli.
2: Ha se foli. Uba tala metswako.
0: Re nne re ha bole metswako ena ditlamatlama re jeng ho aba oloki.
2: E zwa lo mvolisto.
0: Ke a leboha ngono.
2: Thank you. Bye.
0: Bye bye. Fela ke a bona mo mamedi ke hlabufuna. Ka mahlaru le mo mona ere re etse tjena. Mo le bentumengo ma ne tuma ho le paraisa re mvololo. Di ntho di tsamaile hantle wa tseba mafelong a beke a re ntho di tsamaile hantle haholo a e sale re iketlile ho le monate ba hlophile bana beso DJ Miza le DJ Lovers ha re bitse Celine Dion a re if that's what it if mvololo ye tsaba a re if that's what it takes mvololo ho le Sedia FM

0: Mamedi kipine manati na Lady Apiwe ngiyabonga. Tshwere malaetso matla haholo. Wa leboga ka se modimo mo fileng sona o bane ba bangata ba silakatse mpa bana sona. Ke ka hona ka mehlala matsatsi nge gire mo Mamedi. So nang le sona se baballe o se boulele o se rat. O ske wa sinyatsa wa rena. Bona batho ba robetse nna ke mosebetsing go na le motho ya o llelang o letlhonolo ebile e golo ka odima tsotlhe ke tsa hoke ya gore nna le wena re letlhonolo ka jeno re tswile ba bang ba ne ba lakaditse gore ba ka le bona letsatsi lena la mantaha la la leshome le metso mehlano itse maobane a le dikela mafelong a beke ya ba hofedile re le hlonolo ka nnete ke ka hona motsotso o mong le o mong letsatsi le neng le leleng ka nnete re itlwaetse ho leboga hobane o re tsusitse nna le wena mohauka jeno Busi Radebe o zoqine mpilo ya me Masedi modimo motle na Lady Apiwe are ngiyabonga mamedi bangwe tswatswa bulela re mogatlhelong wa go qetela wa lenana la o le ratang la dikala neng ke mantaka jeno e jere matsatsi a le shomele metso metlhano go di a Phupjane re bile le papadi ka jeno mo mamedi ho tsena tsa mohopo wa lefatshe e bapetseng mefetse mare metsotsong e supileng ka mora hora ya boraro Cote d'Ivoire Ivory Coast e hapile papadi eno ka ntlha e le nngwe go noto kgatlhano le Ecuador ebile papadi yona he mo mamedi re bileng le yona ka jeno bangwe sa tswatsoa he re tla bala melaetsa e teng kwano mmedi e meraro re tsebe gore re tswele pele re tswe re tsamaye makumane a teng mafubele ona teng ka jeno ga o gola ka jeno le Lesedi FM le re
1: mahlohonolo a letsatsi la tswalo phaphama o nyakalle lenaneong la dikalaneng le mvololo
0: mamedi re se re tsholo re re happy birthday leshome le metserobong ebile e fetoa Idula uhe mashuma mabedi kamara horena ya bona usenga macheke mona hole sedi FM madume mvalolo ha batswe batho kerata utso sa bana ba latelang manne heng khutlani thabang khutlani lespono no saka mponyane zwakala kere chai lady man khutlano Bloemfontein phase 5 mamedi ha ngolla hlere ntse re tso sa ba bararo o ske wa fita mo ke ya kopa ngwana mme ngolle ba bahlano fela mvololo ba bararo dumela mvololo ke tso samrana rante ba uthimbali o mane kimbali thabanga tedisi ka ba sabata tedisi vessels brown brastone ka poch fusi mapagisa o botsabelo ba tsubuswa jwala ke double king kai kai kusasa le to mine araba tswe mvolo dumela fetch boy ke tso sa machiro wale khosi ke rendate mo happy jacob wale khosi ke qetella ka morena ranthi ba ke re batsuhe ba phatsime ba tso swa ke si tatis ba hlemagetha o mane melodying free genia dumela vele ke tso sa bana ba latela mo kamoso mokwena le Khali Dladla a poshi ya Dladla batso swa ke mme wa bona Pontso Mokwena o Romani race dumela veli mona ke hudisa mita Mokwena mane Fendersburg le Jabulani le Kama mane Kronstadt ke tso se mabinda le mampopi Mokwena Bethlehem batso swa ke ngono nompi Mokwena ore wa leboa mona nkgono nompi yara ke re tshe ka kopana le malaetso mong hape e tswa jwang le yona ena mvololo ba nna e ka re ya panyapanya jwale mvololo dumela hle ke o mametse ke re happy birthday ho aus oma moloi o kopelwa ke mabali mokwena a le mane mama fube Valisto sifelaseo sempa matla haholo ke ya leboga Amelia Kodisang Mohlakeng Randfontein re ya leboga hle Amelia re ya leboga kgaitsedi ya ka hale ha so phamisitse ga jene sa o qalla beke na ha monate morning veli ke go ba tso sang khono nompe Kronstadt me mamolo i hob house me mamara na maloka se thabantsho ba tso swa ke molebo etumeng ale bana pareisa re letsatsi le monate

0: Gizimisele ke lebitso la pina mamedi ke apule mphofolo tsa malepoka ya borwa ke motho ya fumaneng rato le letšha reng aya e gale pelo ena ka e rasperwa gale pelo ena ka e hulwanywa diretseng le majweng jwale ke fumane a e tlhokometseng jalo ka lehe kore ya hey mamedi ai kona Dr. Medupi le tsiye ke le kile mo letsetsa mahala a yola fela le ho jare ne re tlhophile mona le motswalla ka phemelo rena re tlama re bua le yena tswa le fapeng la timo ma Northern Cape mamedi ri ne le matso metsing ke a khola bana Dr. Medupi mo otlile nako re tla buela re hlopha hape re bua le yena bana ka nnete di hoitsa Northern Cape re batla utlwa gore jalo ka lefapha ba ntse ba sebetsa jwang go lwantsha lefu lena la mokaka na ente se le teng e sebetsa jwang distrikeng ka go fapana ka mono ka Northern Cape taba tsena ne re tla di fuwa ke Dr. Medupi le tsiye empa he ke lekile o mo letsetsa kwano mohala wa gae o lla fela momamedi e re ke gatele mona.
1: Lesedi FM, Lesedi FM, jwale ke nako. Re tla be re le kae ka Mantaha. Re tla be re le Power Parka, Pimvla, wana teng kwano Soweto. Re tsamaya le letona Mesindi Siwe, Chikunga. O tla ba le teng mono ka Fapalala Tekolohelo. Basasa le bona ba tla be ba le teng. Oa mengwa wena motjha, oa mengwa wena moaya, ona tengkwano Soweto, ore o beteng a Power Parka, mosebetsi o qala ka hora ya borobedi o senga, re tla be re le mo, Lesedi FM, Lesedi FM re tla be re le mo, o se ke wa fetwa, sasa le ona e tla be le teng, le ba bang ba bangata ba bohlokwa, mo teng o ka botsang le dipotso, ke o tloha ka hora ya borobedi o senga ho fihlela motshehare wa mantsiboya, Pimvla. Power Park, Lesedi FM, jwale ke nako, re tla be re le teng, re tla be re le teng, re tla be re le mo.
0: Ho so le jwalo he mo America Jane ho tla hlobe jwalo, mashuwa bina metso seletseng pele ho tla hora ya bohlano, Power Park, sharp and round he mo sebetsi o qala ho reng ya borobedi, ke a tseya batho ba na le mathata bo sasamane, batho ba batjha re utlwile ho tla bua ka ntsetso pele ya batjha. Mesebetsi taba di tla tle di bengata tse tlang go tshohlwa mona di ya o ama jalo ka e le kgwedi ya gago ngwana mmeshapa round ile o utlwa gore dintho di tsamaya jwang ke mang ya tsebang gore e tla ba letsatsi le tlang go fetola bophelo ba gago re ke bitse jalo tlhopha se ke se ratang gagolo mamedi ke a tswa ke a tsamaya The Soul Brothers ngwana ba re hambantoo.

ke ya o dumedisa ka lebitso le matla la mopulusi wa rona e leng Jesu Kriste. A re rapele modimo ntate ka lebitso la Jesu, re thakgola le ho qala beke ena yeo re ketekang batjha. Modimo wa rona re tsamaise, re tsoseletse. Morena wa ka, etsa ka moo lentswe la hao modimo wa ka le ngodilweng ka teng, mme ka lebitso la Jesu re a rapela. Amen. Momamedi, beke ke eo re ketekang batjha ka yona, mme re tla sebetsa hara sehloho se reng ka hara diqholotso hana ho tela. Re fumana lentswe la Modimo jwalo ka le ngodilwe epistoleng ya pele ho Petrosi, kgaolo ke ya bohlano, temana ke ya borobedi. Ka thuso ya Modimo re e bala ka tsela ena, le tswe masene le fadimehe, hobane diabolosi e leng sera sa lona o ntse a dikadika jwalo ka tau e pumang, e batlang, e ka mojang, hanang ho yena ka ho tia tumelong. Leo ke lentswe la Modimo, lengolo le hlonolofatso dipelong le ditsebeng tse utlwileng ka Jesu Kriste morena wa rona, le se ke la tswa la kgutla le sa etsa mosebetsi. Momamedi, ka ga diqholotso hana ho tela. Batjha ba phela mehleng e thata, ho na le kgatello ya metswalle.

kala bile go lo tsietse mo hala di ka tsaba tseo tse budan le tsatsi tsa raya botlano o tla boela go tla pere renyane ya botselela go tla tla go tlhaba malotsana ka tsentseng di etsa la go tlong tsenne tsa lefatshe ke mantaka tsheno beking go di o di mo ya pupchane e tlhola jalo matsatsi a le shomele metse metlano mo tlhopiso lana neo ke se khametse mo ile wa mo tlaiso lona ke rape o mokwena a thika mo lombele ke na tsoeng kha so tsa bonete ba go tsohle di fitla wena ka botlolo wa na yo ke tla go ba molomo mo ifo la ka le bitso ke rabosana madiehe ha ga tseding ya mamedi ho senga ka tseno tse go tla go fa tsona na ha ya Africa Borwa e malala la o tswe ba ke sa wa mo ela ba etapele ba di parlamente ba di na tse papaneng o potolo wa le kontinente ya Africa Motlatsamo Presidente Paul Mashatile o tlhalose ga morena wa Amantebele Makosonke wa bobedi mabena e ne le moetapele wa magontshe wa botšha ya neng a eteletse pele bophelo ba baagi le o thusana le bona sebakeng sa bobona. A thi balelapa la mofu wa setho sa moga wa MK Parlamenteng ba mo tlhalositse ne le mogale ya neng a bontsha boikitlaetso ba dipolotiki le o sebeletsa setšhaba tse na le tse dinya mamedi. Ke tsona tse o ka tamelang go imamelela tsona ga di feletse go seng ga ka jeno dipapadi le moruo le tsona re keke ra di sia morao ka o sentse ke re dula le rona go tlo ithuele tsebo e sa feleng.

0: ke metso tso e robedi jwa le mamedi ka moraora ena ya bohlano, mme gara tse dingwe mamedi dipapading ga tlotla re lekola papadi tsena tse ntseng di tswela pele tsa mogape lefatshe dipapadi tsane tse tshwaretsweng ka kopanelo ke naga ya America, Mexico e kastana le ya Canada. Dingata ge mamedi tse ileng tsa bonagala di etsala mafelong ana a beke gagologolo le papadi e neng tlile e shebue ka thasello e golo le tšantšhelelo e golo papadi yane e ileng ya e bapakeng tsa setlhopha sa naga ya Brazil ka setana le setlhopha sa naga ya Morocco. Tse dingwe mamedi tsa dintlha tse go tlatlang go fa tsona le papadi e ne ntseng e tswela pele ga jale e leng papadi e bapalang kapo ya setlhopha sa naga ya Sweden se ntseng se bapala kgatlhanong le setlhopha sa naga yane ya Tunisia.
1: Di scrum half di tlhoka di fly half. Fynberg Mngomezulu o tlhoka Willemsen. Mme setlhopha sa mabokoboko se tlhoka Siya. Mme setini se seng le se seng se tlhoka AfriSam Cement. Di dubile mmogo ka motswako o maatla wa samente ya boleng bo tshetjwang re batlhodi. Reka mekotla e mehlano kapa ho feta ya AfriSam Cement. Mme o ka hapa monyaka o senang tekano wa ba babedi wa ho ba le di Springbok mmoho le dikete tsa di-voucher tsa ho aha. AfriSam, batshehetsi ba motlotlo ba di Springbok. Ho na le dipehelo.
0: Ke metso tso e le shome jala mamedi ka moraora ena ya bohlano ga re thakgola lao senga ka jeno go fumana gore naga ya Aforika Borwa e malalala bosebakeng sa o amoela baetapele ba dipalamente ba dinaga tse fapaneng go potoloa le kontinente ya Aforika. Naga ena e se e phetetse ka ditlhophiso tsa yona tsa go tshwarwa ga seboka sa bolesome le metsegorobong sa dinaga tsa Commonwealth le bathong la Aforika. Palamente ya naga le lekgotla la ketsamolao porofenseng ya Gauteng ke tsona tse e tlang go tshwara seboka sena go tloa ka tšheno o fitlhelela ka la 20 kgweding ena e godimo ya Phupjane. Rapeo Mokwena o fetisa tlalo ena e tlhophisitsweng ke Bonolo Maribe.
2: Baromuwa sebokeng sena ba tla tshotlha dintlha tse e kenyeletsang seabo sa dipalamente bakeng sa go tlisa tshepo gape go baagi, go ntlafatsa puso le go tla ka mekgwa e reretsweng go ba le baetapele ba tlang go ntshetsa pele kontinente ya Aforika. Motsamaiso wa dipuisano le kgotleng la ketso ya molao porofenseng ya Gauteng, Morokani Mosupi, o tlhalosa bohlokwa ba seboka sena.
3: For us as a subnational legislature, it is a historic moment. It has never happened before in the history of the CPA. A branch at our level is allowed. After many meetings which were graciously chaired by the secretary, we were allowed, the chairperson also was part of those meetings, to be hosting this in conjunction with the NCOP, because the letter is embedded in our constitution, so we had to respect our constitution.
2: Seboka sena se tshwarwa nakwana fela ka morame gwanto e kgatlhano le melata e senang ditokomane naheng ena. Modula setulo wa lekgotla la naga la diprofense e leng NCOP ka bokhutshwane, Re filwe Mtsweni Tsipane wa tlhalosa sabo sa bona ka mora gore moporesidente Cyril Ramaphosa a phatlalatse gore mmuso o tla lwantsha bothata bona ba melata e e se molaong naeng ena ka tsela mofuta ofeng.
4: We do have a role. We've heard what the executive is planning to do, and as we do our work as concerned citizens of South Africa representing the people of South Africa, we just have to make sure that those strategies are being implemented, and of course what impact those strategies has had to the challenges that we are facing, and are they workable? If there are gaps, how best can they bridge those gaps such that at the end we live in harmony as a SADC Africa regions.
2: Mtsweni Tsipane o re ba lebeletse sephetho se setle ntlheng ya go tshwarwa ga seboka sa baetapele ba dipalamente ba kontinente ya Aforika.
4: We are going to have a declaration of commitment coming out from this conference, and in that declaration we are anticipating a robust set of resolution adopted at the closure of the plenary on Thursday, the 18th of June. This resolution will serve as a roadmap for parliaments across Africa. The conference will also establish practical mechanisms for parliaments to support one another particularly in areas like budget oversight and legislative drafting.
2: Bahlophisi ba seboka sena ba re dingangisano le diqeto tse tlang o fitlhelwa sebokeng sena le tla thusa haholo bakeng sa o tlisa diphetho pusong le ntshetsopeleng ya kontinente ya Afrika. Tlaleho ena e hlophisitswe ke Bonolo Maribe a le Kempton Park. Nna ke Rapeu Mokoena, SABC News, Bloemfontein.
0: Ke metsotso e leshome le metsweng raro le sekoto jalo mamedi ka moraora ena ya bohlano go tlotla go fa monyetla he mamedi o go tlotlhaise maikutlo a gago ka tse dingwe tsa dintlha tse ntseng di tlhaeletse mme o tlatla go letsetsa kapa o romelela voice note ya gago. Ka jeno he mamedi re shebana le go sane ke tlabe le dilemo tse 50 ga e sa le bašwa ba itseye ka kgatlhanong le moso wa kgethelelo ka gare o naga ka selemo sa sekete. Magolorbo mashume a supileng a metsetsheletseng letsatsing la leshome le metsetsheletseng kgweding ya Phupjane batšha Soweto ba ile ba kena matsholong a boipelaetso mo ba bang ba bona ba ileng ba latlhelwa ke maphelo ga ba bang ba ile ba tshwara na o fitlhelela ga jale boitseko bona ba batšha ba selemo seo sa 1976 bo beile ditholwana tse molemo go batšha ba ga jale ba naga ena bao e leng bona ditshia tsa naga tsa kamoso. Re lekola he mamedi le dipapadi tsena tse ntseng di tswela pele tsa mogope wa lefatshe na o bona o fitlhelela jale matsatsing ana mane e sa le dipapadi tsena di qadile di tlile go bonagala boleng ba papadi ya bolo ya maoto 086 000 3084 kapo ka romelela voice note ya gago go 071 846 0740.
5: Mamelan, le puta jere tong ha ila toilet e pili kia fai sonti. Un ka di chuki ti ka muna di anke lobo nuko ose la kamakana.
6: Metsi a mona tswa le failup tuaka ga go aga di emele tlase di ba brown chocolate re nwa chocolate mo ka se brown a ba green tlase go fariki go pudi o kgomo re phela le tsona tuaka metsi ona ga tlo tswa he ga go tlwa ka sorišong ga o ratla.
5: Ke re ba go thusa se ke ga hoba di vote e be le bona ba qalellang ba mathata dikoloi
7: ke ke panyana tse qabulang tse ke di fuang o tsere ho batlela ka gona ho thusa ka gona le batho ba ho le batla ho fuwa dikatana tse tsa dikipa tse na ha ke di vote
8: if ba sa khone go haela ha ba tla ba ntse foundation ya bona mama ka ka dula ka mkhukhu
9: ha lona fela batho ba le sedi le tsaba gathatse ha ba atle mo.
0: Ke metsotso e leshome le metsotsheletseng jalo mamedi ka moraorora ena ya bohlano.
10: Maikutlo a latelang ke a ba mamedi. Melesedi FM kapa SABC News ha ena kabelo.
0: E remele mamedi wa rona wa pele yena ke Ntate Sekete o letsa le ka Bethlehem. Ntate Sekete kgotso?
11: Kgotso Morele Mogolo.
0: Mohlomphehi wa ka.
11: Eno. Nna ke bona e sa le dipapadi tsena di tala tsena atšhe dikemisetso ga boma ga golo jwa go shebile papadi ya Bafana Bafana ena
0: mabaka ke a feng o bonang ke re maikemisetso gae go 100
11: atšhe maikemisetso gae ka tsela gore ga o ka thola a sheba le tsela e leng gore um segogo se ba ka yona le gore um ba jewa ka teng atšhe a ke ntse ke di bona le siko mora
0: e re le boya go lona tate skete re fetela mo mamedi mo khotsa mamedi khotsa mamedi
12: ala ona ka
0: botle ka mso be
12: a ro na wa le siyo na na kre ba fana e ta fit e ta wile strong
0: ba pa di nyere se bile ngala bona
12: ya wa le e wa dal le siyo ni mo just go
0: go le boya go lona go le boya go
12: tra tra Kerapa kau dibenci anda temu koparan dan temu mabu tim koparan di kapur joskong.
0: Kalau bila aku lo muslim pewa kerefit dalam home mamedi mohon kau zoom mamedi. kgotsa mamedi e le shumele metse robe di jalo mamedi metso ka morora ina ya bo hlanwa kgotsa mamedi
13: e ntata ka tsana mmotla
0: re tele ka mphe ke tata mangwe
13: e o bua le mo lifimo go ina go tswana go ordinary race ke tene mo
0: ntata mo go ina
13: e wa le sanda wa na a tshe le nna ke a dumela nne ntata ke tlo go lita a tshe papa tsa mo bua le fatse le mo tsena a ikona man e ka re ha ba direki se hantle man ene la go ashala le papa di tabona go go shebile mo tshimi ke bile papa ya bo Brazil le Morocco a tshe ha se tshe o ile re fanga go ke World Cup go ja ka bantle ba bapala different league jwale ka yona ya ba fana ba fana ne ka different league because of achi ne sina tshe o ile re tsiba ile World Cup a World Cup ya le sekretse na ikona ife ya bata go le sina le ntere go sa
0: mare he e bata jwale ka mari
13: ya lo re ne ke ne ka e ka ta kantu ka ka mo re tsho mo di e de re go sa
0: re le bula ho lo ntate mo kwena le shomele metse re ba jwale mamedi metse tso ka mo ra re ina botlhano re renke mamedi mo khotsa mamedi khotsa mamedi mamedi re tota re fidisa ba bengela rena le mathata maholo a mehala rona le WhatsApp ya rona hle bona hala ina le mathata o tlo go tshwarela ba re ke ke ga gona go bapala di voice note tsa lona
14: ga itsedi ke ime di tefello se fetuile mme jwa le dikgwebo di ka kora ka FNB speed point
15: ao seo ke ditaba tse monate ga gola ga o le mong a kgwebo
14: ee ya o fumana commission ya segatlha se tlase se qalang go 1.8% se theo o fitlha go 0.6% ga kgwebo ga o ntse e gola
15: ee wa bua jwale ebile e kanka bapalela setlhopha se winang
14: eya
16: ke ena gaming ya ditefello ka banka e putsang kgwebo ya gago ga e tswela pele gantle FNB thuso e fetola dintho tsohle FNB lekala la First Rand Bank Limited mwebe wa ditshebeletso tsa ditšhelete le dikadimo wa semolao go na le dipehelo
0: mashime ya mabedi ya metsotso ka moraora ena ya bohlano tse ba metse lenaneo la makumane mo nalmane tshebeletso ke lesedi ya fame go tswela pele ka onka maikutlo a bamamedi kgotsa mamedi
17: Mohlomphe
0: wa ka ke ntate mang kae?
17: Ke Sporo ka Iwane ka mona ka Protea sa ho ntate Rabusana.
0: Ntate Sporo ka Iwane.
17: Ntate Rabusana se buti sa ka se hlomphe le se ke se ratang. Ha nke ke be di taba ka tsela ke na. Ke ne ke ba ka hore ntate Rabusana mo kwetlisi wa bafana bafana. Ha a ka tshintsha pattern. Ya neng a e bapala mmetseng wa pele. Ke na le tumelo ya hore bafana ba tlo kgutla ka segatla sena se haisale ha ka kwela taba ya ho di venta a tlo kore ke na le tumelo ya ho ntho mo leng e tla loka wa ke yena a re tsitseng ka tera bafana madie ka o tsogolo ho ntate ra bafana madie he se bu di tsaka se ke se ratang se ke se hlompang re ke kgutlela wena Blom Fontaine le fa pena ditaba.
0: Re la buila go lo ntate Sporo ka Iwane re renke mamedi mo ngape. Khotsa mamedi. Khotsa mamedi.
18: O tlile ka ntate.
0: O tlile ka mphepe wa ka.
18: E teng ntate.
0: Ke ntate mang kae?
18: Ntate mo bitsane kwa kwa.
0: Ntate.
18: E ya ntate.
0: O ka ntsa maikutlo mo mphepe.
18: Ntate.
0: Ke go ka tswela pele mo mphepe wa ka.
18: E ya ntate. Ne ke tsebile ra ka tabela ba ba fana ba fa. Eh gara bona ba ta ta ba wina. Ku sharona lo ala ya di positive di ni yota. Ya lo yena u bidira tsepa nda te ora o ta khutse ba se nana ba ta milong ke na a ka le ka bo. Bo le re ni bo mo fukeng a police ke bona ba tsoka ha langara lo bala. Ke
0: mi. Fela ka mohlomong o go re kobotse o la ka shebella papadi e neng ba pala ya setlhopha sa naga ya Czech mo ne se ba pala le sane sa Korea. E leng papadi e re yang ho yona e mo re tla ba pala le setlhopha sa naga ya Czech.
18: Ba tsaya ke ke tshwile ntate ra ke bone hore ke di bone mo di ba tsona hore re ba tla le ka ho di mo tsona ka papadi. Ya rune re ba pala.
0: E bang re ka bapala papadi ya rona e re bapala.
18: E bang re ka bapala papadi ya rona e re bapala nda.
0: E re le boya go lo ntate modisane re fetela mo mamedi mo khotsa mamedi. Khotsa mamedi.
19: Mora madie khotsa se le mo ifo khabane.
0: Ntate wa ka ke ntate mang kae?
19: Moramadi ya tinta tse bo fika nthaka le mphingana.
0: Mohlomphei.
19: Moramadi ya mantsoa ka ke ma di sela tabenyana ya hore na batla hore ka di 16 na ho na le katlo ka pano le sewa se le ngere se ya pele na. Nka no hlalosa tena moramadi ya pele pele ne re tseba hore ka di 16 tena re tlo bona menyakwe le mo leng ro tshwere teng ho ke ke kwa le tsatsi lena na ka po le a di a sebedisa. Empa ha jwale moramadi ya ha o sa tshwana le pele. Ba tshaba ona jwale le ba tshaba pele. Fapane ba le fatseng le lona. Ke ga tsena ho kgetena mara mabue. Bona ba tsena ho itirelwa dingwella mazwala tsona mo tete kwa nteng. Ko hlompile mo se ga bana le mara mabue fa.
0: Ba le bila ho lo ntate se bo fi re fetela mo mamedi mo khotsa mamedi. Khotsa mamedi. Ba shume mamedi a mitse mine a mitse so ka mara ora ina ya bohlano khotsa mamedi.
20: Khotsa le tsara ho tsosa.
0: Khotsa khotsa mo hlompile wa ka ke ntate mangwe.
20: Tate? Tate Mabali.
0: Oh, Tate Mabali.
20: Yeah, Tate.
0: My good luck, I'm some people are going to
20: Papa, you know, you're born on the day you're more powerful. I'm on the track of one. Lampo can't get it to the team, so can't get it to the team. Pona Lagalo, what a little more. I get it.
21: Ke go lelo sona ba tshisiwa.
0: Tsela pele he mphe wa.
21: Ya na le madi a bona kwata sa ona se se tshepulini e lungwe ka se ba ka yona. Ke yona mphe re nya mi sa moele fa se se ka se World Cup je. Le game ya pele sala se go lusitse a. Wa go go nya ha mahono. Ma ke se re tla bona tsebe tselatela ngo na re tla bapala ba ntate madi.
0: Wa opela go ha ba mo latela wa papadi ya rugby se tlhopa sa na sa rugby sa di Springbok. Ba kile ba lahlela ke papadi ya bona ya pele ba le dipapadi tsa mo pele fatse. Fela le qetellong ba ha pa papadi tse o tsa mo pele fatse. A opela mo hlomong se ke se ka nna sa etsa la le sehlopa sa rona sa bafana bafana.
21: Ke a dimela ntate madi ha ile go sala mo kwetlise. A ka lukisa. Go bana di bona ka mo go mo kwetlise a abeng ba palitsae ka teng hai se ka re tsela yino e re tsapa o ba di tapatsile teng se se di tshipile ka ntle a ke nye batho ba na bo ile wa ya bune
0: ba re le bo ya holo ntate mfukeng re fetela mo mamedi mo khotsa mamedi khotsa mamedi khotsa mamedi
21: khotsa ke nna ka crossat
0: khotsa ntate ngape Mohlomphe wa ka.
21: Motho o ntla ke ntate. A ska tshintsha ke. A ke re ka ba tshintsha ke di papa tsi. O tshintsha ka thumile ke jwa. O wa lwa ka ma jwa le o tla ka tshintsha.
0: Ke la buile ho lo ntate ncape re re nke mamedi mo khotsa mamedi. Khotsa mamedi.
22: Ndade ba bazana.
0: Ndade Mohlomphe wa ka. Ke ntate mangwe.
22: Nda dempopot.
0: Nda dempopot.
22: A go re ke re shere le ba de de tshitshi tena de ka yeng le. Ba ja ba na ma khale ba. Lo na na ne tse lo re ba ntwa le ding. Mo kome ga wa da ntwe ya na e bo ndeme ba yetsa. Ba lwa ne tse bana ba tsana mo le mo ho hang. Bana ba bona ga de ba tsile tsile ka o tsala ngona bana bana ba sa tsa fika. Ba tiene un bultón para más tibas se abu, sin de pasar lo anel. Ba da gana gana, ba bunda, ba ni matura wana sili se gai. Ba da gana gana, de ho hang, aji tu nanka ba yi chakai. Ewe, mi kenta de la fusa.
0: Kala wila ulo, datin papote, rinke mamedi mo. Khotsa mamedi? Khotsa mamedi?
21: Dake la fusa.
0: Musa mpe waka, kenta te mangai?
21: A, kenta te rikse se, pa kamona ka lori paka.
0: Ntate
21: nna selo sa ka se seng ntate ke tsela e leng gore batho bana ba hlahang ka ntle ka mona go ya ka bona ba na le tshubuhlelano e leng teng ka gore
1: and then ne ka re mohlomo go ka ba le tsela gore ha o ka dula di bakeng ka ofela o ska ha ka theko fela se ba ke se le se ke buela ntlenye na gore o fumana hona jwale o fumana bana ba rona e le gore ba itsikile go dima di tsepatse ka lebaka la batho bana ene ba bang ba ikutlwisa botlhoko botlhoko gobane ba ya sebediswa and then e ka re ga mmuso o ne ka itsa gore ba seka ba ya ka ntsheke go notho kae bo Cape Town bo kae ga e be dibaka tsena ka ofela go lekola dibaka tse e leng teng gagologolo mona mangau go na le meago e leng gore mola go na le bana ba ntse ba sebediswa ke batho bana ba tswang ka ntle and-e le gona mona mo kerekeleng teng go na le mele gore disefase ntse di kena ntate ba di tlisa mona ba tlisetsa bana ba rona ba ba re a leka ntate kuelone ka nna ke le kagolo ke na le kaga washimo gore ke be le bashimane bana ke sebetse le bona empane ka morago ba qete go etsa gore ba fumane tšhelete ba lo sebedisa ntho tsena and-e utlwisa botlhoko ntle ntate gobane ga re tsebe tšhaba sa rona go sane re tlo ba le tšhaba setseng tate ke a lebo ntate ramosa
0: re lebuile agolo ntate wa ka re re fetele mmamedi e mongwe kgotsa mmamedi
3: kgotsa ke ipule mabena a botshabelo
0: ntate mabena
3: ee nna ke bua ka ena ya bašwa ba gona jalo ga o ba compara le bašwa ba lemong sa ntse tsa bo 1976 then ka nnete gang ba fapane gagolo ka nnete wa bona mekgatlho ena ya dipolotiki tsatsi lena la di-16 tsa June pele ba ne ba bolelela bašwa ba gona jalo gorena go etsaetseng ga wa go etsaela eng ba bangwe ga ba tsebe nnetse gorena go etsaetseng kore gohang ga ba jang polompolo ga ba gabola ga ba se borena go etsagalang gona jale batho ba bagolo ba apara mesi ya ntho ba apara uniform ya dikolo ba ya mane di-taveneng ka mesio ka mantse ba bolela gore bana ba tshwanetse go nwa ba etse 1-2-3 kante ba pele bane ba na di-discipline ka nnete ka mantse ba motswadi ga apara diphako tsa sekolo se itseng fela a ba ya thabene e le gona jale it means that o bolela gore bašwa ba gona jale ba tlamehile ba nwe jale bas and ba nwa bašwa ba gona jale ka nnete ke lebole rabo
0: re lebuile agolo ntate mabena re lebuile agolo he mamedi ka maikutlo a lona se bileng tsa re kopa tshwarelo ka mathata re nang le ona megala e ka setsena le WhatsApp ya rona ga e dutse tsena mamedi e bapele go mo re fetise mona
10: re o bea sesosolong ka tsa moruo lenaneng la makumane
0: ke suthela jalo rerapeo mo kwena o refa gore na mebaraka e ntse sebetsa jwang.

Mamedi ke motsotso fela pele re fitlha goreng yane ya botshelela. Papadi yane e ne ntse bapala mote setlhopha sa naga ya Sweden, se ne se bapala kgatlhanong le setlhopha sa naga ya Tunisia, e sa tswa fela, mme Sweden e shasharile setlhopha sa naga ya Tunisia ka ntlha tse 5 go e le nngwe. Ke papadi e sa tswa fela metsotswaneng e sa tswa feta ga jalo, mme papadi tse dintse tla bapala ka jeno. Spain e tlo bapala le setlhopha sa naga ya Cape Verde. Belgium e tlo bapala kgatlhanong le setlhopha sa naga ya Egypt. Ke dipapadi tse tlang go bapalwa ga morago letsatsing lena la ka jeno. Sene momedi se re fetisa pelesong ya la ka jeno la makumane mona le mane e le manta habekeng kgwedi ene odimo ya Phupjane fela jalo matsatsi a 15. Motlhophisi wa lona ebile segametse Moilwa, motlhaisi ya e ba Rapeo Mokwena ka Molombele, ke ena a neng a tshwere kgaso e tsa bonete ba go tsotlhe dipitla bona ka botlolo wa nna yo ke bile moloma moifo la ka lebitso ke Rabosana Madiehe, mme sentse ke re go fitlhela re kopana nakong e tlang. Hi papathwe o di matlhogo gorra ke ya botshelela ena ke tshebeletso ya lesedi FM SABC tsa gorra ena o di ballwa ke tsietsi mogaladi.

0: Na o hloka ofisi e kgolwanyane, basebetsi ba bangatanyana, sebaka se setjha sa ho sebeletsa, kgolo e bolela botsitedi le business term loan ya Standard Bank e o fang tjhelete e o e hlokang ho hodisa kgwebo ya hao ka moo wena o bonang ho hlokeha ka teng. Ka sekgahla sa tswala e sa hlolweng, ditefiso tse sa fetweng tsa kgwedi le kgwedi le moifo o tshehetsanang ka boitelo, o ka hlophisa moralo wa hao ka boitshepo. Boloka kgwebo ya hao e ntse e hola ka Standard Bank Business Term Loan. E ya ho standardbank.co.za/businessloans ho kenya kopo. Standard Bank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete ya dumeletsweng le wa mokitlana ya molaong. Ho na le melawana le dipehelo.
1: Samente yane cheap ine ka ke a magonthe ha o jwalo. Ho fihlela mapatso a bonahala. Pele mafelo a beke a feta, ba re ha ho tse fumanang ditunusitse, mme ba ne pele. Ka Afrisem, o atle ha di sa tloha ha o aha. O bane ntho tse cheap ha di tshwarelle. Hape mafelo a beke ke a di-pry, e seng ho lokisa meaho botjha. Atle ha di sa tloha ka Afrisem, e etseditswe maemo a Afrika Borwa hore e tshwarelle. Kopa Afrisem, the A1 choice.
2: Mafikeng.

0: dumela dumela dumela dumela dumela hle mamela tsabeletso ya le seria FM la ka le bitswa ke monono ka monono Monday ke re mere sa jwalo metso tshidi la ho ya le shimela metso mihlano ka mora hora ya botshelela thagwa breakfast show ke le naneo re kena ka Isaac and the mighty messengers ba re lona ba ratang go phela ntate Tori a re ke petisa thumo amara sebele tswala seria FM re tiana tsena mo ifo feletse letsatsi pele ho la phumolo la ho kitika ba tsana eng ena Afrika Borwa ebile re tsere le matsatsi nyana re kene ka ra dipapadi tsa mohopa le fatshe wa FIFA o tsoretseng ka marika United States Mexico le Canada amara sebele tso ya le seria FM a re wo tle jwa lo ka ga moela tsena di thapo mo ifo makumane ba tsama ile lwana o tla o renya bohlano ba disile kwa no renya na botshelela re tla nka rona he re lo e be amane ho renya borobonga ka leno ke ho ama dume ke ra re etse ntlena hallo
1: le shebele matsatsi le sefela metsotso Fala sora ya botshelela the biggest of the drive ke tawa breakfast show ole seria FM Africa bro re tenge ka tseno mante mante ba tshojolo ba re jabula lova re tshojolo ba tloga beke ke tsepalo na dumela hle ntse di tsama hantle ho hlema ole nteng ntse di tsama hantle ho hlema ma metseng ole teng a re qala beke ntsha re qala jolo ka mafolofolo le rona re tenge ba tshubunga ga so FM 87.7 of tshojolo 106.6 megahertz tswa tswa tswa tswa tswa tswa tswa ke yona na kwa ro di ga mo khotswa ka ke yona na kwa ro kopanya dintho ntho di kopane letsatsi la ole tsamela hantle beke ya yo tsamela hantle bana ba dikolo lona ntse lengwala jo ntse di tsama hantle a hore ya lebo a mane hutla gore di ntse di tsama hantle mesebetsi mo le wena ke a tshepa ntso pusha a o di ntso di a kopana rona re be mo fetlo re nyane ya borobong ga lebo ya go lohle ra bosana le moifo mesebetsi mo tla ka ba hlale mehla sala ba di tshwaga go nyane ba hlano ba sebeditse fetlo re nge ba tshelela ba tla gutla se ba gutla ape o sane re tla utlwa a tse ba di tshoga ke di feng lena le daneo ke lona la thagwa breakfast station ke le seria FM ke mantaka jelo go lodi mo tlhola jolo matsatsi a le shwala motse mehlano bo sale ke le tsatsi le holo na nya rona Afrika Borwa history ya rona ya Afrika Borwa ebile letsatsi lena la batjha le ile la etsa la ka selo sa skate magolo a robo mashuma a supileng a metso etseletseng hao re keteka dilemo tse mashuma a mahlano ka ofela e sa le diketsalo tsa letsatsi leno di etsa la ka Soweto ka mane le dibaka tse ileng tsa ameha fela he re a tseba ntho tse kgolo di letsa etsa la Soweto mane mo e leng le ka jeno lena ha re so lebale ke le ma Afrika Borwa re be mo ke lo rengane ya robo mkaka ke la ka lebitso tshela ga ba 2 star tumela nhle
0: amara tsela tsa tsela FM wa tseba hore chepa to teng o fa tsona tsena tsa dipapadi le yena o tswile ka jeno hello chepa
2: tumela hey le makaditse go utlwa le tla le bua sesotho tsela setse
1: hey hey hey chepa te nna ke nna tshwere mbothata ke a le bo hore wa nkutlwa a ke re bua le segele batho ba Spain español
2: hey ke maki
1: a khona chepa te no re la ga di tlase mo ba ne a re fitla ba re hopotse o bua sesotho
2: No man ke a tshomana ke re ile ga ba bua le wena mona ke lap ka ya la bona go tlwa a hlalo o thuno bua gona ha ke tsebe sesotho a
1: e wa utlwa re motho yo
0: ne ka le tatanyana chepa tatanyana fela ka nnete ho be tirinyana ka je
2: e se le gona go ba
1: ha o chepa je go tlaba hang
2: ka pona go esa ntse e tswagisa ntho
1: ha o tlaba hang
0: o fela le hlakogele bonolo la ditaba le o hela ho goba Bothata ke o dula o tswile. Ala o dula re suranteng wa o tsela.
1: Eh ya no.
0: O re ka re o go dutsi ka koloing no go wa thewa o phao phaphama o elelwa go na le hoga e fitileng o sa tsebeng ile ka.
2: A ye no na get le ona tsena ile go ile la etate. O tsamaye le bojana le letsatsi ka pa mabedi ke le ipe ha ne.
1: Le tsena ke pati. Fela ke ne re hopotswe wena. Ho ya ka wena ntse di a jwa mopeng le pole fatse ke pati. Ntse di antle ke bone. Hey Jemenye bo la bona tswantse ba re file bona maobane 7-1 ke ntate modimo ba ne ana sa re feba. Ba tswa rona ke ba.
2: A go la ba so la ntse a tlo le je.
1: Eh
2: ba sona ntse a tlole je.
1: O la le motho e mo chepa tiare. Hey ba jwa 7 fela ke bona ntse ba bapala hantle ho feta rona. Ke ga o bana le batho ba jwa 7.
2: Ene ka nnete o tsa ntse ke jwetsa sware mohala di mona ke re.
1: Eh.
2: Tlo pa se se re se ba pala je men.
1: Eh.
2: Ah rona ne story.
1: Ho la le motho a tshonjwa lo ba o tswa 7 empa ba be se re feta rona.
2: Ba tshwara ka difatu.
0: Ah. ke laetsa
1: ah re tla ilukisa nthwana la bona chapat ke na le tshepa ke na le tshepa re tla ilukisa la bona
0: ha ke hane hore nthwa di a tsamana ntle sembe
2: ha ha ke no le mamela le soka ba le ba kelelo ya lona e se go ba le ha di
1: ba be di are tse tsena ra khutla
3: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau ke ka pa matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata di chelete ba kentsa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega Di plane sa le patlo tsa clientele di lefa kontane hore ntse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele hore ke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho tlhatlhobo tsa bophelo ha ho tlatse diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng
4: Bana ba holang ba hloka ho eketsehileng Nestle Nespray e ba neha ho eketsehileng e fana ka di-vitamin le di-minerale ho thusa hore ba hole bakana e diang ho fela hore tjhelete ya hao e tseba ho sebeletsa le ho feta jwale neha ngwana seo a se hlokang mona Nestle Nespray always giving more
0: ba ahi ba Pimville Soweto le metse e mabapi le amengwa Kgweding ena ya batjha iphumanele menyetla haufi le mo udulang. O memelwa ho tlateana le letona le tshwere mokobobo lefapheng la ntshetsopele ya setjhaba. Sindisiwe Chikunga ha tlabe a le Power Park Pimville. Dintlha tse batsi ka di social grants, ntshetsopele ya batjha, tlhokeho ya mesebetsi le tse ding tse ngata. Di tlabe di tshohlwa kopanong ena. Ditshebeletso tsa mmuso mafapha a fapaneng a sasa ba tla be ba le teng ho fa thuso e hlokehang

0: mabapi le lehlaso la kgetho ya bona. Ena ke Thakgowa go Lesedi FM ke molelwa. Hashtag kgwatha motho.
1: Ee, batho le thwasa. Dumelang, dumelang. Ne ke kopa le ntsosetse lerato la pelo ya ka e leng Malifu Matias ka mane ka Transvaal. O kopelwa ke tsela letshwara ka mona ka Transvaal ka dipolaseng tsa teng. Ne ke kopa le motsose ka pina ya Soweto e nngwe le nngwe ya Soweto. Ke a leboha thwasa.
2: Ke somi
3: somito
2: a re utlwa gare ga bofumana mmamedi ke mašoma mabedi a ba sebera rometsotso ka mararora ya botshelela kgwatha motho a le wena re ka bapala molaetsa wa gao bonnolo fela jalo jalo ka re bapala wa abuti ka kwano re utlwa re ya mofumana motho a mo kopetseng ka pina ena ya semito tshebeletso ka mantlha lesedi ya fima WhatsApp line ya rona 079 758 5066 a o batla go romela voice note eno o etsa gore utlwa gale gore re kgone o e bapala a re bone gore na re ya mofumana na
3: Amara tsabeletso ya lesedi butle ke tsela letshwara monga ditaba re tla utlwa rena Malifu o go kae re a mofumana na metso tsengena mashoma mabedi ana le metso mena re tla shebana jwalo le taba ya kgolo ya muruo gore na muruo wa Afrika Borwa na ho ntso ho etsa halang ka bona ha isale ho baka nnete re le naga re tshware ka thata re sebesebetse ha ke tsebe joni ha re mo kimona hello o moye
2: Hai so le lohol.
3: Hai.
2: Ah kio. Kio. Kio ya la mo tsoga tsa mo fumana rutlo re.
3: O sa ya gabi.
2: Ah. Re rutlo. Kio. Dumelang le kai.
3: Malifu.
2: O se Malifu.
4: Hello.
3: Le kai.
2: Yes.
4: Monate.
3: He. O so tswile.
4: Ke tswile o tswasa.
3: Ah, ke a leboha ha o tsiba lentswile nana. La khada wa tsiba.
2: Ya o tsibile o se. Eh, ya o tsiba lifu o ga o so tswile wena o tselengwe ya mosebetsi ka pao tsolela peng.
4: Ah, ke ntse ke le la peng.
2: Oh, la peng ke kae?
4: La peng ke tshwane le beke ntate.
2: Oh, ditaba tsa ha o kitsena.
1: Eh, ba thule tswasa. Dumela. Ne ke kopa le ntsosetse lerato la pelo ya ka e leng Malifu Matias ka mane ka Transvaal. O kopelwa ke tsela letshwara ka mona ka Transvaal ka dipolaseng tsa teng. Ne ke kopa le motsose ka pina ya Soweto e nngwe le nngwe ya Soweto.
3: Wa motseba tsela?
4: Hey,
3: a go rata hore. E ka no mna tu je tsa rata.
2: O sentse.
3: O tlokotswe fela o kitete ha mona.
2: Ah, o re a le bona re Africa bo rights be wa o rata le lefatshe ka bophara.
4: Yo, ka le mo bale ne ke mo rata ha o lufela.
2: Ah, o re le buile letsatsi le monate. Mashoma mabedi ya betsetsetsetsetsetsetsetsetso re kwaletse ora ya botselela The biggest for the tribe Takwa breakfast show Mate Jabulalo Fuga Ba re tswa o dira ye mogotsi

0: Lesedi FM ke molelo
1: Amena tsabatso ya Lesedi FM ka la hlano kgodinyo na ena e hudimo 2026 re le ra bona President Cyril Ramaphosa le letona la bophelo Dr Aaron Motsoaledi ba phatlalatsa ente ena e leng hore ho hlaloswa e thibela tshwaetso ya HIV e phatlalatsa jwalo ka Lilian Ngoyi Stadium ka sekunda ka Mpumalanga jwalo re tlo a holwanyane ka ngaka ya rona Dr Nthabise Matla hore hantle ntle ente ena e bitswang Lenacapavir annawe ka tla re jetsa go ba ibitsa bang bona se ba tatile dingaka hore e tlo fetola maemo a ditaba jwang na ngena Afrika Borwa e re tsebang hore re na le palo ya batho e hudimo ya ngwe di palo tse hudimo ka o fitisa ya batho be leng hore bana le tshwaetso ya HIV
2: Dr Matla o sa ntse le teng ga itsira ka Dr Matla tlo go dubela sehle re wa moele ka jeno ka manta ha le kae
3: ke a leboga ke teng go kae batho ba Mexico ke dumedise le moipo le ba mamedi ba thako ha breakfast
1: kgotsa Dr Matla
2: re a leboga tle Dr taba se re buang ka tsona ka jelo mohlomong o ka ha o hlalosa hantle ente e le gore mohlomong e ntse e le kae nako e ka ofela Dr o ko hlalosa gore o etsala jwang
3: ha e le hantle ente ena e ne ntse e le teng dinaheng tse fapafapaneng dinaheng tsa Africa mona e nentse le teng di kgodi ntse na tse thago tse fitileng e hle go bona hala ile ya tsama ya ile ya sebetsa haholo dina hentse tse mmalwa mona Africa empa Africa borwa mona hona le ntho re reng ke di trial diteko tse ile ntse etswa go tloa ka 2024 e le re nentse go etswa diteko go batho re na e hle dipalo e hle e tla sebetsa jalo ka ha go tshe ya sebetsa mme e tla tshwara batho jwa naheng ena Afrika Borwa e le gore ntse le dipatlisiso tse ntseng di le teng e leng tse neng tse di etsagala dilemong tse fetileng selemong sena sa 2025 go ile gwa ba le gore SAPRA e leng yona e bang e sheba gore meriana kapo dipidisi tse bang di tla sebediswa Afrika Borwa na di nepagetse di bolokegile di maemong a nepagetseng gore di ka fuwa batho kapo bakudi ba batho ba kulang kapo ba sa kuleng e ile ya ka November 2025 ile ya re ente ena ya Lenacapavir e ka nepa go nepagetse gore ka qalelelwa gore e ka sebediswa bakeng la go thibela tshwaetso ena ya kokwanatlhoko ya HIV Afrika Borwa
1: Dr Matla jalo ka ga o tlhalosa Lenacapavir ena e etseditswe thibelo ke e reretswe go fua batho bafe motho elelwa gore diente kapa metšha ya thibelo hangata o tla fumana gore tsepamiswa maikutlo karolong e itseng ya setšhaba ke bafe batho ba e leng gore go lebeletse gore batle ba e tlhajwe
3: ha ile hantle ka kakaretso Lenacapavir ke ente e thibelang tshwaetso ya HIV e le gore e tla fuwa fela batho bao ha ba etswa teko ya HIV ho fumana hore ha ba na yona mading a bona e le gore e fuwa batho ba senang tshwaetso ya HIV ka kakaretso mme taba ya gore na e tla fuwa batho ba seng pele kapo katamelo e tlo ba go batho ba seng pele ke taba eno ya gore fela ka lebaka la gore ha e so ka e ba ngata haholo hona jole tsena e ntseng ke ne ka ha go na ha ke e leng ya diphallelo ho shebuwe haholoholo gore e fuwe barwetsana kapo basetsana haholoholo gobane go le ga bona gore boholo ba bona ke bona ba nang le ditshwaetso tse ntšha tse ntseng di bonagala selemo le selemo tsa HIV e le gore go shebuwe haholo barwetsana go tloga go batho ba nang le dilemo tse 13 go ba isang go bo 25 ke bona be bang go shebuwe haholoholo gore ba ka e fumana pele empa le batho ba bang bao e bang ba tsietseng haholo ya gore ba ka fumana tshwaetso ya HIV e leng batho ba bang ba na le dikamano le batho ba batona ba nang dikamano tsa thobalano le ba bang ba batona le batho bana ba bang gore ba sebetsa ka go kgwebo ya mmele batho ba imana le ba antshang empa sena ha se bolele gore motho ha ebe yena a ipona e ba o tsietseng ya gore a ka ba le tshwaetso ya HIV a ka ya tliliniking a fihla a ikopela ha tlo go tliswa empa go shebiwe bana haholoholo kapa batho bao e bang ke ba dikamanong empa e mong o na le HIV tshwaetso ya HIV e mong ha na tshwaetso ya HIV le bona ba thusa go shebiwe gore go qalwe ka mofuta ono wa batho
2: re bona e sebediswa haholo Afrika Borwa mo batho ba tseba ka ditaba tse kapa e santsane le nthonyana leng hore kare kutlisiswa ha iso be matla sechabeng
3: ke nahana hore ha o ka sheba ho ile ho tla taba ya PDC pele mme ditaba di nentse di tsamaya batho ba o no bona sentse ba qalella gore ba ye ditliniking gobane ebile PDC e fumanwa ditliniking tsa private e fumanwa dichemisting tsa private le ditliniking tsa mmuso mo e tholwang mahala mme taba ena di-PDC e ne sentse e bonagala e atile golo batho ba sentse ba e atamela gagolo jale ena ya ente yona ke taba e o ne utlwa gore batho ba bangata ke ona bana ba she ba qala go ikutlwa ha in a launchual baking in a calza zilana la di five the poop jane ke hona batho ba ne ba qalella go hlokomela go hona le ente mme ente sebetsa ka mogotswana le PDC le go ja papang e se ka lokalo tsela ya bohlokwa ke ena gore ente yona e fuwa hangwe go ditse tsheletseng ha PDC yona e ba motho na enwa letsatsi le leng le leng e le go ena e tlo thusa gore batho ba seke ba tlamea gore ba tlamea letsatsi le leng le leng a nang ke PDC ha ile kgweding tse tsheletseng o pheta gape kgweding tse tsheletseng e thusa gagolo batho bano gagolo-golo bana ba batšha bana bana ba banyane ba nanang gore ba kgone gore ba atamelwe ga bobebe gore ba thuso gore ba fumane thuso ena ya go thibela lefulana la HIV tshwaetso ya HIV
1: ai ena ya ente tle ke yona ke a utlwa le nna e tsamaya hantle ya o imolla ka nnete ga o tlhoke go nne o gopole ntho tse ngata ka nako go etswang diteko ke a elelelwa gore meriana e fapaneng e na le go ba le ditlamorago go fumanegile eng ka ente e ya lenacapavir le kapa tsona dipidisi tsa tsona ga batho ba di sebedisa
3: ya bohlokwa-hlokwa ke ya gore ente e nngwe le nngwe e be ka ba le ditlamorago tsa yona go sa tsotele gona e na le moriana wa mofuta ofeng mme go fumane le gona mona go lenacapavir gore mona mo motho a entiweng teng go ka ba le go hlohlona go ka ba le go topa go ka ba le gore go ope empa ka mora matsatsinyana e a iphelela motho a sa etse le letho ga kalokalo e nngwe e tsagalang gona le batho ba ka fumanang bana le go nyekelwa ke pelo le go tlatsa kapa go tsholola empa le tsona ke dintho tse bang ga ditlhile ga di setise motho go phela hantle ebile dinkanakwana e khutshwane ba bang bana le gore ba ka ba le

0: sebediswa mafu a mangata maitswang ka thobalano e leng di sexually transmitted diseases me ibile ha ithibele le ho ba meleng ho sa ho bang unplanned pregnancies e leng hore ho ntse ho hlokala taba ya boitshwaro re ne re yele hloko batho ba ne ba leke gore ba ile thobalano ba ne ba leke gore ba tshepagalane mme ba sebedise dikgotlhopo gore re tseo tse dingwe le tsona re nne re di tlhokomele empa taba e nanang e tlo tla e thusa setšhaba golo gore sedilemong tse e tlang e be naga ena ya Aforika Borwa e tlile ka iphumana ditshwaetso tse ntšha di se di theoile gagolo.
1: Dr. Matlagale boetse nako ga gotlhe ngwane so tsatsi e le monate mmamedela ka tsang o botsa motlhomong dipotso ka taba tse o kopana le wena kae
0: ba ka kopana le nna leqepheng la ka la Facebook ke nna Dr. Matla mme ba mamedi ba ithute mme ba phele
1: kgotso ngaka mmamela tshebeletso ya Lesedi FM gantle odumatlhoo rake ya bosupa ena tshebeletso ke Lesedi SABC re balwa ditaba.

0: לשום הדבר צאצא לסם פלא מצוצו, רני בילי שלו רגע בוסו, יבוא רבי, DHBK Life Act, אנינה, יוי מעלי. Kela shuma ba tsetsa letsa fela betso tsogeli bile sholo re ga borobedi the biggest one in drive tsa kwa breakfast show e motho ko panel ba Africa borwa mangata ka mani ka Mexico ba le ba ile ba lo shebella bolo ba bang ba le ba satsa ma le rona wa hopola ga le tsa ma ile le lefapalena la dipapadi bonono le setso fela batho ba bangata ka nnete ke ba bone ka mono ke bone le di MEC tsengata tse fapane ne di le teng ke bone jalo minister Ronald Lamola ke mone le yena ka monta temo tsepe ke mone ka mono ke bone ibile airport mane mo hane re tsamaya motho bone jalo DJs bua re a le nna ke tlile ke tlo shebella bolo ke lo shebella papadi yana ya labone ya Atlanta ka mane ka Americas buda ara le nna ke shapile ga ndi ke tlo shebella yana ya Atlanta ya labone le a fela batho ka net Africa borwa mona dipelone di simonati ke o sebetse hantle ha re tshepo re labone ba ka net ku tlile hantse ba buisana jalo le bo veli le ba di papadi tsa rona le bona ba bona ibile ba dumela hore ba ba le papadi entle haholo me ha re tshepo re labone majita ao wa ka nnete nna ke re bolo ke bolo man fela ka nnete le hlolele lwanne ena ya e re boneng ka papadi ya pele kgatlhalo le Mexico yona a se yona le ne le sa lwane ho hang fela ke santsane ke tsho ke re le ne le kopakopantswe ke bench ya lona e ne le kopakopantse ba bang ba ne ba sa bapa le position tse re di tsebang le bangata fela ka mono be e leng gore ba bitswa di-defenders ne tse le o ba mathata ka nnete fela le bona batho ba re a re tlhokometse mme he a etahlele o renka kao fela a se a lona dibapadi a se a ke a rona kao fela ga re lokiseng la bone re bone gore dintho di tsamajwang ne re bua re re maobane e ne le marathon ona o mogolo lefatshe ka bophara wa Comrades o sa nkeng fela dimathi tsa Aforika Borwa fela dimathi tsa lefatshe ka bophara nke ke bone banka karolo dipapading tseno kapa lebelong leno la Comrades Marathon 2026 Comrades Marathon jwale re na le Abuti Mbuti Mollo o na le teng ka mono le yena Mbuti tlatla tlo go jwetsa gore o ntsa le Durban ke a bona Mbuti tlatla tlo go jwetsa gore hey dintho di tsamaile jwang ka mono jwalo ka tswile maemong a boraro tjena Mbuti.
1: Ena ke nako ya go thagoa ka tsa dipapadi Manta go fihla ka Labohlano go Lesedi FM hashtag ke molelo.
2: Sabela tsoa ke Lesedi o sa o jetse kgaitsele ya ka gore re na le moeti kwa ne ntse ke tshwekere ke thabile haholo o bona Serena Williams a gotlile o na bapala di-doubles le Victoria Mboko ka mane ka Queens ba hapa papadi ya bona pele fela ba hlile ya go tswelela pele ka lebaka la obane Mboko e la ba o lemetse mme re tla bona gore na ka mona ka Wimbledon o tla gotlela le ausi ae kapa jwa fela mmamela tshebeletso ya Lesedi FM taba kena ya humatha ei ya no ke shebile ka letlhakogeng lena la basadi gore mohlodi wa selemo sena e tlile o batla ba peteditse ka nnete se le magetlo ka letoto a ntse a hapa fela hem butle re buisane jwalo le moeti wa rona ka tsena tsa tshebetso ya hae phaladi re tlo buisana jwalo le monghadi phaladi
0: ke Mbuti Mollo
2: Mbuti ka moramono re tsebe o buisana jwalo le monghadi phaladi Matsole butle hem Mbuti kgaitsedi yaka dumela o tswile hantle
3: khotsong a tswile hantle ho la tseba
2: a re maoto ha ubi o fodile
3: maotswana ne ke thata ke di go etse fela ma
2: di go pidietsa ba dietsa ba di rip
3: ke tsona tse bosuku
0: hey o sebeditse Mbuti monna o sebeditse e tsamaile jwa monna ke utlwa o thokae ka nengneng o ne o le maemong a pele wa e tsala jwa
3: a yona tsamaile gantla goloma itsa se ya mafelelong mane se ke utlwa ka betswa ke crampenyana ke ya ke decide gore before nna thagolo ke koo ke ganyane ke recover se ke
0: recover o itukisetsa dipapa lebelo lena o go re fe hanyane ho ne o le jwang
3: a e ne o le thafa haholo cause spender di hour tse ngata ntse o le tselema go tswile o seng haholo but at the end ke mo thabile a e kgone ntho ke e ntseng a impatete
0: ho ya ka wena o no shebile a kere motho ao ya wa sheba gore le anka etsa top 10 ka etsa top 20 ka etsa top 5 wena o plan ene le eng
3: ana plan ya ka ha ka lo no se finisha ne go fela u 50 mara It's a 50 o kantse ke le maatla ka gae. E re ke finish ntwena, nka go gola yete.
0: Ei.
3: Eh, ke ka ke tsone position 3.
2: Hey, what's up? O sebeditse wena gaitsedi aka. Mbutimollo, ibile ke rata ha hore ntwena ene nke etsa ke ena empatetse. Tsietso e joang lapeng kana ko ntsong o itukisetsa ho ya dipapading tsena ke tlo kopa o tlo ya rabe ka mora mona re rekise fela re tswa mona re tlatla re tlo kena ho yona tshwara jwa lwana kgaitsedi yaka
4: na go ntsa tahlelwe bophelong mohau e ka ba matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho latlelwa ke mong ka wena o le mong go diseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
5: Re dula re posta ka nako tsohle, re commenta ebile re arabisana. Empa he, eo ke mehopolo fela. Tabataba ke letshwao la hao la X. Jwale, ka la 20 le 21 June, phahama, iponahatse, mme o ingodisetse ho vouta. Letsetsa 0800 118000. Etela elections.org.za kapa romela WhatsApp ho 060 880000 bakeng sa dintlha tse eketsehileng. Molaetsa ona le ho tlisetswa ke IEC.
2: Amaretsabaretsa le Serie FM re ntse re le sekgutlwaneng sena sa dipapadi metsotsong ena e robong pele hora ya borobedi re bone ho mathwa Comrades Marathon pakeng tsa Durban le Pietermaritzburg mafelong ana a beke mme maAfrika Borwa George Kuche le Gerda Stein ke bona ba ileng ba hapa mabelo ano lehlakoreng la banna ke yena George Kuche kanti lehlakoreng la basadi ke Gerda Stein mme e ne bitswa yona ke yona Aprano ho tloha Durban ho ya Pietermaritzburg Kuche we happy le jwalo ka 5 hours 15 minutes and 56 seconds re buisana jwalo le ya tswileng boemong ba boraro le bitswa la hae ke Mbutimollo o ntse a tshwa re ona sa ikemisetsa hore o tla leqeta empa o leqetile o sebeditse jwalo 5 hours 21 minutes 31 seconds mosebetsi o motle ka tsela ya makatsang tshehetso gaitsedi ya ka motho elellwa gore lebelo la mofutona o tsena ka nnete ga le mathwe ka diteki tse bobebenyana tsena tse re ikwetlikwetlisang ka tsona motho elellwa le gore ntho tse le di sebedisang wetsa bonnete ba gore ga le be le dikrempe le gore ga le be le ditemalo ke ntho tse e leng gore le sebedisa tšhelete ngata golo tshehetso e jwang ka nako e no ntse o itukisetsa go ya lebelong le mme boemo boo ba boraro bo fa di sebediswa dife
3: a tshepo yona e gantle golo ezinto o ka e ka ne re le kgamare ka bane kitšhere bagotsi ba sela ne re shega tse re nang le tsona go fela go tswelele pele re be right
0: wena o tswa kae lapeng ke kae
3: lapeng na ma di Frankfurt
0: o mono e jwang taba ya mabelo o na le team o nang le yona mono o sethwa sa team e itseng o korefe ona le batho ba bang ba mathang comrades mo
3: ya ba teng ba ba mathang comrades mara nna ke tswela o team ya Mr. Price then from photo ke sebetsa ka khula bana ba banyane
0: o khutla ne mona ke utlo ntso le Durban o khutla ka o matha o tlo tla ntso matha o tswa Durban
3: ah ke khutla sa nya kota ka flight
2: o santsane ngo phumola
3: Hey,
2: ako he, jwetsa mo mamedi, motho a tswile boemong ba pele o fuwa bokae, boemong ba bobedi o fumana bokae, boemong ba boraro o fumana bokae.
3: A tswile boemong ba pele o thola 924,000. Therefore, a tswile boemong ba bobedi o thola 464,000. Then, wa boemong ba boraro o thola 334,000.
0: Hey! We sebeleditse mona e rutlwa majoro wena Mbutimollo wa motseba majoro wa lona mona
3: a ke motseba ka zwi
2: ke ma
3: ntate phila di matsuri
0: o ntate phila ola mojwetsa o ya ka mo mona ha o ka mojwetsa
3: zanga mo bolela tiba.
0: O baneng?
3: A ne sa thole nako ya nka bua ka ba ne tsena number tsa ha ya ka.
2: Lo rona dula o matha.
0: O ka matha fela wa ya di office mo monna. Mbuti.
2: A rutla councilor Paladi.
0: Ya o teka kwa ba jogo tlo go dubela se hle re wa moele le kae? Tshwaka jwalo hanya di mbuti re bua le majogo monna a ke go wena o no tshaba o ya o yena ke molatile gona
3: ora
0: e ya mbuti ha o majogo taba tse monna tikitseno ele a chesa ka mafube mosa
6: ntate ba tukara e re kudumedise le Messi party re a chesa ka mafube re ikotla sefuba ka katle ya mbuti mollo
0: ei
6: e ya ntate mare ntumela ke khutlela morao hanyane ntate ba tukara ka selmo sa 1989 re la na raba le maikutlo a tjena ha motho wa pele a motho ntate Sam Tshabalala ha ne a nka comrade marathon jwale le motse ka ban 37 ka mora ho mo re phumana re ketika position number 3 re le motho wa mafube re motlotlo ha holo ntate re thabile re phumana melaetsa ya batho ba re le buisang ka nnete mbuti o re ntse re be motse o motlotlo.
2: Jole motho o tlisise fela ntse re bua ka tabena ya ho matha ka mono re a tseba go dipapadi ke ona mogwa o leng gore batjha ba intsha bodutu le hona ho etsa bonete ba gore ba tshorisa dikelello le mmele ya bona. Di jwang dipapadi le tshietso ya lona ka moo majoro mme jwalo ka ha e le mo mbuti a kgutla tje na le na le megalo ele e kentseng tshebetsong?
6: Mme sipati mbuti o na le lebala leo le mo emetseng leo re batlang gore re le lukise re sebetsa le mmuso le private sector e ba lebala fela la di-athletic ke moralo wa pele. Moralo wa bobedi re tlotla re bua le bana ba province ba sports, arts and culture gore thusa go ntlafatsa lebala leo ebile gape re batla go kena ka setsotswana se segolo ntlafatsong ya dipapadi ka gare go motse wa rona wa mafube ditoropong tsena tsa rona tse nne mabala a mabedi a tlasa tshebetso a go face one re santsane re tla go face two re ya go face three a fele e be mabala a boemong bo botle gore a ka sejediswa ke dipapadi tsa rona tsa mafube.
0: Pati kae majogo pati mbuti a kene ho lo ho benta te di blue lights di boemeng
2: na ma di sentse di tinkela mlomo
0: pati kae ba
6: ntate ba tukara ke tswile ka meso sentse re hlophisa mona office sentse hlophisa
0: eh
6: o mo etsetsa breakfast ya mo amohela ka haru motho wa mafube
0: eh
6: di hlophisa sentse di le motheng a ke ke ba kena fela ka haru motho wa mafube re batla ho mo keteka ibile re tsepa re batho ba bangata ba batjha jolo ka ile khodi ya batjha batla ithuta go tswa go yena gore mameletswa la katleo ntate batho khata
0: mbuti ke a dumela mbuti le ditaki di fedile monna ko matha
3: eh a tsana tsheta
0: ya i fedile mbuti taki tseno ke a ditseba so mo tla fumana pakete ya le ntsha monna o fihla
3: a tla bele botla.
0: A mbuti o ka reng fela majogo ke yenwa o teng jwalo ka o tshore ke motho mo tsebang haholo ke a rata motho ha a tseba ketapele ya hae a tseba batho ba ba emetseng o ka reng fela ho majoro o ka reng ho setšhaba ka kakaretso sana mahadimono le mafube ka kakaretso.
3: A o majoro nka re ke a leboa ka tshietso a mphileng yona ne ke sa lebelela gore ae ka je le ka gona ke skotse le yena straight cause ei nna o tsa ke mothatsha bang batho haholo
0: ei no talente ha o ke yona yo ye o buletse mamati ntate
3: ai too much ato
0: ei o ka reng o setšhaba e re bolawa ke dithethefatsi makeišene mona mbuti mesebetsi ga eyo ba bang ga re iketse a re dutse lekeišeneng tjena mesebetsi ga eyo mbuti
3: ai o setšhaba nkare a ka lo ke a leboa ka support-o lo ntshietsa even though ne se ntse ke utlwa kere e ka le leng mothaka e a phamise Frankfort mathule ke e phethagetse gore ke kgone e phamisa then o ba bang kana e mamang tlametsa shebe gore o jaka
0: eke
3: sešika ntho e tshwanang ka ofela bo thuto e na le o mongwe tlametse o sedisa bo ditalente jwalo jwalo.
0: Monna o entse ntho e kgolo batho ba mafube ba ke ka ho majoro a leng teng ka jeno a re o batla setšhaba se utlwe a o lakaletse mahlonolo ba motlotlo gao golo ka wena majoro a re e kwala fela o ka reng o setšhaba ka kakaretso le go mbuti jalo kga gena le ena moyeng
6: ntate batho kara go mbuti

خوها breakfast

0: dumelang ke ntate Thori o mametse tholwana moletsane lenaneong la itlhabolle
1: Babidi emiraro metsotso ka morahora ena ya borobong Afrika Borwa dumela hle ke eme ka maoto mo mamedi ke a dumedisa ebile ke a o hlompha mo mamedi wa tshebeletso ya lesedi ke ke re ka mehla re ne re ka ba bomang ntle le wena re leboga ha e le mona o kgethile gore station sena sa lesedi FM ebe sa hao sa mantlha seo o se mamelang ka mehla re leboga tholwana moletsane ke lebitso la ka maletsatsi sejake ke mohlophisi wa lona ha DJ Lovers ele na ya tlhophisitse mmino re boetse ape ka jeno re kopana ga monate lenaneo lena la itlhabolle re ya go renya leshome le metso e mmedi o tswile jwang mo mamedi re mafelong a beke a malelele go ba bang ka nnete ke mafelo a beke a malelele wa bona batho ba natefelwang ke matsatsi a tshwanang le ana ke matitšhere e matitšhere le bana ba dikolo ba natefelwa gagolo ke matsatsi a tshwanang le ana gobane ba se ba dutse ba kganolotse se ba tla bona gape laboraro kwana e tlabe le gona ba gutlelang dikolong jalo ka o tseba gosane ke letsatsi la phomolo ke letsatsi la batšha e re ke tle ke o amogele pina e teng kwano ke pina ya Malee Moloki.

mamedi ke o dumedisa le ho mema ke na le natsebeletso ya senelo sa tumelo ka ba la mohole nna le ntsela modimo le o di fumana pe salimeng ya bohlano mete mana ke a le shume milionari fumane ka tsuwa modimo e ba le ka tsela kiena o ba o tle modimo ba di hwe ke merero ya bona o ba di he ka paka la dibetsa bona tse ngata o pane ba ikhantse ditse wena lena ke lentswe la morena a modimo wa kgotso o le kenye dipelong tsa rona ka kreste morena wa rona amen momamedi ya ratehang mo re batileng teng re kopana le tafita morachese a etsa tshapelo ya ho sasa ya motho ha tla kena ka tlung ya modimo mme ha kena ho teng dintho tse e leng tshitiso ka hare ho tshebeletso o etsa thapelo ya toka eo a kopa modimo hore a tshware dira tsa hae melatong le hore ba wele lerabeng leo ba le rerileng ba mo reretseng lona ho na le hore e be yena ya welang ka hare ho leraba lena ho wele dira tsa hae tse sa mameleng tse sa utlwisising modimo e momamedi ya ratehang ke nakong ena moo a etsang thapelo a re hobane ba neng ba nrerile empa modimo ya lokileng kgutlisa merero ya bona ho bona le ya ho ikgutlisa o ba otle modimo baduwe ke merero ya bona e momamedi ya ratehang mohlomong ke thapelo ya hao le o seng hona karo mosebetsi o sebetsa ho teng ba o rerang ba o tshekelang mamina karo tshebeletso e o e kenang ho teng ba o rerang ba sa rere wena fela ba rera le lelapa la hao ka jeno lena o na le mehabadi ya bona empa e tsa thapelo ena jwale ka tafita o ba o tle modimo ba diwe ke merero ya bona ka baka la dibe tsa bona modimo wa rona ke modimo ya utlwang ke modimo ya mamelang mohlomong tshebeletsena e kopana le nna le wena o na le maqeba a bophelo a o baketsweng ke batho ba o ba ratang ba o ne o ba tshepile o ntshana seifong le bona ka jeno lena ba fetohile dira tsa hao ha ba fetoha fela dira tsa hao ba kene le ka hape ho lelapa la hao ba le dubaduba ba le fuduwa empa buatwane ka tafita ha etsa thapelo ena o ba otle modimo ba duwe ke merero ya bona hobane ba tshepile merero ya bona empa nna ke tshepile lebitso la hao le nlwanelang a mohau wa morena wa rona Jesu Kreste lerato kopana le matlamatsiso a moya galelang di be le wena ka Kreste morena wa rona amen.

0: Abidi motle ke ipotsa molaetsa ona wa o seng hona o bua le mang ntate Moruti Sreima Fojani re le bua ka molaetsa o matla ho pula hle o na bala pesaleme ya bohlano o badile temana ya leshome o re be hantle metsotsong e mashume mabedi le metse mehlano pele ho rra ya leshome mo momedi ho sane re keteka letsatsi la ba tshekela le taba mona e o kilakatsang hore nke ke tshohle le wena ke kopa ho bua le batswadi ba nang le bana ba ma 2000 e ke batla ho bua le batswadi ba bana ba ba nang le bana ba ma 2000 re ke re bua hore na bana bana bao e leng hore re hohle mona ho thu ma 2000 tjena ma 2000 tjena a ke o go ntetsetse jalo ka motswadi ya nang le ngwana wa le 2000 e a go ntetsetse re ke re bua re utlo hore na dipepetso tse o tianang le tsona o le motswadi ka bana bana ba hao kapa eno wa hao wa le 2000 ke eng 0860003084 mona re bua ka batjha ke batjha batho bana ke batjha ba etsa dintho tsa batjha bana le ba bang o tla fumana hore ba hlolwa ke gatello ya maikutlo ba bang o fumana hore ba hlolwa ke gatello ya metswalle ka lehlakoreng le leng ntho dingata bathong bana a ko ntetsetse ha ona le motswadi ha ole motswadi wa ngwana enwa ya eo re reng ke ma 2000 dipepetso tse ngata tse o letanang le tsona jalo ka batswadi ke difeng ho sane re keteka kgwedi re keteka letsatsi la batjha ke kgwedi ya batjha ke batjha batho bana hey ba ntoding ata man ba ntoding ata batho bana 0860003084 ke nomoraka ya mohala mo mamete motle a kontetsetse mono re ke ruta batswadi ba ma 2000 a ke lentetsetseng a ke re qoqeng o seng hone re keteka letsatsi lena la batjha re ntse re tswela pele ho keteka kgwedi ya batjha 0860003084 dipepetso tse kgolo tse o le reng ke ya di bona kaofela wa bona ena thuli le se di FM mo mamedi dumela hello
1: ha monate
0: mo ratiwa le kae
1: monate
0: eh yamam
1: na ke na le ena se ding ha ntse ya 2023
0: eh
1: buthata ha bo ding ke wa mo mo ke ka ni
0: buthata bo etsa jwa eh ha kutlo hantle
1: mme wa ke motho a re antsikulise yang ena le buthata
0: eh
1: buthata ke ba ke 9 ba bona 2009 ha o e then ka motho
0: eh
1: I need 2000 yena o hantle ka nne hana bo khatse
0: 2009 e wetsa o wetsa 2009
1: ke di epepe o ga re ha e ha go ba le ha e ke gore ke 25 ne nna nka rena hana ke ngwanana
0: eh
1: gore a sha ke tse le sekolong ha sa ya ere ke ngwana bo hlale o bo hlale hlale hlale mara jo
0: ke ngwanana
1: o tla ke ka matsatsi sa se mona go bitse kae hore le ya tsala tsa mara bohlano ke mona mabone mentsi
0: ai bo
1: le ga di mo tsenya ka bana na mo
0: mmh ha o tle ke ra ke re bue mo batswadi ba ma 2000 re ke re ke
1: di tsetsa ai di na ini ka ga le tsala ka
0: mmh
1: yena mo go se rela
0: jale o go iphina go ya hore mohlomong o salwane o sa halefa le ke le dule fatse fela o mo bontse di kotse tse ka banteng tsa bophelo bo ba ikgethetseng bona mm
1: ela ba ka mise a ka o tsheka a ka o tsena putwa ke no puisa nna ka mise mo ba ka ba mo tsheka lo na ka tso a ne di hantle na wa fumana o tsho hype mara ye le hype ye ka tsuma go di di ka teng di ka tsuma ya luka a nwa le tsela
0: Awo. O tsiba di bua ka motho wa 17 years mo. Ke bona ba tsaba di bua ka bona ba.
1: 17. Ke ngwana sa bile ana le yena o le ya. O ke ba ikutse.
0: O na le ngwana le ba ngwana.
1: Eh, o la fitse. Re tsoma mathata o phile mo. A ngwana se ma 2000 ke mathata se ba hloka thapo le e matla.
0: Ba mme wa ka re ba hloka thapelo. Mme wa ka ke le buile hle. Ke le buile mogati wa eo bua nnete, bua nnete. Re hloka re ha hona motho ya tlameileng a tshe e mong e hona re le tjena ke re hudisa generation e o motho a sa tshwanelang hore o tshe ka tsietsi ya e mong me wa ke le bile thank you me e a re re tshwere mathata re bua ka motho wa 17 years mo a re ke mo qetetse la bohlano go hona ke ne ke mmona maobane ke ngwanana kana ko eo 0860003084 ke nomoro ka ya mahala ke itseng ke qoqe le lona batswadi ba hudisa ma 2000 Hotat. Erik fete mabenkeleng ke a khutla.
2: E ka ba ke nyeo ya CCMA. Hotata le mechanic, ho blacklist wa le bitso ka phoso, ka botlhalo ntle le kgang. Client legal. E fana ka tshebeletso tse hlwahlwa tsa molao ho Afrika Borwa ohle. Ke plane tsa rona, di theko e tlase. Recover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsi. Maqwetha a rona a naha ka bophara a emetse ho tshehetsa, hora tse 24 ka letsatsi. Ebile di plane tsohle di kenyeletsa thuso ya bail ya 5,000 rand. SMS a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
3: Tshebeletso hara ditshebeletso. Lesedi FM.
0: 086-000-3084. Lesedi FM, momamedi dumela. 086-000-3084 ho plahle kitse ke sa qoqa le batswadi ba hudisang bana bana ba hore reng ke ma 2000 le study FM dumel 086-000-3084 le study dumela
4: allo lokeng
0: ke teng o kae ke ntate ke me
4: eh
0: ke ntate
4: le ke na le ngwana wa 2000 Asa ba tla tsama kreke ke bo thata ba high problem teng le kgare bo sa re bontsi sa bontsi ke sa tla lena ka tlo ja le ke tswana bo thata bo ke fuma na mbo
0: ke 2000 ma ntso o pula ntate wa
4: ke 2000 fela hantle
0: o ke le 2000 hantle ka mantsi a mang re bua le motho ya nang le dilemo tse 26 jale o sa le bontsitse le kharebe ya hae
4: se re bontsitse
0: jale la ring la molukolla hore mwana ka hudile sonal 26
4: akere nna ke kile ka thula fela ga me wa tswa ba thoa ba na ke ba bo mmek bo mme o nang ba bang ba ba o lembana e leng ba bona ke ya ke tsena re ke thole ha ona ntshikitse a itho
0: o etsa mfela ngwana ke ngwana na ke mshengena
4: ke mshengena
0: o etsa ngwana jona
4: a na tshwana o already tshwana ra
0: a se ke tshekere wa sebetsa o kena sekolo o etsa la
4: o sa sebetsa
0: o sa sebetsa jwale bothata ba hao ke hore ha sa tsama kereke jwalo ka ha o mohudisitse
4: o ha na sa ya ke ke
0: Imposka thula fela wa tsaba kana kongwe ha le batswa di legeta o thula fela bana ba nka monyetla wa thula fela eo wa e bona ntate ba nka monyetla ka thula fela eo ya hao ba nka monyetla o wa hore ke a tseba ntate wa ka hano re letho jale o ko ilukise ke a tseba kana kongwe ba ntwe thata empa sebetsana le yona thola fela eo e ske ya bateng o ska imetsa molekane wa hao jwale wa re ngwana ke wa mme a ska mo imetsa e ba le lentswe le wena ntate
4: ke tla le ka ho bua mme
0: le jarisane ntweni
4: mme
0: ntate wa ka ke thabetse ho bua le wena ke ntate mang
4: ke mikha
0: ntate mikha ke le buile ntate thank you ntate wa ka
4: thank you
0: a se mo he 086-000-3084 Lesedi FM mo mamedi dumela.
5: A tsone ba di.
0: Hi hi, shapo jwang?
5: Mna di jwa tsone.
0: Ha monati.
5: Wa le pitse mo hlomi mo nya ke mari ku man Toronto ro ke di.
0: Eh enda te pitse.
5: Yo. Ba bua ka bana ba ma 2000.
0: Mm.
5: Di ke tlo go ka tsana le jona ka nnete wa ka ba bana ba ka ba tlile dikolo mare e wa ngwana na tlile di hai. O tla o bolela re ntate. Ntse ka sebele tsa botshelo ba ka ofo.
0: Jwe.
5: Ke a dula ka tsing ka monana. O thata ba sala weekend yo me o tla bolela ke le tshwa re yo go nna ntate wa make up wa hlapa wa tswa.
0: Jwe na we.
5: Hey tshili ber di ha tshile o tshile tsa khutla kwa na late. Are bo buti ba ka nna ba tswela jwa le nna le tshibela ntlo le nna ke ke go tshaba ka le.
0: Mm.
5: Ngwana ma 2000 la go re ka nne and it's not an idea of an avanato about your bomb sanity today. Mushamba don't go about the old, a couple of free judges. Okabella, Ricky Crotek, I should start to get said they could walk or tell a way no route, or I don't want to go after this.
0: Empa le rona ha o hopola hantle botsheng ba rona re hotse jwalo ha o no tseba hore hona le mo batlang ho ya o no etsa bonnete ba hore wa bathabisa batswadi ba hao ka tlung ka mona ba tle ba tseba ho lokolla o ye mona mo batlang ho ya teng le
5: ke botsa nne ke re ho tshe wena ka po fitse mala
0: ha se botsa mala yo ke alreta le qhika le o la ha ile o empa empa bo be fela ke hore ke ngwana ngwanana o batla ho ipapisa le bana ba bashanyana ditsietse dingata tse hlaelang bana ba banana ke nnete di a hlaba leng ba bashanyana empa ho ngwana ngwanana e batla e ba hlokolosi haholo le tlameile le tsise le tso
5: ba bua nnete le bo nne le bo ntate re kgalemela bana ba rona ba re bana ba rona tshofu ene ya ngata ba enka ba neng ba ba ra kgalemela batswadi ba bangata ba kgalemela ba re dulang le bona makeji ba kgalema re bana bongata ba bona aba fika ba tshetsana ra tlhola o mamela motswadi wa gao e tsala ngwe tsala o tsane be re tlhage le batho ba ba be ra re kgalme le bana ene re ka se tlhole bana ba rena ba lokile ba wela fa ma ba hona nna ke la go botsa ke go bulela nne nna ka motho re ha go tsama ke na o tsama ka o etsa tsisa motho wa ke wa tso mwana so re wa tsa tshile be ha tswa le ntena a bule mixing mixing ke bua ka wicket ba ke chase ke fumana mohlankana teng ho tele ya dikitla jarteng
0: he bana
5: kere wena o tla la ke go tsam hlangana o tla la o tla le ngwana bua nne tu tsana le
0: eh
5: ya ntate ke tsana le
0: kere go go pita le go ai le tsere matata bana
5: a re tsere ka tsene ke ka tsaka bo a ke matata ka
0: ke ai ke matata o brother sare ke u tsana le yena ntate wa tla bua taba e kgolo ka nnete wa tla bua taba e kgolo ena e we buile ha ke batle le ho itoloka e utlwaetse we buile hantle ka sesotho ke le buile ntate wa ka
5: thank you tshile baby modimo a be lwana tshile
0: baby khotso ntate ke le buile mamidi ke nako fela e le shume le meso e medi meso sepile horra ena ya le shume ha re fetele metso le nya rona ya tsohang rutlo rona ke le fetse o ba re tshwaretseng tsona ka jeno ba bua taba ya bohlokwa ba bua ka re ke bone ba bua ka letsatsi la dipapadi

0: na le pina e monate ka nnete. Tumela nhle metswalle ya ka.
1: Dumela mmatshepe.
0: He. Ena ke nako ya ho mamela pale. Mme yona e bitswa letsatsi la dipapadi.
2: Pale ya ka jeno e utlwala e ka etla bapale monate ya holo mmatshepe. Rona jwalo ka bana, ga rata dipapadi ya holo.
0: Ke tseba hantle seo wena Shoni o buang ka sona. Jwale ke nako ya ho mamela pale he bana ba ka. Mantea o seng ha dithuto di qala mane sekolong. Mofumahadi Boleng o ile a bua le barutwana ba hae a re.
3: Bana ba ka.
4: Mme.
3: Ke na le ditaba tse monate tseo ke le tshwaretseng tsona kajeno. E mamelang mona he. Ka labohlano re tla ba le letsatsi la dipapadi. Lena ke letsatsi la ho ithabisa le hona ho iphathanya ka ntle ka mane. Le phuthulle mmele ya lona. Le tla be le bapala dipapadi tsa mofutafuta bakeng sa ho kwetlisa mmele ya lona. Se jwalo ka ho matha, ho qhoma ka hodima dihekana, long jump, ho kenya bolo ka hara emere le ho qhoma ka mokotla.
0: Bana bohle ba ne ba thabile ntle fela le ngwana a le mong. Mme yena e ne e le mpho.
5: Ke hobaneng ha mphana sa thaba? Ha rate dipapadi mmatshepe.
0: Hey, kananelo ngwana ka ha re ka ramamela pali ena ka hloko. Re tla tseba hore na molato ene e le eng ka yena. Ngwana e mong eo e le mohau, o ile a botsa mpho ka bothata bona ba hae, ba ho se thabe.
2: Mothata ke mpho. Ke o baneng ha o hlona me hakaka.
5: Ha ke hlile ha ke motle ka dipapadi.
2: Sike wa tshwenye, ke tla o thusa.
0: Le ponisa eo a neng a dutse ka thoko ho mpho. E ne e le ngwana ya Mosa haholo. Lena o ile a tshepisa mpho hore o tla mothusa. Ka nako ya kgefutso, barutwana ba ile ba ikwetlisa bakeng sa letsatsi la dipapadi ka ho matha mabelo a malelele ho potoloha lebala la dipapadi la sekolo. Mohau eo e neng e le yena moetapele ka tlhaho, o ile a emisa barutwana ba bang mola qetellong ya lebala lena. Mpho o ne a eme pela leponisa, empa mpho o ne a shebahala a ngongorehile. Lepolisa o ile a retelela ho mpho a hoshetsa a re.
3: Bothata keng?
5: Nna ha ke motle ka ho matha.
2: Mpho, hula moya. O ntse. O hule hape. O ntse. Ke a tseba hore e ka nna ba o tshwile.
0: Hloni?
2: Mmatshepe.
0: O etsa hantle. Le wena ngwana ka o thusa mpho. Empa le ha o le jwalo he, ha re tsweleng pele ka pale ya rona. Mora hore mohau abalaele hore ba mathe bana bohle ba ile ba tloseletsa jalo ka di rocket tse thunyetswang mane sepakapakeng ka mora potoloa le bala habedi mpho o ne a tsherema maoto ya ba uela jwang o ne a sa lemala empa o ne a khenne ho ba bana ba bang ba ne ba mmone hawe
5: ke o boleletse hore nna ha ke motle ka tsa o matha
0: ka mora tsena tsohle Moha o ile a kopa bana bohle ho etsa mola hore a bone hore na ke mang ya ka qhumelang hole ho feta ba bang. Jwale ke ha e ka mpho e ka re a ka re lefatshe buleya ke ke. Ha nako ya hae e fihla, o ile a kwala mahlo a hae mme a qhumela hole ka moo a ka kgonang ka teng. Le ha ne a lekile ka matla, o ne a qhometse haufi. Haufi ho feta mang kapa mang.
5: Mpho. Se ke ba tshwenyeya hle. O sana le nako ya ho ikwetlisa. Ha o ka leka ka thata, o ka kgona.
0: Ke a leboha kane ka hore o kgothatse mpho. Ha re tsweleng pele ka pale ya rona. Bekeng yohle, ka nako ya ho phumula, mohau le lepolisa ba ile ba kgothaletsa mpho hore a leke ho iphumanela dipapadi tse fapaneng bakeng sa letsatsi la dipapadi. Ntle le ho leka ka matla, Mpho o ne a hlile a sa tsebe letho. Tsatsi le leng le leng Mofumahadi Boleng o ne a hopotsa bana hore letsatsi la dipapadi ha se la ho hlola. Empa ke la ho nka karolo le ho ithabisa. Le ha o le jwalo, Mpho o ne a ntse a ngongorehile. Ho ne ho se papadi ke re le e nngwe feela eo a e thabelang. Ho bua nnete, o ne a fumana dipapadi tsena di tena kaofela. Labohlano le ile la fihla. Mme bana ba ne ba apere diaparo tsa bona tsa ho bapala. Bohle ba ne ba thabile ntle fela le Mpho. Pele dipapadi tsena di qala, Mofumahadi Boleng o ile a bitsa Mpho ho tla tafoleng ya hae.
3: Mpho,
5: Mofumahadi Boleng,
3: ke leletso ha wa thaba. Nna tsohle di lokile.
5: Mofumahadi Boleng, nna ke a hloleha ho tsa dipapadi.
3: E hle ngwanaka, se ke wa utlwa bohloko ha kana hle Mpho. Ke ne ke hlile ke batla thuso ya hao. Ke hloka motho eo nka mo tshepang hore e be mothusi wa ka. Na o ka ba le kgahleho ho seo?
5: Eya mme.
2: Ke a kgolwa hore Mpho o thabile jwale mme Matshepo. Ka hobane le yena ho na le seo a ka se etsang ka letsatsi lena.
0: Le nna ke kgolwa jwalo Hloni. Mpho o ile a thusa Mofumahadi Boleng ho hlophisa dibapadiswa tsa papadi e nngwe le e nngwe. O ile a mo thusa ka dihekana le di-cone, hula hoops le disebediswa tse ding. O ne a hlile a rata ho ba mothusi mme a ikotla sefuba ka mosebetsi ona. Ha letsatsi le ntse le tsamaya, boitshepo ba Mpho bo ile ba nna ba hola. O ne a kgotsa metswalle ya hae ha e ntse e matha le ona ho tlola dihekana. Ka nako ya dijo tsa motsheare, Mpho o ile a dula le metswalle ya hae. Moha o ile a botsa Mpho a re,
2: na o ntse o thabela letsatsi le la dipapadi?
5: Eya, ke nahana hore ke le tswileng matsoho.
0: Mohau le Leponesa ba ile ba bososela. Ba ne ba thabetse ho bona motswalle wa bona a thabile hape. Mpho o ne a kgotsofetse haholo. O ile a elellwa hore Mofumahadi Boleng o ne a bua nnete. Letsatsi la dipapadi ha le bolele ho ba kgabane dipapading kapa ho hlola papadi e nngwe le e nngwe. Sa bohlokwa ke ho nka karolo le ho thaba le metswalle ya hao. Jwale Mpho o ne a lakatsa hore ho be le letsatsi la dipapadi selemo se seng le se seng. Ke ka moo re fihlang pheletsong ya pale ya rona ya kajeno ka teng. Ke a kgolwa hore bohle le ile la natefelwa ke ho mamela pale ena ya rona ya kajeno. Jwale arabang dipotso tsena tse latelang moo le kananelo le Hloni. Pale e ya rona ya kajeno e bua ka eng?
5: E ne e bua ka letsatsi la dipapadi mme Matshepi.
0: Ke mang eo e neng e le moetapele wa dipapadi tse tsa sekolong?
2: Ke Mohau mme Matshepi.
0: Ke mang ya neng a ngongorehile ka hobane yena ho ne ho se moo a ka nkang karolo teng dipapading?
5: Ke Mpho mme Matshepi.
0: O ile a thuswa ke mang hore a thabe hape ka letsatsi le la dipapadi?
2: O ile a thusa ke Mofumahadi Boleng mme Matshepi.
0: Na o ile a fela a natefelwa ke letsatsi leo la dipapadi?
5: Eya mme Matshepi.
0: Ke a leboha metswalle.
3: Ho bohlokwa hore batswadi le bahlokomedi ba bana ba phetele bana dipale, e le hore bana ba tle ba tsebe hore na ho ile ha etsahala eng ka batho ba bileng teng pele ho bona. Metswalle, etsang bonnete ba hore le kopa ba malapa a bo lona hore ba le phetele dipale, hobane di tla le thusa hore le be bana ba holang ba ena le boitshwaro bo botle, hape ba ruileng tsebo. O fihlele hape ka nako e tlang. Salang hantle metswalle.
1: Tsamaya hantle mme Matshepi.
4: Lenaneo lena o ne o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education mona ho Lesedi FM. SABC Education, Enriching Minds, Enriching Lives.

0: Say Elton John, A Candle in the Wind. Tsebele so kya hao ya lesedi, momamidi motle, ntsumamese le nana wala haula, itabule me ki manta ha rek alabeke, ki manta rek alabeke, pijana humono kileka unelisa pina ya tabo se khonyana, mtla lepule. Me tsebele so ngena ya lesedi, hopula hle haile manta hajena, momamidi motle re re buika ditabatena tsa batho ba kwandileng. Meka jeno kilakata ure uke ubuisane le narikoke, rike rishebisane taba ya bohlokwa hore na wile wathuswa ke eng jwalo ka motho ya kwadileng. Wile wathuswa ke eng hore wi kamohele maemong ana a hao a bokwala. Me o ka eletsa ba banjwang ke yona taba e o ke lakatsang o buisana le batho ba rona ba kgwadileng ka yona. O ile wa thuswa ke eng hore o tle o ikamohele boemong bona ba hao ba ho phela ka boqhwala, mme o ka thusa ba bang ka tsela efe? Ke ntho e ileng ya o thusa hore o ikamohele. 086 000 3084 ke nomoreka ya mohala momamedi motle re bua le batho ba rona ba kwadileng tshebeletsong ena ya lesedi ka yona nako ena. Wa tseba he ha ile manta tjena ke nako eo re fang bona hobane le bona re batla ba ikutlwe e le karolo ya tshebeletso ena ya lesedi, mme ke ntho e thabisang le bona. Ke a tseba hore ba ananela ka nnete, ba ananela. Jale taba ke eno he ke se ke beile tafoleng. Ha o le motho ya kgwadileng bua le nna hle, re ke re utlwe rona wena o ile wa thuswa ke eng hore o ikamohele boemong bona ba ho phela ka boqhwala, le hore o ka thusa ba banjwang. 086 000 3084 le Sedi FM. Dumela
1: tshwarelo ka radio.
0: Ee ntate.
1: Ee o buela Tshepo Ntlame ke Mamadiboho.
0: Ee ntate.
1: Nna neto late motho e le gore ke le bogole ba pono. Ee, se se ileng sa nthusa thata gore ke ikamogele ke omagoko a nna ke motho le radio thata ena go tloga kgale ka gore nna mo botshelong botlhe baka ke a tsena sekolo. Yaanong ke ne ke nna le tataka o e le gore o ne a rata radio thata, ebile a rata bogolo jang dikgang, ka gore a kry-e rona bana ra re ditsa radio ketlhela ba nana kwa dikgang re sa batle gore yanong o ne a nthotloletsa thata gore tsa dilo tsa go ntsena yalo le bo dikgang le bo eng yalo. Yaanong ka nka utlwa mogole lengwe a mananeo e ne e le ko stationeng sa rona sa puo ya sona sa SABC, mme o ne a dira lenane o lale
0: ao nna ke tle ao gobane mogala wae o gauga wa e utlwa gore thuso ya hae le ha e le mona a gauila phee phitlhang tate. Thuso ya hae o ile a e fumana ka go mamela radio. O ne a bua gore yena ke Motswana, o ile a mamela seteišene sa Setswana ke Motsweding FM. Mme ke a kgola ba ne ba bua taba bohlokwa gona ka tsona ditaba tsena. Ke a kgola go na le moo ke se ke mo etelela pele fela gobane ke ne ke se ke utlwile ka bokhutshwanyane gore na o ya kae. A o phee phitlhang tate, ne nka thaba gagolo ka nnete ga o ne o ka gutla gape re utlwe taba eo gantle. Le Sedi FM mo mamedi dumela.
2: Hello mama Ntuli.
0: Dumela ntate le kae?
2: Re tsile le ka.
0: Ke teng ntate.
2: Ke teng mama, ke ntate Moloi ka mokhuma ka mona.
0: Eh ntate Moloi.
2: Hey nna bo kholem ba ka mama, ba tsetsa o fufala.
0: Mm.
2: Ena le 24 years e ke tsela ka bofuku.
0: Mm.
2: Ba tsetsa o fufala mo Thailand thusa. Ga re tsya lang khansela. Mo modu a ka santana phela.
0: Mm.
2: Ampulela hore ke tsebo be se thotse se le se e mo motho se bohlokwa ene motho mo le mong ha le beloga ka molahlehe tore ke ra ba dintho tse tshwanang. Hona le batho ba bang ka fumana sina lutu empa le yena o so go thabi ke seo se ile sa mosae
0: no
2: lo wena hore o foufaletse ke seo modimo o kgethetse le sona. Ke tla inkela fela maso wena tse ding ke tla di jwalo kaofela.
0: Ya o thusa gore o ikamogele ntlha eo.
2: Ee ka nnete ke la ka ikamogela, mme o fitela gana jala utlwa ke re ke na le 24 years ke phela ka bofoko. 2002 ke ha felela 2 months o fitela ka se ke tseba go etsa ntho ngwe le nngwe, ke a founa le mo lesedi ke etsa everything.
0: Ao ntate ke a leboga tle, ke a leboga ka nnete. ke taba e monate me o kalakatsa o reng ho ba ba mmohlomong
2: a tswa he ba ba mama nkari go go tlophela ha monate moyeng o tloske wa kula ba le ntho engwe le engwe o hlaelang melongwa hao o e amohele bona o sa e amohele ha o tlo kudiswa e nthwena e o hlaileng ntho e tlo o kudisa ke o waria hore nkebe ke tshwana leng eo e ka nke ke tshwana leng eo bona o na le gona le gona nna ke tea le o itshwabela ko bathong tlwela o itshwabela e re fela mogena o nkadime bophelo o nne o phele o tla bona o phele jalo ka batho ba bane
0: ntate o ka ke lebile golo ke thabetse o bua le wena ke a leboa
2: thank you mama
0: kgotso ntate Mamedi eleshime le metsorobedi metsotso ka mora hora ena ya leshime re fela re fete mabenkeleng ha re khutla ketlong ka hape mohala wa hao ho 0860003084 ho pela hle re bua le batho ba khwadileng me taba eo re buang le wena ke hore o ile wa thuswa ke eng hore o tle o ikamohele maemong ana a hao a o phela ka boqhwala me o ka thusa ba banjwang 086-000-3084 Har fete mabenkeleng re a khutla
3: Na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe diforong sms lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo Hona di dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Baahi ba Pimville Soweto le metse e mabapi, kgoding ena ya batjha e phumanele menyetla haufi le moo o dulang. O memelwa ho tlatiana le letona le tshwereng mokobobo lefapheng la ntshetsopele ya setjhaba, letona Sindisiwe Chikunga. Ha a tlabe a le Power Park Pimville, dintlha tse batsi ka di social grants, Ntshetsopele ya batjha, tlhokeho ya mesebetsi, le tse ding tse ngata di tlabe di tshohlwa kopanong ena. Ditshebeletso tsa mmuso, mafapha a fapaneng le SASSA di tlabe di le teng ho thusa. Hopola hle wena momamedi motle ebile lenaneo la rona la jwale ke nako thuso motaung o tlabe a hasa ka wotlolwa hona sebakeng sena sa Pimville Soweto o tlaba le hona mono Power Park ka jeno. Ho tloa ho reng ya leshumele metsimedi ha e fitile ka metsotso e mashume a mararo ho fitlhela mane ho reng ya boraro. Metsotso e mashume a mabedi le mosolomong ka mora hora ya leshume o ntsoma metse le Sedi FM.
4: Baahi ba Soweto.
5: Soweto.
4: Kgaolang ka leqhubula 88.4. Kapa le downloade SABC Plus app bakeng sa le Sedi FM. Ke molele.
0: Amedi Dumel.
6: Alo mme.
0: Dumela ntate le kae?
6: Ke teng le kae?
0: Ke a phela ntate.
6: Eh mme, ke mametse tlosa hao.
0: Eh ntate.
6: Eh. A ke motho a phela ka bokwala maga, nna ke batla ba ile tsa ka ga. Ke ba le nyona ba ya mwele ba tsile go.
0: Eh ntate. Lo bona
6: ze ke la hantle.
0: Hello ntate.
6: Ba mwele.
0: Hello ntate. Eh ke ne ke kopa fela hle re
6: ba le sa ka. Ke ke ba tsoba ba. Nna he.
0: Mamedi Dumela. Hello.
7: Hello. Dumela mama ngi.
0: Dumela mme le kae?
7: Ke tla le kae mme?
0: Ke a phela.
7: Ke mme mama ka ngana ka mang ga di plasins tsa constant agente.
0: Eh mme.
7: Nna mme ke o ke nna le mo tswala le a di gaithi. Se bile ke so theile mantu. Ma ho di ka bona ngwa ka. Bana ba se ke bana ba ile ba go futhatsa.
0: Mm.
7: Ke tsa ba treatment e bufante. Ba re ska ba di nna go etsa operation di o ba ntse go na bo itse tsantsho ngwe le ngwe. Bae, tsepa ka tlo di hola. Nna tudi ang ka o jeta go tika 2007 8 ke ntse ke tama ke pa ke bontsa ntse.
0: Mm.
7: Whatever's like a mixed operation, oh, hang. Like the United States, the for 5 years, I can have 5 years, but I get operation. Bad mix, whatever's what about. Naturally, the giggles and someone who's a couple of weeks, come with it.
0: Ritel ka me
5: Ritel e buya le belina malofa
0: e me beli
5: ke na le ke khodile ka 2000 ha ba ke for 2004-5 ke na le 12 ya 6 a for se ke di bo kwaleng ba ho hloka maoto me tlile ho ikamohela mogatuwa ko bua le pelo le maikutlo a hao le motimo wa hao go ba na hanga ba ka fumana counseling o mang ka poma le ha ke le spetle le ke tswile ICU ba counselang ha batla go nna ya bana se ke ikhansetse ka bophelo ka ge le ha ke sena maoto ka ge bophelo bona ke santsane ke hema ha hona ntho ka nsitang hore ke etse go ba neng ke sena maoto ke di tsudi ma wheelchair mo gatu wheelchair ke yona maoto a ka empa ha hona ntho ntsitang ho etsa ka le thoka tlong ka mona ke a pheya ke etsa washing ke o ke etsa ntho engwe le engwe mang le mang a tshwanetseng ho etsa tse ke sa di fihlelleng ke hona moo bana ba ka le mme wa ka ba nthusang teng ha e le nna ke dutse modimong fela ke motho a rapelang ke dutse modimong ke ya gotlhe moo ke batlang ga ba le sikwe ke a tsamaya ka wheelchair ka ke a gotla ke palama taxi ke a toropo ke a gotla ga ke na le selelo sa nnex gore e be go bane modimo a tlositse maoto a ka ke tseba tsietsi e nentshwege
0: jale o ka fetisetsa molaetsa o mongwe go ba bantswang ka thusa ba bantswang
5: batho ba kgwadile metholi ga ba tlogelele go llatlhe ha ba tlogelele go lla ga ka bua ka batho ba sa ha se tsana le batho ba foufetseng ba ntse ba kgona go tsamaya ba le bangwe ba iketsetse ga ka bua ka motho a kareng le matsogo ga ke kgone empa le gona ntse ona le di-training batho ba kgwadileng ga ba tlogelele go lla ka maphelo a bona gore ga banang ba kgwadile mme ba suta go etsang go iketsetsang batho ba kgwadileng ga ba tlogelele go tefa motho a utlwe a batla gore bophelo ba ge bofele fela modimo a santse a mo file nako ya bophelo ba tlogelele go lla ba ithuse ga ba thuswa ba ithuse godima seo bona ba kgonang go se etsa
0: jo ei mme wa tla bua mantse ya botlhokwa kannete ke ya le boatlhe moratio ke thabetse bua le wena
5: ke a leboa mme ke blomfanteng belina malefane
0: thank you sbelin
5: Thank you,
0: Kalebwa. Thank you. Listen, FM, Mama, do you do mail? Hello? Do
8: you mail a me?
0: Do you mail a me?
8: Yeah, I'm not sure.
0: Do you appeal or appeal a hand to me?
8: Okay.
0: Hari mono mogotsi re bua ka tabatsa boqhwala a skisi hanyane fela ntshwarele le sedi FM mo mabedi dumela
9: khotso mama ntle di
0: khotso ntate le kae
9: re phetse mama le phetse wa
0: ke teng ntate
9: e ya hle mama ne o so so ha o hle mama ke mo twa kwa di le nna hle mama ne nna ke le ka khotatswa ke mofumadi wa ka shara a se pheletso ya bophelo bo ba bana o le ka bogona ikamohele ke hona ba ke mo rena modimo wa tsibana o etse tsang gore o tlo ba ka mogona ke khwala je sentse ke le mogolo ba mathadinga ka mamane thuli ha o bo muthatha bo maritsi ya ke go tla de mamane thuli ha o ha ona phetho ha ntho ke na mona mokokotlong se pa ina record se na o tlo se na le crack mono ha mamane thuli ke ya ke ya mo etse lona wa tsena motho ha go pana le nna a sa tsudi ke le lwa lo ra o go a kula ntse o le o no ne o le tsi yo mama ne tuli mofumadi wa ka o lang gothatsa hle mangwa ntuli
0: tsale wena o ka gothatsa ba bang ka o reng tetwa
9: nka go thata ba mamane ka hore ha a hlaetswe ke sena sa bokoa a mpa ikamoele a ka ikongwa go isa ka ntho ya hore ke sekoa a ikamoele ka moo ka mo ba mrena modimo o mientse ka tenhle mamane ya mama
0: ntate ke le buile ke thabetse bo lwe
9: le buile nna ma
0: thank you ntate mama di itume hello 086-000-3084 mo mamedi motle hey ho hotla hakakang ho bua le batho ba amehang tabeng makgone ho hlalosa hantle dintlha tsa bona ke le bohle re keng ke mong le sedi dumela hello
10: le kana
0: ke a phela o phela hantle ntate
10: ntate
0: ntate
10: o bua le sello tlamini mona sa Solbeke ameli
0: eh sello
10: a le nna ke motho ya phelang ka bofofu ke motho a sa boneng pa ke a hlaya ke sa bone ke tla ke sebetsa ka baka la ho kula ha ka ba depressed haholo ya ba ke fofa la mahlo eya jwale motho a saleng a tsa ntshietsa ke nnena ke phelang le yena ke fofete ka 2012 o fitlala na jwale tse ke le motho a sa bone mare empa ke ka mohetse ke beile modimo le thapelo polaka ka mehla le bana ba ka le bona ke ba sebile ba nka mohetse hohle ne ke tsamayang le bona ba ya nthusa la ke ya botoropong la ke ya kae ba dula ba ntsheditse ka mehla jwale challenge tse ngata tse re kopana le tsona o te gona batho ba sa boneng ka tsatsi le leng ke feta strateng sa ka ke re ke la bona batho ba jang ha o feta banane ka ga o ba bone ke tlo tshisa nkile ka dumedisa Blomport wa
0: ai mokgotsi wa jwang
10: mohlangwe ne ke tsamaya ke le mong ke tswa mokgatlhong a ke ke kena mokgatlhong wa Tebelo Association for the Blind
0: okay
10: wa mopola Stebelo
0: wa Stebelo
10: ke kena mogatlong ono jane ka le leng la matsatsi tse ke tla mona tseleng tse ke tshwaretse molamo wa ka ke re ke a sheba mana ke ga ke bone hantle ke partial blind ake ke total jane ke a sheba mane a ke bona tone e dutse mane ntshwenyana ke naneka ke motho a ke tumedisa take Blomport
0: yo ai mogotsi no bani o maketse motho a sa rabele hore wa modumedisa o thotse fele
10: e a sa rabele a the mohlangoni ngwana ka la sha skolo nga ke mmone tsa tla ka mora ka ga de dia a wa se motho ntweni ke Blomport
0: a le fule ho le ke ditse o hle
10: mare nan tsonka ke tamba thata ba di ke di organization ya thusa tsa me khahlo ya thusa ho le ke le motho mong a le ikwaletse ka tlung ke dula ke le ka tlung le yona ga a ma ke tlo mo khahlo ga bo stibang lo mane go utla ga dieng ena ya ntho ya mona ntho ya local ka tama ka mogatlong ono ka kopana le batho ke nna ona ke hantle ke ikamogetse ke kgone etsa ntsho ngwe le nngwe ke ne ntate ke nana mme o sang kutile le motšhini o hlatswa jwang ke a kgona go pheya ga ba fitla ne leng ga sa mosebetsing o fumane ke pheile ke phetse le bana ba tlhao sekolong go monatoje ga ke ba nthusa le nna ke tlamehile ke ba
0: thusa reale bo
10: ha ke di challenge mo na batho ba sa bone motho a sa bo tropo ne ne ba bo tsana o tle jwa tropo mo sa bone bona wa ha o bone kona ba tswa sa bone ho thata hle ke mo ha ho le batho ba qhadile a di challenge tse re itholang di bohloko o kwa ho
0: hai ka itse ka ke thabetse bo le wena utla
10: kona bile nna ke kala lo kena le sedi ke thabile
0: ho le nna ke thabile ke buile le wena ka batsena tsa bohlokwa ka na o no tla nka bola nineng
10: ke le buile ho le nna
0: ke le buile ke tse ya ka ke le buile ho le
10: mo be le tlatile nna ke ke ntate sello la nne
0: thank you ntate sello a se
10: mo ke le buile a se mo
0: Mama di ke metso so e mashima mabedi le metso e robedi pele hora ya le shimele motsumong o bathume hala e panya panya mota benye re tla ke re bua hape ka yona nenneng o mamedi motle bane ka nete ho bona hala hona le thaselo e kgolo ditabentsena tse o re buang ka tsona ka jeno empahem ka lebaka la nako ke nako ya hore jwale re sebakeng se seng mo re lo bua dintlha tse ding tsa bohlokwa wena ya nang le mohopolo wa hore o tlo o reke moaho o itseng kapa o reke ntlo tlo utlwa taba tsa bohlokwa rona ke dipotso tsa mofuta ofeng tse o lokelang hore o di botse e le hore o ske wa iphumana ka morao o se ikwahlaya ka seo o se entseng jale etsa bonnete ba hore o mamela tshebeletso ena ya lesedi ke engwe ya ditaba tsa bohlokwa tseo re tlang ho bua ka tsona metsotsong ena e mashome a mabedi le metso supileng pele hora ya leshome le motsomong re ke leboye motho e mong le mong ya khodileng ya ratang ho mamela sekgutlana sena ngwaneso ke utlwile la re ithute tse ngata thule ebile re a kgothala ke lesedi FM re tla etsa bonnete ba hore le wena o iphumane o le karolo ya lenaneo lena la itlhabolle ka hohle hohle re a lebohle le wena ya neng a lakaleditse gore o bue ka nnete phephi tle phephi mamedi a re nke pina ya Loiso Easy on Me.

0: e bang o nahana hore o keke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email, re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Kena papading e tsotehang, mme o boloke jwalo ka Superfan Spa. Ka disebediswa tse jwalo ka 2kg Spa Brown Sugar ka R39.99, o boloka 10 randa. Kapa 2-liter Spa Full Cream, kapa Low-Fat Ultra Pasteurized Fresh Milk ka R31.99, o boloka 5 randa. Ditheko tsena di qala ka la 8 ho fihlela ka la 21 June ha thepa e sa le teng. Spa fela, ho na le dipehelo.
2: Baahi ba Pimville Soweto le metse e mabapi, kgoding ena ya batjha iphumanele menyetla haufi le moo o dulang. O memelwa ho tlatiana le letona le tshwereng mokobobo lefapheng la ntshetsopele ya setjhaba, Mme Sindisiwe Chikunga, ha tlabe a le Power Park Pimville. Dintlha tse batsi ka di-social grants, ntshetsopele ya batjha, tlhokeho ya mesebetsi le tse ding tse ngata di tlabe di tshohlwa kopanong ena. Ditshebeletso tsa mmuso, mafapha a fapaneng le SASSA di tla ba teng ho thusa. Mamedi e leshome le metso robedi metsotso pele hora ya leshome le motsomong, mme hopola hle lenaneo la rona la jwale ke nako thuso motaung o tlabe a hasa ka wotloloa kajeno hona mona Power Park Pimville, mme lebella ditaba tsa bohlokwa ho di utlwa mona tshebeletsong ya lesedi. Re retiane le moeti wa rona o santsa le teng kwano he re bua ka taba ya hore na ha o batla ho reka moaho kapa o batla ho reka ntlo, ke eng dipotso, ke difeng dipotso tsa bohlokwa tse o lokelang hore o tle o di botse. Mme o santse a le teng moeti wa rona ke Megrace Melato, yena ke setsibi ditabeng tsena tsa meaho bo matlo jwalo jwalo. O santsa le teng mohaleng kwano. Megrace, dumela mme.
3: Dumela mme Tholwana, go seng hona, ke a o dumedisa mme, ke dumedisa ba mamedi ba lesedi gotlhe bo mabametseng ba le gona teng. Ke a leboga mme.
2: Ke a leboga tlhe mme Grace, re a o amogela le rona kwano tshebeletsong ena ya lesedi. Mme Grace, hangata batho re ba le tjantjello ya gore e ke batla gore ke tsetele ntlheng ya meago. O fumana gore motho o reka meago, reka matlo, e be ke ntho eo a reng ena ke batla e be mo ke tsetelang teng bakeng sa bokamoso baka. Empa re kopana le batho bao e leng gore ba hlaelwa ke mathata a itseng ka lebaka la gore ho na le dipotso tsa bohlokwa tseo a sa kang a di botsa ha a ne a reka moaho kapa a reka ntlo. Jwale ha re ke re shebe hore na ke dipotso difeng tsa bohlokwa ha o reka moaho kapa o reka ntlo tse o lokelang ho di botsa.
3: Ke a leboha mme Tholwana ka monyetla ona mme wa ka. E bohlokwa haholo tabeng o buang ka yona mme Tholwana ya hore batho ha ke ba batlisise tse amanang le taba ya thepa ena e leng ba batla ho e reka. Mme dipotso tse ding tse bohlokwa haholo tse e leng hore bareki ba rona ba ka di botsa. Ya pele o loketse a botsa hore na hobaneng morekisi a rekisa. Lebaka le etsang hore morekisi a rekise ke lefeng, hobane o ka tlo fumana hore morekisi o rekisa hangata ho na le tse patilweng tse e leng hore ha fela moreki a sa botse o tlo kopana le tsona mme a qakehe ho tsona. Ha re etse mohlala fela wena mme Tholwana hore ka nako nngwe morekisi mona tulong ya a dutseng ho yona ho na le tshwenyeho ya metsi ho mongobo mona mo a dutseng. Mme moreki ha sa batlisisi le ho utlwisisa lebaka le moreki a rekang ka lona kapa ka nako nngwe o tshwenywa ke botlhokotsebe. hona di dintho tse ngata tse tsa la sebakeng sena se leng hore o dutse o sona ke ka ho abatlang ho rekisa bane mabaka a ho rekisa abatla le mmalwanyana mme amang ke mabaka a dumeleyang amang ke mabaka e leng hore ye a ka dumeleya empa a tlo beya ya ne ya rekang tlokotsing ha fela ke seng a batlisisa mme ho bohlokwa haholo ho bareki ba rona hore a botsa hore na why morekisi a rekisa ya bobedi o loketse a tsebe hore na a na thepa ye e rekiswang e na le ditokomane tse nepahetseng na mona re bua ka taba tsa di-title deed hobane ho na le barekisi ba bang ba e leng hore ha fela mohlomong ka nakong a sa batla ho suta sebakeng e be wa rekisa empa so ka thola tokomane ene e re e bitsang hore ke title deed e mo dumellang ebile e nnetefatsa hore ntlo e mabitsong a hae hangata before ntlo e tliswa mabitsong a morekisi o tla fumana hore hangata e ntse le tlasa mabitso a masepala so ka nako nngwe barekisi ba rona ha ba ele hloko le hore ha fela a re ke dutse dilemo tse leshome le ha re so tshware tokomane ne bitswang title deed o na le kutlwisiso fela ya hore ka gobaneng ke la ka ba le setlankane se e reng ke ngodisitse ntlo ha ele hloko gore o ke se rekise ntlo yo o senang title deed ya boraro mmetholana ke ena ya hore morekisi o loketse a hlahlobisise boemo ba ntlo a botse dipotso mohlala se re mmile ka gore ka nako ngwe ke mongobo o tlametse a botse gape le ka mapetso ntlo e a na ga e na mapetso di-cracks a botse le ka taba tsa motlakase motlakase o sebetsa jwang o ana motlakase o teng le gona o goketswe ka tumelelo ya lefapha le a ja ikarabelelang motlakase nna e nngwe gape ke ena mmetholana ya gore o loketse gape a botse ka ditshenyegelo tse e leng gore di teng ga o le moreki o reka gobane ka nako nngwe bareki ba rona botho ba reka ka di-emotional ka nako nngwe o nkwa ke maikutlo fela ga a lo reka le ga ntse le motsetedi ka baka la go bona mohlomong ditseo tse batlang di difatshenyana tsa thepa ena e leng gore e mogatlhile empa a sa elelwe tse dingwe tsa ditshenyegelo tse e leng gore di teng kapa ditefeso tse e leng gore o tlo kena go tsona e nngwe ya tsona ke ena ya gore ke ya masepala o loketse a botsa gore na sebakeng se se ke nang le kgatlhego ya go reka go sona a na ditseo tsa moo di tsamaya jwang tsa kgwedi le kgwedi e le gore a ka itlhophisetse nako e tlang ga a sa rekile a ka seke a ipona a sa mmakala le gore e be o tsena mathateng a le gona sa lebelela e nngwe ke ena mmetholwana e le gore ba loketse ba botse ka yona tikologo tikologo ye e ke rekang jalo kga o sedile o buile mmetholwana gore ba bangwe ba reka e le go bane etlile le batsetedi so o loketse ga o le motsetedi jale ena yona o tlo eele tlhoko go feta gore na a tikolo ye ya ke le mo yona bogaisane bo jwang ga e ba ke tlo tsetela mohlomong ka nako ngwe ke tlo kenya bahedi a na botlokotsabe bo jwang bogaisane bo jwang a na ke tulo e e leng gore ke tulo e gotsitseng e e leng gore mohlomong bahiri ba ka ba ka dula ka kgutso le ga fela le ga o se motsetedi o le o dula o loketse o tsebe taba eo letholwane e nngwe ke bokamoso a na tulo e e na le bokamoso gore ke tlo dula moo gobane e re ke re ke reka goba ke le o dulang mmetholwana o loketse gore o dule sebakeng se o tsebang gore thepa yena e ke e rekang a se thepa e e leng gore ga ke qakeya nka e o thola ka tsama ka yona e tlotla e kena dipokotong tsa ka mme ke loketse ke tsebe gore a na sebaka se ke se rekang se ke rekang go sona ke sebaka se e leng gore se a dudisaya gore nka tlaka dula nako e lelele ka moo ke poleneng ka teng so ke tsa ditsa dipotso tse e leng gore moreki o loketse a di botse e le gore kaqeto ya go reka a ba a lekotse mahlakore ka bongata dingata mmetholwane mara se ke bola letsena fela a ba tlhatlhobile mahlakore ka go fapana gore na a na tulo ye e leng gore ke ikemiseditse kapa ke na le kgatlhego go e reka a na e finyelela ditlhoko tsa ka kao fela
2: mme ke tlo go botsa potso ya gore na ga e ba moago ona kapa ntlo ena e re ke 700,000 ke netefatsa jwang nna jalo ka moreki gore boemo ba yona bo fela bo tshwanelwa ke price ena e ba mphang yona e re fela ke fete mabenkeleng ke a khutla.
3: Okay metla
4: na go ntsa tatlhelwa bophelong mo hau e ka ba matsidiso a maholo ho wena wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
5: Re dula re posta ka nako tsohle, re commenta, ebile re arabisana. Empa he, eo ke mehopolo fela. Tabataba ke letshwao la hao la X. Jwale, ka la 20 le 21 June, phahama, iponahatse, mme o ingodisetse ho vouta. Letsetsa 0800 118000. Etela elections.org.za kapa romela WhatsApp ho 060 880000 bakeng sa dintlha tse eketsehileng. Molaetsa ona le ho tlisetswa ke IEC.
6: Batjha, le motheo wa setjhaba se seng le se seng. Re ipiletsa ho lona hore le tsepamise mahlo le maikutlo dinthong tse
7: pele ya pele.
6: Re tle re ikotle difuba ha setjhaba sa rona se se se ballwa hara tse tswetseng pele lefatsheng ka bophara. Jwalo fela ka batjha ba 16 June 1976. Lesedi FM ke molelo.
2: Ha se mohe mamete motle re ntse re bua le moetsi wa rona re bua ka taba ya bohlokwa dipotso tseo lokelang hore o di botse pele o reka moaho kapa o reka ntlo mme o ntse a hlalosa ditaba tsena ka boqhetse ke bona bo haesale Mac Grace Melato. Jwale Mac Grace ke ne ke botsitse hore e bang mohlomong ke fuwa hore ntlo ena kapa moaho ona ke 700,000. Na jalo ka moreki ke netefatsa jwang hore sekepele se e fela e le sona se loketseng boleng ho ya ka boleng ba ntlo
3: e bohlokwa haholo le yona eo metrona ke hona re ka re batho hangata ba loketse ba etse dipatlisise empa yenana e bohlokwa hobaneng bareki ba rona ba ka babisa metrona sheba matlo a tshwanang le ena e leng hore o na le kgahleho ho yona sebakeng sena se e leng hore o kgatlhiwe ke sone mme o bapise gore na a na matlo a boleng bo kapa a sebopeo se a na a fuwe ditheko tse tshwanang le e leng gore ke na le kgatlhego ya yona na ya bobedi re loketse gore re tsebe gore ka gobaneng bareki ba rona ba babedi metrona re ka ba habedi ke motho a rekang ka cash le a rekang ka bond kapa ka o kadima tšhelete bankeng le a rekang ka kontane mme o ka nka gato jalo ka moreki ya gore e be wena ga be o batla go netefatsa gore theko ena ke yone e nepaetseng o ka ipatlela bahlatlhobi bana ba banka be re ba bitsang gore ke di-valuator gore batle ba tlo hlatlhobela ntlo ena gore na a na theko ya yona e lokela boleng bo ntlo ena e leng go bone mme yo ke gato ye wena o le moreki o ka iketsetsang yona empa go bane ba rekang ka banka mme thulana ba adimile tšhelete bankeng bona go monate gagolo baneng yeo yona e sentse e le kgato e banka yona e etsang ya gore pele e ka ya netefatsa gore e tlo adima tšhelete wena o le moreki pele e etsa jalo e etela sebaka sena se o nang le kgatlhego go se reka mme e fitlhe e tlatlhobisise sebaka sena na gorena a na se lokela theko ena e e leng gore se fumane kopo ya tšhelete ya yone so e bohlokwa gagolo yone ene gapegape se re se kgothaletsang bareki ba rona ke sa gore ga ba tshepe maikutlo a bona le gorena ba bona dintho jang because ba bammetholana gangata ba ba ya kwana le kwane ba fukiswa ke maikutlo a batho ba bang be leng gore ha na le netefaletso e nepaetseng e leng gore e tsietswa ke dipatlisiso tsa tla ba di entse. So e bohlokwa haholo ye nngwe ke ya gore ha ba etele matlo ba etse dipatlisiso go latela gona ntlo ga e le mo e bengwe thekong e na le eng ke eng e etsang gore e be ntlo e na e maemong ena o ka tlofumana go ka nako nngwe tulong e le nngwe matlo a batlile a tshwana empa tse teng ka gare go matlo a di tshwane ga di bitsa di-finishes metolano gore tse teng ka gare ntlo ena ga di tshwane empa marako ona ka ntle a shebala ka o tshwane.
2: Ire go lebohle ka lebaka le nako me Grace Melato re lebohile golo go buisana le wena me ke tshapa le gona o dumela gore ka nnete re ithutile tsengata puong ena e o bileng le yona le rona re lebohile golo tsatsi le monate me.
3: Ke a leboha metholwana kgotso ke
2: mo. Thank you me. Mamedi e mene metsotso pele hora ya leshome le motsomong re ya ditabeng tsena tsa hora ya leshome le motsomong ka Zonke Say Now.

Ha ke o lebohe thuli mo mamedi ke o dumedisa. Le fapha la ditshebeletso tsa tlhabollo ya batho go le re lentse le lekola ka hlolo ya lekgotla le phamela dinyewe la Johannesburg. Ka hlolong e dilweng lekgotla le qheletse ka thoko diteko tsa lefapha tsa go kgetha mookamedi wa nakwana wa tšhankana ya Mangaung Bloemfontein. Sena se tla ka morago re khamphane ya G4S e neng e tsamaisa tšhankana ena e ise lefapha go tla o ya ipiletsa gore lekgotla le lekole botjha le o qhelela ka thoko qeto eo ya lona ya go kgetha mookamedi e motjha. Sena ke mohato wa warabela ketsalong ya o thoba tšhankaneng ga mabeta ebile e le mmola ya a tlotsweng a Thabo Bester ka kgwedi ya motsheanong selemong sa 2022. Sepolesa se re seetsa diphuputso tse ding gape mabapi le nyewe ya motho ya a tummeng go tsa diphatlalatso Gauteng. Melelwa ena ya tshwerwe maobane o ne a lokela go tlhelela lekgotleng la dinyewe la Germiston Johannesburg botšhabela o seng gona. Nyewe ya melelwa ya mana le ketsalo eo go yona go tlalewanga e le ya o thunya e ama mokganni wa tekesi ya e-hailing. Melelwa ena o sa

0: Mametse Laura Brain again, Gray Wolf. Tsebeletsong ya hao ya lesedi a tepeja na homono ke le kauneletsa nana Coyote ke o yentseng. E re bea hantle metsotso ho ye leshome le metse seleseng ka mora hora ena ya leshome le motsumong. Mamedi re boetse hape re na le wena ke mokgatlhelo wa o qetela wa lenaneo lena la itlhabolle. Mafelong ana beke ho na le ntho e ke e hlokometseng. Ikaba meketing ikaba mwana mafung ka mora mosebetsi bathong batho ba etsa dintho tse makatsa nna ke a makala ka nnete hore na batho ba etsa dintho tsa mofuta ofe o fumane le mengwe ke moketing mokete ha o fela le tonetse monga mokete mosebe mahlo motho eno o entse mosebetsi o sebedisitse tjhelete ha le qeta ho ja le tonetse monga mosebetsi mahlo e ka re jwale ke yena a tshwanetseng a nke boikarabelo ba ho le phomosetsa ao bathong ai nna ke tsebe taile tsena di tswa kae mane he le mafung fumana hore lefu le fedile jwale leloko le se le tonetse monga lefu mahlo le batla le phomosetse jwang jwang motho eno o na le bothata a ikhona ke a kgona mo mamedi ha ke mong a e hlokomelang nthwena a ke mong ha ke nagane gore ke mong ya hlokomelang nthwena gore ka mera mokete go tshwana le mo e leng gore ke phabadimo teng o fumane ka mora mokete le se le tonetse monga mokete mahlo ha le tsamaye Icon na ke tsebe taile tse o ditswa ka etseo a ke re batho ba batla go ithabisa o tswela pele le tshwantse di jare bathong tlohelang go beya beng ba mesebetsi ha ba le memetla sa gatello jwale tshwantse a le hlokomele ka sena le sane le ha se wa le bitseditseng sona se se fedile le ntse le motonetse mahlo ha ya kwana skepsele le ya le yena ha gutla ya kwana mahlo a ntsa tsama le yena Aibo. Ai khona bana biso. Hai be le batla go ithabisa o feta ka mo monga mokete a le memmeng ka teng. Ijareng ka nthongwe lengwe le gone o natefelwa he ho feta mo yena a felletseng teng. Ke hlokometse ka nnete ntho. Hantlentle gale ke be ile lihlo. Empa ke se ke hlokometse ya etsagala. Meketjaneng ye mengata ka nnete ya etsagala lokisang bana meso ijareng le tloele ho beya monga mosebetsi tlasa gatello ha re fete mabenkeleng re ya kgutla
1: nako ntsa tahlehelwa bophelong mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Yakala mosanfit. E kgutlile. E tshisa ho feta pele. Ona ha se mokete o mmino fela. Ke mokete o moholo wa setso Afrika Borwa. Mokete ka mmoho le dibini tse latelang. Shandesh, Mafikizo, Kuli Chana, Enko, Sanel, Kuzan, Youngstana, Dr. Colgate Mukwevo, Nzuza, Nekali Zeposa, DJ Mfundisi, Chikwembu Kamaika, Pumla Music, Mr. Visholo, DJ Khotso, Bautisetsa Mullo, Busan Fest. Tsena tsohle, di tla be di etsahala Moqebelo wa 2023. bopileng botjana Sun City Super Bowl menyako e tla bulwa ka hora ya bobedi motsia di tikete tsona di fumane ha suncity.co.za le ticket pro ho kala ka 350 rand ka sesu sefiti ke siya kala mo Sun City hashtag Sunfest 2026 hashtag love every moment hashtag siya kala mo Sun City.
0: Mamedi ke metsotso e mashima mabedi le motsole mong ka mara hora ya le shumele motsomong. Bola le motari ga ithili ya khona. Ha ke nete hle. Ha ke nete. Ke di nete tsa bophelo. Bo jwalo. Mm. Mm. Mamedi wa ke tika ka neng di me.
3: Atuli.
0: A ntate.
3: Le ga ile.
0: Ke phetse o phetse jwa ntate.
3: Ke phetse tuli.
0: Eh ntate.
3: Kitona lo ka ratanda tuli
0: ndate
3: ka she go hula nompi makakula qeta dilimo tsengata ngata tsimola ka letsa mahlono ka mokati kulo ke ra hula a hula ke a le bua tuli ha ba itjare tuli bua ne ke jwa lo bele tuli ha ba itjare
0: ha ba itjare ndate ba ne ai
3: ka ai ba tina ta ke tuli
0: le bile le sedi di bela
4: ke ke le ka tuli
0: ke a phela mogati wa phela hantle
4: a o ka mo ha u tuli
0: mme
4: ka she kule na mani tuli ho hola tsona no fatso scout ka mani ka polmit fontein o etsa grade 9 to kwen senior secondary school ha hole tlo bana se u ka runa ha hole aba itse re
0: bye bye mani mama medi dumel
5: dumela tuli
0: ntate le kai
5: ke a phela wa phela ga
0: ke ya phela ntate
5: o bua le tsile mo changa saka munyake
0: eh ntate
5: tuli a ke ho di se mokgono mamojanaga
0: eh
5: mamojanaga mohapi wa hola ka mona ka monyakeng ke re ho yena ga hole go na bone tse dintseng a ta hle a se ka bohlale ba hae ka patse bo ya hae o fika bono etsa 86 years
0: ka sekuli
5: 86 years mo sa di moholo ha mo sa di moholo ga re holele ka nnete tuli ga re holele
0: a ke taba tse monate ntate ha hole ka nnete re mo lakaletsa mahlonolo
5: ke bo he tse le tuli.
0: Thank you papa.
5: Thank you tuli.
0: Bye. Mama di email.
6: Ke ka tuli.
0: Ke teng o ka eme.
6: A mona tena ke ke ngone ba mme ka mona ka he ke be ke. Eh ke re go di sa mwana ka se te bo ke ga hole hole ke stolo sa ka a hole a khono nke tsetsa la e ka ba keng ke dula le yena fela mona le maloma ya ona ngwana na ha ona next ke sono ka nna.
0: Awo ha hole hle.
6: A ho le shongono.
0: Thank you moratiwa.
6: Wa tswa gana ke ontse itse ka na tabela. Ba ba mo tla thola bile ba tla ba le ke tlisa bana, o thole bana ba di tsipela mnya go ntse ba tlodisa, ba tshella le bana ba bona. Batho ba mono ha ba soje a mbo ka ofela. Re so qalwa ka bana ba tempile. A tshi batho ba tlodisa.
0: Ke ya thaba se nna fela ke e bonang. Ke le buile moratiwa bye bye.
6: Thank you tuli.
0: Bye. Le se dia FM mo me di dumela. Ke pitse o pitse jwa ngwanese
7: ka mohau
0: ntate
7: gore ke re magala mohlomi ka bloomfield ka mane bloomfontein ke re alina botsani ka bua sa dilo ke re ba dile ga phapu ya mahlono lo tso tseng ke di ba pele ba go pelwa ke skola nyane ke lokole no ne tsana ndan tanko
0: thank you ntate hello hello
8: hello tuli
0: hello me
8: le kai
0: ke tsile o kae me
8: Riti tuli ke mkhono nompi mona a o se tuli ma bona ho no ho bula jabulani le kama mani senzela mo e Kronstadt ke re hola jabu le ho bula le mita mokwena mani fentere ke re hola hle stulu sa ba fukeng ba hudiswa ke mkhono wa bona mkhono nompi mona Kronstadt tuli ntwe bo hlokotsa hore o tla bo ba jara ha ba nwe ba thuthela koloing ba ntse ba khutla ba ka hape ba tlo sheba ha o ile go bona wena o ba sono ba o lebala ke yone ntse bo fukuri
0: ha re buile tsena mogotsi ba tla itshwara hantle
8: aba ke ba itshwara thudi aba ke ba itshwara
0: thank you mame bye bye
8: thank you tshuli
0: bye le se di FM di mail hello mame di mail
9: tshuli beri
0: hello ntate
9: amna tele kai a o hola mme wa mtsohle o tsimikolo
0: eh
9: ke ra hole kudimo ya moetsi hand.
0: Ei, ei.
9: Thank you.
0: Thank you papa. Bye bye.
9: Bye bye.
0: Lisa di FM Dimela.
10: Hi Thuli, hamnati le kae?
0: Hamnati le kae ngwanes.
10: Hamnati Thuli, ka man ka Smithfield team fula tshepe. Go hola mangwana wa ka nontando bae. Mangwana nontando bae ke go hola hola o bone dilemo tsengata ka mo ka makeneng. Lizili ya sma akila sna sito si dipuleng ba go hole hole bone dilemo tsengata o kopelwa ke Paulina ntshile ka mona ka Bloemfontein Hospital Park ngwana na mane go le le a thunya go vele ke a le bua Thuli.
0: Thank you me. Bye bye. Khotso.
10: Wa tshila Thuli.
0: Ke teng go kae ngwane?
10: Ke tsantle. Tsa tsinela go hola ngwana e swa o fela ke le ya matumana ka mana ka Durban. Ke re a tsile a hola motango tse ya swa wa urata. O hola le a phasi ya phama hona mona ha mahosi ha morena le denya go jana. Thank you Thuli ba le tsa tsile mna tse skool tsa urata.
0: Skool ke le bile utla my darling.
10: Thank you bye bye.
0: Bye. Hello.
11: Thuli baby ke tlile kae?
0: Ke teng o kae mratuwa?
11: Go tsentse so tsile na ke hudi sa mora wa ka la bona ya ka moeketsi Elias Nofia. O na tsa hola le mo a hola le nkhono wa e leng a u siwa ka Masuka Agnes Kahlani. Hamo hole mmangwana hai mani Elisa Khiba yena o hola Pretoria mo bana ba hola tsa tsindela la ka sheko ke ntse ke Thuli u di mataba handle hey batho yo hamo ne batho ba ba tsira ha ya kwana ho sana le thunyana la le khotunyana go Thuli fanda ha we o di le go le bang handle o so tsaba lo ho tsola ka ntle ka nnete ho go hla yo lo bona le ba tsana o sala o hla ha mo yo Thuli o di tsaka mona mo ke tu se di le nona na o go tso fa di tso o mulu o mong ka nthono e e se magae ha e khona Thuli
0: ba sa lebeletse ho hong ke le buile mogatiwa bye bye
11: ha we e ke malaga to mo sia ka go sta te ke le bo
0: malaga to bye bye yo ai khona di magzo ke bua ka taba mona e hore ha bona le mekete mekete ka pa mafufu mana hore ka mora mekete o fepile batho bana ba o ba memme jele mpa ka mora mekete ntse ba o tonetse mahlo hore na ibe ha hona ho hong jele ke ipotse ke re a ehle motho eno o imetse o sebedisitse tjhelete ngata a reka sena le sane hore atle a tsebe ho fepa batho bana ba ba memme jwale le ka mora hore ho juwe le sa yeme le motho ha ya kwana ba ya le ena mahlo a ya le ha o ya kwana ba kati batho ba tsebe go ha o batla o notswele pele mokete o tshwanetse go itjare
12: a wa bona e bile yutisa
0: Thuli
12: ha e fihla go mafu wa tsa ha ile mekete ya bo mokete ka matsatsi a tswalo ka pa mekete emeng motho o tla bo hlophisitse bakeng sa ho ba entertainer ho ba thabisa mara ba le ha ile difuke ke bone hle nna e makatsa nna e bile ke ke nete fatse gore ha o le jwalo ke nka nako ke tlo le bona re tla bua tse le difumane le difumane ha le sa difumana skebela tla hona
0: ai khona
12: ho hang tlo o itlopisa
0: ai khona
12: e thudi ntse ke ba metsantse ba bua le wena ba ba medi mona na motho ha tle a itjere ho tsetsa gore ha batla o thabisa o feta mo a go mo thabisa ka buyena ha pe ba thoma ba se ba fetuse le mikiti e minyi ka reng ke ya buithabiso la ha se
0: le ha se buithabiso di makuse re go tloela ngwane ha re le bohe ha o le teng ka jelo me re u tlorna re ka le belang ho imatlafatse tsatsing le
12: ke le buile ho luthile le wena mamedi wa tshebeletso ya Lesedi FM ke sentse ke o dumedisa ka jeno ho imatlafatse re tlo utlwa ditaba tse keng le tsang hore forum of south for south africa e le mfosa ka bogotshwanyane e ipiletsa hore mo president Cyril Ramaphosa a itukulle mo sebeseng hang hang re tlo tla re buisana le moetapele wa forsa ho utlwa mabaka a bona ka sena le rena ebe ke difeng tsedintse o ba di hlokang ho sa le jalo ka mane ka magotleng a dinyewe re fumana hore nyewe kgahlano le vusi musiket matlala mmogo le baqosiwa mmogo le yena ba bane e mametswe le kgotleng le phaming la dinyewe la Johannesburg a tika Bloemfontein mogane ya dilemo tse 40 ana le metsi supileng wa lori o hlahella ka pele go le kgotla dinyewe la magistrata wa Bloemfontein re tabuisana mono le basebetsi mmogo le rona sena le tseding hanka morao go ditaba sa hora ya leshome le metsi medi ke le buile a go luthuli
0: ke le bohle di makatso lotsi mo mamete motlotlo ske wa fetwa he ke le nane ola imatlafatse ke a rata itlabolle mamete hopela hle thuso motaung o tla bale ka mana ka Pimville so where to ke montodi etsa galanteng ha re ke rutle
13: let's see the fm jwale ke nako re tla be re le kae ka mantaha re tlabirele power parka pimpla ona tinkwano sowethu re tsama le le tona mesindisiwe chikunga o tlaba le temono ka fapala la tekolohelo basasa le bona ba tlabe ba letela o amengwa wena motsha o amengwa wena mo aya ona tinkwano sowethu re o betenga power parka mosebetsi o qala ka hora ya borobedi usenga re tlabere le moo le CDFM CDFM re tlabere le moo o seke wa fetwa sasa le yona e tlabele teng le ba bang ba bangata ba bohlokwa mo teng o ka botsang le dipotso ke o tloa ka hora ya borobedi usenga o fitlhela motshero wa mantsiboya pimvl power parka le CDFM jole ke nako re tlabere le teng re tlabere le teng re tlabere le moo
14: Maai ba Soweto.
15: Soweto.
14: Kaulanga le kubula 88.4. Kapa le download the SABC Plus app. Bakeng sa lesedi FM. Ke molemo.

0: le CD FM. Ke ntate Thuri. O mametse tholwana moletsane le nanelo la itlhabolle. Ha re itlhabolle.
1: Mamedi e le shumele motsomong a metso tsepile horra ya le shumele motsomong e bang o ntse mametse ditaba tsena me o tla hore dia o ama o batla ho botsa Dr. Potso Reteng letsetsa nomoro ya 086 000 3084 086 000 3084. Dr. Haiba motho a se aina le bothata bona ba mokokotlo mohlomong a ka utlwa eng meleng wa hae e sa tlwaele ha ke matshwao a feng a ka bontshang gore bothata boteng.
2: So matshwao a mathomo e le gore ba thoma go akwa ke ge le gore ba complaina ka botlhoko bo bo sa feleng mo mokokotlong ore le mo molaleng wa bona, ke chronic back pain or chronic neck pain. The other signs and symptoms ore matshwao a mangwe ke gore bana ba ba ekwa stiffness kore mešita e e ba stiffy especially ge ba itlha ka mo dikoloing tsa bona ore mo sefatanaweng and then ba kwa gore o kae ba ba restricted ore ba kgone go naka ba moba gabotse ge ba je mo koloing. The other signs and symptoms tse dingwe ke e le gore ba ka dikwa ke ge e le gore ba thoma go opa ke tlhogo e nngwe e dira ka gore akere bana fa ba concentrate mo tseleng e le gore ba otlela and then ke fa e le gore tlhogo ya bona e napa e feta mareta ka gobane ba nyako go focusa mo tseleng ore nyako bona gore ba tsamaya jang fela ge e ba e le gore ba ntšha tlhogo kwa pele bana fa ba strain-a mešife ya melala ya bona and then o fitlhe e le gore ba thoma ba opa ke tlhogo. Tlhogo ya bona e ka napa e ba e le gore ba ekwa mo godimo ga leitlho gore le mo leitlhong gore ka morago ga tlhogo le gone. The others ke gore ba thoma ba complaina gore ba swa bokidi kore go ba le numbness ga ba sa kgona go kwa feeling eva mo matsogong a bona ore mo teng a bona. Ke ge ba e le gore intradiscal pressure ye ke napa e dira gore e pushe disk kwa morago e napa e disturba spinal nerve. Ke ge e le gore ba thoma ba complaina ka nke re bitsa ke parasthesia ke ge e le gore ba ba le di-tingling pins and needles go tswa motho are o ka re ke tsamaya ke ditlhoshwane ore o ka re matlhagase wa tsamaya ke ge e le gore you have to then see a health practitioner wa go bereka ka mokokotlo or ka mešifa so that e ka napa e dira gore motho a be paralyzed and then le gona other signs and symptoms ke ge e le gore ba thoma go kwa botlhoko mo dinokeng tsa bona ore le mo mangweleng fetsa le gore ba dila ga botse mo setulong sa bona ge ba dutse fa sefosa.
1: A kore re ke reng ke dipotso tsa mo mamedi Dr. ke a bona megala e teng kwano le Sedi FM dumele
3: teng ba le sekemekene ka mofatlhaneng ke eleng mo ke kopa o mpotsetse o mme motholwane o botlhokwa gore motlhomo o kaya doktereng ore motlhomo ke mona bokokotlo o batla o tshwere obane ke motho e mongwe a dulang a dutse ka rakolo inako e kgolo le nyane mme wa ka jale ne ke re o mme ke botlhokwa gore ke ye fela ke re ai doctor ka ncheke ka morago mokokotlong gore o e tsalang mme tholwana ompo e tla ifolola fela ompo nkana ka ya doktereng ke a leba be kutlwa ke se bodisang
1: butla pele ga etsedi yaka ore go botlhokwa gore o kaya ngakeng e o kantwa ka go hona le bothata ka mokokotlong ka pa fela nako ha ga nako fela
3: ke bolela gore mhlomong ke re mokokotlo na le o tshwara jalo ka motho mme tlo and then mhlomong ka ka o tshwere a e tla ifolla fela ke a ke ka botla le ke fola e ya me tlo lang ke
1: ka go tsela
3: ke a le bua me tlo lang
1: ke le buile o tla mamela ga diong ga le bo a se mo he doctor ke na hana o bua e ha e le gore o tla bohlokonyana ka mokokotlong ke ntho a ka e mamelelang gore a e tla itlosa e tla fola kapa o tshwanetse hanghang a tlhapotla ke leng ngakeng.
2: So e se wa e le gore ke difference gore ke a
1: doctor hello
2: hello
1: ee doctor o ka tswela pele
2: eya so e ke kwa motheledi ke ga e le gore tshwantse re a differentiate gore ke acute pain or ke chronic pain. a tshwete ke re le gore ke pain ya nakwana ke re e mo ga mo thumela kana mongwe ke tla lore e ya wa yena sa dula ga botse or e ba taba ya gore ke chronic pain go ra wa wa e ba mara ya tsamaya and then ga ke tla boela ka tsena ke nga o sa e ba mara ya tsamaya e ka ba lo re tloba chronic pain maker so a tsene tsho ke ka moele tsa hore a wa yena a no ya nga ke a ke ra ka re se mo re tla be le gore ke eng re ka se mo mo tsai no ka go ntsha ke ntse re ana pe a ena ke nga ke nga tsela go bona gore a wa ke acute pain or ke chronic pain ke ntse re ba differentiate and then ba na pe ba mo fe the right treatment protocol so either one of the two either ke acute or chronic so a wa yena ka tsho re le gore I continue as kana ba no ya no ile ba la fela because it can lead to chronic pain. Me mo re tlo tsa ema ba e sha go di orthopedic surgeon and we don't want that. So ya na sentse ra no ya na ke.
1: E re keng ke wa qetela fela doctor le se di dumela?
4: Eh go zong len.
1: Re tle ke ndat.
4: Then na ne ke kopa thuso mme. Ha ke na idea ha ke na le ngwe wa tlao.
1: O batla thuso ka taba e re buang ka yona ndat.
4: Hey, I'm making a lot of
1: ya mokokot. O bua ka taba mokokot.
4: Oh, ne kopa le ke se jwa mme wa ka.
1: Askis papa, o re o kopa thuso ka nge re ke utlwa.
4: Eh, ne ke tlhoka ID.
1: Oh, hanyane fela ntate wa a go ntshwarela hanyane fela. Le se di dumela? Ba me di dumela. Hello. Hello. Mamedi e mina metso so pele hora ya le shumele metse medi mohala wa Dr. Shukile bona o gauhile mona re ke etse jena ke tle ke mo fumane hape

0: jolo ka ke hlalositse ke kopana le masutu se moholo thuso motaung se bata
1: ha go le boe se o ja ke be le hape ke le boe mo mamedi motle wa le CD FM ke manta baking ka jeno wa me mo mamedi motle thank you ngwe thank you bedi thank you hararo ke le bo malpantsi monna ha o feel nna kwa no ha o ntsupa ka monwana o re tsohle di se dilukile ke be le ke le bo lwana mo mamedi a renga motaung go utlwa hantle Kutwa kakotlolo wo ke le boa mo mamedi mo tle se ho ja ke o le buile ngwana mme mo mamedi ka jeno le nana o lena le o le ratanga holo nana o lena le matla naneo la phano ya ditshebeletso re hasa ka go tlolwa re le ya a power parka hona temona haufi le Pembela haufi le university yane eneng e bitswa a vista na go nge fitilenga tsela ena mo mamedi e haufi le power park ke tsela o kileng ka e tsamaya ka dilemo le dilengwana di hula di-taxi di tswa ka mona ka tladi di tlo feta ka mona di tswa ka naledi di feta gona teng mona hem di tswa bara di feta gona teng mona motho e motle di tswa ka bo commissioner di feta ka mona jalo ka o le tsena matona ke ana a kena ba kena mea ha ba kena jalo ba sentse ba ya letshweleng lena le leng teng ke mmona mema Chikunga batho ba leng teng kwano mona power park Pimville mona ei batho ba bangata ba etse ba Pimville batho ba bangata ba etse ba Pimville mo mamedi Pimville mona o kile ha ba le sehlopha se tumeng haholo sa papadi ya bolo se neng se bitswa Pimville United Brothers the Scum Boys ba ne ba ba bitsa jwalo Pimville yena batho ba bangata ba itsebang ba tseba ha no uthu ya mma mokoto ho no bolelwa hona teng ka mona ka Pimville dibini tse ngata tse tsebahalang di ile tsa dula hona mona Pimville ke bua ka Om Alekhaudi nka bua ka Steve Tebo ke kana ula ba ona ka mona ka Pimville bo hot sticks nka bua ka ba bangata ba ile mba dula hona teng ka mona Pimville le munnenwa anenga bina give Masike, Funky, Mohapi. Kore kofanya ni fela ka Pimville. Mpa batho ba baholo he, bona Pimville, batla ihopola ka Pops, Pimville United Brothers. Ene ngi bapa lula kibo Rollaway Ndlovu. Una li bapa ditzeni. Ditzi bahala, bo Monghadi Chris Rollaway Ndlovu, bani mba bapa lula topasina sa Pops. Ka jeno he ke rona bana re teng re tsama le lefapha la thekologelo re tsama le dibanka di teng mona ke di bone re tsama le ba shebaneng le mesebetsi le bona ke bana ke ba bone re tsama le home affairs le yona ke ena ke e bone re tsama hape le ba IEC le bona ke bana ke ba shebile ke a ba bona Kore mafapha mangata mmuso a teng kwano mona Pimville ka jeno. Kana kwe sa fedise mpelo re ka nna ra buisana le CEO ya SASSA. Le ka kena bana beso ke a mo ela CEO. Le ka kena ndate. Asubei. Ndate Themba Matlou teng kwano mona ha ke ne ke tlo bua ke yona ke le ne pile ndate e bulela si o ngwaneso Themba ke ne pile le bitso
2: o ne pile ndate thusi
1: Sefani
2: Matlou ya
1: Matlou a ulu kile mme o ka nna wa mpitetsa mme ke Kalebo si o dumela ntate wa ka dumela September matlo khotso ntate
2: khotso be lona ntate tshe
1: Kalebo ntate ke mona ka jeno re tlile kwa mo sebetsing o moholo mo tletseng batho o tletseng mafapha ke bone bo ntate passe ka letsatsi ka o tseba ka bona bo a businkele re etsa mmoka jeno
2: ntate tshe re tsa di services re di sa batho
1: e ntate
2: ke mo sebetsi wa government government ya re hloka batho ba re hloka ba hloka mosebetsi wa government
1: yeah
2: minister le minister ra le MEC wa social development ba buisana le rona hore are batameleng batho ba Soweto kana wa tseba ke youth month and batho ba habo rona ba bangata young people ha ba sebetse and ke mosebetsi wa rona re le social development le sasa hore thuse youth ya rona wa tseba re fana ka di grant ka mosasa re fana ka di social relief of distress e tumile ya le ka 350 and hangata batho ba rata hore ba fitlhe di office tsa rona mara di tholala di le hole le bona joale ba tsamaya ka di bana di transport cost di ba costa hore ba travel le ba ka le letelele so re buisana le bo minister or no ha re yeng ko bathong re ba latele mo balenteng gore ba seka ba tlhopheha ba ntse ba sokola ba namela di-taxi jwalo le jwalo so re biditse mafapha kaofela monang bo home affairs ba teng mona bo health ba teng di-service tse ngata di teng gore batho bana ba tlo thuseha ke ka moo re leng mona re leng teng mona ntata thuso gore tlo thusa batho ba rona ba Soweto
1: a ko e tshware ganyane fela seo jaake kopa o ye mabenkeleng ga re gutla mabenkeleng re tseba o tswela pele le ntate matlou
3: Halala! E ka rotla bonolo wina.
4: Eh Thabo, tsela ya wina se le bonolo jwale. Bula FNB Aspire, Premier kapa Prime Life account. Ebe o deposita 500 rand. O iphumanela Samsung Galaxy A06 ya 2000 rand mahala. Swipe karte ya hao makgetlo a 10 ka kgwedi, dikgweding tse 12 ka tatellano. O gutlisetse 500 rand. Wina bonolo ka nnete.
5: Kena game le FNB. Bula FNB Aspire, Premier kapa Prime Life account o le ka lele ha o fika jeno. Se solo se fela ka la 30 June 2026. FNB. Tsoya o fetola di ntho tsohle ho la le dipehelo FNB le kala la First Rand Bank Limited bua tshebeletso tsa ditjhelete le dikadimo wa semolao

0: Di tabatsana tsa ora ya pele ge di feletsa ka ole kola boema ba le ho di mo le tshagelle na ge ka la ka province ya Gauteng le ho di mo le hlakile o phodile Mpumalanga le kwa hetse ka o kgetha dibaka ho futhumetse Northwest le ho di mo le kwa hetse ka o kgetha dibaka ho phodile Free State le kwa hetse ka borwa me ho foka moya ka botshabela Northern Cape le ho di mo le kwa hetse ka o kgetha dibaka ho phodile Western Cape le kwa hetse ka o kgetha dibaka ho phodile ka pula ka borwa bophirima ka go lenye ka botshabela ya Eastern Cape le kwa hetse ka o kgetha dibaka ho bata bona ba haesale kwa Zulu Natal le ho di mo le kwa hetse dibakeng tse bohareng ntle le mo le hlakile ho futhumetse tsena tsa ora ya pele di fella mona ke gutla hape ka tsa ho ra ya bobedi se hoja
1: na go ntsa tahlelwa bophelong mohau e ka ba matsidiso a maholo ho wena wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong godiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha ho tlhatlhobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng
2: motle ke tlotla ke ba le puisano e ikgethang le mohlompheng Timo Mafaisa wena dula le nna o se ka ba suta pele a se ya le moya taba di bohlokwa tse wa re tshwaretseng tsona nnaneng le na la gaola jwale ke nako tshebeletsong ya lesedi fela pele ke kopanya taba tsa ka gantle wena motho e motle e re ke gutlwele ho maloma mafatlha thuso motaung re ke re utlwe tseo a re tshwaretseng tsona sebata
3: ha semohe wena soja ke a leboa metse ba gore monna nnaneo lena jalo ka le rekilwe ke bona baba holo ba sasa le tshwere ke lefapha le na le leholo la thekologelo ba sentse ba le teng kwano bašwana beso go tla pheta mosebetsi o mogolo a ke batlho gore ke tle ke senye nako ke na le ntate Paseka Letsatsi mošane mosetlha o tshwaleteng kwano re tla buisana le ena mme le tla mmona mona go marandram fela ke a tseba gore ba bangata ba lona ba mo tseba ba mmona le dithelebišene mmona ga ntse a bua ditaba tsa bohlokwa
2: Sebate
3: re ke tlhole ke motsinyetsa nako hen
2: go
3: le Sedi FM ntate Letsatsi oh
2: Sebate okay a le bowa ke re pele o buisana le ntate Letsatsi ke mohlomphile hle gabane Yesu nke ke fitise fela taba ke tsena tsa bohlokwa pele re qala puisano rona le ntate Letsatsi
3: ke a le bowa
2: mamme de motle taba ke tsena global cure entle haholo holo ntleng ya sefuba Sena se hlasetseng bana ba masia le batho ba baholo. Le hlonolo la teng ke hore ha e phekole sefuba ebile e ranthanya le mafu a mang a teng mmeleng a ipatileng. E ka ba e nngwe e etang mathata ao batho re kopanang le ona. Ntatemoholo kapa nkgono ya nang le ntho eo ho thweng ke clot le yena re a mo thusa. Ka sefuba re maemong a pele. Re itlhomme pele. Letsetsa nomoro ke tsena tsa mohala 063-9546-255. O di tshwere, re ko fetse ding 068-06-05-444. O fumana dintlha tsohle malebana le Global Cure. E teng e a sebetsa, e tlisa diphetoho mmeleng wa motho 063-95-46-255 tseding ke tsena 068-06-05-444 mamedi ska senya nako ere ke kopane le masutu tsa hape sebata ke tseno ha dithapo
3: e ke le bo se ho ja ke le bo hlengwana mme botle bo bokalo ke se ke na le Dr. Letsatsi mme re se re tla mmitsa jwalo monnenwa ke a bona ha o sa tswa fumana ntate Letsatsi dumela ngwana mme
4: kgotso ntate Motaung
3: o phetsa ntle ngwaneso
4: re phetse re thabela le ba mamedi ba Lesedi FM
3: helang ke bona o apere monna ntho tsa tsa PhD
4: purapura e gobedu
3: e gobedu
4: ee
3: jwale se re tla o bitsa Dr. Letsatsi
4: a monate
3: go jwang go ba sekolong o kena sekolo go jwang fela
4: ntate mtaung a botsa fela gore batšha ke a kopa ba ye sekolong wa tseba rona ntate thuswane re gola motlhomong le lona o ne o reka pene o reka buka o reka uniformo o tlamehile o tshwarele tšhelete ya go reka dijo sekolong ba ka jeno batšha ba thola dibuka ba thola dipene ba thola le uniformo le dijo le transporto ya sekolong
3: rona o ne o le thata ntate
4: ga botlhoko
3: go sena dikolo re kenela dikerekeng
4: o tsamaya ka maoto
3: tsamaya ka maoto re ya dikolo tsa rona ditlelase ne le dikereke ga o se kerekeng o ka tlasa sefate ga pula ena ke mathata fela
4: ga
3: o tshwere ke tlala o tla ipona
4: jale ka jeno o thola transport wa kena ke sekola transport dijo di batla ko sekolong ke tse uniformo a o e batla ke jale ke a kopa go le gore sekolong ga re ena tethuso
3: bana ba rona ba ye sekolong
4: ke a kopa ka kopo e golo
3: ntate ke motlotlo ka wena ke motlotlo wa holo mme le lesedi FM lo lakaletsa katlao le mahlonono go gotle go kena sekolo go gotle go rata dibuka go gotle go ipha tsebo go gotle go nwa tsebo go gotle go tsoma tsebo go gotle go iphumanela tsebo re a leboa ntate re a leboa ntate letsatsi mosebetsi o motle ka jeno la ba tlatsa batho ba nna la banka pimville mona la ba lata tladi la ba lata mapetla la ba lata zola la ba lata mdeni la banka la ba lata midolands la ba lata deep kloof la banka la ba lata ona teng ka mona ka pimville a mmamokoto la banka ntate la ba lata chawela kwana la banka la ba lata tlase protea dlene ke bana ba teng la ba lata ka mona ka bona churena ntate ga o ntse o tsamaya mona gara batho bana ba like fitlha mona ko fumane o le gara baiti ba bangata-ngata bana ba lemo ke dife dintho tse ba o botsang tsona ke dife ntho tse o ba llang ka tsona ke bone le batšha ba teng ba bangata
4: ntate ntho e ntle ka mosebetsi o go entse mo ke gore mafapha a government ka o fela a mone ka montse wa mange ga o na le bothata ba ID home affairs teng
3: okay
4: ga o batla go etsa avidavit SAPS ID.
3: Okay.
4: How about IEC we check out la gona vote IEC ke. So ntwe re etsa ngikisa di tablet tsa government ka ofela plaking A1. Or how tswa mo o tswa o thotseng thwengwe lengwe e batla mo ithola. Putsong ya under the thuso ya hore batho ba ntse ba llaka e. E ba ne ba llaka yona ha holo. Ke ntwe ba re ke di review. Ka mantswa mang o thola hore hona le ntho e tsalang akhaontong ya motho le ga bua le ena gore e tla o tlo re jotsa gore tšhelete ena ya 20,000 e keneng akhaontong ya
3: e
4: tswa kae jale batho ba rona ga a thola lengolo kapa thola message o nka lengolo le latlhele ka gatoti so ga re bua le wena la pele re bua le wena kgweding ya bobedi re bua le wena gape kgweding ya boraro ga o sa tle kgweding ya bone re suspenda grant ya gago
3: ke di review
4: ha o ka dula wa dula nako e telele re nka qeto gore re cancel bane se re kgone go cancela re bone batho ba bangwe ga re re batle ka pele ba baleya
3: motho ya baleya
4: wa baleya o kena poneng ga a sa batla le o tla ka ko rona so ga bone gore mona o na le 40
3: mathata a mangata mona so ja ke bone ka re tla ya mabenkeleng metsotsong a 20 ka mora gora ya ya pele mona go lesedi FM ke shebile kwano mona ntse ke shebile mona ke bana ka re tla tlo re thewela mabenkeleng fela ntate letsatsi o ntse a le teng go ba tsha ntate letsatsi o kopana leng dipotso e ba difeng
4: batsha ba re kopane le bona ba bangata mo ntate thuso ba ne ba lla ka mesebetsi
3: eke
4: jwale Hussein a re fitla mona le minister le CEO ga tsamaile ra ya ko deciding tse ganang ke National Development Agency go na le ntho ya agriculture mo re tswang ke batšha ga re thola re thola gore NDA e employile batho ba 2000 batšha e leng yona ntho e re kgothatsang gagolo jwale molaetsa rona wa batšha kore motlhomong tlamehile ba ikopanye le bona le lefapheng la National Development Agency ba bone gore le ka kenelela kae la ba thusa
3: le kile la bona o sa samoletsa mosebetsi mo tlelwang tate letsatsi
4: re le bona te thuso re a leka ha re le lefapha la sa sa re tlamile re tse bonnete ba hore re thusa batho ba rona
3: le etsa mosebetsi o motle hona hona hona e re ke tshware hanyane ke batla ke batla gore e re gaole soja re eme jwang ka mabenkele
5: re ka tla ga fetisa tau e sa le ha jwale
3: ke a lebo
6: eish Brasello mampara wiki ya ntribula man ke hloka plan ya 250 hore bana ba tshware di lunchbox
7: aw na o kile wele ka cash advance ho e-wallet
6: in cash advance ho e-wallet
7: Hey, ba ka ga di mahlo ho 50 rand, me ha o lefetswana. Ntle le tshelete nyana e wile fang hang ka long. WhatsApp a hi ho 0873925538. O latele di tele.
6: Hey, ina ke plan ya magonte grotbane.
8: Dula o le gaming. Etsa kopo ya cash advance ka jeno ka e-wallet encha entlafaditsweng hape e la leng tsohle. FNB, thuso ya ho fetola dintho tsohle. Ho na le dipehelo. Cash advance in sa tlasa dipehelo tsa ho qualify. FNB, lekala la First Rand Bank Limited. Mwa bua tsebele tsa di tshelete di ka di mose molao.
9: Kentucky Tuesdays e khotlile.
10: Stop.
9: Fumana maka a 5 a original recipe chicken.
10: Stop it.
9: Le di zinga wings tse 5 ka 85 rand a ka.
11: Stop it, I like it.
9: Clock it. Mme o boloke 54 rand ho Kentucky Tuesday ena ka 5 plus 5 deal ya rona ka labobedi lena fela. KFC fela. It's finger licking good. Hona le melao na dipehelo.
5: Sebata.
3: Ha go le boetse o jam re tswela pele le ntate letsatsi ona le ya rengolletseng a re ntate le ke le ka o lwantsha le botsotsi bona bo banting mona boetswang go maqheku le maqhekwana lo batho ba sa itikanela ntwempi ntate ba ntate a go njotse ntate letsatsi gore ke batla gore ke go role ka tibena ya sasa ke re bo jwalo nna le wena re le batho ba bana ba batho ba batsho re ka etsa jwang gore re kenye moya wa kore ba neng ka pa bathumba haholo re kenye moya wa hore a ko sebetse ka botshepe
4: ndate thuso a ke rwa tsiba gona ge botse jwa hlompha maulin tatao matsatsi ha o atle
3: oye ke tswe
4: le ha o bona le qheko le la hlile 10 rand ka mole na pa 20 rand wa enka wa le lot of room for chelte Jwale bana ba tshwarang
3: o phamise le ntse nyane ntate eke
4: bana ba nka ntshelete ya maqheku ha ke tsebe ba enka ka ntho ntate o thola mo di Villiers mo
3: ka di Villiers
4: mo Johannesburg mo kana le office mo batho ba re ba kwaletse batho ha o ka hopola selemo se setswa mfe
3: ke a hopola
4: re kwaletse batho ba 11 ba 80 ba bona ba sebetsa sasa kuri ka mantso mabande ba sebedisana le batho bana ho ba utswa chelete ya sasa
3: ah man o mrenaka
4: na hana feela ntate thuso o tlo chelete ya hao ya pension o tlo iluza ka ho bane
3: motho e mong ya sebetsang ka hare mona sasa o etsa botsotsi o etsa bokelene
4: le wena o le motho wa sasa o tlo tibelwa mosebetsing bana ba ho batlo jae ba khotsi ba ho le batswa di ba ho ha ba o shebile ba renye ore jo le motho go o tibetse o bane o na utswa chelete ba but easy come easy go that them
3: yeah
4: wa thola chelete wa itswa no ntho tlo yetsang gore o re tenge di Facebook mo na di social media o re bontsho rona o khona ga whiskey ya 21 years
3: o re bontsho ya 10,000 ya 20
4: yeah o bontse o re khomele mo na o re no wena o khona re ka
3: whiskey eh o re khomele o khome
4: o tla utlwa ba kokota ba shimana bana ba kentseng uniform e blue ba kokota menyako o tla itswela nthono ntse o batla boetsa
3: gore le batho bana ba kantle bona bana ba kantle bana bona bana ba kantle bana ba kantle bana ba sa sebetseng sasa le bona o fumana ba batla boetsetsa batho ba baholo botsotsi
4: ha bohloko batho ba re ba tshwereng ona mo Joburg a iwane o tswa Ethiopia
3: ah eman
4: se papa no sa modimo a iwane o tswa ko Ethiopia
3: o tloetsa botsotsi mo rona mo
4: botsotsi mo a go bona di country tsa di fitan
3: bona o fitan di country tseng a tajwa o tlisa bokele me mo
4: eh
3: ye bana
4: o tlo utswa chalete tswa le batho ba feletswe ke mosebetsi ha ba felwa ke mosebetsi ke sono bana ba batlo ja enda the thuso bana ba tlamile batswe sekolo ha o sa gona o patala di school fees ha o sa gona o reka dijo bana wena o theditswe ke motho fela a tlanga re ha go utswa chalete ya sasa
3: mme rata o kopa le batho ba rona ba tswang ka ntle o Afrika Borwa, hlompha melao ya Afrika Borwa. Re a kopa ke a bua mona o le Sedi FM hona jwale lenanong la jwale ke nako ga e le gore o moetikwano Afrika Borwa, hlompha melao ya Afrika Borwa, hlompha le ditshebeletso tsa Afrika Borwa. Gobane rona re ke ke raya mono mo o leng teng la o ka ba odimo mane topia mane ra fitlha mono ra nka tšhelete ya o kwa botsotsi, ra nka tšhelete ya o kwa bonokwane. A ko tlhomphe melao ya naga e nngwe le ye nngwe ye o fitlhang go yona. Re a kopa ka boikokobetso bo bogolo. Ntatewe, ke ile ka bua le wena nakong e fetileng, re bua le ka batho bana ba tshepisang maqheku di-grocera ba tshepisang, mme ke lekile o bua le bona re a kopa tle batho re a bua radio mona gore tlwelang go tshepisa maqheku di-grocera dingu na le ba bangwe ba tshepisang maqheku
4: kgomo
3: ee ba bangwe ba ba tshepisa mokgekgetho
4: ee ba re saena mo
3: ba re saena mona o tla fuwa mokgekgetho saena mona ba bangwe ba be ba bitse rona ka mabitso gore le tseba jalo ka radio mane ke sebetsa le bontate thuso ba re etsa jalo ga ba le go ja tšhelete tsa maqheku
4: ke a tseba ntate thuso e ke tlo e kopang gagolo maqhekong a rona kore ga motho a go utswa sassa o kopa o saene o tlo thola grocery ga o sa kgone o bala o mo joetsa emela bana ba tswe sekolong ba tlo mpalela nthwe o ba jalo wa saena kgwedi fela 250
3: It's a mile. And how little trick, or little trick one, ilo robata, how kasali fula ping ufumane chelete, buti sisa hanche, utwisi, se, hano robata ruena, mona how sa itwikilifu, o salwe, monsomon kikititele shume le mitwe metano, iya ubatu bana linniti ba usindi tsozi, ba usindi keleme, litem, ubuti si, se, kele buwa ntatil tsaz.
4: Khojo ntatim tamo.
3: Hai ya tengwane so Dr. Letsatsi ke a leboga ngwana me le apere hantla ko bone le moneng o tshwantle jwa mmo sasa seoja a ko ba tshware ka mo
2: ke a leboga sebata mmamedi motlametsotso e mashome mabedi le metso e tsheletseng hantle ka morago rra ya pele nanao ke la gao jwale ke nako go le Sedi FM e re ke sa emetse go kena ka garona a Lesotho gobane taba di teng ka garona a Lesotho nke ke nke pina motho e motlhe nke ke nke southbound sometimes it takes a mountain.

O se makale wena motho e motle re na ebe ho etsa hala eng ha utlwa lentsula ka ka jeno lena no lena la jwale ke nako thuso motaung o ka kwano ka Pimville motho e motle o tsheditse bana ba sasa jolo ka ha ba rekile nako lena no lena la rona la jwale ke nako mme o ka mona le Thaba Morobane ho etsa bonnete ba hore re ofatse etsa halang ka kwano ka Pimville motho e motle tse hlophisitsweng jwalo ke bona ba sasa ha se ba ofela gona le dintlha tsa botlhokwa tseo ba seng ba ile ba nna ba dithetsa pejana puisanong e ebileng teng wena motho e motle le CEO ha ba shebana fela le dintlha tse itseng tsa sasa ba shebane le go na le mafapha a mang a teng ka kwano a fanang ka ditshebeletso go setšhaba jale e bangwe le haufi ka kwano ka so wethu wena motho e motle ka mona ka Pimville etsa bonnete ba gore o ko iteanye le bona o ko be gaufi le mane mo re leng teng ge le tshebeletso wa lesedi le bana ba sasa ke yona mo ntho di etsagalang teng motsotsong wa jwale ke ka ona lenaneo le ga setswang ka mono ka kotlologo wena motho e motle ga jwale a ko ntumelele ke ke o fe tshwantshiso ya rona monyaka kgaolo ka jeno ke a 3,672 ga re nke ka tsebe

0: bodieng o beba ke ngaka nna ke gopele ko omena
1: ao tšhomitlhe ena a seba nna ga ke rate ntse re lwana tlhemphotlhe ke kopa re lokisa ditaba tlhetšhomi yaka
0: re lokisa ditaba mathata a gago ke gore modei ga o sebedise kelelo empa ke tla re ga o na toti e nka o latlhelang mo yone ke gona ne o thwe toti teng ga ke tshepe o na le moqomo ka o lekanang
1: batho mpho sera se gona jale jeko o se o ntshwantsha le ditoti
0: le ga o ka ba jalo modiei ke tla o latlhela kae a ke go toti yaka ke ena o fetela ka kešhining ke bise ke theile nna
1: okay tšhomi
0: botla pele ngwana o kae
1: ke mosile mane go mme mopakiso tšhomitlhe ke a tseba wena o tlo batla mpha tie ke a o kopa ga ke batle tie ke batla nthonyana e strong
0: ka laboraro modiei
1: mphotlhe
0: botsa gore mpho nna ke batlelwana le dedi bo
1: mpho okay le ga wena o sano he at least fa nna a tseba wena ga o tlwisise ntho e ndutseng mo ke batla o thola nthoe o bona mo imetse
0: eng e kalekale o imetseng
1: mpho wa batla o tseba kore ke bile le letsatsi le letelele ga le nqetelela jale ke ma batla kopana le nne ga e se fane
0: ga ke a bolelela gore tsatsi le letla fitlhe o boleletse ka re tlo o tšhelela modiei ka nnete wena o ne o naganeng a kompolele o ne o naganeng ga o ngwala ntho tse o dingwetseng tseo kao fela ka ntata ngwana gago ga e felele moo o seka lebana gore motho yo o tlhokometse jwang wena le ngwana
1: elanko o tlo ntsetsa ka tlhokomelo ya gae jalo ka e ka re nna ga ke sebetse e re ko jwetse ntho e ke bona ka wena wa ile bana a bona banna ba ithata kele banna ba tlile pele maphelong a bona ebile ga batla go tsamaya o ntse tlo tsamaya mare carrier tsona osi di forever nna mo nana ne ke secure bag yaka he and ke nagana go bona jalo ka business woman o tlo utlwisisa gore ntshone ke etsa ke eng a ke tlo beya fane ka pele nna jo agele
0: ga ke utlwisise modiei gobane nna dadi ke emo o ntse le teng ka moga dilemo tse putswa re le mmogo dadi o ntse le teng
1: a o ka se compare wena ebile o bo santse o thola tšhomi yaka gobane ntateng ke kebe o gulantse difefong tse kae he hampe mpho and ga ke o atlhole empa nna ga ke batlo ipona ke fetang dinthong tse e leng gore wena o fetile o tsona mpho o mameletse ntho tse kgolo gampe he o mameletse ntho tse kgolo tšhomi bane wena bophelo ke ntateng kekebe ke ntateng kekebe a le mong ona nthong o kgonang e nagana
0: o bolela jang a bua jalo modiei ke na le kgwebo yaka e ikemetse modiei lenyalo laka ona mo lekanang teng kgwebong yaka
1: oso tšhomi gore ka nnete wena kgwebo ya gago ikemetse
0: e tlile
1: oswaka ke batla go se ba gona o na le bonnete ba gore go sane ga didi a kare wa o sia a ka se tsamaye le kgwebo e ya gago gobane ga ke opola gantle ga ne thabiso a o kopa ntho simple a re mpho ke kopa o nyolole mogolo wa ka ke ya gore ga o ne kgona gobane dedi ke ena a tshwereng mokotla jalo batla go mpelela gore kgwebo ye ke ya gago
0: modiei wa bona e o lekang go etsa ga e ne o sebetsa go nna mone modiei emela taba tsa gago seke wa etsa lenyalo la ka sesireletsa se o ka se sebedisang ga
1: dtšhae
0: modiei shebana taba tsago emela phoso tsa gago ga o na le lenyalo la ka
1: tšhomi right okay askese ke a bona gore etlhile ke pepetile mo ke sa tlamayang go pepeta teng and-e nna ntho e ke e batlang fela ko o ba le wena tšhomi yaka ke rata ntse re lwana ke batla go kwatisa
0: o rata gampe go tenana le moya wa ka modiei kore ga ke re ke a thaba ba fela go wena ke sepe
1: tšhomi ka se bue jalo tla ke le marentse ke go kopa ntshwarele ga be ke o gopisitse
0: o lokile o kopa tshwarele gonne tse o di entseng ka ntle tsona mollo wane o goteditseng kore batho kao fela ba amana le ntate ga bofanwe ga ba kgone go phela ga monate ka baka la gago modiei batho ba re shebile ka disere kekere kore batho ba ntshitse matlho dinameng ga o ya kwa motho o shebile kore ga o hetla wa utlwa gore go na le ntho e ntšhebile manmodiee
1: ne go letsa dintho gantle o baneng ngwana jale je o tlame o tlo blame nna
0: no je a re seka fela kore le o etsa mokitsana go iteboga motho ga o sebeditse gantle gobane o tla bo tlo botswa o leboga eng tšhelete ya go etsa tse onkile kae enke eng ke bophela bo jwa bo modiei bo batlang ge bophelo
1: ke se tšhomi
0: ga re gano journalist etsa mosebetsi wa mara se ka re senyetsa bophelo

0: ke enko mavu so ke le biso la pina motho e motle e le shumela meso me hlano metso tso pele ho hora ya rona ya boraro ke kopana le ntate mafaisa ka le hlonolo ke mufumane mohaleng ona wa letheka ntate mafaisa dumela hle kgabaneso
1: dumela ntate mafloko le ba mamedi ba le serie FM ka ofela
0: ke phetse kgabaneso o phetse jwa ntate mafaisa
1: Ah, ga ba sebisa ntamba ba le tsinda twaka.
0: Ke a lebo wa bile ke a amohela ka jeno tshebeletso nyena ya lesedi.
1: Ha o le jwalo tate.
0: Ntate mafaisa a ke re fe mo mamedi ka jeno go tshwagetseng.
1: Ke a lebo ntate, botlo ke buang ka yona ke botlo e bitswang tabola mafaisa hebale. Ke moriana o matagolo gona go thusa bakudi. Jwale ba mamedi, botlo na tabola mafaisa hebale. E thusa batho ka malwetse ana high blood sukiri arthritis e tlina madi e fana ka matla e thusa batho ka mathopa manongeletso a bohloko rush mmeleng ho motho ya gona o thusana siki ya lebanta ya gona o thusa batho le siki na bitswang dipio entle haholo le batho ba bontate ba sena ditakatso tse hantle ya gona ho ba thusa bontate ba tsebo ba hantle motho anta te to tlina senya e be fana ka madi ntate a tseba ba hantle le bo mmehle ba e sebedisa mme a sa tholeng bana wa e sebedisa e tlo gona mothusa ka siki ya selumi e bula ditshupu motho a mme e be tlina popelo mme a tsebe go thola bana bo mme ba sa boneng dinako tsa bona ya gona go ba bula ba ya dinakong le ba saeng ho hanka po ba yang ba saemisi ya gona go ba thusa bomme ba nna le sikene e bitswang hlala ya matswele ya gona ba thusa sikene e bitswang mašwa kapo mahae e ntle haholo botlolo ya tabola mafaisa hebale ke tle ke re go ba mamedi botlolo ena ke botlolo e ya mo phoso mo e leng teng yona ka bo yona jwale ba mamedi ba tla batla go tseba gona e fumane ya kae ba mamedi botlolo ya tabola mafaisa hebale le ka e thola Bloemfontein batho batsho e matatiele shopong tsa famous Bethlehem Bucks ya fumane ya kwa bibi kitchen care ya e fumane hape Frankfurt TFS e fumane minisi lucky boy e fumane cross starter teng African Motor Shop flex top teng ke African Motor Shop ya fumane frone ke ya fumane taxi do famous even na ba mamedi ba ka nthola no mogontse ba ka nthola 078-663-5590 ke di pheta hape 078-663-5590
0: ntate mafaisa ntate ntshwarele kgabaneso ke batla ke kgutlele morao hanyane ha o bua ka tabola hona le batho ba kulang ba ileng ba itlale ya dingakeng ba ntseng ba na le pheko tseo ba di fumaneng dingakeng na ba ka tswa ka tabola le dipheko tse kapa ba tlamehile ba tloeletse tsa ngaka ba sebedise tabola fela
1: ke leboa potsweni ntate ntle haholo botlolo na tabola mafaisa hebale wa e sebedisa o ntse o sebedisa ditlhare tsa spetlele kapo tsa tokteng ga e hlabane le dipilisi
0: ehe
1: eya ntate waka ka nnete motho e molemo wa e sebedisa ga e na phoso go hang fela ga e le fela o e nwa ka mora dijo ka tsela e ke tla be ke fana ka yona gona e sebetsa jwang
0: jwale ba imana bona na ba ka nwa tabola
1: e ntla golo batho ba imana gobane hangata bona ba imana go na le batho bana bo tla thola gore nako o ba le o thuseya ka metsotso yana o qetela e leng batho ba ilo pepa o tla thola ba pepa ka thata ba bangwe ba pepa ka di-operation e thusa batho boemong bono gore ba seka pepa ka thata kapo o pepa ka thipa
0: taba tse monate tsa tabola tshwara fela jwalo kgabaneso pele ge ya go ana le wena ge ke re tlo o phethela mo mamedi dinomoro tsa gago gape bakeng sa gore a tla tlhakelwe ke tse dingwe tsa dintlha tse wa batlang go di fitlhelela puisanong ena ya rona le wena ke tlhaka mona ke a gotla
2: ba re ntho tse ntle di tla ka boraro empa ntho tse golo tsona eo ke big three combo ya spur fumela 200 gram ya di-pork ribs se hlabosang Chicken thigh e bonojana le 125 gram ya vors mme di tla le di-golden chips le di-crispy onion rings tse kollehileng tsa spur tsotlhe ke 159.90 fela ha spur a haufi fela ho fihlela ka di-12 tsa July spur people with a taste for life hona le melawana le dipelo.
3: Na go ntsa tahlehelwe bophelong. Mo hau e ka ba matsidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Go di sega. Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Nana o ke la hao la jwale ke nako tshebeletso ke ya mantlha ke lesedi FM ke qetela puisano wa ka le ntate Mafaisa. O re fa sehlahiswa se matla Tabola. Ntate Mafaisa a re phethele puisano ya rona. Dinomoro tsa mohala
1: ke a di pheta ntate wa ka. Nomoro ke fumane yang ho yona ke 078-663-5590. Ya WhatsApp ke ena ya 063-188-6554. Ke a pheta hape na WhatsApp 063-188-6554. Engwe ke ena ya Lesotho ke +2 66 56 888 530. Ke a Lesotho eno le ena na le WhatsApp. Ke kopa o thusa ba mamedi mona ntate Mahloko. Ho na le tantho tse tsalang karolong ena ya rona moriana ena ya dibotlolo. Ba mamedi ke kopa ba hlokomedisa hore botlolo ya Tabola Mafaisa Herbal ke botlolo e tshweu e printuweng ka colour e tala, a se pampiri. Ehlile ke pente e itshwareleditse, ha e tlowe mono. Hana tjena ntate Mahloko, ha ke bua le wena ke hlokomedise ba mamedi. Ke feedback hana jwale tjena ke shopong ya ke bophelo healthcare. Ke shopong ya motho wa lekwerekwere mona. Ha ke tseba ke e bitsa hampe.
0: Ntate, o shopong ya motho wa haeso kwano wa mo Afrika. Re tlohele lebitso leno la lekwerekwere.
1: Ditlhe ke kopa tshwarela ntate wa ka, ne ke sa tsena ke tla e bitsa jwang.
0: Ntate ke a leboha.
1: Ntate o entse fake ntate, ke ntse ke lwantshana le yena hana jwale tjena. Batho bana ba o tseba mosebetsi wa bona. Ho tswa ka hara shop ya hae fela ke qeta ho lwantshana le ka fake. Phone ya ka ke a se scam uye se sa sebetse. Jwale ka nnete ke kopa bamamedi ba hlokomele taba mofuta ono. Ha re bua ka dintho ba utlwisise ona, re bua ka ntho e jwang hobane ke romeletswe ke di-customer tse se di rekile fake mona ho yena.
0: Wa qeteletse jwale a re file chefu mobe.
1: Ka nnete ntate wa ka hobane mo-customer e rekileng o ntjwetsitse re ntate ke rekile moriana wa pele ke thusaetse. Empa ana kena taste ha e sa le yona. Ebile ona e se le wa pampiri e tlowang ha e sa le wano wa pente ane e sa tloweng.
0: Ntate Mafaisa.
1: Ke thola botolo tse 9 mona ho yena tsa fei.
0: Ntate Mafaisa re ko lebohehle gabane eso ke a tshepa molaetsa o hlakile ebile wa utlwahala. Ke lokela ko nka thapo tsena ke di tjekiletse hape ka mane ka o thuso motaung Pimvili. Ke lebohe nako ya hao gabane eso.
1: Tanki ke lebohile ntate.
0: Ha se mohe sebatla ntshwarele hle gabane eso ke tseno he ke o neletsa tsona.
4: A ko lebohe soja mona re se rlwana fela re arulelane nako ena he. Jolo ka hole tjena momamedi motsotsunguna lefapha le kopantse. I'm on air now. All right, thank you. Butle pele ke moyeng kgono le wena aus wena se hoja seo ke sentseng ke sena ke nkile ditaba tsa batho bana ba baholo tseo ne re tlameha hore re tle re bue ka tsona. Ditaba tsa bona ke tsena e ne le ho leboha hore ha e sale ba fumana tjhelete ya grante ba phela betere haholo e le ho leboha hape hore nako nngwe ba e ba be le ona monyetla gore ba fuwe dijo. Ntho e nngwe gape nkgono eno wa bobedi e ne e le o leboa gore o kgona go godisa bana ba moradi le ga moradi a iketse mo a iketseng teng a mosile le bana, empa ba kgonne gore ba mo thuse gore tšhelete ya bana bana moradi a sky ja a le gole kwana mo a tsamayang teng e tswele go yena, mme bana bana ba phele. Mme o na leboa sassa jalo gore e ntse mosebetsi o motle gagolo gobane bana bana ba kgona go fumana dijo, ba kgona le go ya sekolong, ebile o kgona le go ba rekela diaparo tsa Maria. Tswetsi tsa gore ba reketse dijeresi ba le bararo jalo ka o fela bona ke re rekile dijeresi ngwanaka ka yona tšheletena, re a leboa. Enwa wa boraro yena le yena o re o na tlo leboa gagolo ke re ba bitsa ke bana bana ba golang a sa setse a le mong e le batswadi ba se ba tlhokagetse, se e le yena fela setseng le bana babo, ba thuswa ke yona tšheletena ya di-grant ore ka ntle go yona o ne a keke a kgona. Go na le mo o akileng a naana le gore a nke bophelo ba gae, empa itse ga a qalelela jalo ba mo thusa ka tšheletena ya di-grant ga e ba betere a golo le bana babo ba kgona go fumana tšheletena mme ba phela. O na tlo leboa fela monna o leboa ka meokgo wa bona gore pelo ya gae e utlwile bohloko a golo. Batswadi a ba saleo bana ba setse ba le bang, mme le nna ke le tsena ke le kare go sassa re a leboa, re a leboa gore baneng gagolo ba neng ba dikgutsana. Ke moo ke felelang teng wena seo ja tebo gona jwale o a bina, o bina sefela sae sa o qetela gobane jwale re ya goreng ya boraro. Ke a leboang tate ke nkile ditaba tsa bona, ba ne ba tlo leboa sassa ba leboa le lefapha la thekologelo. Thank you.
0: Ke lebohile sebata mmamedi motle ke ka mokgwa go fitlhang pheletsong ya lena le ratwang lenaneo la gaola jwale ke nako ka jeno re entse ka jeno lenaneng lena kopana le maloma mafatlha go sassa gona gona mona maqhubung a ikgethang 87.7 o lebateng 106.6 ge tle re tlo utlwa ditaba tsa botlhokwa letsatsing le legolo letsatsing la phomolo ga re gopola letsatsi la la 16 jwale se le dilemo tse 50 re ile ga feta letsatsing lena la 16 June Youth Day motho e motle ke letsatsi la batjha. Simply read, if you don't know me by now.

0: Mare 3-6, Monday to Friday. Ke Thabo Mokoni le Lebza Ngwana. Ke tlo le mamela until the last hour. Ke Paris Sabuang. Bare Paris the celebrity.
1: Thabo dumelang le bongani le molebo mawela. Ke dutse fatshe ga mametse ga thella ka sheko. A re theleng. Ke manta, ke jinete tshabatsane ka moke. Thank you baratwa baka.
2: Tumelan, skim sa drive, le dumediswa ke molebo hentumeng ka mona ka tumo le Paris. TLB, ho ra fela. E se ile manta hape. Ai, ke ka ta rutlwa no ka manta e se le manta. Ai, selemo sa fela. Ha re mola ho re nya botshelela. Bye.

0: go jalo fela mo bidijo lo ka ha re boletse ho Friendship Monday ka jeno re sheba taba ke ena e o fumanang hore hangata e etsa hore metswalle mengata ya arohane e etsa hore setswalle se ileng sa thewa sana kwe telele ga re fitla mona a o be ho a fela ka so
1: hangata re le metswalle re rata metswalle e leng hore ha re etsa diphoso ha ba bui kapa ba dumellana le rona diphoso ntho ntse dimpe tse re di etsang e le hore re batla ho boloka setswalle metswalle ha a kgeloa o tla dumellana le ena ha ya o etsa hantle mogotsi ha ya wa hotella motswalle o etsa tjena o etsa tjena re dumellana le tse tsempe tse metswalle rona di etsang hobane re qekisa segotsi re sa batle segotsi se fele le rona re batla metswalle e sa re tlhokomediseng o bona ba re motswalle o holding accountable re ba batle ba jwang a wa holo wena monna wena re batla bana ba ireng la ho etsa phosa ba dumellana le wena ya hai monna a ithamala o mfeto tamala o mona le dula le lwana a ithamala o tlo late ya go tle late a re lo nka o sa tamala mogotsi a reng e monna thamala o le bua nnete o tlo kopana le mathata a re matla reng e monna motswalle wa gao ntho a buang ke nnete ka etsa jena a re mma wa tena o
0: ga diketsa motswadi wa katlhe o ga diketse ka go tseba bophelo o batletse ka reng ga e le ena a buile ntho tshwanela e be jalo fela re bua ka yona ka jeno mmamedi motswalle eno a jalo e leng gore ga o tshabe ba gangata e tlile re batla batho ba sa re tshabeng re rata bana ba re tshabang ba e leng gore ga o ka re o ntsha sixy fela ba se ba re wa tsaya lebo ganka ka bua ka mogalema sixy a ke no e fumane ganka ka bua ka mogalema ga sa tlhotse a mpha go itseng wa bone e leng gore ne ke una gona go tswa go ena
1: na o kile wa kgalengwa ke motswalle wa bo o tineha ka nako yaneng a o kgalema o bontsha mabaka o bontsha bophelo o bo ikutlwe ka re wa o tina fela tsamaong ya nako wa tlhokomela gore keletso ya motho ona e nthusitse bona ke go kae ka jeno e nkagile bona dintho tse ke kgonneng go di fitlhela ka jeno ka lebaka la gore motswalle a nkgaleme tatlhegong yaka
0: motswalle wa gao o ile a o kgalema re bona ntho e etsang e tlo etsa go se ka graduate wa bona wa nna tswela pele je ya ba gao bale ke a o jwetsa e tla ga rona ga re ema staging wena e tlabe le wena go opelang matso o eme le tshweleng ya ba ntho ene o dula ga botlhoko ba motho yo o reng gantle ntle fela e la ga ga o se o dutse le mongwe wa wa iphumana wa re gotla sulamita ya ba bale ntho tsa gago di gotlela tseleng le wena wa tshwana le bana ba bane
1: jale re bua ka metswalle o ka jeno re bua ka setswalle seo mo teng o ile wa tineha ga ne a o bontsha mabaka wa rai ona wa ntina ha ba bang ba gotsi ba gago ba ne ba dumelelana le seo neng o se etsa ka nako re a ntlwana o tshwege o tseba e etsagala gotlhe e etsagala le gore rona majita medi ena a ntlwana molatlhe kao fela o etsang a e latlhangwana go beile a le mongwe a re amara ntsa ko wena rong ai one a o tenela o tletela one o tenela o tletela a re ntwana mare ko wena a rong kwena a rong twana o rong ke a utlwa ntwana ntho tse o di buang mare ko wena rong ga o ra sheba bana ba nine kao fela ntse ba re a ngwanona latlhangwana ona ngwanona hehehe
0: oketelelwa ke ngwane
1: qetelelong o fumane gore eno a mong a le mong a neng a ya kwana ga ba bang bana ba ya kwa ke yena ne o fa ntho e nepaetseng e o thusitseng ka jeno
0: jale ba metlaga tshwara metsetsong eo leshomele metse metlhano o re fe ore go na le motswalle wa gago o ileng a o be gantle kapa wena o motho a beyang batho gantle e bangwe le wena motswalle a jalo ka gare o setswalle sa lona ya o sebeletsana kapa ga e ka ba ya o sebeletsa go na le batho ba kgona go jotsa batho ba ba beye gantle mme ka morago mo motho a iphumane bophelong o motho a jalo kapa seo se ile sa etsagala go wena mme ka jeno wa bona gore e ntho tsa ka dishapo ka baka la fela gore ke ile ka mamela thabo tšhela ga ke ne ke sa mmamelelakong a neng a e bua empa ile a re ga ke sa ke le mong ka iphumane
1: 0795805-0066-0795-0805-0066-0864-0844. Sentsitseng tlapa ene se bapalla ho Instagram se se followers sehlopha se seng se bapadisa teng camera relegation
0: na mashapo ma 7 fela re tla di tloga bongana
2: a tsa di papadi ho riatella le bongane tshabalala
3: All of us all in kaofela tlhurisano ya FIFA World Cup 2026 ya phila ho SABC Sport ibuhe ho SABC 3 we mamela di alemoentsa SABC obo we streame ho SABC Plus dumela mabodi wa sebeletswa le seri re go fetsa peletsa dipapadi nana la re ya thella ha re ka lekatsa Comrade Marathon banneng mbudi wa lebelo leo ya mathelang Nedbank Running Club eleng George Kusha ore ha se chalete ntseng ore amathe ka bogabane le ro ba rekoto maobane empa ke le rato leo ana le lona la mabelo smatiso hem sedile motse mashuma mabedi ana le metso e robedi si tsamaetse ka chalete ka loka 2.3 million rent ka mora ho hapa le belo la selemo sena la Comrade le ne le nyulusetsa go tswa ka mona ka Durban ho ya Pieter Maritzburg pijana ka jeno mokiting wa dijo tsa hoseng a Kusha o ile a opela diatla ke bohle ba neng ba le teng ha ne a fuwa di bonus tse mmalwa tse kenyelletsang chalete ka loka 602 1000 kamora roba rekoto eneng sena le dilimo tse le shume le metso robedi Kusha o hapile le belo ka nako ya di hora tse 5 metso tse le shume le metso 5 le metso tswana e mashume a 5 ana le metso seletseng le roba rekoto ya selemo sa 2008 ya nako ya di hora tse 5 metso tswe mashume a mabedi ana le metso 4 le metso tswana e mashume a 4 ana le metso robong e le nyaetso jwalo ke Leonid Shvetsov le ho ja fumane chalete ntle ka nnete ha o sheba bona monena ore ha so tsebe hantle hore o tla etsa eng ka yona ha re utlo hore o di beile jwa
4: I haven't really thought of the financial aspect yet I did mention after the race you know if you're running for the money I think you're in the wrong sports to me I definitely not doing this for the money
3: o be tsa re tlholwena ke yona ineng e thopothela o sentjena jolo ka ile mona ibile a hapile Comrade ya haya pele ha re utlo di beile jwa
4: I think it's slowly sinking in. I still woke up this morning and I checked the date just to make sure that I dream or and I saw it is Monday so it did happen but it's slowly sinking in.
3: Are tsirela o tsapa papari ya cricket e thagwile tlhodisano ya Women's T20 World Cup mane ne henya England mme se tlhopa sa the Proteas Women ho hanga se ya qala ka lotu le letle jolo ka ha se hlotswe ke sana ya Australia ka dirane tse 66 le metso 5 papari nye ba paletse mane Manchester mo kebelo ngo re tswang ho ona hlopa sa Africa borwa se ile sa hapa lotho sa getha wa gela pele ya ba sogona ho etsa dirane tse le kholo 77 nga ana le metso emedi se lahletswe ke wicket tse robedi di overeng tse 20 mo Phoebe Litchfield a ile nga di hula pele ka half century di bapa di tsa gelang tsa hlopa sa Africa borwa e leng Nonkululeko Mlaba na Nadine de Klerk le a ya bonga khaka di le tsa qala ka lotu le seletle jolo ka ha di le tsa etsa fela ka tlhagatsa tsa gona fela o di ya wicket tse pedi se bapa di ka senga na go nyo hlopa sa Africa borwa se neng se le ka network karabela go ne o se bonolo jolo ka ha se gonne fela ho etsa di rane tse le kgolo le metse supileng mo mo captain Laura Volvard a entseng tse mashume a mana le mosimene ya bana ndi Nitlek wetsa tse mashume a mabedi na le mosimene 5 ha Marizan Cup a entse fela tse le shume le metsumedi ya baka mora mo di ntho di mpipala o feta mona mo so hlopa si leng sala hlelwa ke di wicket tse 5 ka ofela di running tse le shume le motsumong ha re di kwala ka tsa FIFA World Cup 2026 re shebe se pheto sa o tlwa ha re ne re qetelana be kenye fitileng ka la 5 hore be di bapetsu jwang ka nete jolo ka ile hore di ntse di gagatsana mane North America busimba la 5 hlopa sa Canada se ba ka 1-1 le sa Bosnia and Herzegovina ya re ka mqibelo USA ya gagata hlopa sa Paraguay ka ntlhatse nne ho e lengwe gathali Switzerland tsa bapala ka 1-1 maobane le di hledile mothangwana hlopa sa Brazil se bapetse ka 1-1 le sa Morocco ha sa Scotland se hlotse sa Haiti ka ntlha ile ngo ho noto sa Australia se ya tlile ho hlola sa Turkey ka ntlhatse pedi ho noto ha sa Germany se tlontlolotse sa Curacao ka ntlhatse supileng ho e lengwe sa Netherlands le sa Japan di bapetse jwalo hlopa tseno ka ntlhatse pedi hlopa ka seng mesonyana sa pasa Cote d'Ivoire se bapetse hantle haholo lo hlola sa Ecuador ka ntlha e leng ho noto ha sa Sweden se gagatshile sa Tunisia ka ntlha tse 5 ho e lengwe ke tla oneletsa rona be mekgatlo e fapaneng e eme jwang ha ke khutla le hore ke di fenge tso tla di lebella ka jeno le mesong ya hosane di bile ka lo so ke neng go tsatsa tsona tsa dipapari tsa pele re ya thella se ding di metsetso nya mashuma mararo ka mora hora ya bone ha jwale le boliti boss ba tsola pele bana beso
5: le bile ho le fela bong zito
3: ke o tya
5: top number 7 ka gona na le potso ntleng ya di Comrades Marathon ya Mohlodi?
0: No lokile bangani kutle a sabuka yo.
5: O a sabuka yo na hawike.
0: Na ke ne ke.
5: Fana ine le wena.
0: Ne lona.
5: Ka nete ma bongani.
3: Wa me nna ke bua taba tse botlhokwa man.
0: Oh, e botlhokwa yo boy. E botlhokwa bongane. Pela ha se e be ya nna ke kebe.
3: Eh. A le ke mpombo mpo e be fela he.
5: Fa uno sheba na ke aba a ke na bonnete. Ke bone ka re ka.
0: Na ke re ne ke shebele tse lebelo. Ke yona.
5: Dike ona la ha sa lebelo le.
0: Ke rata ntjo. Eh, ke dike.
5: Dike ona ha sa lebelo le.
0: Tsiba hantle.
5: Dike ona la ha sa lebelo le.
0: Yena he utsiba.
5: Utswa teng mo ha sa lebelo le.
0: Utswa debene. Eh, mong ha di Josh ke yena link le mala beso.
5: Mong ha di Josh. Ho etsa itseng ine leng ho no etsa lang. Ga ga bona hantle ka pa ga bona hantle. Re fela ga ga bona hantle ka pa ga bona hantle.
0: Le bone hantle.
5: Bona hantle.
0: Eh, ho neng re se bona. Ho matha ho bonolo bana beso.
5: Eh.
0: Bona le mafahla a hona le history ka pa puete le lentseng e tswella pele ya ba ya mafahla a ka mona ka qwaqwa.
5: Yes.
0: Le leng ine re ha mala a le sukudisa. Khantile le le yemi tlasa sfate ho bokena lona le mathe ho bontso nalwa ke motho a le mo jwale ho thwe ke ntho ke tlholeho ya batho ba matlete ka lebakala go ba tshintsha dijo kana go ba ikwetlisa jwale letsatsi before ba lo matha pele ba lo matha hona le dijo tse dintse ba dijang ba ka iphumana ba sebetswa ke malatsile jwale kutse ona utlwa hore ha ka kena hlathe o tlo sala wa 2.2 million ya ke ya ifumana
5: so re bone hantle
0: le bone hantle bana beso.
5: All right. Thank you Dike.
0: Ke rata headline ena ya IOL. Ere what would you do for 2.3 million?
5: Yeah, lena. Ngai.
0: Ere George Kushe ignored nature's call all the way to comrades victory.
5: Ah, lena ngai. Nkasi yemi. Ah, nkasi yemi.
0: Tsoba.
5: Ah nka se me dingata dinthotse bana ba re tla di buna re tla di bua ka mogala
3: eh
5: dingata dinthotse motho o ka di wa itella tsona bitsong la chalet o so e bona ke
3: e ngata ka le bana
5: ah le nna nka hulana ke yapile nka hulana ke yapile bana ba se ha una
3: o lukile mokone
5: ka mo lebohela he ka nne
0: eh o pa fela sa khona le nne ke headline ne ba tla ka sotho
5: ah itlwelle ka sekgwa e luki
0: ha ke tsebe na Kenny na ka re nya ena Kenny modupi ha e wotla ka sesotho
5: mo president a re le kha
0: ke na la ko te ba di papa di
5: thank you mom
6: ke tsebe ba sa di ba hlekifeditsweng le banna ba tholang ha se o sietsa hala ena ke ntwe tloile leng ho etsa hala mme no thula ha rona ho hlohlelletsa motho ya hlekifetsang basadi ba bangata ba lile ka o laolwa ke batho ba leng dikamanong le bona. Ho ba monna a suru jwalo o tlamehile o laola ka batho. O tlamehile o nka boikarabelo. Kgetha o se utlwise batho ba bang bohloko. Tlaleha mme o fetole boitshwaro. Lefatshe le nang le ntlhompho ke lefatshe le senang GBVF. O se teaqie. Hana o ema fela o shebelle. Kgweding ena ya batjha, jwalo ka bontate ba batjha le bashanyana. Re lokela ho ba baetapele phetong ya tlhekefetso ya bong le polao ya basadi. Ema ka seriti, o emele setjhaba se sireletsehileng. Ha re bope ngatana nngwe, re tshwarisane le GBVF Response Fund. Letsholo lena le tshehetswa ke SABC.
0: Ha go le boeti bla moholo na bong zito mo ba di chetla le ya sepetipeti engwe fela hore ngena ke N ka marika N1 southbound ka mo fela ho Winnie Mandela Drive melem medikwetso ka mo ganna ka kelo hloko ibile o lebelele le tie hiso e matla jolo ka ha hona le kotsi ke ne go tshwaretse yona ena fela tla le hore ngena e bona le tsodi bona ga sa di bona ga tshwara ke tibos_mokone @limawela1x #ratella traffic

0: Chris Brown on the 30 FM Residuals. Mabidi ka jeno khodi o di mihlala matsatsa le shoma le metse mihlano ke le tsatsi la bolo kholo ma shoma tsheletse le metse tsheletse ntse mo tsena sa 2026 ntse ba metse jwa TLB hore ya tella afternoon drive show metsotso e le shoma le metse mihlano re re libile horeng ya abune top la ma 7 ne we
1: tabo mukoni zo na ke ka ba le yana motswalle ya jwa la thusang Niki mubiza auswaka, kilikirja auswaka. Hantendenele musadi wa swari saka na nyeti mula mwaka. Azada na hane nyawo le ntatafala, niki bari la auswo. Kifte ki mungwe, ki mungwe, kille. Anti, arugula faz. Armona uweza, mwuti machalete, kire. Aruweza mwawele laka, kire. Arugula butata. Rash, how do we hire Ul Are Bootle? Put a bit. How do we fat so we have high way again? Ask a minute about Salatu. I can do a fat woman now on our old Sarajwa. I am now the other hand, the Massauti Belly, who fetch at a Japanese every day, who came up for was a phone for Hadabana Banabai. Tire, I can do a fat. No, I'm going to go ke mama bula mang di nwe na ntse re bloga fela mona pala simo u ri nwe mmane go start a u se runa mpe a hantle na sabatle na sabatle go pala go tlo bohloko u na sabatle na tsela lo go bisa monne na ka to bua le yena ene ke ka mara ha fika u fetula tselo ka hana bua me re ke ga go tla go tlala ka mantse ba ga go tla a u se no a a u na tla le hantle a u se runa mpe a hantle go fetlala re be ga go ya ke le fuli ntateng ke tsegi ditsile yena ha sa re ke nka dikeletse tsa usiyeo a usiyeo nna sa batle nix a nka ke motlagtela ka lelapare go era taba tsa batho
0: a go motlagtela fela wa o galen
2: ba tshwana go tlag
0: ane batho ba ngata e re le maditseng two ya go ya le modumo wa o reng gotse ai twel mosiye go na le ba ausi ba bangata ba e leng gore ba latlhile ntho e teng ka lebaka la dikeletse tse jwang ka jeno a sheba morara e shwa tsakeng ka bona le thabo ntse re le shapo o na le majita a paya re e sang ke latlhetswe ke ngwana shapo ntwana ke dumela ngwana wa wetsetse ga a tlolela ngwana o ka mme a re mme o le o ne a re dula gagago ga yena a re ke
2: ngwana monna o tlelang ka tšhelete ga o fa tšhelete matsong
0: dula
1: tabo mokoni so nna ke la ka ba le yena motswalle ya
3: dumela skim satra tse ding tsa dikeletso tsa metswalle ke keletso tse bang go benefita bona ba o eletsa ka keletso e belong gore ke bona ba tlo benefita ka laosane ke papi mokwena ga monotse fujos ko tango skim
0: lebile golo fela papi ei ngwaneso kwane o rometse molaetsa fela molaetsa o 2 minutes a ko leke o kgotsofatsa ngwaneso re utlwe taba tsa gago ga le 2 minutes se le pile dumela thabo le lebo na ke re ke le tsamotswalle wa ka ka hore a setsa mae le batho ba motsheisang ba mo lahleisang ke bona na go tshojwa motswalle wa ka ona sa tsuba thabo le lebo wa etsa dintho ana jwale o ya ntshware ka letsoho a re motswalle ke leboha bona ka jeno ke khonne ho tswa batho bao ha ke sa tsuba ke tshwere hantle re le boka nete ngwaneso ka nete re le boka mme o tsiba o tla ga dikeletso tse jwa le ho rona re tsuba o le monate re le mogengana o ntse o tla tlo re thiba wa re tee ye wa tee ye o na o tlo re tee magaleme ke bile ba bitsa magaleme ke
4: mo le bo he mawela le thabo mokoni le bua ntho tse dingwe ne ke na le ena mogotsi wa ka ke mo jetsa ke re hela ausi tlohela nthwena o e itsang monneno ga o wa o rata o rata gagolo ke a bona nna ke le segolo ke a lo febela monna ka monna wa ka next door a bile a moetsetsa ngwana o laba a ikela mobung o batamogotse ka e le gore ga re sa buisana nna le ena la go kopana tseleng ke le shwiti shwiti go ka mono ke hare nna ke tsamantse ke mo bua ke re he o fevela monna he nna ha ke le skatana se tsenana yo le bua ntlo nngwe ba ga tlo le bua ntlo e nngwe na witlo le go se le ding
5: eTopis at the 2026 Grade 1 Hollywood Bets Gold Challenge. Katlhulisano ya rona ya setsoto ya Season of Champions. Betšhata 50 ranta kapa go feta lebelong la dipera online kapa lekaleng le gaufinyana le wena la Hollywood Bets bakeng sa monyetla wa go gapa karolo ya 2.5 million rand le meputso. Betšha gona jwale o itshasetse gauta. Go nna le melawana le dipegelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa go betšha ya a nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ga ba dumelela go betšha. Bahlodi ba tseba nako ya go emisa. Mohala wa mahala wa go thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
6: Nakong tsa tahlehelo bophelong mohau e kapa matshediso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno, ho bobebe, ha ho tlhahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
7: Le bile thabo ke ga betso hla ka tlokhlene ke ne ke na le motswalle ka mona motswalle ba ka ke motho a se batlo mamela since 50 ditswa ho tloa ka le mo se tsileng ka sona sa COVID-19 motswalle ba ka ke motho e sala go ta ithekela dieto tsa 315 ya ha ke dula ka mo motivate ka tshelete ya hore mo 350 a wethola ska ba bua dintho ta bua dintho le fresh le thodi ka lemo se sa 2026 motho wa bua fela bua dintho a tawe kwa go tla ga ithekela dieta ha so di rekele tsa tsene go gwala tse ding tse ding so tso tsa plastic tso ntate ko pobele ngwane ntate mo di thabolle ke ga be tso hla ka tlokhole
0: no ja ga
2: be tsulele mkepe
0: ga be tsema a re sira se mona ga be mo khalme la ka bua di tsata
2: ai sale
0: a kala tawa
2: o tlo a sile mo tsa le kene ka 2020 se bile ka 2020
0: a re batla golden walk e ta se sin se kot e tri
2: a ga wena mun
0: Ay, yo. I'm Rabita.
2: Yo. Yo. Eh.
8: 063084 FM drive. Hello. Le guy. Yo
2: tempa.
0: Le phone number tsa mantwa wa khubetswa.
2: Oh, tsoga fela jalo.
9: Tsoga Eh. Wa bona nna thabo le lebu. Ke ka ba le yena motswalle. Ke go hona tsamaya go rona jole e be nna ke ngkhonwa tsubang le Lexington. Ha tla o matla ka Lexington a tla le ka company jola bona ba dikala. Ka mo phephetha go bona. A re go nna ku tswana le motho e motho na san tshepisitse. A go wa motsela motho yo wa ha o tswana le yena. Ke mo disana ha tswa sekolong. O wa disa.
8: Ano le buma wena?
2: Eh.
8: O tlo go mo tsa tsitsa ba ka mona ka ga mong tsi jo. O ne le buma tsana ka bo phone.
2: Eh andal.
0: Mme o gaudile.
8: O ka ba na ke tla ka o le letsa ile na ke tla ka o le letsa because ha go ne ha ka to shape.
2: Eh.
8: Eh man ba go bua ha go le tsana no ba ba tsa tsamae mo khatong wa batsong.
0: Yes.
8: Ha ka to khutlwa o sheba na go wa ha advice motho. motho mo ngwa eng ka nthena go ngwa ha itse ba thumba ba nya ba phidisa ntate
2: eh ntate
8: ke ka ho ke bona ile go hlokwa ntwe topic ya khanda ga go hlokwa ho le modimo a khotswa le tsantle
2: ka le bo ntate tsale me o kha u ile na tsaka tsona
0: a ka bana ba le ele motho a Lexington tsa le papa tsa Lexington Lexington ke yo na e
2: Ich soll die Papa so
0: machen. Du Radio Stud. Like sind du. Geh oh, nei.
2: Na so ist am Basar aqui. Oh mein Gott.
8: Antle Daiski.
0: Und denn sie?
2: Zeni.
8: Aber na, bitte mal.
0: Hey.
8: Ile ka bale yena mogotsi yo yola, ile ntse ke na le yena mogotsi yo yola. Ka tsatsi le le mo go sebetsang teng wa tseba. Na go ngwa ga tlile ga teneng. Ya ba ke tlo ke mona lo go kitlwa bo sebetse. Ba ke mlelela ke re no no na ke tlo mosebetsi. Wa tsana no la ntseka.
0: Mm.
8: O la ntseka go se ba ka tlo mosebetsi. Mara ya ke ke qeto tshu so nna mosebetsi ke o tlo ona lo re ke tle mosebetsing every day. Impa le lo go nna ke go tsopa ka ke tlo mosebetsi. A ntseka wa tsana ke e la ba yena nsia mo mogotsi wa ka. E lo go o sa lo sebetsa plekeng yeng. A go re a nsia ke sebetsa. Stop us fela mo hore ke baka tatlwa mosebetsi yena aba o tlwela mara yena ha o tlwela a o tlwela ya ho mo e le go nna le ke tlo tlwela ke o tlwela ke dula fa sa ke tlwela ke ba
0: ka ne tira le bua
8: e tsho se yena ke di makatso je di mauke a nka tsa bo mmitsa se ya le mo yensa tsaba se se holo o la a etsa go ke baka tlwela mosebetsi ha ha tlalo re na ikutlwa jwang hantle bona ile prototypes le o tle wa mplela ga ka lo tshwane ska sa fela ke mara tla le data e di
2: yo ga le bona ne sauta
8: a kana ke le buile ke buitsa ka tedi ga tsan thank you ka le
0: bona ga kana ga sa le buile ngone se ga le bona thank you a go ngala mosebetsi ha ba bamba ga ai nga tlela ma a mo na go bona o dula o sotlile moyeng jwa yena re ke tshwere bua ka yona ka jeno mmamedi ka jeno ho sheba morao keletso eo eo e ne sa tshwane letseding ihle e o ghatatsa e kare ya o imela ke yona e o ntseditseng pedi o thusitse bona ka jeno le lapa le futhumetse di bona le molekano wa le ntho di shapa ba opola ga bo lebo bane ba monne no wa otella motlwane ba ithlaela mamanga ga dula mo bona ka jeno ho jwa
2: khotso fetse
0: ntho di tsamahanne ntho di tsamahanne
2: motlwane lo felletse ke mosebetsi Ya ba ho ba la hlanga reng hela
0: ema le monna ha o
2: mo thapile ema le monna ha o ntse o le jwalo
0: bona ka jeno modimo mo hlonolo fadi
2: o le sharp o jwalo
0: bona ntho dia ya hula ka be ho kene mo mo ba ke ntse
2: lala
0: well why do happen at least fm.co.za ke try time to come malakabe prince kp black motion shimza amifako ai mkhuti urongo

0: akule bua holo tibla moholo ena muamedi hujolo fela sentse re kena se khotlene sa rona sa thuto se dikokotlelo mail nano lena o litlisetswa ka motlotlo ke lefapha la thuto e phahamenga le kwetliso kwano Africa Bora mojolo le SABC Education and Rich Minds and Rich Lives kwano le Serie FM botla hising batsidiso ramatsi Mwamedi kapa wena moithuti ha jwale re kena gaolong ya mashabi ya motsolemong ya le totola dipuisano tsena tse tsheditsweng ke lefapha la thuto e phahameng ha jwale re tlo ithuta ka botlhokwa ba ho ngola CV ena le dintlha tse hlokahalang le hore cover letter e lokela ho ka ba jwang ka dinako tse ding ho fumana bakupi ho fumana ha bakupi ba mosebetsi ba ngola ditaba tse gahlang empa se di nete ke go bona mele ka ke le hloko mme o gwaritse ditabatse leng hore re tla be re buisana ka tsona le me a Christa Rapoho yena o tsomane career development o tswa department of higher education and training mena o tswa ke career development practitioner me Christa Khotso
1: ke a dumedisa le bu ke dumedisa le ba me di ba le CDFM
0: me Christa re lebuya haholo ka robele gona thapa mengena mme ha re hlere kene ditabentsa rona ha re bua ka employability re bua ka eng
1: okay ha re bua ka employability re bua ka tsela e motho a ka gonang ho fumana mosebetsi ka yona le ho boloka mosebetsi o le ho ba le mosebetsi o kgotsofatsang employability itlhile ka attitude e motho e go itlhile ka attitude tsena e motho a se bang dintho ka yona tsebo le knowledge e motho a na le yona haholoholo ha a tlobatsa mosebetsi and hape employability itlhile ho tsebo le knowledge e motho or motho a fanang ka yona ho mohiri
0: o fumana hangata me batho ba sokola ho ngola ka hore ditsebo tsa bona tsa mesebetsi ke difeng na go tseding o fumana hore le hana le yona fela ha gone ho iqaqisa ho hlokala hore motho a etse jwang hore a bontshe hore o na le tsebo ya sena selong ho bua ka sona
1: okay a ke re tseding ka ditsebo ha ke re nka kadima lentse la tshwa tse re di bitsa gore ke di transferable skills a ke re hanga ta moithuti ore ena motho a ba sa tsebe gore na a ka gona ho di sebedisa go o tla fumana le gore motho o na le tsona mara ha a tsebe gore na a ka gona ho di sebedisa jwa mosebetsing go re tikeletsa di dipitong ka mehlala ya di skills ka patona tsona di transferable skills le go tsana le bo di teamwork bo problem solving bo communication bo planning or organization bo time management bo computer literacy bo interpersonal skills ke tsone tse motho a nale tsona ke re tse dintsa tsona motho o ka ba le tsona ha o hloke gore o ka ya sekolo a ke go le tshita tsona tse dintsa tsona ke tse o nang le tsona nka etsa mohlala o ke ka ile go moithuti o kile aba mo committee ya ho plana maybe go kerekeng hona o to ba le mokitjana then we took over more committee new then o tlo ithuta o ba le skill tsa ho plana jana mithuto ha ene le hore nthunyana tse seng ya nyana tsa ntse di etsa mo haye go go sekolong ka poko go kerekeng ke tsona tse di tsa hore ke di skills and the skills tse a ka gona hore a di sebedise ha lo a ha apply ka po ha se a sebetsa
0: me ke di ntla dife tse botlhokwa tse lokelang hore di hlahelle ka hare ho CV ha motho a kenya jalo kopo bakela tshebetso
1: okay mo se ke tsantsa a dibe hore ha ngwala CV after bua maka ho bane ha o ka bua maka nka etsa mohlala hore o tla re wena o na le masters ya kere kanti ha o na le yona masters level e o ha o na di qualification tse o tsena le tsone ke tsantsa mo ithuti ha a qala a ngwala CV ya hae a dilo fatshe I say but then ha ngwala CV a ngwala di ntlatsa bohlokwa go batho ba tloela ho ngwala hore ha a qala a ngwala CV CV ya hao a ngole ntho e tinya bohlokwa CV ya hao ke tshwantse e bua ka wena a ke gore ha mahamiti ha muhiri ha bona CV ya hao a gahle e fela go la toka Africa page 2 a bona gore motho o mohlomong ke motho o nka monida a tlo ho bua maka ene CV ya hao ke tshwantse e be le dintlha tsa bohlokwa party ya pele motho ke tshwantse a tsebe gore na e tla ba yena di lead mabitso a hae di qualification tsa di entseng ni di skills tsa di acquiring or if lo re ha ngwe di skills a ngwe le ba di training tsene a di etsa a or maybe ha re mothuti o kibe aba at last rep ko sekolong le yone e nte e hlokega a ka gona gore a e kenye mo CV-ng ya hae.
0: Mamini tsoa metselo siko kotlelo ho le SFM ho pula he hore re ho kheta me he ka jeno re gaolong ya bomashwa be motsolo mo re ntse ga tsamaisana ja le lefapha la thuto e phameng mo ho le kotliso kwano Africa Borwa e ba ngona le potso e feka pa e feka se o re buang ka sona kwano Mohamedi o ka re ngolla ka pa wa romela voice note ya ha 079 758 5066 re bua ka o thusa sechaba ho theha mekgwa ya ho ntlafatsa ditsebo tsa ho hirwa me o tlile boholo me o sa tlhalositse hore re bua ka employability re bua ka eng e bile re se re le ho CV hona jalo gona ho ngola jang ho e hona le CV tseding tseleng hore nako nya pele CV ha o neng ngwana no kenya ntho tseng a ta hampe mpa hona jalo e se fetuile tsela le mekgwa e leng hore di CV di ngolo ka yona mehe o ka kenya potso ya hao bakeng la seo hangata diphoso e ba di fe metse o batho ba di etsang ha ba ngola CV kapa ba sa kenye CV e ho helang e bile e sa hlaka motho a ka etsang ha ba tla hore CV ya hae e ho hele e bile e hlaka ntho qetang ho bua hona jwale ya hore le pele monga mosebetsi a fitla page 2 re ha sheba page ya pele fela ba santse a bona hore enwa ke ene ke tsonang ho hira.
1: Okay, mutiti tsantse re ha a eta CV di tlatsa bohlokwa a ska ngola CV e telele fela o hanga tla kere le hore mutiti ba rata hore ba tshintshe mongolo nka re yona font o kere go di mo kwa a ente fold e so then paragraph e nngwe a ente so and then hape CV ha o ska ba telele e ka re ke buka CV how apply and ka kadima lentse la tshwa tsantsi be straight to the point then mo hire ha o le jole o tla bona hore motho o wa tseba ntwa e batlang.
0: Mhm, hona le potso mona ke batlang ho ho yona ka potlako mme ke batla ho ya ho yona ka potlako ha ho lokwano etswa ho le bosongkwala a re dumela o se le bommoho le mme ke kopa ho botsa hore ke phoso ha ile hore ho hlaile segeo sa mosebetsi e be nna ke ngola ha ke na le experience eo le ha ile hore ke na le mangolo a feta mo ho ba ofumana hangata rona ha re ngotse ka pa re kentse di qualifications tsa rona e ba ho thure overqualified.
1: Okay, ho botsoka hore mithuti a ka ngwala experience e bile yona holuholu ke yona ntho e hlokehang hore mithuti ha bona job advert aba a ngwala hore yena o kile a sebetsa kae a sebetsa for dilemo tse feng dilemo tse kae and then o ne etsa mosebetsi o jwang mohlomong ha ne ba re ba batla cleaner e tshwanetse o hlalose hore nna ne ke le cleaner di office kapo ke cleaner mall a ke tsantse o hlalose go na o no sebetsa in experience ya how ke eng
0: ha kule bua holo me mohole le Mohamedi me he ha re tswele pele ka puisano ya rona ha re tsamisa maikutlo a rona ntleng ya ho etsa cover letter ke dintho dife tseo moithuti ka pa motho a kenyang kopo ya mosebetsi a lokelang ho ka diela hloko le ho diqaqisa.
1: Okay, a ke re tseding tsa di company kapo tsa di organization le di cover letter tsa bona mari moithuti ha a etsa di a batla ho etsa cover letter ya hae ha ya tshwanela ho ba telele e ka o ngola essay kapo o ngola assignment and hape cover letter ya hao paragraph ya pele ke tshwanetse o bolele hona o applyela mosebetsi o feng ko paragraph ya pele wa tshwanela hore ke nna mokete a ke re kore o setse o mo CV ya hao batho ba bone hore ko wena mang ape ko paragraph ya pele ke tshwanetse o hlalose hore na o applyela mosebetsi o feng and happy mo paragraphing engwe ke tsantsa o bolele gore na mosebetsi o o bone ko kae o tla re ke bone mosebetsi o ko ko dikuranteng then wa tlhalosa ona o bone ko kuranteng efeng le date ya teng then happy paragraph tse di tsela tellang mo tshutu tsantsa a hlalose gore na qualification ena le yona ke efeng le di skills tsa le tsona gore a ska hona mo cover letter a ska bua maka ke tsantsa a hlalose gore na di skills tsa ka ke na le communication skills ke na le interpersonal skills ya le time management skills tsa and then a bile le gore na di qualification tsa nang le tsona la mo tshutu a soka a qeta qualification ke tsantsa a bulele gore o tsantsa a yeta qualification ya hae tapo mo hlomo ga ntse qualification empa a sina certificate wa hlalosa gore ke se ke ntse qualification empa ke ene ke certificate shaka
2: bile ho le fela me rapo mamedi shaba metsotse mashoma mabedi le metsi supileng a kamera hora ya bone ntse ba metse le sedi FM se khutlwana ke se ikokotlelo se o sitlise tswanjalo ke SABC Education melena ne o ntse le tshwere jalo ke lebohang mo lebohe mawela le Thabo Mokone re buisana jalo le mme Christa Rapo re buisana jalo ka ho thusa setšhaba ho thea mekgwa ya ho ntlafatsa ditsebo tsa ho hirwa mme Rapo ona le potso e keneng kwane ho tswa ho mo mamedi hore Thabo le ausi lebo ne ke kopa hore le mpotsetse mme Rapo hore na CV-ng motho o kgona ho kenya mosebetsi wa volunteering hobane ke kile ka volunteer clinic-ing empa ha ke tsebe hore ke lokela hore ke o kenye mosebetsi oo ha ke ngola CV.
1: Okay. Kore motho ha e kile ya ba moithaopi a sena any working experience ho bohlokwa gore a e ngole mara a sa lose gore e ne e le moithaopi a ska ngola gore nna ne ke sebetsa clinic-ing ke etsa maybe ke ntsha meriana a hlalose gore ke ne ke le moithaopi and ha ne ke le moithaopi ke ne ke thusa ka nthwena haholoholo jwang ha a sena experience because e tlo mo thusa.
0: Kale bohame me momedi re kentse re ntse re tswela pele ho nka dipotso tsa hao ho 0797585066 ka mane ka WhatsApp ya LCD FM potso efe kapa efe o ka ba le yona ha ho lo jwang ha o le motho a ntseng a batla mosebetsi ha o le motho eleng hore le mo le nteng o so ntlafaditse mme o batla ho ntshetsa tsebo ya hao pele ho lo ya mosebetsi
2: ana le mamedi mahala ngwaneso
0: a re ke go tle tipe o mo eng khotsa
3: Oto.
0: Dare?
3: Me atata me kore na le kutse mo e le ngwa motse ho na hore ne. O bona ho hona le motho mo. Kore o na le teacher. Mo mangola le teacher. O na le mangola le security. Ha pula mo ba ga nana. Ha ga ba tle mo motho a go dile nga go le mo. To tla go shukudisa tshutse ba. So jo le tengwe mo ha go tinye ntwe mo le mo teng. Mo o batla go se o sejetse ya lwa. Batjala ba hana ha lo go tlhela go lo feta ntho yeo msebetsi wa bona ha ba o hihi ha ba o hihi ba o tshela ka thuko ba gane no wena e tle ka go jole o do tlisa o papanyana ho ntse ba ke wa e bona ntse ka
0: eh ntate ga utle
3: ke a leboa
0: ke le bula ho lo ntate
3: ke maja
0: ya eng le maja ga
2: ha
0: Me Christa e gotlela hape tabenyane e re bui e ke leng ka e botsa pejane jalo ka ntate ya bolela hore ona o fumana go ona le lengolo la botichere fela hape ona le la bo security ebe o kenya kopo mosebetsi mo itseng o tla bo hlaile kana go eo ebe ha ba o nke ka bakala gore o over qualified ba go over qualified o ka nete ho hang ha o ntse ba fumana o sa fumana mosebetsi.
1: Okay, sleep. A ke re jano e ka sire ha bo gore batho ba rona ke tsantsa ba hlakomela gore ha o tile job advert. Job advert e reng e batla gore o be le security. A ke re ha engwe tse gore e batla bo security or e batla motho a nang le bo security. Ke tsantsa apply le yona e ya bo security. O ska wa re 19 ka ba teacher ka ba ke a ke re ha ba tlo re bo teacher ba hao. Ba batla gore ba batla di expertise tsa hao tsa bo security. Jano wena ha o re nna ke teacher ke na le bachelor of education o lo etsa eng ka bo teacher mo bo security o bana tsantsa wena o lo tlhalosa fela hore nna ke na le experience ya bo security nkile ka ba le security ko mining ka pangile ka ba security ko spetele ko batho ba rona ba tsantsa ba cheke ba le di job advert rona job advert e batla eng
2: me Christian tena e u bua le bo ibuhlokwa haholo me ipilikanyetsa batho ba bangata ntho ya gore motho apply la mosebetsi o itseng o bo fumana rona letsebo engata ya lekala le fapaneng li lena le ya le apply la jole boholo ba rona tla fumana re nka tsebo ene engata ya lekala le fapaneng li lena le re apply la re le Kenya saving ya rona rena na re tla re sebeletsa nthwana ne ke batla gore o ikise gore mo mamedi ho tloa ka jeno a itsebe ntwa gore e ka nne ya ske ya o sebeletsa ntwa gore o tla nka experience ya ka patsibo ya hao engata o batle ho ikenya saving ya hao hana jwale ya mosebetsi o fapaneng e leng gore ke wona o apply elang nthwana ne ka nna ya o beya ka mosinga ile hantle ha ine o sebeletsa e o beka ka botleng
1: Eh a botithabo a ke re jone e ka tsere ha o ba re ba batla ma security wena o ba re ba batla ma security a batla maybe higher certificate wena bo tsotla ya ka di diploma tsa o di degree tsa o di masters tsa hao a ke re ba shebile hore motho o re batlang go hore e be le security ke motho a tlo gatang mo aho wa rona ha re batle motho a tlo go bulelang ka hore o entse research ya eng ha re batle motho a tlo go bulelang hore yena o ile di university tse kae kae re ne re ipatlela fela motho ana le tsebo ka bo security a to tsela fela a re gatela mo a ho wa rona or a re gatela le bankele la rona
4: Hello tabo lebo botso ho mme mono ke taba ena ya di qualifications tse leng gore bona le tswana mare boso yona e hlaisa tse leng gore ke di qualifications tse ka tlase botse wena ona le tsona e le hore re tshwantse o bue maka ka CV ya hao hore o ska di hlaisa taba tseo me ya ba ka fumana hore handle ntle ba hirile motho eleng hore o ntse le ka odimo haholo le qualifications tsa bona tseo ebe ba o treate ka slicing handle o tshwantse o etse jwang moo obane yona ya gore o se ka ba hlaisa ditaba tsa gore hantle ka ofela CV ke yona e bontshang gore ga o tshepagale mme ga o tshepagale gape o se tshosa o bona wa ba tshosa batima sukela kana nna bophima
0: me
1: a selebo
0: e ke ne ke kopa wa gabeleng tate kwa
1: ntate kore ha ka o tlisa potso ya gae gantle gore na o potsa ka gore ga o na le di-qualification tse ngata kaponeng ga o na le tsebo e ngata kapa ga o sena di-qualification ga ke kgone go utlwisisa potso ya gae
2: o batlabue yona ntho le ntse re bua mme ya gore o fumane gore o tlile o motho ya badileng gagolo jale ha o re o sheba segeo sena sa mosebetsi o o batlang gana jale o bane o batla mosebetsi o fumana e le segeo sa e leng gore ga se batle motho ya badileng jale o lokela o etse jwang ga o batla o lokela o bue maaka gore ga ke na motlhomong phitlhelelo e itseng ya thuto gobane o batla go fumana monyetla oo e tle gore ga o se o fumane o le ka gare e be le ona ba tlhokomela gore motho ena gore thetsitsa e lantle o over qualified jale o na botsa gore na o lokela o etse jwang ga o iphumana le boemong ba gore wa o batla mosebetsi o fela o badile go feta tshwantse o etse jwang o give up o tlwelele kapa o bue maaka gore a ke feleletse grade 12 o ntse o na le di-masters
1: a ke tsanengke tshwantse motšha kapa moithuti a tsebe gore na mosebetsi oo o batla eng a ke re mosebetsi ga ba o ntshitse ga se gore fela batla re batla batho ba nang le diploma fela kapa a ke re ba ntsha ba re re batla motho nka ikotloetsa motlhala gore re batla motho a nang le NQF level 4 ko ga re motho a nang le NQF level 4 ga bolele gore ba batla motho a nang le matric ba batla motho a nang le matric kapo ba batla motho a nang le qualification e nang le e registerileng go NQF level 4 empa moithuti ga a bona gore mosebetsi o ke over qualified or motlhomong ga lena di qualification tsa gae a ka keletsa tsona di-skills tse ntse ke bua ka tsone di-skills tse nang le tsona a dingola mo CV-ng ya gae and ga ke tshepe gore go ka ba le maybe motlhomong ga se ba o hirile ba ka se o tshware gantle ba re wena over qualified mo company-ng ya rona ga ke tshepe gore go ka ba le dintho tse ka bang jwalo
2: re le bomme go na le o mo molaetsa mona o tla ntlheng ya di-reference e mme re na le bothata ka di-reference o fumane gore motho a lokelang gore a o referencetse ke motho nyana neng a sa o rate o fumane gore o ne o le mosebetsi ya neng a itshwere gantle ya tlhwatlhwa fela o lokela gore o referencetse ke motho enwa ya ka nnang a o beya ka mosing re etsa jwang ke potso etswang mo mamedi o eng o tse kwang gore re ka e sebetsa jwang taba ya reference
1: a kere hangata motho ha batla hore o be referential ke tsantsi o botsibise hore ha kere motho mongwa sebetsa maybe o ka kopa DD or assistant director or motho tsebetsa le ene hore o reference and a kere jano ha motho a go reference a ke go tla tsoka go wena go mosebetsing o motho a jwang o motho a kellang kapo o motho ha o tho ha o fuwa mosebetsi bo re nna ke gathetse ke a tsa ke a lunching a kere ba reference a ka tsela e wena o sebetsang ka and then gape le di referee o tla kerelo ke batho ba bang e ba di-mentor tsa gago ga se gore ke tshwanetse fela e be motho o sebetsang le ena kapa motho o jang le ena kapa supervisor ya gago le di-mentor o tshwanetse o be le mentor wa gago a ka o referencean kore motho a batla o be reference ke gore ke tshwanetse le ga ba o fa mosebetsi o seka tenele le go fitlha mosebetsi o seka fitlha lata or ko utlwetse go o seka ba wena o ntse o fitlha lata ka metlha le metlha kapa ga o se to ga ona mabone mosebetsing o bo se o tsamaya ka pela ke ke ntse batho ba ha maybe na ke supervisor ya hao ha ba tlo mponela ba re o ke Thabo Mokone o fonetse o ngotse referee mo tsibing ya ga ke o tla bua re motho o tsama ka pele motho ha mamela motho ha ite mosebetsi ho ka ka botla lo wena as motho ba tsa mosebetsi tsantsa go lwana ha o batla referee o etse mosebetsi wa hao e be mosebetsi o koko go etse mosebetsi wa ka magete
2: ya utlwagala mme Christa e tlhoka re ke re batlele segotlwana sa yona se le seng re tlo e qoqa gobane ntho tsena tse di buileng di botlhokwa nako nngwe Thabo Mokone le ga na ntse a di etsa ka nepo di le jalo se ka o ditshwa a tsamaya ka nako a sebetsa ka boitelo o fumane fela re mookamedi wa e ne le motho a sa morateng ya e tsala and ke ena motho a tshwantse le mo referencetsa nako nngwe o fumane re ntho eo o mo referencetsa fela gore a motho enwa a se motho o le ka sebetsang le ene e se bitsong la gore ka nnete o na le jalo mosebetsing le bitsong la gore fela o na madi a ya sa morate fela re tla e tlo ka tsatsi le mme rapore ya lebo go na le molaetsa o mongwe ape o keneng kwa
5: hello Abdi Thabo le Auslem ke kopa o mpotsetse mme mo gore nna ke na le forklift le restack ga ke se fumane mosebetsi wa tsone empa ntse ke batla mosebetsi ga ke kgethe mosebetsi maa ke dikentse CV-ng yaka di teng CV-ng yaka ke tshwanetse gore ke dintshena jalo ga ke o batla mosebetsi KFC kapa Shoprite goba no ke batla kae kapa kae and then ga ke o fumane so ke batla go tseba gore a ke o thole mosebetsi o ka baka la gore ke kentse dintho tse CV-ng yaka nna ke tshwanetse gore ke dintshena
6: dumela Thabo le lebo ke kopa le botse mme gona jala ga o ka etsa gore o fumane mosebetsi ne wa dikgwedi tse tharo na mosebetsi ono wa kgwedi tse tharo tseno le ona wa o kenye CV jala ka experience ya gago kapa ona ga o kenye CV motlhala mosebetsi wa statistics SA kapa mosebetsi ono wa IEC na ebe mosebetsi o lona o kgona go o kenye CV-ng gore o ilanne wa sebetsa a itse ka contract eno ya nakwana
2: merapo
1: okay mosebetsi wa nokana wona o wa di 3 months jalo ka ntate a se tlhalositse a kere kwa di 3 months jalo mosebetsi wa o kenya mo CV-ng ya gago kore bahiri ba tlo bona gore o na le communication skills o na le interpersonal skills o na le time management a kere o kile wa sebetsa ga se gore ga o so sebetse go gang o kile wa sebetsa jaanong ke tshetsekeke kore ditsona mosebetsi ya bo 3 months ke tsona mo reng he o na le di-transferable skills wona tshwanetse o ne o kenya la o ka ba moithaopi le wona boithaopi bo wa bongola mo CV-ng ya goreng ke le ka ba moithaopi for kgwedi tse pedi kapa for beke a kere ga o le jalo jalo mohiri o tlo bona gore motho o ke motho a ka sebetsang le batho kapa ke motho a jwang a kere ke tla ntlheng ya mme wa a eteng forklift ga ba tshwanela o enter forklift ya gago ke tshwanetse o phele o ntse o e kenya ga o batla mesebetsi le ya kaba mosebetsi ya mo dishopong kapa mosebetsi ya mo rekisang dijo ko teng ke tshwanetse o e kenya gore ba bone gore at least o na le qualification a kere ntle le matric wa gago kapa yona NCV o na le qualification e nngwe ntle le yona matric kapa qualification e tla e ba e tlhalositse
0: ga le bohame me ona le molaetso mong hape ka kwana
7: hai tabole lebo ke rata se hlo sa lona tsela ntse ke ga le bolela nyana e nngwe hai ba ho tswa ho apply la mosebetsi kona le qualification tse ka odimo o ska di kenya ho bana be le ditlao ya ka mosing. That is misrepresentation by omission. You can be held liable for that. Though you are actually omitting material facts that should have been disclosed kana go ya interview. Unfortunately na ha ya ona ke le ya tswela pele. Ho bana re fumana situation e se ka ntsona tsena mo re ngwa mo sebetsi wa advertiser. Ho ile lo ba ba class bona ba sa qualify le bona ba apply. Bana ba qualified ho ba over qualified. A bona statement e se over qualified se tlobola na ha. Thank you.
0: Re le boa haholo ntate. Ke tsebe mme o ka ba le karabelo ho seo kapa ntate ka netona sa hlalositse.
1: Ntate bo hlalositse, bo hlalositse hantle o sleep.
0: Ga le boa mme. Mme re na kontse tse re leng tsa re sebisang AI haholo. Ke AI ka mona ke AI ka mane. Mme ke batla go khutlela ntlheng ya cover letter. Ana ha motho anka cover letter ya hae a etsa ka se sebediswa sefe kapa sefe sa AI mme romela ke phoso ana se ka ba phoso le ka hlokomela le bahiro re mona ka nnete ha wa ngola yena motho ena ho ngotse AI mme ke phoso na e ka moetsa ga se fumane tshebetso.
1: Okay, akere batho ba ke tsantse hore akere ba bahiri le bona o tla kere bana le di ke tla ka dimalentse la le la sekgwa di system tse ba di sebedisang hore ha motho a entse yona cover letter ba kgone hore ba e bone hore ntho e etsa ko AI akere e re 100% AI akere jone moithuti ke tshwantse mohlomong ha a ka batla tsotse a checke fela hore di guidelines a seka sebedisa hore e motsitse ntho engwe lengwe a checke fela di guidelines tsa hore na e kore e mo guide hore ha o etsiwa cover letter go batliwa eng le eng ore ha o etsiwa application letter go batliwa eng a seka re a seka enka e le jwalo go tswa mo mo internet-eng a itse le jalo kore a batle fela gore e mo guide gore na ke di eng tsa bohlokwa tse tshwanetse gore a di kenye ha etsa application letter kapa yona cover letter.
2: Me rapo re lebo me rapo ha re ka re shebe dinako a re ka re shebe dinako hanyane go na le nako a ke sa gola mo e ne re CV yao ha e na le maqhepe a mararo kapa ya a mararo e ne ka re mothonyana a fokolang a sa etsang dintho a sokang a tshwantse CV yao e tle be toma maqhepe a be mahlano isa botsheleleng nako tsaya tsa fetoa ra bona mona mo ditsebi di sedieletsa ra kgona o sa tlhokagala re CV be le maqhepe a mangata so hlokala ntlha tsa bohlokwa mona le mona le mona le mane like ba maqhepe a mabedi kapa le leng re hokae hana jwale mo CV kgothatsang bahiri mo bahiri ba kgothalang ho e bala re receiving ya maqhepe a mangata ena le information ya wengata ya ntho tseo di entseng ena le di ho boetse hona le di barkeding di ntho tse di hobby kapa receiving e wotlang ntho tsa bohlokwa fela e nang le maqhepe a mabedi ha le mangata.
1: Okay, abuti tebo. A ke ngwana jole ha re sa batla go rete ba hira ba se batla go yete ntho e kgolo ke re ka go botsi buka. Bona jole CV ya hao ke tsantsi fela e be ha re etelele e be ene fela le maqhepe a mabedi fela. Ene le qhepe la pele ke tsantsi limbe e be lona le attractang ba hire. Go go qhepe la pele tsantsi le buo ka go na o ha o sa sebetse. Di tsantsa discussion le tsona. Ore yona o pile wa ithaopa kae mara ha o sebetsa hona jwale tshwanetse e ntse mosebetsi o yetsa hona jwale kere o bolele hore na o sebetsa eng o yetsa eng your job description ke eng o yetsa hona jwale empa he house na tsona o ka ngwala tse le tsa hotel ha no wetsa bithaupi kapa tsona tse tsa di 3 months fela ko hona jwale ha o sa batla CV tele ko fela motho a ke go atiba ha ba hira ba re ba shortlist ko re o kere o tshwere thaba e kana ya di-CV yone ga ke tlo bala buka e kgologolo ya gago a ke ka checka fela gore okay motho o na le diploma wa qualify eng then a kere ha ba shortlist ba tlo thika sa yone wena o ngotse ko re page 2 ke yone e na le ntlha tsa bohlokwa wa e bone tshwanetse ntlha lephepe la pele e be lona e na le ntlha tsa bohlokwa gore motho a tlo hira mohiri ha a qala fela a tshwara CV ya gago ba sa bona re motho o ne ra mo shortlist wa qualify. Jaanong ngwana tla bo go ntlha tsa gago tsa botlhokwa ka morago ka lethepeng la bobedi kona.
0: Mme rapo re lebohile haholo ka nnete e be moamedi a ka kopana le lona go kae ha a tlhoka gore a leletsetse kapa le romelele molaetsa.
1: Okay, ra fumaneha mo career development services moithuti ba ka re sendela please call me number ya rona ke 072 204 5056. Ba ka re tsetsa please call ka manta o fitla ka labohlano ka 8 o'clock o fitla ka 4 o'clock kapo ba re sendela email mo ho careerhelp@dhet.gov.za ba leng haufi ba dulang mo Pretoria Joburg kapo Bovale ba ka re etela ra fumaneha mo ho 123 Francis Garde Pretoria or ba ka like page ya rona
0: mo ho
1: Facebook
0: e
1: leng Career Help.
0: Me rapo ka nako ya hao ka jeno.
1: Okay, ke lebile Oslebu. Bye bye.
0: Bye ma. Go bile ha o rata ka fumana di nthatsa gatiswa le nana o lena le ya manga fitileng. O ka letsetsa jwalo masirame mita mashao ho 051 503 3225 le Eric Mkhwanazi ho 011 714 7342 le nana o o ne o le tliseditswe ka motlotlo ke lefapha la thuto e phahameng le kwetliso Afrika Borwa moho jwalo le SABC Education and Rich Minds and Rich Lives kwano le CFM botlhahiseng batshidiso Ramatsie.
8: Bafana bafana ba ile ke na tlhisano ya dipapadi tsa bolo ya maoto tsa mohope wa lefatshe mo se mafatsheng a America, Canada,

0: kgatiso ena o ikisetswa ke Hollywood Bets re a betšha gore o tla thabela go ba mona
1: Lesedi FM ke molelwa mona meloko e abelana thabo tlhompho le tshehetsano baholo ba tataisa le go fa batšha bohlale ka mmino le dipale tse ahang tsa botšhaba
2: lebolitibos go reatella
3: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mohau e ka ba matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa tlientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 polaneng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka tlientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim dipolane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS-a lesedi go 34774 go 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
4: O na le monyetla wa o hapa karolo ya hao ya 2.5 million rand e le tšhelete le meputso ka Hollywood Bets list

0: fumana zonke price drops. Betcha ka churanta ka profit. Hore pragmatic place lot se khetilweng. Ka manta ha o mong le o mong. Labobedi le labone le leng le leng. Ho tloha ka 12:30 motshehare ho fihlela ka 10:30 bosiu. Bakeng sa monyetla wa ho ikutlwa o le lehlohonolo mme o hape haholo. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumella ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho tshwa maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
1: Di Senator Boxer Price Knockout se fetwe. Reka Ellis Brown Creamer 750 grams e pedi ka 95 rand. All Go Tomato Sauce 700 ml le Cross and Blackwell Mayonnaise 750 grams bo bedi ka 70 rand. Di Senator pedi humreki Boxer Price Knockout.
2: Re shebana metse me refela metse tso ka mara hora ya bohlano mosi wa rule buile ka ditaba tseno tsa hora ya bohlano re ke mo gatlong a o ketela me ri le ra tshope jana ra ra ntho rena khutshwane ka jeno mmamile metse tso ka mashoma mararo ka mara hora ya bohlano rena re a ikwala re a tsama mosebetsi ko mahla wa dipapadi tsa mohopo wa lefatshe tse re ntse re utlisetsa tsona re le lesedi FM top la 7 bungee jumping wa rat
3: hey ach ay
2: na ke itshaba
3: a ke tsebe ke rata empa ke le nna ke motho a tsabang empa ke nana go ke motho a rata ntho tso kutsi hampe nka ya ka ile ke
2: bona motho a rata ntho tso kutsi re bona ka mara ka Sao Paulo Brazil ngwana nyana le motse mashoma mararo le motse le mong a hloka hala ka sehlo ka papadin ka bounty jambe
3: wa tsa khisela ha shebeletse video yo ntho a pele ke iputseng yana ke hore a ke go wa tseba wa tlangwa wa tseba wa tlangwa mme hona le batho ba ileng le pele ho wena o bone ha batlangwa o ya joang pele ho batho bana o sa tlangwa mme le batho ba tshebetso le bagago 1 2 3
2: ha
3: na le mongwa hlokomela ngwa motho yena ha la magapo ho yena
2: jo
3: ka pa dithapo
2: le ba mo khitse he ngwane no ba thumo mamedi a ya be uthewa jalo sa tlangwa ya be ka nnete ba thumo ka mathe fela jo jole ke thuto re o sana ha o ya o di bapala kwetse papadi tsena tse o reng wa digata tse mpe tse tshosang
3: limpe
2: netefatsa go tlang ska dumela ba go tla mme she ba lo wena ha o ya bo so wethu mona di towering ha o ya bo Gold Reef netefatsa go tlang ka nnete yakho
3: ha fela a ke ga hape ntate le yena ke yena a tsebang re tsama jwang re jwang ho yena kanete
4: halaga sha moya ke wa distika hohle hohle kete ka menyako ya tonana hadi ya bolo ya maotja lefatshe ka style le Hollywood bets o ka hopa karolo ya 2 million rand le dikoloi betcha fela ka 10 rand ka profit dipapadi di fika ba di fitsa bolo ya maoto o ka betcha online ka ba nika le haufi le wena betcha hona jwale mme o hape haholo bona le dipehelo Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betcha yana le license ba dilemo tse ka tlasa tse 18 ha ba dumellwa betcha bahlodi ba tsebana go ya o emisa mohala wa mahala wa thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 0766750710.
5: A batho tshole ke nga le selekene le hlumula kana kana batho ba lentse Mexico kwa kada mono
6: a tshabolile bohle dumelang ke se boele ba loka bepena ke kopela batshwana ba pelonyaka ke maspinya le bitsa ona 85 years old le thabiso mpheme le masagame ntshasa le mano sijele tate mdimo ba patetla sa ba babile ba bolosana tangosi
7: re a tell

0: Obeki jamla tahulu Harrison Crumper no hola se FM le shumela metsoro bolla metsotso ka mora hore na ya botlano ke ratela afternoon drive le TLB me metsotso nge sa feli simpilo ka nete tla be re fetela jwalo ho bana beso bongani tshabalala a o fa jwalo tsena tsa dipapadi hang fela go khutla mbengkele me be le gona hera di la hla ka mora ho mono e ka 5:05 ga chaisa
1: tlanyelo wa sebidi mole fele dikeli tsiri batsa majalo le thabiso
0: ba buisa gore nyane kwana
1: ai ba ganna ka jeno
0: ai ba ganna ba
1: pa 5 tlela 8
0: ate
1: ah no ba o fuma
0: ke teke ke lala
2: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo ho wena wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno, ho bobebe, ha ho tlhatlhobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Enna papa ding etso te hang mme o bolokea jolo ka Superfan Spa ka disebediswa tse jolo ka 2 kg Spa brown sugar ka 39.99 o boloka 10 randa kapa 2 liter Spa full cream kapa low fat ultra pasteurized fresh milk ka 31.99 o boloka 5 randa ditheko tsena di qala ka la 8 ho fihlela ka la 21 June ha thepa e sa le teng Spa fela hona le dipehelo
4: re dula re posta kana go tsohle re commenta e bile re arabisana empa he e o ke me hopolo fela tabataba ke le tshwaola haola x jwale kana 20 le 21 June pahama ipona hatse mme o ngolisetse o voter letsetsa 0800 118000 etela elections.org.za kapa romela whatsapp ho 060 880000 bakeng sa dintlha tse eketsehileng molaetsa ona le o tlisetswa ke IEC
5: Atadi papadi horiatella libongani chabalala
6: All of us all in kaofela tshirisano ya FIFA World Cup 2026 yaphila ho SABC Sport ebohe ho SABC 3 uye mamela di yalemoyensa SABC obo we streame ho SABC Plus mabedi re betse re tiane hape ko neletsa tsa o qetela sa dipapadi ka jeno re yathella ha re kala ka sa netball di bapetse mafulong a fitileng a beke ho di final le ho di semi final tsa Telkom Netball League ka bona ka Pretoria ho Division 2 fona re hlopa sa Western Cape Tornadoes ibile bompudi ka mora ho hlola sa Kingdom Queens ka dinthlatse mashume a mane ana le metso supileng ho tse mashume a mane ana le metso tsiletseng a papading ya magaola khang hlopa sa Free State sa Noblomo sona se phetetse maemo a boraro ka mora ho hlola sa Limpopo Bayobabs ka dinthlatse mashume a tsiletseng ana le metso e medi ho tse mashume a mane ana le metso mine ho Division 1 teng hlopa se so kang se hlola sa Free State Crinums se punyela ditlhale antle bakeng sa magaola khang ka mora ho hlola sa Gauteng Jaguars ka dinthlatse mashume a tsiletseng ho tse mashume a mararo ana le metso e supileng me papadi ya magaola khang e tlo bapala ka jeno hore nya botshelela a thapa majena hlopa sa Crinums sa se tlo botsana dipotso le sa Golden Fireballs se hlotseng sa Southland Stings ka dinthlatse mashume a mahlano ana le metso supileng ho tse mashume a mahlano ana le metso mine Southland Stings ha mamedi mona ho Division 1 ke bona he ba ile ngore ba hapile jwalo maemo a boraro ka mora hore ba hlole ya kwase ka dinthlatse mashume a mahlano ana le metso mihlano ho tse mashume a mane ana le metso mihlano papading ya utse ka maemo a boraro hotsa bolo se tlhopa sa Milford se nyolwetse le kinye kholo ya Betway mafelongana a fitileng a beke ka mara ba pala ka 1-1 le Samakesi papading ya o qetela ya di playoff e ba paletsweng se Shego Stadium mo tlobelongwana o re tswang hona Edmore Chirabandare o ile a hlaba ntlha ya pele bakeng sa se tlhopa sa Samakesi motsotsong wa bo 10 ya ba ka mara mono Menzi Chili o hlaba ntlha entle ya holo lo lokanya dintlha bakeng sa tlhopa sa Milford pichana se papadi leng Cheswin Philanda o ile a fosa penale ya re Chibandare le Chirabandare le yena hekala hlakore lena la sehlopa sa Makesi o ra bolo entle fela ya o tlapalo jwa le papadi ba tla hlele matla holu yeno Milford he ba hapa jwalo papadi tsena tsa replay off lo nyolela le kinye kholo ka mora hore ba khone bo kella dintlha tse ka bantse supileng ka ofela me leng sentse ngore ba siya hlopa sana sa Makesi se bobeding a o sheba lokweno e neng ena le hlopa tse tharo ka dintlha tse pedi ka ofela hotseri eng hemmamedi hona le dipeto nyana tse pedi tse tharo tse tswa mane hlopheng sa sekhukhuni ke kutlwi ma 2000 ba re de ya cookie hona le ntho ba e phehang jwalo ka e le hore ba ikemiseditse hore ba tle ba tekine mokwetlisi wa mehleng wa sopa sa Kaizer Chiefs e leng Cedric Gaze bakeng sa sehla sena se tlang sa dipapadi mme SABC Sport e tshepahalang e boetse netefaditse hore e ka Lebohang Phiri o tla tloha sehlopheng seno ka morao bapala makgetlo a mahlano fela papading tsa leagi ho kenyeletswa le mokaubere eo le mohlaba dintlha le khrobla e leng re se hlopa se a ka sa tsoseletsa kontraka ya hai le go ja ba petse hantle seng se fitile mona mo mahlabileng di ntlhatse le 10 le motsomo ka ofela kaze o tlo qala ka tshebetso hlopeng seno ka godi ya phupu me o tla ba sebetsa mmoho le Paulos Masia me buka mo so ba Andri Arense tlo ka emongwa ba tlatsi ba bakotlisi e hle ha bosoka bo hlaka o fitlela hakana dibile hakalo se o ke neng go swa tsetsa ona ka jeno tsa dipapadi hore ya thella o so tla na tefelo ha ke papadi ya boletla ha so tlo re nya botshelela o tla sa tsotsa jalo ke pule leo ke papadi ya ne tibla eo ke utlwile motho e ka bontate ba tle ba ithabetse ya holo Spain le Cabo Verde ho tshe bontate ba tle ba ishebile
0: Cabo Verde ya rona
1: Cabo Verde ya rona
6: bontate ba tle ishebella papadi ya
0: rona ke ithabetse le nna ke ithabetse ka bakala bo ke a tsiba ke ka bakala feng bo nete mfela tshe le mo bane bo ke na hlekhleke se qeta go bua ka sona o bone le bona wa ha ho tle fela le njalo a se pa mana ba
1: na ka Cabo Verde e ba pala ni
6: eh ya ba pala he kina
1: ke go tlo sebella bo lo go sebelle bo
6: eh e bile ke re e ba pala le se hlopa se matla se o leng tshato ha tsisa Spain me papa di yone mamedi pule le o tla o le tsena o le seriyo
0: wa bona ha le tsebe le tshwereng ke ntwe ne le tla ne le yekwana le yekwana le yekwana wa tsa o go shebelle bona le clip e trenda ngona jwale bongane ya McG mo a buang ka botle ba bana ba maAfrika borwa ha seng Afrika Afrika borwa a re kile ka molong ka ba ka ipotsa go ba nne ke nyala yale ke ke a tlo njwetsa gona a snobaneng
1: thula o shebe
6: ai go tla thula le di shopping complex mahlakoreng ana bona le ha o tshaiswa ka boga tsa bohlanga o ye fela mo ithekela le bisi fela o bone
0: ah ntate
1: ntate ke re sheba ka jeno Cabo Verde.
6: Ya, ba be dise re tla kopana o sadi he. Ka di tlhakolotsa di papadi re ya thella. Ba
1: le bes. Bongani.
6: Ha re lo buhampa pa di re be
1: mana. Ha re lo buhampa pa di mana. Tla ba monati. Ke kopana o sadi. O sadi ke nane le leholo mo America le tsatsi la ba tsha kwa Africa borwa. Re ketika le motsa mashoma mahlano tsa 19 sa le ho diketsalo tsa 1976. Me le nane o la rona le tlabeletsa makatse le sa tloele ha. Re tlabere tshwere batjha ba di university re dutse le bona kwano le gotlela ga South Africa borwa re dutse ka ntle ka kwana di camera di matha re bua ka bohlokwa ba thuto e phahameng le montse na tsereleng go tsona ha o sheba le dintwa ka pa mathata mangate ba batjha bana le lona bohlokwa ba thuto e phahameng
0: bone tim fela ke puisano eng ke thabetseng ka tsela makatsang eno tla betsala ho sane me ke batla ho utlwa maikutlo ba batho ba batjha go ba hangata rena le ba buelli batho ba re buellang ba tshwereng empa ha re so ka re utlwa fatshe mane ho hoetsa la mme o tla bo le monate hore re tlo utlwa ka batho ba leeto leo hore ho ntse ho etsa la mme re utlwe le ho batho ba ileng hore ba se ba fitile leeto lena
1: re utlwe re dilemong tsena tse mashoma mahlano bona ha ba sheba morao ka jeno ntweng e re tswang ho yona ya 1976 ba sheba dikatleo le ba le tshebelo pele ba nan le yona ba bona re ya kae na le montse di ntse mashoma mahlano tse mashoma mabedi tsetlang ba tshaba dilemo tseo foundation e rena re tla be re ba file yona jwalo ka ba tshaba 2026 ke fi jwalo ka bo Hector ba re file foundation ene re leng ho yona ka jeno
0: ga sa re tla utlosa ne momedi me ha ba tlo feto ntho e ke ratileng hape ke bone cast ya Sarafina ene e kopantse me ke bone ke botho
1: yes ba le baholo
0: sa le bomele bontate ke bontate moholo mono fela ke ratile gore ba ntse ba gona ho bina ke ratile gore ho ntse ba ntse ba gona ntsha Sarafina jwalo ka ha e le jwalo e leng tseding tsa dipuisana tse logontse di etswa nakong ena e re leng ho yona
1: tsela se fetu ke rea thella o sane metsotso ka mashomo a mararo fela ka morao ra boraro re tlabe re hata ka o tuleleng mo mamedi mme o tlo ithuta haholo bitsa ngwana ha kena sekolo bitsa bana ba ke ba dule fatshe ba mamele sa le moya o sane ba ke ba utlwe ditaba tsena ka puo ya Sesotho di tswa ho beng ba tsona
0: ga se beditse mo medi ka nnete ga re bone go sane hantate a ratile mme re tlabe re le teng mona go tloka 3 go ya gorenyane ya botshelela
1: bontsi
6: bana beso o sa
1: ee wa ba le tshobotsi tsa Jonas ka jeno ka ke se be hantle
6: ke motho e mo wa sethepo
1: ha motho eno a re emela hantle a re emela hantle o fuse taba
6: ei ai ba ka taba motho e
1: a re mela ntle mothakeng fela ona taba go tsamaeng mosiwa o batla o ba
0: momedi re sebeditse jalo ka ke boletse ha re bone o sane ka tell afternoon drive ha ba tlo fetwa mpitse professor lebo ho sane okay all right wait on all right ditutsi mme se tsi e ma tshwara ka mora ho ga ya bohlano meditaba o di balwa jalo ke kgaitse da motho mosiwa tsho bye

0: Mamedi ditaba tsena tseo ke neng ke lokela hore ke di bale hore eng ya botshelela le ka hora ya bosupa ha re dipethele ka tsa mananga le boemo ba le hodimo bo ka lebellwang ho sane ho potoloha le na re qala jwalo ka province ya Gauteng mo dilo di mo letla thiba ka mohodi o seng ka bogwa botshabela ntle le mona letla kwela ka kgetha dibaka mme o phole Mpumalanga o tla kwela ka botshabela o seng ka mohodi ka high felt le dihlabeng ntle le mona letla kwela ka kgetha dibaka mme o phole ka low felt no first lo di mo letla hlaka mme o phole o seng ntle le mona letla kwela ka le province ya Free State o tla thiba ka mohodi o seng ka botshabela ntle le mona lo di mo letla kwela ka kgetha dibaka mme o bate no friend cape o tla hlaka ka le boya botshabela ntle le mona letla kwela ka kgetha dibaka mme o bate la ho phola Western Cape tla hlaka ka bophirima ntle le mona letla kwela ka ho kgetha dibaka mme o phole o fihlela ho bata ka go le ka botshabela province Western Cape ho tla kwela ka ho kgetha dibaka mme o phole o fihlela ho bata ka mafafasane a jadileng a diaduma kwa Zulu-Natal o tla thiba ka mohodi o seng ntle le mona lodimo letla kwela ka ho kgetha dibaka mme o bate o fihlela ho phola ka mafafasane a jadileng a diaduma mamedi di fella mona ha re tiane ditabeng tse hlahlamang e leng tsa hora ya bo robong bana beso
1: Dipapadi ho lesedi FM.
2: E bang o nahana hore o keke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
3: Kentucky Tuesdays e kgutlile.
4: Stop.
3: Fumana maqa a 5 a original recipe chicken.
4: Stop it.
3: Le di zinga wings tse 5 ka 85 randa ka.
5: Stop it, I like it.
3: Clock it. Mme o boloke 54 randa ho Kentucky Tuesday ena ka 5 plus 5 deal ya rona ka labobedi lena fela, KFC fela. It's finger licking good. Ho na le melao na dipehelo.
1: Tembisa.
6: Aye.
1: Batho ba le motlotlo ka setso sa bona ba bontsha matla a pelo e ananetseng bophelo ba Gauteng le qhubulanana la kgaso ke 88.4 hape le ka kena ho SABC Plus app ho fumana lesedi FM ke molelwa
7: halakasha moya ke wa diski ka hohle hohle ke teka menyako ya tonana hadi ya bolo ya maoto ya lefatshe ka setaele le ba ha Hollywood Bets. O ka hapa karolong ya 2 million le dikoloi, betha fela ka 10 ranta kapa o feta papading e nngwe le nngwe ya bolo ya maoto, online kapa lekaleng le haufinyana le wena. Betha hona jwale, mme o ka hapa. Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa ho betjha nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romella help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
1: Lesedi FM ke molelwa mona meloko e abelana thabo tlhompho le tshehetsano baholo ba tataisa le ho fa batjha bohlale ka mmino le dipale tse ahang tsa botjhaba
8: dipapadi ho Lesedi FM.
7: Kamri motle wa tsebo tsa Radio FM ke a dumela so hlotlwi le ke a dumela hle so hlotlwile o re ka nnete di ntho di ke ke tsa tsa majolo ka tloaelo. Ba ba dikitsa mo hopo le fatse FIFA World Cup 2026 na ke le bitsola ka ke sebedi mo le FM sense ke ba bona tsena hle ke re re tlo ha setsa papadi e pakeng tsa Spain le Cape Verde ka kotloho. Ga itse ya ka hle pula le o teng wa tse o papadi mo nyolo wa le mo kwetlisi morena ra mo rebudi. Ha ke tsama ke le mong hemba medi wa tseba hore se phetepete ha u le tsena se hloka hore re tshwarisane mona le mane ke nyelwa le matekedike ke dikeledi le tsire mo hlophisi wa lana lo la sadi papadi ne he rena le wena fhela yena papadi e fitla pheletso ka lebaka le mo wa medi pe hantle weso ho je wa bolo ho ya le u gutla ya tabataba ke bolo monate wa taba ke hore bohle ba rata bolo ke ka o he le tshebeletso ya le Sedi FM SABC Sport le lekgotla la gaso la Afrika Borwa le netefatsang hore ka ho hlotle tsena dipapadi ha di u fete ela hlokofela go manane wa hao a ke ke a tsamajolo ka tloaelo mohlomo ngo tloaetse o mamela SABC Education kana ko itseng re mo kana ko itseng mona le mane he tlane dikene dipapadi tsena na o tsamale sehlopha sefe busumbo kwa keng tsa Spain le Cape Verde ka ha ke yona papadi e tloa e re tloa hasetsa yona hona jole tsena metsotsong shume pelo hore ya botshelela se re tla utlwa ka wena atlas re fm facebook le x hashtag ntshama ikutlo ke sentse ke le ba hle ba sebetse mo ha o re tshwarisane nthwena ka matla mamedi wa utlwa le wena hore nthwena ke sebofi ke letlama weso ga ene letsana ga itseditsa ga ka nete ba ditshoga monate re utlwile mosi wa tshoga ga ene letsa tsana dithapo mehe re tla hle re matheletsona hora e o re yang ho yana mamedi ke hora ya borobedi mo go tlosiya matsonga mofuthu a ruikat ntswaki motlong spain cape vet o nyolwa le sefi re ke tsena ke
4: Na kontsa tahlelwa bophelong mo hau e ka pama tsidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditjelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo Ka clientele ha hore ke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona di dipehelo online le tefello tse

0: doti yak. Ken of itela ka ke shining ke bizi ke thile nna.
1: Okay, Chomi.
0: Butla pe. Ngwana o ka?
1: Ke musile mana ho meme pakiso. Chomi hle, ke a tsoba wena o tlo batla mphatie ke o kopa. Ha ke batle tie. Ke batla nthonyana e strong.
0: Ka la boraro modieng.
1: Mpho hle.
0: E bu jo ke mpho. Nna ke batlwana le date go.
1: Mpho, okay, le ha wena o sanwe he, at least fa nna. A tsoba wena ha o tlisise ntho ndutseng mo.
0: Ke batla o thola ntho mo.
1: Bona mo, mo, mo.
0: Ke metse. Eng ka le ka le o imetseng?
1: Mpho ba batla o tsebe, gore ke bile le letsatsi le letelele. Ha le nqetella jwale.
0: Ke mang? Ba batla kopana le nna, ha se fane.
2: Ha ke a bolela gore tsatsi le letla fifi. O boleletse ka re tlo o tshella modieng.
0: Nnete wena o ne o naganeng a kompolele o ne o naganeng ga o ngwala ntho tse o dingwetseng tseo kao fela ka ntata ngwana gago ga e felele moo o seka lebana ga motho yo o tlhokometse jwang wena le ngwana
1: elanko o tlo ntjesa ka tlhokomelo ya gae jalo ka e ka re nna ke sebetse e re ko o jwetse ntho e ke bona ka wena wa e lebana a bona banna ba ithata kele banna ba tlile pele maphelong a bona ebile ga batla go tsamaya o ntse tlo tsamaya mare career tsona o se di forever nna mo nanane ke secure bek yaka e and ke nagana go bona jalo ka business woman o tlo utlwisisa gore ntho ne ke e etsa ke

0: ke batla go seba bona o na le bonnete ba gore go sane ga didi a kare wa o sia a ka se tsamaye le kgwebo e ya gago gobane ga ke opola gantle ga ne thabiso a o kopa ntho simple a re mpho ke kopa o nyolole mogolo wa ka ke ya gore ke ya gore ga o ne kgona gobane didi ke ene a tshwereng mokotla jalo batla go mpelela gore kgwebo e ke ya gago
1: modiei wa bona e o lekang go etsa ga e ne o sebetsa go nna mone modiei emela taba tsa gago seke wa etsa lenyalo la ka sesireletsa so ka se sebedisang ga
2: dutšhale
1: modiei shebana taba tsa gago emela phoso tsa gago ga ona le lenyalo la ka
0: right okay askese ke a bona gore etlhile ke pepetile mo ke sa tlamayang go pepeta teng and-e nna ntho ke e batlang fela ko o ba le wena tšhomi yaka ga ke rate ntse re lwana ke batla go kwatisa
1: o rata gampe go tenana le moya wa ka modiei kore ga kere ke a thaba fela wena ke seipe
0: tšhomi ka se bue jalo tlha ke re merentse ke re kopa ntshwarele ga be ke o gopisitse
1: o lokile o kopa tshwarele gonne tseo di entseng ka ntle tsona mollo wane o goteditseng kore batho kao fela ba amaneleng tate ga bofanwe ga ba kgone go phela ga monate ka baka la gago modiei batho ba re shebile ka diserekeikere kore batho ba ntshitse matlho dinameng gao ya kwa motho o shebile kore ga o hetla wa utlwa gore go na le ntho e ntšhebileng manmodiegaene
0: go letsa dintho gantle obane ngwana jale je o tlame o tlo blama nna
1: no je a re seka fela kore le o etsa mokitsana go iteboga motho ga o sebeditse gantle gobane o tla bo tlo botswa o leboga eng tšhelete ya go etsa jeo nkile kae enke eng ke bophelo bo jwa bo modie bo batlang re bophelo
0: ke se tšhono
1: ga re gano journalist etsa mosebetsi wa mara se ka re senyetsa bophelo

0: Lesedi FM ke molelo.
1: A ke nnete mamedi Lesedi FM ke molelo e le shomela metso tsheletse metso tsopele re fitla go reng ya borobong ntate Ntshitshi o ntse a le temohaleng. Mohlomphei o ntse le hantle ke a dumela.
2: Ke ntse ke le hantle ga itse diaka.
1: Ntate. Ha re ke re sheba hore na ebe motho a ka hlahloba boemo ba hae ba ngodiso ya bagethi jwang.
2: Mane so rena le ni kwa e mihlano e o mogethi ya ka shebang boingodiso ba hae ka pa hore na dinthatsa dintse di lupile ka re hona ndla bagethi ya pele ke hore ka ke na mane ho marangrang a rona e leng www.elections.org.za ke www.elections.org.za meeting he o ka latela mecha e hlaile mo hore a tlatsi hore a ka lekola dinthatsa hae ya bobedi a ka kapa a ka ke na mane ho WhatsApp bot ya rona nomoro ntse tsa latelang e leng 060 088 0000 ke 060 088 0000 meeting he o ka ngola lentswe lena e leng hi hore WhatsApp bot ya rona e tletse hore ka mo araba mme ha ka botsa potso eo a batlang ho thuswa ka yona mme he motjha o mongwe o re nang le ona mekidele kore ba ka founela nomoro ntse tsena tsa mahala e leng 0800 118 0000 e leng 0800 118 0000 meeting he ba tla fumana basebeletsi ba rona ba tla ba thusa ho sheba dintlha tsa bona lenaneng la bagethi kapa a ka romella SMS nomoro ntse tsena e leng 32810 meeting o tsamaya hore a romele dinomoro tsa hae tsa bukana boitsebiso teng e be he o tla fumana karabo ya hore na boingodisetse kae mme mokgwa wa o ketela ke ona o be leng hore le hore he ka matsatsi ana a mafelo a beke a re yang re a lebile e leng ka la 20 a motso mong kgweding ena ya Phupjane selemong se hodimo re tlabe re butse dibaka tsa rona tsa go kgethela na ka bophara mme he re kopa ke gona lo rotloetsa bamamedi ba rona gore ba ke ba ye dibakeng tsenana ba lo itsheba gore na ebe mabitso a bona tlhaelela gantle kapo dintlha tsa bona tsa boingodiso di tlhaelela gantle lenaneng la bagethi mme ke yona mekgwa e metlhano eo moai wa rona Aforika Borwa a ka e shebang gore na dintlha tsa e dintse di lokile ka gare gonnang la rona la bagethi.
1: Ke a utlwa ntate Ntshitshi jale ha re ke re sheba gore na ebe motho o tshwanetse go ba a le dilemo di kae gore mohlomong a ka ingodisa re ba gopotse fela mongaka.
2: Skinele motho o tshwanetse a ba le dilemong tse leshomele metsotsheletseng gore a ka ingodisa e fela he go ya ka molao wa rona wa naya rona Aforika Borwa motho o kgona gore a ka kgetha fela ha le dilemong tse leshomele metsotsheletseng mme re kgothaletsa ke hona le bao ba beng gore ba se bana le dibukana tsa boitsebiso empa ba le ka tlase dilemo tse leshomele metsotsheletseng gore le bona ba tle ba ye ba ingodise ba ha o ingodisitse lebitso lao le tla hlaella lenaneng la rona la bagethi go fitlhelela nako eo wena o tlabeng o tshwere dilemo tse leshomele metsotsheletseng gore o ka kgetha.
1: Ke a utlwa ntate jale ha re ke re sheba rona ke ditlhoko di fetse leng go mohlomong nka di hloka bakeng sa gore ke kgone go ingodisa lenaneng le la bagethi gore motho a se ka iphumana jwale a shota ka bo ditlhoko jalo jalo.
2: Ngwaneso gore o tlo o tsebe gore o ka ingodisa go kgetha o tshwanetse o tlo ye sebakeng sa rona sa go kgetha jalo ka se ke buile mafelong a na a beke a re yang re a lebile gore o tlo o tsebe o ingodisa mme ga o fitlha moo tshwanetse bo le moai wa rona wa naa ya rona Aforika Borwa mme o tshwere bukana ya gago ya boitsebiso e tala e na le metsero e leng green bar coded ID kapa karete ya rona ya boitsebiso e leng smart card kapa ga o sena tsona o ka ya mane de home affairs gore batle ba ofe lengolo la rona la nakwana la boitsebiso e leng temporary identity certificate mme he ga o na le tseo tsotlhe ke teng he o ka yang sebakeng sa rona sa o ingodisa o ye sebakeng se e beng gore he se wela gona lebatuweng la gago kapa seterekeng sa gago se e beng gore o dula o sona mme ke moo he o tla kgonang gore o ka ingodisa teng mme re na le metšha e mengwe e beng gore ra e sebedisa gore batho ba ka ingodisa e leng ena ya marangrang gore motho a ka kena marangrang a rona a tlatsebe gore a ka ingodisa mme ke yona metšha e teng ya boingodiso beng gore re na le yona fela he re kgothaletsa bakgethi ba rona gore ba tle ba ikitlaetse ba ye dibakeng tsa rona tsa go kgethela mafelong a na a beke a re yang re a lebile gore ba tle ba tsebe gore ba ingodisetse go kgetha kapo ba lokise dintlha tsa bona ka re o nang la bakgethi.
1: ya utlantate mamedi metsotso e re isamane ho ye le shumele motsole mong pele re fitla ho reng ena ya borobong re ntse re buisana le wena le ntate ka ditabatsana tsa ho ingodisetsa ho getha mohlomong ho na le dinthlatse e leng ho no so di utlwisisi no so di utlwisisi mabapi le taba ena ya ho regethe fela etsa bonnete ba hore ha o fetwe ke puisano ena ya ka le ntate re shebile ona taba ena wa ke batla ho mmotsa hona ebe ke mifuta efe ya boitsebiso e sa amohelwang ba kana go tsedi mamedi ka iphumana wile ka ditokomane tse leng ga batla o dumela gore o vote o ditshwere fela he re ke ka mabenkeleng ha ke gotla ka mabenkeleng re utlwe go nanta te posong ena o re fitisa jwang
3: e ka ba ke nyeo ya CCMA o thata le mechanic ho blacklist wa le bitso ka phoso ka botlhalo ntle le kgang client legal e fana ka tshebeletso tse hlwahlwa tsa molao ho ma Afrika borwa ohle di planetsa rona di theko e tlase re cover ditaba tsa setjhaba ho hlokotsebe le tsa mosebetsi Makweta arona ana ha ka bo phara a metso o tsietsa hora tse 24 ka letsatsi. Ibile di planets ohle di kenyeletsa thuso ya bail ya 5000 rand. Esa mesa le sedi ho 39771. Ke le sedi ho 39771. Clientele General, ke mo abo di tshebeletso tsa ditshelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mo ho le tefelo tse tlwaelehileng.
4: E fumaneha bophara bohle ba Free State le Northwest, Kroonstad, Welkom, Klerksdorp. Re rekisa majo a granite le e mebala e fapaneng a qala ho 1200 hape re etsa le lay-by. Re etsa majo a mofuta wa rona ebile le o kopuwang ke moreki. O ka re founela kapa WhatsApp 072-736-2756. 072-736-2756. Simunye Tombstone e tla o sebeletsa.
5: Re dula re posta ka nako tsohle. Re commenta ibile ra rabisana empa he eo ke mehopolo fela tabataba ke letshwao la haola X jwale kana 20 le 21 June phahama ipona hatse mme o ngodisetse o voter letsetsa 0800 118000 etela elections.org.za kapa romela WhatsApp ho 060 880000 bakeng sa dintlha tse eketsehileng molaetsa ona le o tlisetswa ke IEC
6: Tshwara pene hona jwale ba ithuti ba magolo a mahlano ba pele ba tla fumana dithuso tsa ditshelete tsa semester ya bobedi tsa National COVID-19 bursary na o dutse hae ka lebaka la tshelete ona ke monyetla wa hao National COVID-19 bursary e lefella 100% ya tshelete e lebeletsweng ka ho ingodisa ho lefella dithuto admin dibuka di practicals laptop dijo hang ka beke le deposit ya ka mogwe o lefa fela accommodation ho tloha ho 799 ka kgwedi getha dithuto ho tsena tselatelang health teaching law Media, engineering, agriculture, policing, IT, fashion, hospitality, finance, le metric rewrite. Le tse ding tse ngata. Ho etsa kopo romela mabitso a hao ka mokgwa wa WhatsApp ho 0662400957. Ke tsona tseno ho ikopanya le College of Africa mane Polokwane ho ithuta. Nomoro ke 066 240957 College of Africa.
7: Wa ratwa. Wale. Sedi FM.
1: A ke nete le Sedi FM ke molelwa mamedi e supile metsoso pele re fitla ho reng ya borobong e re ke tswele pele jwa le ntate Ntshetshe e bile re phethela ka ditaba tsena tsa rona ka jeno ntate Ntshetshe ke a tsaponso le hantle hle
2: ke ntse ke le hantle ga itse di yaka
1: ke a dumela ha re ke re shebe mifuta ya boingodiso ka ya boitsebiso forms of identification tse leng hore ka nete ha di a loka ha motho ha tshwanela go ya ka tsona bakeng sa ologetha
2: o tsene le rekitse le tlhalo se fela hore mefuta ya di ya boitsebiso e beno re batho ba dimela ra dumela hore ka go di sabatse ka yona ya pele e batho ba ratang ho tla ka yona ke setshwantsho sa bukana ya boitsebiso ka copy ya ID ne ha ga idumela ka ha re batla idea how e seng copy ya teng ne ba bang ba tla ka di copy tsa di smart card ne le tsona ra di dumela le copy ya yona temporary identity certificate ra di dumela re batla tsona ka di bukana tso tsa ditsibiso e le tsona tsa bonnete ne he tse ding tse re sa di dumela ke passporto kapa lengolo la tlhao kapa di lengolo la tlhao kapa mangolo a manga de nore he a sebediswa kapa yona license ya hao ha ra dumela hore re ka ngodisa batho ka di dokumente tseo ka ha molao o hlalosa hantle hore na di dokumente tse ba tlwang ke tsona fela tsena tse tharo tse seng di biletse e leng green barcoded ID ya hao kapa smart card sa hao kapa na temporary identity certificate.
1: Ke a utlwa ntate. Jwale ha eba mohlomong ke ka re motho lokela ho ntshafatsa dintlhatsa hae tsa ngodiso teng o ka ka dintshafatsa neng?
2: Ngwaneso motho a ka ntshafatsa dintlhatsa tsa boingodiso nako e nngwe le nngwe le hona jwale marangrang a rona dula butle hore batho ba ka kgona hore ba ka ntshafatsa dintlhatsa bona mme he jwalo ka se ke hlalositse le hona mafelong ana be ke re yang re ya lebile bakgetsi ba rona ba ka dibake tsa rona tsa go kgethela hore ba tle ba tsebe hore ba ntshafatse dintlhatsa bona mme ha e bene hore ba se ba fetiwe ke tsatsi lena ba ka etsa bonnete ba hore ba ya dikantorong tsa rona tsa IEC tse teng dimasepaleng ka go fapafapana hore ba tle ba tsebe gore ba ntshafatse maemo a bona a boingodiso ka re nang la bagetsi.
1: Ke a utlwa ntate. Jwale ha e ba re e le gore mohlomo motho o fumana gore sebaka sae sa station sa dikgetho se fetoile nna teng re ka re boemo ba hae ba boingodiso le bona bo a fetowa kapa dintho di sebetsa jwang tlhakoreng leo?
2: E tlile ngwaneso ha e be le gore o ne o dula sebakeng se itseng mme he ha jwale o se o tlwile o faleletse o ile sebakeng se seng gona o bolela gore boingodiso kapa dintlha tsa gago ka gare go lenane la bagetsi le tshwanetse gore le fetowe ka ga lona le tla dula le ntse le lelwale go fitlha wena o re tsibitsa mme gore o tlo tsebe gore o ka kgetha o tshwanetse gore o tsibitse komišene ya dikgetho ka gore o ntšhafatse dintlha tsa gago mme he gore o tlo tsebe go tlhelela lenaneng le lokileng kapa le o tlameileng go tlhelela o lona goba ha e be le gore o ka tlhaelela lenaneng le e beng gore ga wa tlameha gore o tlhelele o lona go na le gore o ka thibela gore o ka kgetha ka ga wena o tlabe o batla go kgetha moetapele e be le gore ga a tlo sebeletsa ditabatabelo tsa gago kapa ga a dule lebatieng le wena o dulang mo lona.
1: Ee ntate jale ga re ke re sheba gore na e be re ka ba gopotsa jwang tateng tšhetšhe ka taba ya gore rona batšha re kgethe mabaka ka setlhogong a etsang gore ka nnete Aforika Borwa e tlhoke gore rona batšha re kgethe e le gore mabaka ka setlhogong ke a feoba ka nako tse di motho mongwe ka ga tšhena ke bone botlhokwa ba gore ke kgethe wa tseba keng.
2: Heelskini batšha re ba kgotholetsa ka gona gore ba tle ba tsebe go kgetha ka mabaka a na a latelang goba bokamoso ba na ya rona bodutse matsong a bone eo ke ntlha ya pele ya e ba sa tlamehang gore ba e lebale mme he ha re re bokamoso bodutse matsong a bona re bolela gore democracy ya rona le tikologo ya rona e tla kgona go fela e nne tswele pele ga bona banka karolo mme he re kopa gona gore batšha ba tle banke karolo mme ya bobedi ke gore ba tle ba tsebe gore ba ithute gagolo ka tsa democracy mme ba ka etsa tsena tsotlhe ka gore banke mogato wa pele gore ba ingodise ba tle ba tsebe o ka kgetha mme gona go tlo etsa gore ba tlise boetapele bo beng gore bo ka kgona go emela ditabatabelo tsa bona ka seko gore ba tle ba tsebe gore ditabatabelo tsa bona di tseditse le go ntshetswa pele mme ke monyetla o rona re o tholang re le batšha gore re ke re tsebe gore re nke karolo taolong ya mmuso wa rona le diketong tse nkuwang go tlisa ditshebeletso go rona.
1: Ke a utlwa ntateng tšhetšhe ke lebohile gagolo mongwe a ka tlhe ke thabetse go buisana le wena ka jeno ka taba tsena.
2: Re ke tle ke lebohe o kinele ke lebohe le bamamedi ba Lesedi FM.
1: Thank you ntate.
2: Ae papatho.
1: Ke a leboha mamedi tlhe ke ntate mankaeng tšhetšhe ke ene ne re buisana le yena ka jeno ke provincial coordinator profenseng ya Free State ditabeng tsena tsa IEC mme re ne re buisana le yena re shebile yona taba ena ya boingodisetso ba dikgetho registration for vote. Or to vote e re na re buisana le yena re shebile tsona taba tsena jalo ska le bala hle ha e ba mohlomong o batla podcast ya lenano lena o ka ya ka mane ka SABC Plus wa kgetha audio on demand wa tobetsa radio e o theohela mane ho SABC Education podcast e bile o ka fumana ona manano ana a SABC Education website ya rona ya SABC Education le Omni Studio ka di linki tse fumanehang maqhepeng a station a mecha ya puisano lena lenane o ne o le tliseditswe ka motlotlo ke SABC Education ka tshebedisano mmoho le IEC kwano le Lesedi FM SABC Education Enriching Minds Enriching Lives ipona ha tse tsoha kgetha kana ne le motlui ke yena nenga re hlophiseditse tabatsena ka botlalo.

0: Sore ena ya borobong ke ne go papaletse pine monate tlang ka lesego le Jaziel Brothers ba re Africa Viva Tau ke itse ke tlo buisana jwale le Dr. Mosebi re shebile yona taba ene ya cardiology cath lab jwale ke a hopola ke o tseba keng ha ke ne ke tlhalosetsa mamedi mona hore ho etsa lang ka mane ka kamoreng ya operation ke le ka re ba bola uwa a ne ke sa tlhalosetsa Ne ke hlalosa tabenya hore a ke go tsebwa go batla go hlaba dinaletsane tse etsang hore mona mo batla o sea teng o ska ba utlwa letho bohloko bone fela e bile ba ne ba etsang pele ba ne ba o hlaba ka naletsane tse etsang hore o robale ba o robatsa ba tla boela hape ba o tsosa ha ba qeta go etsa operation ya bona jwale hana ba le tjena ho ya ka diphuputso tseo nna ke di yentseng ke bone hore ka mona hona le michini e meholo technology ka nete mamedi e ntlafetse bakeng sa hore thusa hore ha re lo etsa di operation tsa pelo re se ke re iphumana re lo seuwa maqeba ana mo a maholo o fumane motho ke yona mona o na le di stitch mona operation ya pelo e tshosang e bohloko hana vale jana ba se bana le dintho tsa bona o tla di hlalosa doctor mo fumana mohaleng tse e leng ho ba gona ho sheba ka hare fela ka phuputso tsa ka ke bone ka ke pipe nyane ngwe tsena na e sesanyane mamedi e di nepe mo pipe yena ba fitla ba ikenya ka hare ke ya bona he ke ya bona pipe yena ke yona tla sheba gona bothata ke bofeng ibile ka re pipe yena ha ikene ka mo ka hare wena ka mo ba sheba di screening di TV tsena tsa bona di screening tsena tse golo tsena ba bona go mona na ihlile madi ane a iketsa tloto ba ke re ba teng batho ba re tla reng ha ikena le tloto mona pela pelo di doctor di re madi ana tla mpelo nya kana le tloto ho sheba ntho tsa mofuta ho ha o sa bua pele go batswe ho hai se ba gona ho sheba gona bothata ke bofeng kana go tsedimba gona gore mamedi ba tlose le bothata bo ka ntle go operation jwale re tlo bua le doctor shebe gore na hantle ntle cardiology cath lab ena itlile neng itliste di phetho dife go so thusitswe ba kudi ba bakae na eteng dipetleleng tsena ka ofela di province na ha ka bophara ka pihlile e di province ndifeng ho ba ne doctor ke tlo buisana le yena yena ke community health register ka mona ka Universitas Academic Hospital Bloemfontein province ya Free State fela ke batla ke re tlo bua le na mamedi go utlwa gona ebe cardiology cath lab e teng di province tseding ka pa ke hona ntse le mona Bloemfontein province ya Free State gona e fapane jwang le open heart surgery ke di sebedisa difetsa mahlaletse e leng go ba di sebedisa ka mo the instrument tsa ba di sebedisang ka mo mamedi bakeng sa one tefatsa gore ka nnete open heart surgery tsena di heart surgery tsena ka nnete di ba hantle fela ha re mo fese baka re buisane le yena tshebeletsong ya lesedi empa pele ho mo ereketse tsena ke gutla
1: wa ratwa wa le lesedi FM
0: ke nnete mamedi hle ere ke tlo buisana le yena tshebeletsong ena Dr. Mosebi ke o amohela tshebeletsong ya lesedi dumela
2: ke le bo ha ke le bo ha ho mpa monyetla ona ke di sele ba ma medical fela ba le feria se
0: ke le bua Dr. Mosebi ke Dr. Mosebi mang ke se ke hlalositse ho sebetsa spatala sa Universitas Hospital fela he ka botlalo mongaka o ka re fa ditabatsa hao
2: ke Mosebi wa Hatjani ke tswa motho go tswa mo Philadelphia Midfield ke na le di monyana tsenga ka tsebetsa le fapena bo pele bo tle empa gona go le tiki koma na ke investatse ke le mong wa batho tsang ka bo emedi ba ba investa so ga na jwala ntse ke tsene
0: ke ya utlwa Dr. Tejani jwale ke ntse ke hlalosetsa mamedi mona ka apa e cardiologic cath lab cha ke likile ho hlalosa ya ka tsebo yaka ha ke na tsebo e felletseng fela tshenke ke ka iketsa ke tshwantse le nna ke bule dibuka ke shebe gore na eng ke eng fela go ya ka tsebo ya hao mongaka le o ba no sebetsa ka nthotsena ha o re hlalosetsa gore na cardiology cath lab ke eng
2: e cardiology cath lab ke ntho e re thabetseng haholo mo mona Freistata ke phaphusi e fetileng haholo e dingaka di sebedisang go sheba mekape mesesanyane e re ke tsang e bri tsang di catheter ke kenya di catheter tsena e sube mona pla metapeng ya madi a ngata pla lo tuka polotso ho hlatoba mathata a pilo a matsia le bana le batsa ba se ha ga sa bona ha ga sa rata ha holo nna ne me re pula pilo re kholetsa operation ke a mse di tsomotsi
0: eh ya doctor jwale ebe mohlomong o ka hlalosetsa mamedi hore e fapane jwang le open heart surgery
2: open heart surgery jwale ka go tseba gore e ke operation e kgolo e batlang tšhelete tse ngata e sebedisa metšhini e ngata ya pelo le matshwafo o tshwanetse o bule sefuba o etse le mosebetsi o mongata whereas operation ena e ntšha ena ke mokgwa o e sebedisang catheter e sebedisa nale fela nale ena e tataiswa ke ditshwantsho go fitlhela e tloga monthong mo metlapong mme re tla re e guide go fitlhela re tle re fitlha montho mo pelong o kgone go sebetsa e kgone go alafa le kgone le go bona gore na o etsagale and ka ntho e gantle ka operation ena ga gona pele e golo gobaneng re kene fela mothapong ganyane ga go sana le maqeba a magolo ke maqeba a manyane and then bakodi ba gona ba se ba dula matsatsi a manyane gantle-gantle re kgona go sebetsa ka letsatsi fela ga o tlile boseng re go tsamaise letsatsi le latelang
0: ya utlwagala doctor e re ke tle fela ka mona ka mabenkeleng ke gotla mabedi metsotso ke masome a mabedi re fogeletse gore ena ya borobong e re metsotso ya mpeile mona ke ka mabenkeleng ke atla
3: e bang o nagana gore o keke wa kgona go lefelela leqwetha naana gape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya gago molekane bana le ba leloko diplane di cover ditaba tsa setšhaba botlhokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di-protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la gago le tla o thusa phahamisa mogala o letsetse leqwetha la gago kapa romelela email re tla gotlela go wena diplane tsotlhe di kenyeletsa baile ya 5000 rand mme re tla ya sepoliseng o lefelela yona Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mogala hora tse 24 SMS-a lesedi go 39771 ke lesedi go 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipegelo di fumaneya online mmogo le tefelo tse tlwaelegileng
4: re dula re posta ka nako tsotlhe re commenta ebile re arabisana empa he eo ke megopolo fela tabataba ke letshwao la gao la X jwale ka la 20 le 21 June phahama iponagatse mme o ingodisetse o vota letsetsa 0800 118000 etela elections.org.za kapa romela WhatsApp ho 060 880000 bakeng sa dintlha tse eketseileng molaetsa ona le o tlisetswa ke IEC
5: Na o mosotho ya sebetsang hole le hae ha o ka hlokahala ka jeno na le lapa le na le tšhelete ya ho lata ha e ba o kile wa ipotsa dipotso tsena se tshwenyehe karabo funeral cover ya LNIG Holland e tla o thusa ba isa mofu hae lesotho ho tswa hohle ka hare ho dinatsa sadak e bile ba fa le lapa la ho tšhelete ya grocery di kgwedise thago ka mogalifu romela lentswe lena lesedi ka mokgwa wa WhatsApp ho +26662448775 o romela lentswe lena lesedi ka mokgwa wa WhatsApp nomorong ya +26662448775 LNIG Holland ensure your unsure ho na le melao le dipehelo
1: tshebeletso e ratwa lesedi FM
0: a ke nete mamedi lesedi FM ke molelwa e mashome a mabedi le metsumedi metsotso re fogeletse gore ena ya borobong ke ntse ke tswela pele jwalo le Dr. Tejani re shebile Tejani Tejani ntshwagele Dr. ntse re bua jwalo tate Dr. Mosebi Tejani re shebile yona taba ena ya cardiology cath lab Dr. Tejani ke a tshepo ntse le hantle mongaka
2: ende ke le hantle
0: mekeng ke a leboa ke re ke utlwile ha o araba potso ene ke ibutsitse ya hore na cath lab ena e fapane jwang le open heart surgery wa bua wa re molemo yona ke wa hore le ba kudi le gona ba thusa letsatsi lona leo ba batsa maele letsatsi lona leo
2: e
0: ka mantsoe mang e etsa go mosebetsi wa lona o be bobebe ke nahana le ha e ba mohlomong mokudi a gonne o kena o seng e be le molokolla mantsibuya ka mantsoe mang ha ke nahane bo mahlaba di pain di tshwana le yane ya heart surgery ne
2: ha re tsena mathata mangala a maholo ka di complication ka bona mathata a operation ba tribele tsho mutshinona o sebedisa di system tsengata o sebedisa x-ray e gona ho sha mahlako ga mabedi e khona ho sedisa sona e khona ya bo boima bo hodimo haholo e khona hore fa 3D mapping e khona le ho etsa software fusion e khona hore ho renepe hore na re sebetsa kae hobane e khona hore bontsha hore na re sebetsa kae ene ho bolelang hore ga re kgone ga sa kgona ho etsa
0: ke a dumela ha ebe ne re gale mohlomong ne le tlameha le be le bakudi ba di patient tse hlano tsa heart surgery hana ba jeke kgola le ka kgona le wetsa bo ma 10 bo ma 15 bana ke re ha enke nako telele ke sa re le nna nentse ke etsa diphuputso ke bone ka re ba re bo ma 20 minutes mokudi ka mong ne doctor
2: hona jo jina fane mutshini sa tsene u fitla go gona go nka go ga le go ga tsetago go go mutshini ke go sebetsa no fitla bona jwale mare go tswa hape le gore na di bohloko ba ngwana ke eng la ke re boletse go gona le go tla fumana go ngwana mo pilong go na le losoba go gona go kwala ka go tla fumana e le gore develop tsa ngwana dikutipitiane go tshwanetse ke di bule and then go tla bonagala gore na botlhoko ba ngwana keng go tla fumana gore gobaneng mošhini one se o sebetsa ka pele go kgona go nka awaga kapo metsetsetharo
0: ke a utlwa doctor go na le mamedi mongwe a nthomeletseng botso mona ke tshebena ke e botse kapa jang fela ga ke nagane ntate mogapi mogotho a re o se kene kompotsetse ntate mosebi gore na ga a tshowe na mentswa ke ga bua motho dimpeng a ke mosebetsi wa doctor ke mosebetsi wa hae a ke re doctor ke mosebetsi o ketse wa tshowa
2: ke se ga tshowa sere tlwaetse ebile ebile motšhini ona o se o etsa dintho di be bobebe gobaneng ga re sa ikena gaolo ka gare e se o etsa fela le ntho letseba le lenyane bo tsamaisa ntho catheter ya rona mehleng ya lene le gona mo ka nna wa tshowa ga o pula o tla fumana e le gore motho a sa tlwaelang go pula a bawa kapa go etselana ga se ga re sa di etsa ese motšhini one se go thuse go sebetsa hantle
0: ke a utlwa mongaka jale motho e mamedi ka ipotsang yona ke ya gore e le gore le gantse re sebedisa yona cardiology cath lab e bakeng sa o etsa operation yona e ya pelo ntse re tlamee re tlatse consent form form e dumelang gore ka nnete le nthuse
2: eya o tshwanetse re tshwanetse go tlatse consent form o kgone go tsebe gore go ya ka bongaka ntho nngwe le nngwe e re sebetsang o tshwanetse re fumane permission ya batswadi kapo yona ya batswadi le mokudi go ntse o na le mo re keng ga re kenya catheter ena ka gona mothapong mone go na le gae re kenya mone o tla fumana go tla fumana go na le ditlamorago kapo dialectic reaction sone tshwanetse re nne re salosetse batho baneng lakene ke bolela gore ga re kaeda gae yane kgona go bontsha gona re ya kae o tla fumana go na le batho ba na le dialectikelo go tshwanetse e nne re kope permission go batho kapo kopo
0: ke a utlwa doctor jale motho emong a ka botsa gore na ebe motlhomong ke mafu afe a pelo a ka phekolwang go cath lab gobane o tlhalositse gore ka nako tse ding go na le go etsala gore bana ba fitlhe moo jale re batla fela go sheba gore na ebe motlhomong ke mafu afeng a feng a pelo e leng gore ka nnete motho ga ka kena ka cath lab ka nnete a kgone go phekole
2: gagolo de ke batla gore batho ba rona ba utlwisitse ga ngwana a le monyane ga ngwana ba go katho o bolong kapa ngwana a ema ka thata ngwana sa gole ba kgone go moitsa ngakeng ngaka tla kgona go reserela gore ngwana a tle go rona mafu a magolo e re a tsebang ke masoba mo pelong re kgone go kwala ka motšhini ona pelong mona re shebe le di-valve tse patianeng re kgone go di bula re shebe le methapo e kopaneng le yona re kgone go di bula re fumane gape o fumane gore mo pelong mefetheto wa pelo ga o kgone go sebetsa gantle mo pelong le gona go kgona go ithusa and gape le ga re keta go operata re kgona le go nka ntho one ba ebitsang biopsy re kgone go thusa ka tataiso ya mathata so ke yona ntho eno gagolo metšhini ona o tla re thusa ka bana ba banyane gobane mona south africa re na le bothata ya bana ba banyane ba tlhagang mo sentse ba le banyane e tla re thusa ka ntho tse
0: ke a utlwa doctor mo ne ebile ke re ke tlo botsa gore na e be le thusa jwang bana gore ba dule ba bolokegile gagologolo nakong ya radiation
2: eya ka nako ya radiation motšhini ona o na le ntho tse ngatanyana tse re di etsang motšhini ona o ke mitshilo motsha o ntsa ka di film e nyane mara hape re dula re shebile bona le re shebile go bona ntso o rena ga di film e tsotlang e affecta ngwana jang on na kolinako se se ba hape le go go be clinic pla mo bana ba sebetsang and then hape mitshilo na le tsebile tso e tsa makaso ona jwa le ga fata go tseba gore ga di film ena ha e sha ha go no o tsena di ditshonte tse tsa batlhaleng gape mošona go rekile re kgona gore re fane ka radiation e nyanenyane and gape re kgona le gobane ke nako e nyane re exposang bana bana ga ba kgone go bana le makakamang
0: ke a utlwa doctor ke re ke a dumela gore nakong ya pele operation tsa pelo e ne le di-operation tsane tse golo che ga ke na re di fela di a tshosa tsona ke re doctor wa opola ke re yo ya tshosa ka nnete bile ha e batle motho a ntse ba palla mo jwale ke re ke a dumela pele go nona le nthwane ya go thwe operation ya petla ke go tla ya sebedisa eng ska sebedisa eng go operation ska petla ka pofumane kana go tseding operation yena e thathululile stitches se seng se setswile ke nana na valetjana na ha se mathathe le kopanang le ona ao go bana o hlalusitse gore motšhini ono le o sebedisang stitches sa operation e ka nna ba se skana nyana fela ke re
2: e se sa te se se nyane ke na le tinyana o monyane jwale ha o no bana le o pitla le go pitla and then ke re go thale tsa mpa tsa re pa ba ni ye le enyane and na go kopa e re o tine le pete mono go dule go sa pitle go le try and then after maybe le tsa tsi go tla gona be tsosa go ta bona ba ha sa na mixo ba di pele ke ba tla le lengane and then after le tsa tsi mono di awara tse mashuma bedi ya mtse mine o tla mana hore ha tsana ba thata bana ba tsena ba pala haolo ba na ka tsaba hore e tla tloha le tsaba le ne le madi ma ga tsa itlhala jwa so re go bona le go bona ka keletso go bona go etsa gale le cause le ke ba tlile nya ya le bo
0: ke a utlwa doctor ka nete re a leboa re le ba ahi ba Bloemfontein gore ka mona ka Universitas Academic Hospital hona le motšhini ona o bohlokwa haholo o bohlokwa doctor haholo haholo bane o etsa go mosebetsi wa lona bo bobebe o thusa le batho re ka nnete batho ba fole ka pele dintho di tsamaye hantle fela bothata ba ka go ipotsa gona ebe cath lab ye e Bloemfontein fela kapa ke hona ntse le re tla isa di-province tse ding
2: hona jwale e Bloemfontein mona ene jwale ka house o tseba gore Bloemfontein se sebeletsa setšhaba sa Northwest, Eastern Cape, e sa Lesotho, so e tla re thusa gobane bana ba tlholang ba tla go rona mona le bona tlholang re ba thusa jale e tla community tseno ka ofela batlang ba tla una molemo ka yona cafe bena so ke yo nngwe ya dintho tse ne se ba tla be etsa ya thusa batho ba setšhaba sa go
0: ke a utlwa doctor keletso ya gao ke efe mongaka go setšhaba sa rona sa Aforika Borwa gagologolo baahi ba Bloemfontein ba ahi ba Free State di bakatse ha ofinyana ba botshabelo thabantshu ba gona ng ofihla mona Universitas Hospital ke botsa tsena go bane hona le batho ba gona doctor ba tshabang lona dingaka hona motho a tshabang ngaka hona motho a tshabang sepetlele hona le motho a tshabang ha o ka thufela pele mohlomong ha o hlokale le moetse operation go go fela le moshebe empa motho eno o fumana wa tshaba doctor wa tshaba bane gona ge mohlalose ditse gore ha ka ba etsa operation a pele o hlokagala ke batla fela go bua le motho a jwalo ka nete ba finyelle ba ipona hatse ka lona ka moka Universitas Hospital
2: e tsale go ha o lo mso ke tsinona o tla re thusa le batho ba tsabang go bula go ba tsabang dinality a ke nality nyane ha ino kona ndi ba tsosa batho ba tsaba go operate ba ke molaetsa bo golo o go batlang go fitla ka tshebetso ena go gore go mme ga ba le ba imana ba ka le tshimiki go ke tere gore go mme ga ba le ba imana ka bekele ya 18 weeks to 22 weeks ba ka le go gone go bona ha o ke reetsa sona at that stage re tla bona gore go gone bona go tsana le botlhata ba pelo a gone go tsela ka pele university ba re tshong ha pe re ka dire re se bua ka o tla ka clinic ha pe ne se ke bile ka matshwao ano ke re ha o me ka po ba tsa di ba bona matshwao ano go bana ba bona ba go pa go pa ba ye clinic ka ba yo pediatrician a gone ba referela go rona go tsona go re tsa gone go sebedisa manyetla ona because di tsebile ke tsebile Lebohang.
0: Ah, Dr. Tajane ke lebuile haholo mongaka ke lebuile haholo. Eh puisano ena ya ka lwana ka nete e botlhokwa haholo. Ke a tshepa hore e fihlile ho mmamedi e mong ibile sebeditse. Ho bona hore ka nete le fapala bophelo province ya Free State le ya sebetsa bakeng sa utlisa diphetho tsena ka go di clinic le dipetleletsa rona.
2: Lebohang na le ba ba medi ba hau ka kamsebitse mo tshentelo ya lebo.
0: Thank you doctor. Ya lebuwa mamedi hleke Dr. Mosebi Tejani yena ke community health register mona Universitas Academic Hospital babuwa ba re ke nita gele ka nete re tshwere mosebetsi o moholo ke mosebetsi ona o ileng hore kwa cardiology cath lab pediatric cardiology cath lab kwa no mona province ya Free State Bloemfontein ka mona ka Universitas Academic Hospital ntate Mondli Mvambi spokesperson sa Department of Health re a lebuwa re a tseba ka nete ke mesebetsi ya yena le basebetsi mmoho lona nte fatsa hore Free State ka nete re tswela pele ha re tla hlakogeng lena la technology lena lenane o mamedihle o nolhliseditswe ka motlotlo ke SABC Education Holisedi FM Thandi Tshabalala ke yena re hlophiseditse ntaba tsena SABC Education Enriching Minds Enriching Lives ka mora o mona mamedihle o santsa le teng ntswa ke Roikat Motlong ka le monate la re moho o fhlela goreng ya le shimele metsubumedi e re kitla ka mona ka mora mona fela o tlo ufa ditaba kitsena
1: le seriefe a ke mo le

na go ntsa tahlehelwe bophelong mo hao e ka pa matshidiso a maholo ho wena wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno go bobebe ga go tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo go na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng.

0: Lesedi ke mollelwa ile metsotso e le shumele nang le motso le mong ka mora hore na ya le shume ke tlo ke na manolong ya dibuka le moitu wa rona ke hate mona pele.
1: Re manolla dibuka le ntswaki Roikat Motlou. Beso balang. Ithuteng lo ananela botshaba ba lona. Lena nngwe la re mmoho ho Lesedi FM ke mollelwa.
0: Ke mollelwa wa ka mollelo wa hao mollelo wa sechaba e ri ke ya mohele metuwa ka ntatentsane se hlaba ka dumela wa mohetse tshebeletsong ya lesedi lena non la rimo
2: khotso mmentse ke le ba mama di ba lesedi FM
0: o phitsi jwa mmukwena
2: ke phitsi motho wa ka tlasa mahu wa modimo ka utlwa lona le phitsi
0: ah ntse re ba balletswe le rona ka nnete ha o le lebi
2: re phitsi ga itsile motho
0: ntatentsane ha re kene gabong nna le wena molemong wa puisano ena rona mo mamedi ba loka santsa theile tsebe ke etse selekano fitlela mane mesotsong ya le shumele metse mehlano pele ho ga ya le shumele nan le motsolomo ntsane se hlabaka ke a utlwa ke mokwena fela re rata go tseba hore ntsane ke ngwana mme mang le ntate mang hle o bitire go tseba ho lonyana o feta ntse re ntate ntsane e monjena mokhutshwanyane jene go ke a batla go tlalosa ke go kila bona motho a batla go tlalosa motho ya na mokhutshwanyane jena ganya mana o motsebi ke batho he ya ba bua ka motho jole ke a gola bo go na ntwa ke a motelele jena mana nko di mafamo ja o motsebi o jwa le motho a o ye o ke a mo bona jole ho bitire ke go tseba ho lonyana o feta ka mogore kana hanang ga o tseba
2: Nne ke le ba mamedi ba sedi se hlabaka ntsane ke mora wa motla go se batho tsiko phakwe le ntate mote ba njeng ke se tlogolo sa ntate moholo ka peno ngono mmita ka mona ka hantsane e bile ke se tlogolo sa ngono ma se bolelo phakwe le ntate mo happy phakwe ke ntate wa bana ba haye ba nna le ba shipana ba haye e bishop o tshebetsong ya St John e bile hape ke modula sedulo wa nakwana ba ngo ya lethabo ka ha tabeng tsena tsa dingolwa ke mohlophisi ka ga mogahlo mogolo wa Freestata ba bangodi le Free State Writers Forum ke mo

0: tseiwa mogatlho o teng o bitswang toro ga e bole
1: ntate
0: mme wa
1: ntate ntsane o ka katetse gakana o tse batho ba tshwanang le lona kore ga utlo ba batho bana bo o buang ga nngwe ka bona o tse lethathama le le kana o tse ba loso monate wa go qhaqholola motho a sa phela ke ona ona a re batho tse ba taba tsena o sothutse go he ne le modula fiwa he ne le mothiwa a ko utlwe a diphetwa ko wena di monate ga kakang
0: ka nnete ga itse di ya motho
1: lerato lena la bongodi le tshiseo e kana-kana e qadile ka tsela e bang bophelong bago gore ebe go bona le mongodi ka jeo
0: mme ntse ke jale ka ke dula ke itlhalosa ka tsela ya gore taba ena ya bongodi ka tlhakare e qadile go tloa bonnyaneng kwana moo ke ileng ka ba motho a na rata dipale tsa gale ya neng a rata kgetsi ya dimo ya ka nako ya bontate Chomane ke ne ke di etsa gae mane lapeng mo ne ke dula teng le go gomela kgaitse ditaka tsatsone ke dula le tsone ke ratile bongodi ka lebaka la ntate mogolo KPD Maphalla le ntate mogolo K Intsane jale dingolong tsa bona he ke mo kileng ka ba le kgatlho ena ya go ba mongodi kapa go ngola ditaba fela ebile taba e nkileng nako e telele gobane ebile taba ya bonyaneng kwana dikolong tse fatshe e tlhaelela gona jale dilemong tsa gona jale dilemo se di batla di ile ke qadile go ngola he ga ke se ke re ke ya ngola ka selemo sa 2015 ke ga ke ngola sengolwa sena se nkopantseng ka shekwa e leng thuto ke lepute
1: ei ga o bua ka ntate ke Intsane ke gopola chege la nna ke a gopola go na le buka e motho o ntse o etsa thodukiso tsa teng go thwe rato la dipompong ka ke Intsane ka tswela ka ntle ka ema moemo ka ema sa mokoko bona sethole so wa tseba keng ke gola ba batho ba re ntswa ke ngwana wa gale he bo tseba bo dingwalwa tseo tsa gale fela he re a leboa jwalo ka o supile taba ena ya thuto ke lesedi ka 2015 fitlhela nakong ena re leng go yona ntate Ntsane o sa ngotse buka tse kae ka o fela
0: mme Ntswaki ke na le dibuka tse tswileng tse supileng
1: okay.
0: fela he tabeng tse ke di beileng ka thoko tse sokang ditswa ke sana le dibuka tse mashome a mabedi a na le metso e robedi tse sokang di tswela ka ntle diphatlhalatso kapa ditswa e le pampiri mare komporong ya ka mona ke na le 28 e sokang etswa
1: sure. ko bale wena o etse kareng bongodi ke ntho e bobebe 20 mang
0: ke na le tse 28
1: tse so ka ba e publisha e ka ba e phatlalatsa kore ka mokgwa ga ukwe ke tsela o buang ga go 28 santsaneng ke eno pipelineng ke ukwa ke ipotsa dipotso ke re bache le bala ga o thwe bongodi ke pitso hai motho e mo ipotsa batho ba modimo ebe ntate Ntsane o ntsa re ngwana ntsha tsotlhe 28 e leng ngwana re tlatla ge tla e gatlhagatlha ga nako e ntse ya e chehe fela he ga ona
0: ke tla shota wena motloko obane ke tabatabelo ya ka gore ga ke ba dilemo tse masome a matlhano be ke na le dingolwa tse masome a matlhano
1: o
0: ke toro yaka le tabatabelo ya ka eo
1: ee thuto ke lesedi ke buka e maatla gagolo ke nkile nako e la nkama maikutlo ke shebile boleng ba thuto nakong eo ko e leng go yona ke shebile baithuti barutwana ka bo bona dikolo mekgwa ditlwaelo tse ba seng bana le tsona ke shebile dikateng tsa bukenana kare e kare e ka ba batho ba mamelang ka go fetisisa bamamedi be bangwe ba tlabe ba mametse taba ena ka go fela gore mo nako utlwe ka go bua ka bona ka tsela e kgetheileng mme ke bona ke buka e nang le kgaolo tse 138 ka o fela che wa tseba mona o tlhotlhogile sesiu ga o le tjena ya boi ya church ga re ke re shebe tabakgolo e ka gare go buka ena go na le baphethwa ba ikgethile mme jwalo ka bangodi ga ona batho ba tsebang go qhaqholola ditaba jwalo ka lona e le gore fa ka mokekeng re se ka nna ga loma pene ka morago ga nna ga ingwa ditlhogo re ipotsa le bona bana bana ba dikolo bane ke a rata ga ba ngwala ditlhatlhobo tsa bona bana le ho botswa ka dibuka le ho ja ikekeng ya ba ka buka ena fela hona di dipotso tse tshwanang hore na ba bala buka mang ha se le baka hona di dipotso tse ikgethang hore mophetwa seketekete ke mophetwa wa mofuta o vang ha o ka moqhaqhollela motho a sa motsebeng jwale ba phetwa ba ka mona ka ofela ha bona ka tsela ke la ka ya le bona ho ya le buka e mong le mong o na le tsela a leng ka yona se abu peileng ka yona mekgwa ya hae e ikgethileng ho latela ke kgola hele mabitso a ka nna tshwana le monga ditaba fela nako tse ding ke ke a tseba mona le sebedisa boqhetseke ba lona le ke keng la bo bua ka ntswaki ha utlo go ntswaki e be le hona re ka reng ga ukwa o ntso bua ntswaki o tlo batla lebitso le ikgethetseng fela la makutse pele thokokwana fela o ukwa ditaba mona e ka re tsaka mo ha e bontsane o tsebe fela ba le ba bua ka rona mona boemong bo jwalo ha ke re shebe ba phethwa bana ba ka hare ho thuto ke le sedi ke ba phethwa ba sehlotswana fela he ke dumela e mong le e mong ho latela bongodi bo sebediseng le bokgoni le boqhetseke o kgona go moqhaqholla gore na ke mophetwa wa mofuta o vang ge ke re shebe eno ya ka setlhogong ka o fetisisa tsipo
0: mme ntswaki e re pele ke kena tabeng ya baphetwa ke re buka ena ya thuto ke lesedi ke buka eo ke e ngweletseng mahlakore a fapaneng ka garametse setšhaba malapa dikolong seponesa le ka gara ditšhangane e le ha ne ke leka gore e abele kakaretso fela he ke khutlela morao tabeng yeo mputsitseng yona ha re bue ka mophetwa wa sehlogo yeo mongodi a reng ke tsipo go ntse go na le mophetwa ya ntseng a hlaya ya jalo ka tsopolo le ya jalo ka mosuwe koto fela he tsipo ke ena mophetwa o nna ke dumela gore ke mophetwa wa sehlogo ye e leng yena ya ka godimo go baphetwa ba ka gara sengwalwa sena ke re kopana le ene e leng motlhankana ya ka bang o bala gerate ya leshome le metso o mong ya nang le ponelopele e tšhatsi haholo bophelong ba gae go ka ga lokisa haholo lelapa la gabo le maemo ao yena a holelang ka gara gona ke motho ya tletseng boikokobetso ya bonolo ke motho ya nang le toro e tšhatsi ka bophelo ba gae le gore na o batla go bona a le kae ka le leng la matsatsi ke yena motho re ka mo bitsang e le mophetho wa sehlogo o e leng yena a bapetseng karolo ye kgolo ya go ntsha ditaba tsena tsa buka ena tsa sengwalwa sena e leng thuto ke lesedi jwale ga ke leka fela go tlhalosa ganyane mophetho yona yo mongwe e re kopanang le ena e leng tsopolo ke e mongwe wa batho ba lakaletsang batho ba bang botle le ha bona e kareng sekepe se a wela kapa se wetse o dula a le teng gore le ha maemo a sa dumele kapa e se se maemo a hantle bane ke motho e kareng o na le tšhabelo pele bokamosong ba motho e mong ha bo bona kapa ke eng boganya ee ke kopa fela go tlatseletsa ka mophetho ono e le ena e kareng o hlaile go tloa qalong ya sengwalwa go fitlha qetelong e le mosuwe kotolo ke titšhere e ikgethileng ka gara mesuwe ya diku ya sekolong seo sa motse wa gabo ke mosuwe a nang le ntho ya gore o lakatsa go bona ngwana motho yo motsho a tswetse pele le ga a tsewa o seng taba ya gae ka gara mogopolo wa gae ke gore ke ya mane ke lo ntsha boeta pele ba naga ena bo tlatla ka mora gore nna ke fete kapa ka mora gore nna ke seke ka ba karolo ya bophelo ba lefatshe le ka kwane
1: a go go fe setshwantsho ka bontle ke motho a vang yena go ba ke kgaitsedi ya tsipo
0: ka gobane mongodi o sa ile a batla a fana ka sebopeo sa tsipo ngwana e mong le mong ke seipone sa lelapa la gabo jaaka re kopana le bontle le ene a bonagala e ntse e le motho ya bonolo ya mafolofolo ya nang le dintho tse reng ha a shebane le tsone o tsepamisa maikutlo le ena dinthong tsa di etsang e ntse le motho ya ikokobeditseng jalo ka o buti ya itsipo go latela mohlomo o kgodiso e babileng le yona ka tlasa kgodiso ya nkgono a e setswalang tate le mma bona mmatsipo
1: ntatlentsana ga ke lekola dibapadi tse ka gare go taba ena ka o fela ke go ntsona le mo o kentseng jalo ka o bontsha ono molaetsa ono o ne o fetela matlhakoreng a mangata gola ka o phatlhalela ge shaba go na le mo ge bonang o bontshitse gore go na le ditšhere ka gara mosuwe photo go na le bo mosuwe photo ke le ena o nana le dibopeo tsa hae re bona mosuwe kotolo ke mosuwe ya nang le nnete ya ka thabelang ho bona bana ba tswela pele ba ithuta eseng matitšhere a natla ba ba duetsa gore gona ga le re qetile ba palang mono o na le matitšhere a valo le nakong ena ga re tlo ipotologa go ntse ona le mosuwetsana gona mono sekolong mme re shebile le mamulwana a ditlokotsebe a dinokwane ga o tla ba le thehello ya batho bana ka ofela se e ba ke a tseba jalo ka kila ka supa qalong gore e se a ngata o ka ntshang lebitso la ntho itseng le ga ebe ke ketsalo tse neng di etsagala ga o tlo di ntsha ditopa letse di di jalo go na le mo o se o sebedisa le botlhale ba gago o ye ke eketsa mono o sebedisa bokgoni bo o nang le bona ga re shebe le lona lequlwana lena la dinokwane lebitso leo la bona kore e be ke lebitso la laotlela gobane o ne o ka nagana gore diketso tsa bona di tshwanela lebitso le o kapatšhe le itletse fela ka tlhong ya gao boso go ba tse ba ba diboso tse ke a di nagana
0: motlokwa ke motho e mong ya ratang go teba gagolo ga ke ngola le ga ke etsa dintho tse dingwe lebitso lena la diboso tsa jwang ke lebitso le ileng la itlela ka tsela ya lona ne ke hakalo ha ke hopola hantle ka sengolwa sena ne ke sena lebitso le nkareng ka ba bitsa ka lona ha o ka sheba ke ba bitsitse diboso tsa jwang e le ha ne ke batla ho tlisa monate wa sengolwa hobane hona le mona mo kopanang le mo mmatsipo a sa kgone go ba bitsa ka tsela ba bitswang ka yona gore ke boso tsa jwang a re ke boso tsa jwala jwale mongodi o ya etse gore ga o bala taba o ko batle go latelela ka gara yona gore diboso tsena tsa jwang go etsagala eng ka bona bane ba felela ka nnete e le lequlwana le batlang le le kotsi gagolo gobane ke batho ba e kareng kopanong ya bone ba kwatiswa ke ga batho ba bangwe e kareng ba na le kganya ba kwatiswa ke ga batho ba bangwe e kareng ba batla ba hlahelela ka sebopeo se setle ka gara setšhaba jalo mosebetsi wa bona go ya ka boboso ba bone ba sebedisa bonaka ba bona ba boboso go destroya kamponeng go senyetsa batho ba bantho ba tsebang ba nang le yone mo ba yang teng ka bophelo
1: fela ka ga o bontsha go itlhile maikemisetso a bona e ne e le go senya mo ba bonang go na le tswelopele kapa go na le toro ka e mongwe wa bana ba bangwe ga ke shebe ena mopheto ena wa setlhoo ka phaposing e ne e le ngwana ya ipabolang ka ntho tse ngatang golo mekgwa e metle le ka dithutong ga o thwengise le na phamisitseng le tsoo mme le mulwana lena la boso tsa jwang ke bana ba neng ba kena ka tlelaseng eno be ke naganang le dikolo tsa gona tse fapafapaneng go ntse o na le ditlhotshwana tsa bana ka mono ba ka bonang e mongwe a iketsa betegi ebile ba moregele ntho tse dintse itseng ngwane ona o supile o tsipo go ke ngwana a nana le ditabatabelo le ditoro gore ka nnete a ka fetola lelapa la gabo moo e nse le lelapa le se nne senang tate o setse ka motswadi le yena kgaitsedi a e nkgono le ena sa a godile gagolo ga re shebe kgolo ya gae o ka re tsipo ka mokgwa a nana le tšantšelelo ya go ka fetola kapa go ithuta o ne a susumetswa ke maemo a renang lapeng le a bone nako tse dingke ke tsho kere mo re tlhagetseng teng ga ra ikgethela ga ebe ke lelapa la bofutsana fela re na le tokelo kapa re na le maatla a feleletseng a ka fetola maemo ano a mo re tlhagetseng teng ngwane o ntabatabelo kapa togo tseo tsa nana le tsona o nagana tshusumetso e ne e le ya lelapa kapa bophelo ba bophelang lapeng leo la gabo obane mme ga ke a tlhokomela ka tsela e balone e le mmentate
0: Mmentse ke ka nna ba ke le leng la mabaka a gore a batle go tiisa gagolo tabeng tsena tsa dithuto a batle go sebetsa ka thata go latela motlhomo maemo a mongodi a lekang go a bontsha ka gara lelapa gore le ga a bua le moqalong ya sengolwa o lakatsa go bona a qetile a gaile matlo a matle a palama dikoloi tse tshwanang le tse bo buti mang ba dipalamang a lokisitse bophelo ba lelapa la gabo ene taba ena ga o e utlwisisa le tshutshumetso ya nkgono setswala mme wa gae ke ena e utlwisisang ka gara sengola mo nkgono a reng ba tsamaye ba ye dithutong ba gutle le bokamoso ba gutle le kganya jale e ka nna ba ke le leng la mabaka a na etsa gore a tiise ka maatla go batla go bona bophelo ba lelapa la gabo bo tswetse pele.
1: Ya saka ntate Ntsane mamedi ke metsotso e 29 ka morago go hora ena ya leshome ha ke ke re shebe jwalo ka ene le ngwana nang di tabatabelo a iphumana ka nnete ha ka fitlhela nngwe le pedi le tharo lelapa la gabo ga le tlo tshwana le ha ka tsela a tlaetseng go lona ka yona re shebe motswalle o ena wa gae Motale go thunonyana tsa siba le le leng difofa mo Motale motswalle wa ena Tshipo go bona la ene le motswalle ya tletseng tshehetso ya kgothetseng jwalo ka motswalle wa bana ha ba bua puo ya bona fela ke dintho tsa sekolo mosebetsi wa sekolo go tlobala mmogo motswalle ya tjee ka Motale gore o mokenye tabeng tsena kaofela tsa mophetho eno wa sehlogo sena se le ka gore fa setshwantsho se jwang go mmadi kapa ngwana wa sekolo kapa mosebetsi mmogo mokereki mmogo batho ba tshwanang be bang lena le toro e tshwanang le bona be le iphumana ebile le kopana sena se re fa setshwantsho le molaetsa o jwang
0: mme ntswa ke nka re sena se fana ka molaetsa wa gore ha o na le motho ya nang le togo kapa ya nang le ponelo pele e tshwanang le ya gago ebile le tsamaisana leeto wena le ene ke ntho ye e hantle kapa e lokileng gobane o ke ke wa ba le motswalle ya binang mapiano e le go wena o bina lepentepe kamponeng o bina gospel ka tsela ye nngwe o tlatlameya ke go shebe gore na o eme boemong bo gantle ga o lepela motho ya buang language e sa tshwaneng le yago kapa ya etsang dintho tse fapaneng le tsago mara ga re sheba Motale ebile motswalle ya botlhokwa gagolo bophelong ba Tshipo o ne a dula a na le ena le ga a na ka go tlhoka go phomola ganyane a ke a robale o nagopotsa gore monna eso re na le mosebetsi o re tlamehile gore o etse e leng wa sekolo kore motho ya jalo ke motho ya o gopotsang ga o lebala kapa o itebala gore na kana o batla go fitlhelela eng bophelong jale ke motho ya e ba motlhomong o mo tlhoka go ba teng bophelong ba gago ka tsela e ikgethileng kore yena ke motho ya botlhokwa gagolo yo o tlhoka gore e kare o ka dula o lepela bana ga e ka reng wa lebala ena wa o gopotsa e ka reng wa kgwetlisa ena wa o nyolola jale ke engwe ke motswalle ye monnye o tlamehile o tseba gore o ne ga ke na le ena re tshwere re nonyana tsa tshiba e le nngwe jalo ka o seile wa tlhalosa re tshwere ntho e le nngwe e ka re ntshetsang pele
1: ntate Ntsane ge ntse re le ntlheng ya thuto ke shebile bokamoso ba bana ba rona nakong ene re leng go yana dikolong bana ba rona ba na le metswalle ka tsela ya boikgethelo mme ga re bona motswalle ya tshwanang le Motale tjena le Tshipo ba bonagala ba na le toro le tšantšelo le tšheseo ya ntho e tshwanang mme sena se o qetang go setla le o sa ntse e le gore o rute ngwane mongwe le mongwe ya phaposing ya ntseng a kena sekolo gore kgetha ka tsela e nepagetseng ga o kgetha motswalle obane ga e ba o na le motswalle fela ga o bua ka dibuka e be ke ntho e bangwe o iraela ka thoko e sentse e tlhaka gore motho eno ga a na toro e tshwanang le ya gago tšhe dikekeng tsa tshwana fela ge batla re bonagala re tsamaya leeto le e tshwanang mmogo le ga re kekeng ra tlo gata ka tsela tse tshwanang ga re ya pele ga re shebe ge ntse re na le motswalle ya tsotelelang motswalle le o gopotsana di-homework kapa di-assignmente ge be re kopana le lemulwana lena la diboso tsa jwang ke bona bua ka di-accuse mono ke re bile ba bitsana ba lo accuse tsetse jale go na le nomoro o no e bitsa kapa check ke tsele ba buisanang ka ona 1-3-7 di gona le didashe dipakemo ke language ya bona ke batla go sebedisa ke gola bana ba nkutlwa ba mathuke kapa ke tsela ya di-sign tsa bona obane wash wa ke go ba bona ga e letsile mona o thole menwana e supela godimo ga re tsebe ke ntho e ke 7-7 baloi kapa supa baloi fela wa e bona ntho ena ga e entswe 7 ke ntho e bopeileng eng di-accuse tsena tsela e ba buisanang ka ona ka dinomoro tseo e tlalosang ka bona ntateng tsana
0: Mme ntswa ke go ntse go na le tsela motlhomong e ba buisanang ka yona ka dinomoro ga re ka raya ganyane ka gara boemo bo bongwe ga ke soka ke ya moo gaolo fela go ntse go na le nako ya gore go na le ba nang le mabitso a bona a dinomoro tse re rona re kekeng ga ditseba
1: bare
0: se ke sebedisitse dinomoro tseo e le go phelekanyetsa kelello ya gore a tla sala ipotsa gore na jwale ga e le 1-3-7 e be na go etsagala eng ha o ka bala ka go lo yo ya 137 hona le mo bareng
1: ha
0: iche di botsa jang ha iche yale ya ipotsa hore na
1: go bua mo
0: wa ka ba gabela hong ke batho ba fi jwale ha ba ke batho ba palong yeitseng mongodi una le ka fela go elelisa hore ba ka ba le lentswe le le leng kana go iwana mohlomong ba ntse ba le bale ba ne ka re ke batho ba ba na le kelello e tshwana ba ka bua ntse kana go eo ba e bua
1: jo a ke a ikwa me ga ga tse ba bana le o tshwana ba le di flate fela bona le tsela ba ba isa di flate ka yona o tla ukwa le ya nuke a ga bela ka nkano ke puo ya bona e ba isebedisa ntso tshwana fela he di ntso tsana tsa bona tsa di nomoro ha ba kopana le wena ba re tshofa he ke nga ga ke ukwa o ke ba tshofa a ke na di ka re te ba re wena e tshofa tshofa tshofa tshofa tshofa pele o so kana mo tsa sa tsebe mo tsa sa tsebe ngwana na o thatsho fe di ka re te a thi ha o tsebe he ha o tsebe ba batla no mo go tsona tsena na 137 tsena ka po inga ke ba na le puo tsa bona tsa di 77 jwale o tla hlo ukwa ha lo re yena so wa rona yena ba re yentse re re tshofa wena gore le haibe ka nnete ka tsela tse ding ba ka toko ya baisekele le boteng mone ba ba go ipala mosokana ba thonkile ke iqala ka etoko uwe ye ntse le taba fela tsa ke dumela fela ha motho a ngola a etsang o ntse o na le diphuputso tsa a di etsang o ntse o tshwana fela le ka taba gore ha se jwalo ka ga qetellong fela he ke a tseba re tla fitlha letlhakogong leno tsipo a qetelletse a tshwerwe ke batla mmamedipele a tseba gola a tshwara go na le tsela a tsamaileng go yone go bane le ka gona ka gare ka kwana go ntse se o ka nna ga ba le mamulwana ka gare ka mono re na le ma-28 ma-26 ebe ba gutla ba ingotse diphaka tsena ko go se o ka nagana he ba re elanka nka 5 ranta ke enana kapa 10 cent ke ena o tlele dichepisi ko go o tlo tla le chepisi tse kae ka mo bana go na le boso ya ka mono e tlo be ere ntsho fela jwale ke batla go tla ntlheng ena ya mamulwana na bolo ka ha batla be ba bua hong ha iche ba bua ntho eno ya bona ha iche boso ya di jwang ya jwang o tsebe ba le go na le ntho e be ka ba ifono ka mmoho jwale hebe go tla be o tswang qetellong ya dintho go na le ketsalo e e leng ya e tsagala ba shebile go kgothotsa bana ba bangwe ba shebile go nkela bana ba bangwe dintho tsa bona le mulwana le nane le kena sekolo ntse le le bana ba ntseng bana le go telela ka gare go diphaposi jwalo ka ga le nakong ena go ka nna go ntse ona le bana ba telelang matitšhere ditlelase monana ebile ba bangwe ba bona nakong e e releng go yona bogolo ba bona ntse ba bana ba o thweng ba tswa thabeng a e thabeng a o qeta ba le go gutlela sekolong sena sa dibuka o sa tseba o jwetsa tišhere gore ke moshimane ena ke monna ke go tswa jaga le sasa o sa tswa thabeng kwana o tswa dikgotlhong go na le dikelelonyana tseno tse ke sa tsebe nna ke mokgwa e ba tswa gong ka kae ga re shebe bana banana ba qeteletse ba kgonne go qhaphatsa ngwane mong gantle fela pola jarete ya sekolo mono bana ba mofuta wo tje ntate ntsane tlhokomediso ke feng ka sengwolo sena gore bophelong go na le bana ba tsena dikolong mono bao nakong ene re leng gona gere go thwe ke bully yona e teng ya phela dikolong re rata re sa rate se se toboketsa taba ye ya go qhaphatswa ga bana dikolong jwalo ka ga e ntse le teng mme e le kwa go lwantshwa
0: ee ka nnete mme Ntswaki go toboketsa taba eo e bang o tshwere tabe ke nana go godima yona mane mo ba tshwarang e mongwe ona motswalle wa moshanyana o ba mmonang e ka re maemo a gae a odimo
1: go thwe ga bona le bophelo bo setshwenang ee
0: o tshwere nare e leng legolo la diranta pelo tsa bona ke go utlwisa motho o mongwe botlhoko ka sa gae ha se hore bona ba bele se leng sa bona mosebetsi wa bona kore re tlo nka seo batho ba bangwe ba se tshwereng e be se thabisang rona ha motho monyana utlwile bohloko go bolelang taba ena ya bullying ka ga dikolo o ka fumana mahlakoreng a mang e khoswa ke e etsiwa ke mabaka a gore e mongwe monelwa kapa o tlogelwa matla ka lebaka la seo a leng sona le seo a nang le sona jwale ga a tlameya ko ga ena a be boemong bo ba bangwe ba bonang e kang ga ba bo go bona jalo tlameile ena a gatelelwe kapa a utlwise botlhoko ka lebaka la seo a leng sona kapa seo a nang le sona ke ka gore fumaneng ba mo tlogela maatla ba ba batotetse ba se ba ntshitse bophelo moya wa hainane ka lebaka fela la sewana le sona e ne se lebaka la gore ba lwantshana le yena mara ha ba bua mo ba buelang teng ba bone a tshwere sewana le sona then ba batla seo and seo se ba se batlang jale se lidela gore kapa se lebisa gore motho yona o a tshwereng seanang le sona a ba utlwe bohloko ee
1: ntate ntsane ke tlo kopa o ntshwarele jalo fela mogale mono ke kgone gore ke fetise boragwe ba re khutla mona nna le wena re tseba o tswela pele gantle mamedi e re ke etse tjena ke tlo fetisa kgwebo metsotsonyana e masome ya mabedi pele go gora ya lesome le nang le motso o le mong ebe ka morago mono re ntse re tlile re tswela pele le moedi wa ka ke taba ya thuto ke lesedi ke sengwela seo re buisanang mmogo le ena ka sona oa tseba ge ge nne re dišape tjena ditlhogong ke etsetsa le go etsa geng ga di gore o tsebe o fumana bukena ka botebo fela o tla wa qhaqholla gore na e batla e o tshwaretse ditaba tsa mofuta o feng o se ka sala o le dififeng go etsetsa fela selelekela tsotlhe tse e tla phagelela ge se re beile ka letsa e se le go wena gore o reke buka o kgone go ipalela go ya pele o fitlhela qetelelong ya leqhepe lena la bukena e re ke fetise ka mona
2: Natifela ke monyaka o tletseng thabo wa spina ka Spina Zonke Tournament of Champions. O ka ikgapela seabo sa tšhelete ya 500,000 rand. Betšha ha bonolo fela ka 2 ranta kapa o feta. Ho di slot tsa rona tse kgethilweng. Mme o nyolohe ho leaderboard. Ho lo bet ke monyaka fela o spina le rona. Betšha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betšha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumelelwa ho betšha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
3: Tshebeletso e ratwang. Lesedi FM.
1: Tshebeletso ke e ratwang ke nna le wena e leng lesedi metsotso e lesome le metserobong pele go gora ya lesome le nang le motso le mong re ntse re le manolong ya dibuka ke buisana le ntate ntsane setlhabaka e se gale re tlabe re phethela ditaba tsa rona ntate ntsane ke boetse ko amogetse gape
0: a ke leboe motlhokwa
1: ga re shebe motlhankane enwana go qetelelong ya dintho a iphumaneng yena tsipo a qetelletseng a le ntlwanatshwana o qeteletse ba mogogela ka dintho tse ngata gagolo tse ke dumelang batšha ba rona ba bangwe ba bona ge ba bona ba le mebileng ba tsuba di-habley ba tsuba di-vapa tseno o tse o le qala le moare a ko hule mona ntwana ka mane ya cuse ya ko hule mane motho a ka ge ntho ena ya ntlhola baa go se ka gotlhela e phete gape go na le bana ba keneng ka gara dintho ba ditsuba nakong e e ka ba banana e le bašweng mane ba qadile ba ba nonosetsa tsona bara ga o se o kwa tsuba ga ke tsubi nnaa ule ga iwane fela o tlhapole tlhogo wena ge ngwala di-exame bekeng e tlang ga re shebe tsipo o qetelele tsa go hela ke lona le mulwana lena la boso ya dijwang ya jwang boso ya jwang ka tsela tsa bona tse bile ba kgona go mogega bosio ba bone ka reng le ha ntsa re mme o longwa manya ke tlo fitla ba bona o re fetole motswa di eno wa hae e ka reng ke yena motho a mobe gona ge lokile ke go ke ke ipotse ke le fatse mona ona motho a tla o gata ba le ka mmao jwa le bana ba ne ba re mme ha o tla go ba montshe bobe ba mme ka mogwadula mogalemela e bile ba ka ba ba mofase ba ka sa o go bala a itse ntwa e batlang a fitle kana kwa e batlang ha ge shebe dikelello tseno tse nang le botutu ka hare le o kgelosa tse ngwane no a qete letseng a kene ka gare go tsona a ba qetelela fitlhile ntlwana tshwana bana ba qetelelang ba e kareng ga ba ikemela ga ba tsitsa ga ba tsitsa e ka bankela dikreto ke bana ba bang buka yena e be e ka ba fa mokgwa wa tataiso e jwang gore bophelong tala ke tala ha e tlo ba gobedu ga motho a ka o bontsha ona gore e gobedu e shebe tjena penya matlho fela o ntse e bona ntho ena e tala molemong wa go kgotsofatsa metswalle kapa go bata ba rata gore ba batla ba re ba fita eng ke batla ke fite eng o ntse o tseba gore ka nnete wena heno ga ona mme ga ona mmao ga ona ntata bana bano ba ntseng ba tsuba ntho tseo thole ba ntse ba na le batswadi ka bobedi fela gore fela e ka o kenelela go bona ba o kenye o kenelele ka nnete le wena o bo accuse ba o dumedise ka disaine ntho enana ya bana ba tjena ba sa tsebeng go inkela diqeto ba dinkiswa ke bana ba bang ka tsela ba ba tlale fela ka yona buka ena e ka ba fa keletso le tataiso jwang
0: Mentek, Ere ke re pele o tataise ke re ha ba neng o buile ka sona sengolo. Ho na le mona mo ba qetang ho mofa bibile ba yeketse. So and so.
1: Antsa se
0: ha ba kugalla. Bana le lentle re mo mshanyana no ba tla re mo fele rato. Le fetan lo mai.
1: La motswadi ya mofalo exactly.
0: Jwale mona ba le ka ho mo hohela ka tsohle tsana le tsona. Ka ha ga sengolo sena hona le mo mongodi ya reng o sokomela phoso tsenyane di phoso tsenyane di ka o etsa hore o se wa bona botle ba ntho o etsa jwale ha ba mo fa legato o kore ba mo hanela bophelo ga di se ba ntse ba mo tshepisa ba tla mo fa boroko a go ba le hantle a tswe ka nako e batlang o ikutlwa jwale a sale ka hara comfort zone ma lukuluhileng teng jwale mo batho bana ba mo bontsha ntho nngwe le nngwe e leng ntle mahlong a hae and ba mo fa lerato le ba mohlomong yena a ne a sa le thole ka tsela ena anana gona tlamehile a le thole ka yona jwale taba ena e le ka fela mongodi o le ka fela gore a bontshe gore e bona mahe le ga ba hae le bone ka nako yo nngwe o ka nagana gore mo leng teng hobane e le mo nanang gore ha ona kgalemelo ha ona motho a tla o botsa kapa a tla o bolelela o etsa ntho ka tsela wena o batlang ka yona e ka nna ya ba qetellong ya dintho tseo tsohle e tla ba wena ya utlwileng bohloko e tla ba wena o bophelo ba hae bo senyehileng jale ha o ka wa o le motjha wa tseba ho ikemela le ho ba le lesapo la mokokotlo o yema ka ho tia hore ha ke re nna ke le sehlabaka ha ke kene taba e itseng ha ke ikene o yema hodima yona le ha e ka ba e bontshwa ka botle bo bokae ke dumela hore ha o motjha ka utlwisisa a tseba hore lentswe la bohlokwa la kgalemelo ke la motswadi ene motswadi ke yena a ka tsebang botle le bobe ba ntho e nngwe then ke yona ntho e ka thusa ke leka ho hlalosa taba ena ka ho e toboketsa ka tsela ena mentswake ha ba neng nkutlwile ha ke qala taba ya sengolo se ke itse ke ngoletse setšhaba le motse le malapa ha re tšhetsa hanyane ke se ke samana le a goloka ga sengolo mohla tsipo a kopanang le boso tsa jwang mongodi ho na le mo are mme matsipo o mo tshusitse kapa o mo hwele o mo ditsitse e sentse letsatsi le rapame kapa ho le lefife a re a isetse motswala moroho mona ke leka hore ho batswadi kapa re leka hore re le bangodi ke fa batswadi ntho tse ding o tlhona ho bona ha maemo a se hantle hobane ha tsipa mohlalosetsa re nne ke tla isa moroho hosane mme ena hore o ise hona jwale motswala o emetse moroho jwale wa utlwa hore re ka nka jwalo ka sengolo re ka nka hore motswadi mohlomong ka bohale ba hae ha kgona ho elellwa gore ho se ho na le phoso e sentse e qalehile ho etsala bophelong ba monne ona jwale o shebile fela hore o batla ise moroho ho motswala ka ha ra lefifileo he ke mona ma wetseng ho fitlhelela boemong bona ba ga ba bone dintho tse ntle tse bana ba mo bontshang tsona tse ba mohlokong ba nahanang gore ke tsona tsanang tsa dithabela kapa tse a tla phela ka tsona
1: mme hodima tseo kaofela ke moo re la ra bona ba mo tsubisa ebile ba tshela le ho hong hola hwa motaya ka ho fetisisa a qetelletse a hlabile motswalle wa he ka thipa
0: motale
1: ee mme wa tseba ke kukuthu motho a sa tsebeng ho hlaba ko ga sa tlwaelang ho tshwara thipa o bebe ba motho wa ka bola motho batho ba ditse bang ba o le o tsa fela o tshwe o bone madi a ke re ba tseba ba e tshwara bang okapi jale bona o tlo fitlha o tlo fotsa bona ebile a ba bola motho kore habedi fela ba bile jale ba mopaka ga wena o enja wena o mo fa habedi fela tlofotlo o bo o tlo bone ntho ba tholetsang batho ka tsona ke ntho tse senang kelelo ga kakang
0: mme ntswaki ha ebaneng wa hopola pele atla hlaba motale ke bua le batšha ha ebaneng ba teng ba mmametseng o na le mona mo ba itseng go batla ba mofe botle ba dinatla matoa ha e le ena
1: akganathele yes
0: jale monyetla o ba o thotseng ke mona mo ba mo tholang a tshwere kgang le motale ha motale a na go a mo thusa ya ba e sele monyetla ore bontsha bonna ba gago he bontsha bonata ba gago jalo ka bakao o dumela gore ke batho ba mo ratang le ga ba mo neeletse a sebetsa se kotsi oa se amogele ande ke mona mo o ka wa ena o ne a sa tsene go se sebediswa jwang a qeteletseng a ntshitse moya wa motale
4: ka tsela ya na sa lebello ga ka fitla go yona
1: sho ba tsiba kuri fela ena ke thuto ndatentsane le go bona ba tsha boloka o supa gore na go tseding ha re re phapha ebe kana go re re tla sa tshusumetse ya di tshitifatsi ka pa mphene re tshubile kana go ke ntse ntwe itse ha ntwe ha o hlaphuela o sa netsa tsi ya le tshaba ba mola ba go kota henu mo ba ka e ba khotsi jwale o bane ke a se le yena ba le tsipo mme ntwe se me o na o rumbe mm jwale o tse matsipo jwale le yena wa motse ha ya tsare na di are tobana le nthwena o iqadile ngwanaka ene jwala ke ke ba le matsipo ona sa ntsa le ke ile bane moshanye na ona sa na le mekhwanyana e sa tseba lo wa gabisa u kila bona ke ganta ta taima mona ke ke bile ba tseba go vetsa tabatse o bana ba a sa bila ukwa le gaijedia sa ka motlapisa ke ona sa ntsa ko go nthosa di etse ka mona nkhono wa kula ka mona o sa tseba wa gabisa ha sa batla lo etsa le thola peng o sa fitla bosibu gore ke nthotse batswadi ba tobane le tsona bogolo bana kona go nyene re leng ho yona
4: mmm
1: go bane le na go tseding ha a fitla bosibu ha o thwe khutlela mo tswa ibile a thotse bomme ba ba bohala ke ha ka mona a o le dine ke go ke nke thopo fela ke a tsamaya go go batho ba tla ba dikarabo tse bohloko go betse jwale ke na go tseding o ka ukwa tsebe a ke re tsebe ke le shodu le le body shop mona ukwa go ngwane no ha o tsebe na o ntshagisa pelo fa e mo ngwane le ha ebe mmio ha ya mo manya yolo ka matsipo ka pa montsha go jwale o sotswa tse le moshimani wa ka o tla utlwella o inana themono ha ga taba ga na o qetile go re a ke tsebe na ka thothelwa ho luka ka ha ke so ukwi bana ba ba jwana a o botse ka bo ke a ke go batla ke bo dude chill man kore o chile a re jwale o ba neng o gasa o ba neng o tlodia ebile ba tseba gore batswadi batho ke batho ba di-high blood ba ditswekere ga go tlopha tswekere ena e tlo shuta ona jena o ntse o mana mme le wena ga o sheba gore wa tseba moo ke molemong wa bophelo ba ka oso e seka o tshaba ngwana fela thuto kapa kgalemelo yona e ntse tshwanele a ebe teng re rata re sa rate ntate ntsane moshanyana ka nnete o qeteletsa ile ntwana tsane ka maemo ano a hae ha kore ko hona na bona go jwa le mona o jile phoso mme le ha sa le ka hare ho nona le me ba nka nnete e ka nna ba paki ya mmuso kae kae a nna thole mantswe a tlo motshosa go ha o ka qaba wa turn against kona fela o tlagetse ba moshimane o ntsona le bana ba ka nna ba kena tshankaneng ka dintho tse ba di entseng ka mmo jwale ka ge ba na le mokgwa o le mogo mfana ga o tshwere ntsane o tshwere wena ga o tlo re ntsha ke go bana le kano eno e kotsi ena motho a nna re ke re o mofuputsi wa nyewa re ke re ke ne ke le mo bonnye wa batsa re ke ga ke batsebe kore kapa a se ka tsho rona ba go kae batho ba noka o fela mme taba yeo e qeteletse e tlisa masisa pelo ditsikitlano tsa meno lapeng la gabo ke lona le mulwana lena yena a sa ntse a le ka gare ba mo utlwisa botlhoko bo o fetleletseng kore a ke tsebe senana se ntse e ntse le thuto gore go na dintho tse re di etsang ditlamorago tsa ntho tseo di qetelela di ama batho ba gaufi le rona batswadi ba rona bana ba bo rona gobane le setšhabeng tse ka kakaretso o tla botho ke kgaitsedi ya ntswa yena ntswa ke ena yane o seolwa ke setšhaba ka molato wa mang wangwane eno a kwanalaetsa ntho e kgolo gadi e kana e ka rentšhe o ne go mme le motho nako tse dingwe ga o na le mo motho o mo gommeng o ikgethetse o kgethile metswalle e ka mokenyang mathateng ga bophelo bo ntse bo ya pele ntate ntsane o tlalositse mona o ngoleletse botlhe ga o re thuto ke lesedi molaetsa o ka setlhogong o ikgethileng ka bukana ke batla ke e kwa le gona mona mo mamedi a tse o loge ka buka o fitisetsa mahlakogano o a tlalositseng kao fela e le gore molemong wa bana molemong wa batswadi molemong wa bonkgono wa bontate mongolo kao fela batho ba o ka ba naganang be bang sena se ka ba ama ditšhankaneng mesuetsana ba lebalo kao fela ke dumele e molemong o na le karolo ya gae eo buka ena e motobileng molemong o ke efe
4: mme ntsaki ga ke tla kakaretsong fela ke leka fela gore go setšhaba ka kakare ha re ka ho tshwara molao wa no re ngwana ke wa setšhaba ka ga metse ha ga tsebo ga o sa tshwana le kgale le ha o bua ka go o ntso hema na go nya hola jwale ka ha ga malapa le teng ke le ka fela go fana ka molaetsa hore o gona go ka elellwa ha o sona le ntwe ka reng ha e sa le hantle ka ha go bophelo ba bangwana dikolong le te jwala ka ke hlaisitse misiwe medi e fapane jwala ka re sa ka ga amataba ya port musiwe port ke musiwe mongwa ka reng ha a tsebolwetsa mosebetsi mohlomo o tle for salary go ba no khonne go fana ka tshutshumetso itseng ka gare o tsile go tsipo le maqulwana ana gona o fa tsipo sigarette obviously ene ka ba mosuwe fela ya teng go ba le basu
1: e bila a re tla matishega montsa le etsa nyeo yo le mokele o go go go na matishega balo
4: jwa le ke le ka fela go tlisa tabena ya ka ka retse gore yes ha di re tla ne ha se ngwana ka kwantswaki mare a kona hano ga e ka hahlamela wa hao go tla etsagala eng jwale ke le ka fela gore go setšhaba ka kakaretso ga re ka ra tshwarana ka matsoo maemo a mangwe a teng ka gara metsi ya rona a tobane a bontshang ebile a se a senyegile re ka thusana wa beya gantle ngwana wa setšhaba o na le mo a yang teng re bone ka ga momamedi a re kapa a thola sengwalwa sena o tla bona gore qetelelo ya tsipo ebile eng gobaneng sengwalwa sena ebile thuto ke lesedi
1: ntate
4: mme waka
1: ntate ntsane molemong wa momamedi a mmametseng ka sena sebaka sengwalwa se re se fumana jwang
4: mme ntse ke a tholagala dinomorong tsa ka tsa mogala e leng 081 278 7201 081 278 7201 ebile ke na le leqhepe la Facebook le reng Toro Haibole ke ka tholagala dibakeng tseo tse pedi re ka se romela ka tsela dipuisano tsa ka le momamedi mohlomong go na le motswadi a batlang gore mohlomong se ka lokisa ngwanaka ka lesono le tsatsing la kasheko go na le mohlankano o kileng ka dula le yena re sekaseka taba yona yena ya sengwalwa sena o la amea ka tsela nngwe ikgethileng go na le dintho tse dintse a di builweng go nna ke qeta o motlhalosetsa kapa o moballa mone ke moballa teng e bolela gore e ka sebetsa ka nnete boemong bo ka ba mohlomong bo e ka ba mohlomong batswadi ba botshwere ba neng ba bona gagolo ba bašanyana
1: ntate ntsane mphethele dinomoro
4: 081 278 278
1: ke gwa mong kona ntsa ngwana ho bone ke batla ho dipeleta je
4: 081 278 7201
1: di fumalala ka mogwa WhatsApp le ka kholo
4: nne wake
1: ndate ntsane se hlaba ka kile bile hle ha o mina ha ndare
4: ka motsotso fela ke tabe ke entse phoso ye kgolo batho ba dintho ga re re ga tseba ke na le motho ya fetiwang molekodi wa dingwalwa tsena ga ke tlase ya le moyeng kapa di ya le moyeng o ke lokolang kore ke moleboe mosebetsing wa nketsetsa ngwana ke mme PC Chalale ke na le moeletsi wa ka dinthong tse dintsha molao ke ntate Makoro ke na le motho ba lelapa le ke kopa o le leboa la ha Moletsane gore ke re go bona ke a leboa ka tshetso yohle mme mamoletsane le bana le ntate ke se ke itse ke a leboa se ke a tseba le manetse ausi a Mpusang ke a leboa ha go le senganya
1: yo
4: ke le boa fela
1: batsa o shobalo gore o batla ke bile ke ikwa ka ke ingwa ya nyana ke ipatle batsa o shoka shobalo gore ke ya batsa a u buse ba le o hopotsa go nna wa ka a nang a mbusa e che una bila ke ka tsantsi ka je no ke se a ke
4: nyanya ke khanye ke khanye ke be motse
1: e ya
4: ke le ne ke ya le boa
1: e o tswe le ya re kholosa ntate ntsane go go se ka batla re batla go khutlela mo ga o nyana ga o ntwa ke fela he ya hona ntwe re tla yetsa thatho e bile ya modimo bana e bile ka di 15 tsena a neng a mbusa e mogena a neng a mbusa nna ke tshwantsile yena wa kete ka hle nte motlong batho fela he ke tsa bophelo go vetse bale ha o re a o busang ke go ka ba ka ingwa ya ka go e ka ke a tshi ke a futhu futhu mala ke ga bontsane motho a tsware hantle ndade tsware hantle mokwena
4: ke a leboa motoko
1: ke le buile haholo ha re boele re tane nna go nyetlang o be le busiwo botle bo ikgethile
4: ke nna le buile motlokwa ke le buile haholo
1: a simo he mami ke ke ntate ntsane se hlabaka e mokwena wa ntsane e ntsane nna ke di bile ba le he tsa simbona
3: Remanola di buka lintswaki Roikat Motlou. Beso Balang. Ithuteng lo ananela botshaba ba lona. Lena neng la re moho ho lesedi FM. Ke mollelwa
1: dumela mentswa ke puisane bohlokwa ho ngwana e mong le mong ya mametseng e ka ga e ka hudisa kelello tsa bona. Ke o hlomphile motswadi wa ka ke o mametse ke le mona Limpopo ke mo iketse kwa lepe ke le buile hle wa tseba go buetse ke impa fela ile taba tabelo ya ka buka ene ka re ka ya fela ebe a yezetse ntho tsana tse educational tour a ka ye dikolong fela go pena kwana nako fela le ha ile metsotso ka pa hora fela ile ho a ka a hlalosetse a itse presentation ya yona buka ene dikolong tse fapafapane ha go loge shebile dikolo tsena tse di high school go bane ka nnete bana ba gona ntho tse ba gahla mo dikolong mo e ka ba banana ile shenyana le khale ke ne ke shebile television monana ho tsedintsa dikhatiso tsa di video ntate wa le ponisa hlalosa mono a beile dintwana ntwana tse ba mba di fumana ka haga mekotla ya bana dikolong mona yo ke di polasitikinyana tse metsi tse bona le tsantsena le phofana tjena ke di phuthelona tsa matekwane jwale ba tshwara di squeeze bottle le ba shebe batswadi ha emo ba tshwara di squeeze bottle e ke wa tsa o khona o ibula o di mo e penolo we ire ina le ntwe ka ntamitami e rekere tsena e gabaga o kana hana o ntsa o nyanya ntwe e medzi wa le ha bana hane bana hana hore di ntho tsa o di kekeng tsa hlokomela o tla bona e ka ngwana o tshwere squeeze bottle le hantsa e ka wa se phamisa a the hanwe ka hare ka mo ba kentse di vapor tsena hona le ntwe ngo thwinki vapor ba ihulang o thoi bile ba ntsha musika di nkoba ntle le mono ke tsena di habilitsa tsa bana mathumbana bona ba thola ba dutse di khoneng tjena ba pamotsa ba re hey flavor e tjena e monate le tsona di vapor tse o tsenyenyana e kananyana ha o shebile o ka re ke ntho e tsane tsetse hotetsang di lighter fela di sephara tjena di na le ntwe e motsuwe shebileng hidimo tjena di a re ke tsona di shop mona ba di lata mo ke bone ka ga squeeze botlolo e kentswe tjena e shebisitse molo mono o ka be ba hulang nthwena ka ona e tlelletse hona teming yena ya squeeze botlolo ba kwetse o bona ngwana la habile ka tlase o bona hane o ntsa inwella ho honyana ho metsi o le ka ho refresh kelelo a the ba hula ke bone e le nthwe tse tletseng ka rata fole eno ntate wa le ponesa na bontsha hore re di thola ka gara dikolo ke lana ka opola tse dintsa dikolo betleme mona di nna ya hlaha ba etsa operation what what maponesa ho seng fela ba kena ba re emong le emong ka ntle emong le emong fela si emong kotlana ha o khutla se bantsitse mofa wa ha bo be ile ka pela okay dulang ditulong tsa lona he emong le emong a dule students ha emong le emong ke a dutse ka pela mofa wa ha ke dikere ha re tsebe dikere o tlapo ba hlabana ba nkile tsona di vapor tseno ba nkile di PDC tseno ba ile o tsheba ho lo ba bona ba sebedisa ina e bitswang crystal kore wa tseba ke o jwetse o jo nna botswadi we jo nna wa motswadi le khale ba tswa ka ba jarile yona mekotlana eo o thole ba mana me ka mokokotlong ka mona ba tshintsha le motsamao o thola tsamaya ka lekeke a beile morugona a o nyehlisitse a o thewetse tlasemane jwale le shebe matitšhere di squeeze botlolo tseo di ikenya ntho tseo ke a gwala dikolong tse dinga leso o ntse bona ngwana ntse a phamisa e ka onwa metsi a ko se bule o penolle o se o se bule o shebe ka gare keng o tlo kopana le yona vapor tsena tsa bona tse ba di tsuba ke re o ngwanana kapa moshanyana gona tjena go a itshwanela le dikolong mona go ya dikopanong tsa batswadi o tla ukwa le jwetswa metlholwampe ka ditšhweleteng tsa banana kapa tsa bashanyana go pamotswa gona ka moo nna ke sa tsebe gosane ke letsatsi la batšha gosane ke shebile nalane e ntse neletsano ya taba batšha ba June 16 ba ne ba tobane di diqholotso kapa diphepetso tsa mofuta ofeng ka nako ya bona ba ne ba tseka go ba seke ba rutwa ka puo Afrikaans le dithuto ntse ding so ke gola ono sa le sefela go bua Sesotho ba e rutwa ka Afrikaans ntse le Sesotho jwalo so kana na ba ba tseba ga hakana ke taba ena e reng re eme ka maoto ke ba bang ba bona bophelo bo feletse le baleng leno la buitseko madi a bona la lefa o ribe ka netse mo nati tsena hona ba le dithuto ng kgetha le ntho e batlang o ithutela ntho e batlang o latela lekala le o le batla ha re shebe dikholotso ka ba diphepetso tsa hona ba le tsa ba tshaba hona je a go ke di fe ke reng ha re bua o bane ke bana dikhone mona ka di habli ha re bua re reng jo a ke kgethe ng buka peke ho ngwanana mo shanyana bona ba harile for hona mono le na ngwananyana ka ga ba shanyana ba ano ho pa motswa o thunyetswa hodimo ha se fela batswadi ba ingwetseng ha kana batswe batswadi ba ingwetse ba phamelwa ke di high blood ba shutelwa ke ditswekere kore batswadi ba tshwere dipelo ka matso ba bang ba bona bana di le bothata ba pelo go botho o tlo ba le heart failure ne ntshwenyana e kananyana fela e motho sa botlhoko pelo ena e seka ya thuthumela o sa tshwere e ka o hemela ka thata ke diketso tsa bana ba rona he pepi le gale

0: nako ntsa tahlehelwa bophelong mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Dula re posta ka nako tsohle, re commenta, ebile re arabisana. Empa he, eo ke mehopolo fela. Tabataba ke letshwao la hao la X. Jwale, ka la 20 le 21 June, phahama, iponahatse, mme o ingodisetse ho vouta. Letsetsa 0800 118 000. Etela elections.org.za kapa romela WhatsApp ho 060 880 000 bakeng sa dintlha tse eketsehileng. Molaetsa ona le ho tlisetswa ke IEC.
2: Dumela momamedi wa Lesedi FM, ke nna TJ Omar. O mametse ntwa ke motlhomo, seteisheneng sa gago sa mmamoratwa.

metsotso e le shumele na le metsi e mmedi ka morahora ya le shumele motsolo mong a ntshwara Miss P Pulani Modisa di fiare jo mai ntate ntsana ska re thongela balo ha ha patana go so ka nna tsama ntso itsiditsisa o thola ha o mo ke ke motlolo ha di mpuli ha le banga ke nna ke ha re mpe re be ntla mathata a re wa tsala tsho ba lo ntateng tsane ha ga mo busang ga o go batla re ipatle o gana le hune phephihle Miss P ntwe mo le mo yetsa hala ka le baka fela le maemong ana o no o le hlohonono ho bane ha o no soka ba o ya ile o ya magotleng a dinyewe le lotseka di captain ba le re le lo divorce o thole degree of divorce le bo a modimo kano e ile ngwa e ka wa ikana ka yona se ko pantsweng ke yena bile se la qeteletse bile se se ya go lwa ke yena sia ameni mo mamedi ire ke bone fela bana ba se mpuseletso motaung ka mo ka mmakwane ke le buile ha holo are ei molaetsa o matla puisano nya ha o le ntateng tsane ke le buile hle puiseletso motaung ka mane ka arra 59 ngwana nwa bo se thabiso mokwena o mametse ke motho wa ka mane ka petsana o hamba nge Toronto po po po po ere ke bone fixback mo dumela nhle maseboka maria tekisho o fixbeke ka mosebetsi ke lebuile haholo hle o ntsa tholetsa ditaba tsena tsa ntate ntsane kgotso weso wa tseba bohlokwa ba lenaneo le o ka re nkabe ke na le ha o tlo kgonagala ko jetse dintho tse kenang pele ho mono le tsona di lokela gore di be nakong eno pele ha e bone re tla kgona go swapane re tlage re re pele jale le tsona go ka gore di dintho tse gore reng di mandatory ke manane wa thuto jalo ka ola e bo latela.

0: no lena manano a thutwe bile a kena a kolokane a bohlokwa hona hona hona dipotong tsa ikhansa jwale sena e se le seo se ya le moya se se etsang hore re ikgethe di ya le moyentse o ka dinaganang ge be le mo re manollang dibuka fela tsane tse qadileng mola wa kgaitse di yaka di tlhoka ebile di beheleletswe nakong yona eno ka tse di ikgethile fela ke lebela maikutlo a go bile ke a tlhompha a re jo wa tseba o rata lenaneo lena ka tsela e e gapatseyang fela he go tla loka ngwana mme go tla loka ba babedi ba bararo ga o latlhetse peo gore wetse mobung o feng ke mang ka nako ana shebile molaetsa o tla nne o fete ke neeletsano ya tabatabena ka mokgwa o ke tshong ndende go thedi ntshabeng ka mo ka stax braid dumela rato la ka hala ke leboge ngwane na weso gabele sebilwane mofokeng wa mangwana ke lebile tlhe ka mono ka Mpumalanga hot flake motho e mongwe a sitwa o bala gore a re kgotong go wena papi mokwana ziphiki tona hile bro hello hi makwaela malefetsane ka moka thabong ka pele ko mo ke lebile ka mane ka kana lady center masegu ngwane ona o go ke lapeng fela o mang sa tsho mona o ka ngwana a mona ti ha ka fela o mono deep loof ka zone 2 go lapeng ke na lady center masegu le so se ke bala mo ga o molo no ke bana no bua le bo se bo shi mono o go o mesta ki a ke tsebe hebe ko wena fela he re ke bona o hopole go ngwela lebitso mogotsi ga o sa le ngwana ga ke tlo tseba go omang ga o tlo mpha ditaba fela be ga o tshomang wa ukwa phephi tsa utse le seba ke lebile morokanof for waisi mo mmajwalane matabola hala rasta naledi mo ga rasta mokotso ke lebile wa utlwa ngwana mme Baidu. Suzy ba epi ka moka len rishi ke lebile le wena mvula sana mthembu msimanga ke lebile ka mono ka fanda beli pa ka bo sabelo di eleng dumelang ke khahledi o molemo ke lebile hle kgahledi o go ntsana le nna ke lebile gagolo wena ngwaneso kgahledi o molemo le wena dijakaranta mosia ke lebile gagolo mamedi ke metsotso e lesome le metse robedi ka mora gore ra shome le motsenong ke tlo fetela kgwebo metsotsong ena e mashome a mabedi kao ka mora gore ena ya lesome le nang le motso o le mong masula masetšhaba dia le melodi mo o lebetse buka e matla yo ntateng tsane morena wa makoteng ka taung ke lebile ke mang ena wa stika go ke ndende clock it baby clock 17 ke la orange fa ma ke lebile le wena o go dula mametse manolo ya dibuka ke ntate masale wa masale ka masaleng ka mona ka fixibe ke batla o fitla masale mo le fela le a gwala mo masaleng ntate masale ntate masale wa masaleng ka mo ka masaleng ka fixibe ke tlo botsa ponto go gwala masale ka mo ka ha o sa gwala ha o kene a baga sa gwala masale le re tshofe papi mokwena fusions go ne ngwana no wese una shifting ke mo rex mokwena dine o modibe dipiketona machigo wa le khosi ka le gatswana a leng 10 nkhono se ka utuza strone motho ke tshiki jela ka moka sa selbeg ke le buile ha holo wa tsama ntate masale ke batla o tla masale mo ke go yena masale ke ba hebe hona le sebaka se jalo o ntate masale wa masale ka masaleng fikimo ntate masale wa masaleng ka masaleng fixback meqhileng masepaleng wa setsoto ke sa e late ena masa ha ba tshwanetse le hlegile ke tlise ge a bapadisa re a fitla mmo ke go
1: bomamputi ba belana ntho tsengata ho setlela boikemisetso tjantjello ba ba mona ha ba hloke ho ba lebaleng hore ba be bomamputi moputso wa bona Carling Black Label Biri ya semmuso ya FIFA World Cup e etseditswe bomamputi Afrika Borwa e ba shapo ha se ya ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.
0: Afrika Borwa nako e fihlile mme SABC 3 ke lehae la haola semmuso la mohope wa lefatshe wa FIFA 2026 ho tloha ka la 11 Phupjane ho fihlela ka la 19 Phupu 2026 ke nnete. Dipapadi tse 34 ka kotloloho ho SABC 3 kapa SABC Plus. Re boetse re utlwisetsa dipapadi tsena ka kotloloho diyalemoyeng tsohle tsa SABC naha ka bophara. Ho tloha moketeng wa ho kgakola wa mohope ona ho isa papading e kgolo ya pele Afrika Borwa jwalo ka ile ya nkana le Mexico. Sena ha se bolo ya maoto fela. Ena ke nako ya rona. All of us, all in, kaofela. O seke wa fetwa ke motsotso ofe kapa ofe tsena tsohle ho SABC fela mohasi wa semmuso wa mohope wa lefatshe wa FIFA 2026.
2: O mametse re mmoho ho lesedi FM.
0: Ke la re mmoho tshebeletsong ya lesedi Angel of the Morning Dorothy Moore.

ke pine monate ena na ya Angel of the Morning Dorothy Mo metsotso ile mashuma mabedi metsi supide ka mora hore re shumele motsoni mamedi hle ke di 15 tsa June 2026 ke letsatsi le ikgethileng le bang ke letsatsi la tlhokomediso la lefatshe ke letsatsi la lefatshe la tlhokomediso ya maqheku e tlhekefetso ya bona taba e ka sehlohong ka letsatsi lena la World Elderly Abuse Awareness Day ke letsatsi le bang le ile la hlowa ile letsatsi le tla dula le ketekwa selemo le selemo de fatse ka bophara mme le ile la qala le eteletswe pele ke United Nations ili ho leka ho thibela tlhekefetso ya maikutlo mmele kelellong financial re bua ditšheleteng le ho nyahlatswa kapa ho se hlokomelwe ha maqheku le maqhekwana a rona jwale e ne le ha o no bala ho bonagala tse ding tsa dintho tse itseng tse etsahalang maqheku mme nna le wena ha re ka lokela ho bua nnete jwalo ka batho ba seng ba bona lebitla bonkgono ba bangata ba sotleha bontatemoholo ba bangata ba sotleha ba bang ba bona ba sotlwa ke bana ba bona ba bang ba bona ba sotlwa ke bana ba bana ba bona e ding ditloholo ho boyedi ho ditloholwana o thole bonkgono walo ka o tlabe ho utswa ho kgutlwa ho yane ya mmuso e ka re beng ba yona sentse ba emetse ba re tlisa mosadimo kore ha ona ntho e ferekanyang kelello ya ka balo ka motho a re tlise e ka ona mphile we tlisa o nomphile jwale o nna ke ao ngwana ka ke go ba tseba he bonkgono mantswe nna ke a sa thothomela ke boholo tšhelete ena ke loge ka dijo tlisa ka ntshodisa man o tho ebia ba ba phamisetsa le o seka batlatlhanye makgolo mphe tšhelete o thole ba bua puo e ke sa itsebeng nna ke o thola a santse a thothomela o tlamatswe le mona a fasolola sa ka tuku e nke ke ena le ga ba ba gomme ba ga ba lo ba latela yona ba tla ba santse ba itswepeletse yona ba iphile yona ba bangwe ba bona ke sa pheta ba etswa diketso tsena ke bana ba bona ga ke enka ke a mmešheleteng ga o etsa balo o latlhelela mang mmao o mofa mang ko bonkgono ba bangata ga re ka lokelang go bula megala mo ba bantšhe gola se ba gobetse ka nako en ga o ka lokela go bula megala ba tlhokiswang ka tšhelete tse e tsa bona tse mmuso ba fang tsona tse tsa dithuso tsa boqheku re ka utlwa dikakata maponesa a ka tswa mona a lokwalela bona gobane ba bangwe ba bona ba tlapua ba bangwe le ga re nna ke go paepaetetse le matlho a sa bona gantle tsotsi maname le boteng le festering o entse tsena wa bona o isuntse kae o lo fitla ka paphatlholla kaka a enka o tlo bone na bana bana ba sutlhoa kaka e nkuwe ke bona bana ba rona ditlogolo tsa bona e be nkuwe ke bona bana bana e ka ba ke ngwana moshanyana ka ba ngwanana ntse le ditsotsi le ditsotsana ntse di ja tšhelete tsa batswadi nna bana ba ka ba jeng wa ntho o no ba etsetsa nkgono eo mokgwa o mobe yakalo ke se o bone ha o no le o ikeme ya osinyana abuti no bana ba o no ba etsetsa nkgono nkgono o disitse wena ba godise le bana ba gao ka tšhelete gae a ke rebeng le nnete bana beso eno ke engwe e botlhoko jwale ka ga o bontshe ba tsepamise bare ba bontsha go bo nkgono ba qetelela ba feta diphepetsong tse jang tsa bophelo ba tlhekefetswa maikutlong ba tlhekefetswe mmeleng kao ka otlwa maikutlo ka bo ona dula sa yetla ko go bajwe ba gojwa le ka mantswe le financial o mwa mo yone mmuso ena e mmuso mo fang yo ge tla fitla gona paying ha re sheba je go tla itshwara 60 ka ketso tse tsentse ke dietse ha o gutla o qeta ho mwa mo yona wa gutla o lapile ka tlung bana ba gona ba beile magogwe mo e ma o le di ke lapile a phee eng gobane o inkile gantse ga e mo ga rejena ga rejeng o tswitse tšhelete jofegodom ga wa enka moshanyana bonkgolo ba bangwe o tsebe ba patalela bona bana bana ba rona
bana ba rona pepi ya rona dikolo mani ditlhoko tsa sekolo fela o tlo bone a rona tshwantse nne re ele mafatshe he re ele mafatshe re theuwe re nyolose re gutle gape re siye re gutlele kwana nnete a ke tsebe na re tlo lokela go itoba kapa go ilotomanya ga re fitlha kae ke ka gona nakong tse dingwe gono a balo a fetileng maemong a ba modimo motlhang a mo bitsang a mo gopola motho mmona le mone lefung mona e sale o llela gore lefunggono o tsameng o salelela gore na ke sa tla etopa ka ee e ne ke mokgotho tsen selelo sa motho a utlwileng botlhoko ke difua se bone le se se se hikisa se se re e kare jo nna e be ke sa tla e thola ka ee gobane no e entse ya o tšheleteng ga o jalo nakong le ga o lela che go botlhoko tsoka o tlhoka motswadi fela e mong ke nkgonana sa lemogolo ka nnete o sa bile a fumane dilemo tsa palo fela o thole motho a sa itabanye o leshano ise le mona se re bona mo mona o solelela taba ya tšhelete o ne o ntse o etswe pele so jale he letsatsi lena la di-15 tsa June e ne le letsatsi la lefatshe mo e bang re tlhokomediswa ka tlhekefetso ya bona bonkgono le bontatemogolo ga o motsebe ba bangwe ba tlhatswa ba tlhokiswa otho tlhapa motlhang motlhapei fela ntle le mona ba nataba le ena ba bangwe ba bona ba se ba sitwa le ga utlwa mosese ko nna ke o dia le o fitlha mane ka ntlwaneng o fitlha mono a santse e ba o sa intsheditse metsi o thola motlo a tloetse mono a nkga a re phu o tseba mosese nang ga onkga monadiba o tseba mosese ga ke tsebe ba tsejwa ga o etsa etsewang gore ke nkgona e kapa ke mae ga ke tsebe ga o etsa etsewang fela o thola ba sa ba tlhokomele ba ba bola isa le tlala o thole nkgono a thothomela ga isa le o thothomela ga ke bosofadi o thothometswa ke tlala motho a tlala wa mmona le a ka mofa sesi mona ga a sa e momona o sa ephuphure wa iphuphura wa mmona o go a se ka nthusa ke tshwanetse gantse o fetwa monana a nna go eletse batho ba fetang ba motlele borotho wena o iphile tšhelete e ya gao e ya keke ke ya gao tšhelete e ko go ke bona le lesebete ka tsela e kgethi lesebete le sa dula pela pelo sho tšhele gale

0: nako ntsa tahlehelwe bophelong mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Tshebeletso e ratwang. Lesedi FM.
2: Tshebeletso ke lesedi e le metsotso e leshomele nang le metso e robong pele ho hora ya leshomele metso e medi. Horeng ya leshomele nang le metso e medi ke tlabe ke lokela ho suthela kgaitsedi ya ka Pitso Tsomane Ponto wa Celeb bakeng sa lenano la leqhoba bosibu a buise horeng ya bobedi e be ditheoha dikananeng ka Veli Moloi. Ebe horeng ya bohlano kopana le Moifo wa Makumane. Makumane ba buise ho thakgowa mme bang thwasa le batho ka re ba teng mono ba tsamaya le malaxene ka dipapadi. Ha e le kgaitsedi ya ka Jonito Soke a ebe yena mohlahisi ba buise horeng ya borobong. Thulana Moletsane le ena o teng a tsamaya le maletsatsi Sejake ka lenaneo la Itlhabolle ba ithabolle le wena valo fitlhela horeng ya leshome le metso medi. Ebe Moifo wa ditaba wa imatlafatse ba ba teng kwano tshebetsong metsotsong e ka ba mashome a raro kaofela. Ebe metsotsong e mashome a mararo ka mora hora ya leshome le metso medi lenaneo la Jwale Ke Nako e ba lenaneo le bang o le ba botsamaising ba thuso Motaung le Thaba Mogobane ba loka mohlaisi wa lenaneo ba buise mane horeng ya boraro. E be kopana le Youth Indala ke bua ka Thabo Mokoni Molebohe Mawela Bongane Tshabala le Kagiso Sebodi ba thelele le wena horeng ya boraro o fitlhela horeng ya botshelela. E be he jwalo ka ha o ka tlhokomela mmamedi hosane. Okay, re ke bona ba buise horeng ya botshelela. E be Moifo wa rona wa ditaba na ho isala mamma. Okay, re tla e sheba fela hosane ka di 16 ho na le kgaso ya papadi ya bolo. Ho na le kgaso ya papadi ya bolo horeng yane ya borobong France le Senegal mme ba mestikulu Thabo Kofa tsamaya le Morena ga Morebuti ka gara lenaneo lena la rommogo ho tla ba le kgaso ya papadi ya bolo ka hona manano a rona lena ka sisiu. Ntho tse ngata ba bolo ka ke bontshitse di tla ameha ho taba le phetho ha ke ke a tsamaya jwalo ka o tlwaetse manane wa rona le bo ditaba o tla ukwa dibala pele ho nako ya ditaba bitsong la mohope ona wa lefatshe o ntseng o tswela pele. Jwale he hosane 9 horeng ya borobong mo ge a o batla gagatha ho fitlhela mane horeng ya leshome le motso le mo kgaso ya papadi France gammogo le Senegal o tla be o itlisetswa ke Thabo Kofa Mistikulu. Ho ntse ho na le dipapadi tse ka nnang tsa ba teng di amamane dihoreng tsa tsa o kala manjwele ka o tlhokometse pule le eo o na o tliseditse e nngwe e ileng ya ama lenaneo la rona la ditaba la matsholo. Jwale he go na le diphetho tseno tse balo tse o tlo o di tlwaela go fitlheletse e ba finale ya mohope ona ka di-19 tsa Phupu e leng di-19 tsa July. Jwale he go na le mane mo o tlabe o ntse o utlwa manano a itseng diphetho tse itseng le taba tsena tsa dikuka kae kae manta e meng e tlo getlo ameya ka tse di kgethileng gobane o ka tla wa tlhokomela o fumane manta o itseng dintho sentse di qala ka ha game ya teng o thole e qala ka gore a borobo e tlakile ha e felela o ka nya leshome le motso le mo ga go tlo ba le manolo ya dibuka jalo ka ha e ba ka mogao ga leshome ya gola e batla e tlhaketse mogao mono ba Fokeng ba kwena ka o fela ga utlwa mo le Bataung ya gola e ka tlhaketse tabeno ya mofuta o balo mmamedi ke tsona tsentseng di etsagala tshebeletsong ena ya lesedi. Ke ma motho enwa nkgono nompe jo a re kore ke fetuwe tlhe ke bile pepi o ke nkgono mamojela a re jo ka lebaka la bohlaswa baka ke gona ke tsobang ke fetuwe nkgono a o tlhe pepi tlhe pepi pepi pepi pepi pepi pepi pepi pepi Pepi mmapa le sa hlaole ke lebile ka mona ka botshabelo ba go tswa ke kidutsi le wena o fitlela ho lenya o qetela ke le ka mona ka Free State Bethlehem ke innocent lefa ke na le wena o fitlela ho lenya o qetela phephela ka moka qwaqwa qoqolosing qoqolosing qwaqwa ke lebile hle wena phephela o santsa bile a leboha le wena palesa o ka moka petsana buisiwe ka petsana ka rate ke lebile haholo mamedi re re bone na ge di panola o fitlela kae gore ke re bone tshile pineng e monate ebile e monate ya Adele one and only tshebeletsong ya lesedi Michael Bolton A Time for Letting Go.

0: Lenana o lena la re mmoho le ne le tsheeditswe ke BB Funeral Parlor. WhatsApp number ke 082-327-3026. Kapaletsa mahala ho 0800-242434. BB Funeral Parlor, ha se phala fela ke lelapa.
1: Ha se mohe ho utlwaetse mamedi ge fitla bogutlong ba lenana o lena ka mokgwa letsela ya mofuta wona mezuzu le tsheletseng. Pele ho ga le shumele metso mmedi. Hello, hello, hi. Batho ke eng ka dikobo matsatsi ane ke bone le motho e mongwe o thole ke ena ka diweapone a lelejene ke eng ke le tshabo wantle ntate wena mponto o bula ke ge thafo kae le mo botsao tshwere weapone kele ke ena maobane ke mesong ke lesolang ka le wena banna besoko go e la bontsha wa tseba le tshabe shopo ga se mang le banga o bo ga e kadingwane go ko o tsebang ko o koma ga e kadingwane tshwana ga e tshwane leo o ke ba kadimana ka monna o le mosadi le monna a kadimane ka mosadi ntho ena ituka gampi ena se ntho o ka kadimana ka ke eng go thweng kapo ke bone e ne e sebedisitswe ye ke shebile le mana o fetsantle gaise jaka a e leng gopotsa calenda ka yane motlha le mosane kore jale ke go tse ga lele jene se ka o ka tshwara ntho ya teng jale e bitswa le yona ke wepona ke re lebetlela ka go le sebetsa mo o tseye le nna nako ke e lakatse ka mona ka laboga go e kang ka phamisa ke jale ke tlo e bona kakae goba le teng lebetlela ga jale ga ke tlo kena monyako mono wa utlwa ke sebetsa
2: Hashtag
1: he o bile le phoso mona o ba neng jwale
2: ya
1: ba bua ngwana wa motheno ngwana motheno a tswa Lili
2: ke khinne tle go kwa
1: teng go khinne ntshwagele ngwana mme batsa ke shebile ke re busi ha hao o bona yo mbona lo go bie ke phatla
2: tsa e seng ke tata o bue tsa tabatse mona tya kana kana tabatse hlakileng aka
1: tse hlakileng hona ho
2: ha ekho ena ke show mo mamidi ka ba bo susetse mo valentine bela ke sa tla tla ka bogere ke jolo ka pele
1: ke o kya ona ha o se ba isiweza o sebetsa content enje
2: ha tshe mo tya ibile ke le motho le di content tse o bonketsa je o kompulela kana ako ha ke fitla ha ke qala ke tsena bo yako
1: ke o etsa go pofela se se ke bula
2: o bo so tso bula utlwa
1: ya ke tla
2: mamelo se bene tsana se di he ke ne ke o joetsa ke re ka nqane ho hora ya le shomela metsi medi ha e fitile ka metsotso e le shomela metso ke metsotso e le shomela metsi mehlano pele ho hora ya pele re tla be re ofa ditaba tse leng hore di tloqile tse ileng tsa hlahella ka mahetla tsentsitsweng ke sepolesa sa Afrika Borwa ebe metsotso nga e mehlano pele ho hora ya pele re tla ofa ditaba tseo e leng gore di amana jalo le baithuti ke nnete ba ile matsatsing a phomolo ba tswa ba tsamaya ka nkano gore a pele a fithile ka metsotso e leshome o tla fumana jalo 5+1 ka labobedi re re ke la baithuti ge re ke la bobedi la bongwe tlhoka lebitso jalo ka nkano gore a pele a fithile ka metsotso 30 re na le ditaba tsa motlhoka lebitso re tlhoka boeletsi ba gakwana jale se ka ba fetwa ke letsatsi la batšha go di tla bena na matsatsi a leshome le metso tsheletseng re ya le bulela nanong le leholo le bulela manane otlhe a tlang o latela a tshebeletso ya lesedi hashtag ponto wa sele bohamamelo
1: kgaitsedi ya ka kile buile gagolo tlhe tshebetso ntle
2: kuta
1: mamedi ke tswa ka pine monate senazo wena fela ga re teaneng go sasa fonaneng

0: lefuba re re le rona re teng ka hara ba hlahelletseng ka mahetla Afrika Borwa le fatshe le ao anane
1: Tlalo le kgaso di papadi tsena tsa 2026 FIFA World Cup. Ka ho otloloha ho Lesedi FM. Ke molelwa.
2: Le shumele mesimedi, metsotso, kamara ho ralo shumele mesimedi. Ke le monate le ke nang a lebitswang ka hore ke R. A QB ka tsatsi la batjha. Ke di 16 tsa June 2026. Mamedi, re tlotla re tsamaya monate o tlwa kwano reng ya leshumele mesimedi ho le ba jalo horeng ya abobedi. Nano la rona re tlotsama jwalo ka tlwaelo he hobane ha re na kgaso ya papadi ya bolo ya maoto FIFA World Cup 2026. Ka jeno ke labobedi kgwedi e na le matsatsi a leshomele metso e tsheletseng. Ke yona Phupjane selemong sa 2020 le metso e tsheletseng ke 2026 Afrika Borwa gona ke radio. Na ke horoto ke Matinkela ke le rapo le mathangkampeng opere edumela motho e motle lebitso la ka ke pitso Solf X Tsumane le rrato la hao empa moraong tjena ba mpitse ka hore ke Ponto wa selabo ha mamelwe.
1: In the middle of the night. Hashtag #hamamelwe.
2: Mamedi pejana mane wile wa kopana le lenano le monate re mmoho ho tloa ho reng ya borobedi ho ya ho reng ya le shumele metsimedi tsenne di ho ga ntswa di ke motlongwe la hlaujaga ha monate ka tsona jwale ke yana sa tswane letsa ke tlong ka lenna. Go tloka no reng ya leshomele metsimedi ke losi ya jalo go reng ya bobedi ke le boa kgaitsedi ya ka o sebeditse ha go rofela senganyane di letse ke motebela ka studio ka bona ke motho e mong e leng gore ha la ka tseba gore ha o hantle ha ona bophilonyana tla jalo era 15 minutes ka o fela di tsilwela ka studio o tsaka fela a o empa jela la tseba mo motho mpile sestere mo sestere la ka lena batlile thoka e tla dula lwa ha ona ka mo jwetsa ntwa bohlokwa fela ya ga ha e tshaya jela tla dula e tla ba o sa la ema ka mogao ka mona jwale ebe o ntsa woka jwale woka pelwene o itsa bonnete ba go ga tswa ka bona o tsona gantle ke ka go utlwang di-energy di le mona mo di leng teng ke re bohe kgaitsedi ya ka ka tshetso ka metlhala matsatsi motho wa botlhokwa setšhabeng o utlwa re tle re ye pele e leshomele meso e metlhano metsotso ka morago ra ya leshomele metsomedi ke ile ka onkela pina e monate ya Sedibu Thabane pejana mane e bitswang ka gore ke nakalagaka ke tlo o bapala ya Thembisile e bitswang ka gore ke save me ibehe re hatela pele ha monate ntle le tsitsitsa eng ka paeng re le bo itumele modibedi ke yena ya hlophetse mmino ka jeno ho RQ OB ha ba kitika la tsatsela tsolo happy birthday to you happy birthday ho le Sedi FM

0: o bone se solo sa phone e ntsha hape.
1: Eh, o etsa halang?
0: Ke se solo sa Vodacom le phep fela. O ka kena le bengkeleng o lefe e bo tswa ka phone ya ho letso ho.
1: Ka nnete?
0: Eh.
1: Ke bokae?
0: Samsung Galaxy A06 ke 1999 fela. Ka pa we rende ka phone ya hape se.
1: Tao, tsale ke fumana jwang hle?
0: O lefa hang fela. Ka pa we lefe hanyane hanyane. Bo ikgethelo ke ba hao.
1: Ke ya le bengkeleng le ha o fila phep hona jwale.
0: Le nna ke tseleng.
2: Samsung Galaxy A06 ke fumana hape fela. Kona le dipehelo. Further together, Vodacom.
3: Obabu siuli pito tumani. Ponto wa selebo. Hashtag. Hamame. Re.

0: 086-000-384 yabela mehala ka kwalo ka diphaposing tsa gaso ba re ba ipatla ke letsatsi la phomolo mamedi dumela go lesedi FM dumela
1: mamele
0: ponto wa soleo shapo
1: hojwa ngwana mdonto yane
0: ga monate ke mangkae Mamedi pishana mani kile ka onkela pine monati ya mthandazo ka cha ngimnandi bayandijikela vosi no uva Dr. Malinga sizophumelela save me Thembisile dumela la seri
2: khulona ka ende bom
0: retele ka
2: fidenda dwa kangwa mfuwa pere pere le bolimba ende bom
0: ke o mametse ngwane setswala pele
2: ne kopa na le thuso ga ke kgone go motlola network ka ke kgona go send phone number tsa gago lona mo
0: tare
2: ne kopa na le thuso ga le agree
0: se seng hona jwale hle ntate ke kopa ntate thuso o mosebetsi motsheare e seng hona jwale
2: motsheare ga ke kgone go motlola ntate phone
0: empa ke le nane o le leng hona tjena mo
2: ntate pontwana ne ke botsa gona ke kgona go thola thuso ka o tsa wena
0: motsheare fela ntate wa ka e seng gona jwale kapa ha e baneneng lenane o lese le tswile ka morago ra bobedi
2: ankere ke mopone seo ke lekile ka o tlaosekelamantsiaseeesakgoneokelantate
0: ke ka o ke tshwang ke re o kampa wa letsa lenane o gale fela e seng re tlo sebetsa taba tsa ntate thuso ka nakwa lenane o le leng
2: ke a ukwa ntate wa ka se ke a kopa
0: Ke le bua ntate.
2: Nna le bona.
0: Ntate ke le bua hle.
2: Ntate wa ka bana a go dikisa sengwe.
0: Letsa ha le nana o le fela e seng kana kwa le nana o ntate ha ke na kgona ho etsa taba tsa ntate thuso kana kwa nana o le le.
2: O ne ke o zola ha ba yo ba kgona ho thusa ka dinga kgona ho.
0: Ntate wa ka ka mora ho ra ya bobedi. Hona jwale tsena o tsebe ke lokela ya mabenkeleng. Tlabe ke tla kena ka ga mathata. Ke kopa hore o letse ka mora ho ra bobedi ya le nana o le fela.
2: A jalo ntate.
0: Mamba di hle. Tshwarelo ke kopa hore tle ke potele ka mo.
3: Bafana bafana ba ile ke na tlhisano ya dipapadi tsa bolo ya maoto tsa mohope wa lefatshe. Mose mafatsheng a America, Canada le

0: sa le teng. Mme o tswela pele ka merero le bophelo bo bo abetsweng. E ba karolo ya Lesedi FM ha le keteka dilemo tse 66 le tshwere ka thata le o thusa o aha botjhaba ba basotho.
1: Ke teng ka arohana le Lesedi FM bophelo bohle ba ka.
0: Lesedi FM ke molelwa.
2: 086-000-3084
3: Aushaka o teng mono ke mmantse ke sengetse ga qaba ke ra tsoya phatsine ke mane kudumane ke kupele Mateo Mokwena ke ngwetse ya Magwagweng pola gae mono mmamorena o teng ke ngwetse ya mme mmogo ke re ba tsoye ba phatsine se ntate Ponto ba be monate tsatsing kena la kajeno le wena o seletsega monate ntate Ponto
2: re a leboa nate fela wa utlwa.
3: Ee ntate a mmatefela mathateng ke a golwa
2: ke utapa mamedi ke letsatsi la phomola dumela
4: ola Ponto
2: ee Bachiro Bachiro
4: esaa
2: ee
4: a ko re ke re ngaka Mokwena ka moo ka qwaqwa ka mola ke re molebowe ntumeng ka mola ka pagaising ke qetelele ka kgoboso mahlatsane ka mola ka tlokolena
2: letsatsi le monate a utlwa
4: a tsatsi le monate Ponto
2: American ka wa o qatela khotso
5: khotso Ponto wa selebo
2: re tele ka
5: ha mona ke tsholo felo se dikelo mona mo tsetsa bombe le koko
2: ke
5: khoba bosiu le me mamogena malukasi ke khoba bosiu le ngono eva e wa re qabola smoko ke qetelle ka a o simole bwentu me Ponto wa selebo
2: ene smoko
5: and the debate ba thusa ka ke tshele dikae ntse ke di batla
2: ale wa utlwa
5: thank you Ponto wa selebo mo ganda mpuluke le wena utlwa
2: ya le wa haho
5: ha mona ke Ponto
2: ke ya le wa mabedi ke ya le wa hle ke le wa haho lo seng hanyane le shumele metsi mena metso so pele re fitla horeng ya bo ya pele Ponto seng ya bo datetse kae go datetse kae shebe ntotsa ka mona na di tsama joang ke tsebe hore tlofa mabedi utse di ntse qoqeileng tse ile ntsa hlahella ka mahetla ke ba ahi ha holo ba tswa mane bo Malawi ka mane ka province ya KwaZulu Natal ba ne ba tsamaya ho thopalwa bona e ke tse ile ha holo ba re ba tshuile letsatsi la mashome a mararo go dingena ba ipotsa hore na o tletsa le ba ga ba khutlela hai ba ne ba bontsha ka nnete ha ibile ba sa batle ba etapele ba ni ba reng ba ahi ba se nan ditokomane Afrika borwa ba lokela khutlela na hentsa bo bona ba lo lukisa na hatsa bo bona bana ba sa ba batlo ba batla jwale ntwe la ba ka dinganyisano tse kgolo a holo pa ke ntsa bona la ma Afrika borwa le mona ho marandrang ba re ba bolela jwang ha ba ra ba batle ba etapele ba o se ba keng sene ba kgobokana nsona ka ha gana ya bona a ke tsebe e ditaba tsena dingata mameditsentse di etsa la ke a gola o e bone taba ena ya di 30 tsa June le ngore ka nnete ntse etsa hore be ha o shebella television ya go mamela di radio o utlwa ditaba tse malebana le tswana ditaba tseo jwale ho sana tse hore na president Ramaphosa o ile a bolela jwang a bontsha hore ha hona la ha o ka baba molata motho a lokelang ho batla passport ka patokomane empa re bona ma Afrika borwa ka nnete a manyiseng ka ofela ntse eme ka maoto ba re ho sasa mona re tla be re kene ka robothata ka lebaka la batho ba Afrika borwa ba sena ditokomane mo e leng hore batho ba tla be ba etse ditso botsotsi ba bang ba tla be ba lemetse motho a sa kgone go traceiwa o sa kgone gore a manga mabaka a bone ba buang ka nnete a ntsa fitlha ho ba bang ba etapele ba bontsheng ka ba utlwa sello sa bona ka batho ba sena ditokomane ba teng Afrika borwa jwale he ke tswana tso mamedi ba bua ka taba ya di illegal immigrants jwale ke bone batho ba bang ha ba ntse ba e sekaseka le ho marandra mona mohlomong ba sina ngutlwisiso banana ho thwe ba re molata o mong le o mong o tsamaye ha fela sa South Africa borwa empa bona ba bua ka taba ya ba senang ditokomane ba illegal ka rona ena ba seng molaong ka rona ya Afrika re tla bona rona o tletsala e mo mamedihle ya empa re bona re ke taba tsentseng dikoqega ebile ke dingangisano ke ke shebe le nna ke fitla haemane mo tla fumana gore ho butse di-panel le di-TikTok mane mo eleng gore re tla be le baahi ba tswang dinaheng ka go fapana ke bone gore boholo ba baahi ba tswang ka mane ka naheng ya Kenya ba emala mo Afrika Borwa gobane ba bang ba bona ba bontsha gore ba bang ba batho ba tlhagang kwana Nigeria e seng kao fela ga ba etse diketso tse ntle mane bo Kenya jwale ke taba tse bakang ditaba tse ngata ba bang ba buelela Afrika Borwa ba bang ba eme mmo ba bile ba balakaletse bafana bafana gore sebetse gantle dipapading tsa mogope wa lefatshe ga ke tsebe mo mamedi mpa he re tla bona gore na taba tsena di tla fitlha kae re ke re o tlhaelele re shebe ka mona ka ditlalong tse ntshitsweng ke sepolesa re tlhokometse ditaba tse bontshang gore re belabela mane go na le monna a dilemo di25 ya tshwerweng ya amagangwang le go beta go etseetseng belabela ka labohlano wa godinana matsatsi a 13 jwale he ke tsalo ena gothwe mosadi ya dilemo di24 year old woman o ile a etela go se seng sa dibaka tseo go rekisiwang notai le ausi wa hae jalo go utlwala mo he ka morara ausiwa ya tla tsamaye mmelelwa la bitsa letlhatsipa ya ba ke mona mo e leng gore o tlhaga bothata bona bo e leng gore boile ba tlhaga e ka rona ba tla mmelelwa a patale tšhelete e wa ileng a e sebedisa bakeng sa ausiwa hae jale ya ra mmelelo ena a gane a ba mmelelwa ya re ga letlhatsipa lena le gane a ba mmelelwa o fitlha ka nnete a monkela ntlong ye gaufinyana a mo tshosetsa ka thipa ya bagotho wa mobeta ya baketsalo ena e a tlalegwa jalo sepoleseng jalo o tla tlelela ka pelo lekgotla la dinyewe go sasa go ditlabenela matsatsi a 16 na magiseterata o kamane ka belabela ke sentshitsweng ke sepolesa sa Afrika Borwa kwano re tle ke shebe gape kwano mmameditseng ka go fang tsona tse e tlhageletseng dingata ke tlhokometse gore go na le bo di cross border operations tsentseng di etswa go nona le eneng e etswa pakeng tsa Afrika Borwa le Namibia jwale sepolesa sa Afrika Borwa ka kopanelo le diofisiri ka mane ka Namibia ka nnete ba ile ba tshwara ka thata le dibohomo pakeng tsa naga tsena tse pedi ka la 11 godin e rurileng go yone ne le labone go fitlhela ka sonta godina la matsatsi a 14 go tlisa polokego le go tlisa dintho taolong jale ke tsona etse ke ne ke re ketle ke o fe tsona ke se otimetse yona o tlo utlwa gore na go ntse go etsagala eng mo mamedi wa tshebeletso ya lesedi letsholo le teng la sepolesa mona le bitswang ka gore ke Operation Shanela dipakeng tsa la 11 le la 14 pakeng tsa di-11 le di-14 fela ka nnete ba ile ba etsa mosebetsi a golo ba ile ba secha tlasa letsholo le lena ba etsa di-road block ba lekola makoloi ba patrola ba batla ba belaelwa ba ntseng ba batlwa mamedi wa tshebeletso ya lesedi ke dintho tse ngata jwale mona otho o ile wa qatelela go tshwere batho ba bangata ba fetang 1,000 ba amehang diketsong tse fapaneng tse kenyeletsang ka re dipolao dipeto le go otla ka maikemisetso a go ntsha kotsi assault GBH ba fumana jwalo le ba senang ditokomane ba tswang dinaeng tse ka ntle mona ba bua ka melata human trafficking e teng le yona mona ba bang ba ne ba na le dithunya tse seng molaong ke tseo he mameditse ke ne ke re ke o fe tsona go tse amang setšhaba
0: ditaba tse amang setšhaba o na le ponto wa selepo lenaneng la RQB go lesedi FM fela maraga a sena difela a wela setšhaba se senang boeletsi se atimela nyakallang Basotho.

e mehlano metsotso ka morago ra pele mamedi ke letsatsi la baithutilena he gape ba teng ga ke re ka go lenaneo la la bobeditše jwale bekeng tsa go feta sa lentse ke o jwetsa ke re bogolo ba bona ntse ba palama dibese ba tsamaya ba bangwe ba dula gaufinyane ba bangwe ba dula gole empa ba be ba gopotse malapeng re ne re ba thusa gore na ditsebile re ba ka ganna matsatsi a bona a phomolo jwang jolo ka baithuti ga ba le malapeng jwale re ne re ile ra boela ra botsa ditsebi gore na go nepaetse gape gore o seke wa ya hae nakong ya matsatsi a phomolo a maria jwale ditsebi di re go ntse go nepaetse ba go ntse o nepaetse gore o seke wa ya hae le nakong ya matsatsi a phomolo a maria jwale ba re seo se tla o thusa golo gape o boloka tšhelete ga o ntse o palama o tse ba bangwe o tsebe transporto ya o tura gona ba letsena go ya bo betleme kwana fela ga o tloa bo Bloemfontein return fela se le bo 500 return se le 500 go ya le o gotlha mme lo ile taxi yona ba letsena jwale gapege ba bangwe tla be ba ya gole mo ba sebedisang bo sekete e le return kapa bo 1500 goba batho ba bangwe ba kena dikolo gole o tlo fumana gore ngwana bo fix beke kwana ba teng ka mane ka bo Nelson Mandela ba bangwe ba teng ka mane ka bo University of Limpopo UJ kwana ba gotlhe mo na ba tletse jwale ba re ntse ba re go ntse go thusa go seye gae gwa gago gore o kgona go boloka tšhelete ena o ne o tlo e sebedisa bakeng sa go palama ena o ne o tlo e sebedisa bakeng sa go palama le go qoba kgatelelo ya maikutlo o thwale le gae lena le o kopana le kgatelelo ya maikutlo ba bangwe ba lona ke re jwale le tswa malapeng ao batswadi ba lona ba lwana ke mathata ke ntho tsena ka o fela ba bangwe kgotso ya bona e ba teng ga ba se gae go ba fumana kgotso ga ba se gae ba bangwe qala ba ya gae fela ke dula le drama ka ga lelapa ke ntho tse ngata ba re wa ipoloka gape bakeng sa maemo a jwalo ba re wa ipoloka bakeng sa maemo a jwalo ba re ebile o ka kgona go tse ba bodulo bone paetseng a ke re jwale ba bantla ba tsamaile o tla bo o sena ntho tse ngata tse e leng gore wa di etsa ba re o ka kgona go tse ba le ka bodulo bo e leng gore bone paetse bakeng sa gago ga ke re nakong e le e leng gore ka nnete ga ona ntho o ka etsang ke nakwane o ka tsamayang ko nno shebe mo bolokeileng wa sheba wa sheba jale ba re seo gape se ka o thusa wena o itshaleletse ke tsona he mamedo tshebeletso ya lesedi tse ke ne ke re ke tle ko fe tsona tseo ditsebi di buang le wena moithuti ya kenang setsing sa thuto e phagameng o sa yang hae wena a sa yang hae wena ya sa yang hae ke ditaba tseo hetse ne ke re rete ro fe tsona jalo ka moithuti ya mamela tshebeletso ya lesedi ka nako tsena ke tsona tseo he re tle re ye pele re shebe dintho tsa rona e robedimetsotso ka morago ra pele ke mokgatlhelo wa o qatela RKB leponto wa selebogolesedi FM lesedi FM ke molelwa wa ratwa wa lela kae kapa kae o tlhomo e leng gore o mametsi ena tshebeletso o le gona teng.

0: Amedi a re gutlwa ditaba tsa mohloka le bitso he ka jeno rena o mo eletsa jwang. A o etsa voice note ska ba etsa etelele haholo. Ka jeno hona le motho ya ketekang letsatsi la tswalo la re ponto hle o siki wa nlebala ho hang hang hang. E ne e le moithuti mane Central University of Technology. Jwale ke mong wa batho ba ratang lenano lena haholo e seng hanyane. Lebitso la hae ke Thabamphalo. Lebitso la hae ke Thabamphalo. Ke motswala le bo moipone mane Fixback Empire na dula mane Bloemfontein. O ipitsa ka hore ke Paris. Jwale a botiketeka o bone se ngata. Modimo a tla o pate mahlong a batho ba sa batlong o bona Thabile. E sa la nkopa ka nnete ho tloha beke e fetileng hore e ke kopa o ko mpitse selemong ke a o kopa ponto hle. Ke keteka letsatsi la ha tswalo, ke hola ka letsatsi le bohlokwa le ileng la ba mahlonoko hape di-16 tsa June. Jwale he o keteka letsatsi la tswalo Thabamphalo, jwale ba motsebang he Thabamphalo le tle le mojwetse le ra o na ntse o bitsa ponto he moyemane ha monate kgitla. Wa metse ke diketekete keteka o bonetse ngata bodulu le ona re boikokobetso bo jwalo ngata haholo e ka ga o moshebile tjena ka gone mo 19 na le baby face ka go monyane haholo tjena jwalo na re a kipontwa re ke o makatsa re nna ke graduate ke qetile sekolo ke sa kena sekolo ebile ke le mo di 25 ya taba ke teng 25 ke re mona a thego sia ka mo tsekananyana. How much have you can another 21 kapa 20 kapa bo 19 years? Aga a ke graduate nna ke na le degree. Ara se go tletse mashume a mabedi le mesime mehlaro. Jwale ha ke tsebena o tshwara 25 kapa o tshwara 26 yona tjena. A buti ka khola o tshwara 26 jwale. Mpa o ka hana mabedi a ka hlamo. Re tle re shebe he ditaba tsa mohloka le bitso ka jeno. Mamedi ke kopa hore o tlo se ka wetsa voice note etelele haholo. Nomoro tsa WhatsApp ke 0797585066. A re utlwe rena mohloka le bitso o reng kwanonaneo la RQB. O re dumela ponto wa selabo ke kopa le nna o mpate. Ke bile ka hare ho dikamano tsa lenyalo. Ke bile lenyalong nako e ka bang dilemo tse supileng. Ke bile lenyalo. Ke bile ka go lenyalo dilemo tse supileng. Jwale tseleng ye ya bophelo ka elellwa hore mona teng ke ntse phoso e kgolo ho kena lenyalong leo. Abuti o qadile le motho ya lokileng a bonahala a le boemong ba ho lwantsha bophelo. Nnete ke hore re fetile nthong tse ngata haholo ntse ke motshetsa jwalo ka mosadi. Fela dintho tsa ja mothinya o sele. Ya ba o sa a nkisa letsoho. Nako tse ding a mpuela mantswe a bohloko. Ha ke re ke a itokolla lenyalong leo a ntshosetsa ka hore a kampa a nka bophelo ba ka. Ke ile ka mamella ke se ke dutse ho utlwa re kutlwa mamedi more. Empa se ke bona hore yena o kgathetse ke o phela le nna. Lerato ene se le le siko ho nna ne ke duletse fela hore ke tshwile taba hore ke tla bolawa. Ke yona ntho e leng hore ene se ntudisitse fela ka rolo lenyalo leno ho tshwa taba ya polao. A re nnete ke hore qetellong o ile a nhlala. Ka utlwa le nna ka moraro a nhlale ke imolohile hore ke tswile ka hare ho ditlamo tse bohloko. Jwale ha jwale, ke ha jwale tjena, ke phela ha bohloko, ke dula ke fumana tlhahiso leseding ya hore e hlile o ntsa rera ho mpolaya. Ke baleile, ha ke kgone ho kopana le lapa la heso, lebitsong la qeto e fosahetseng ya ho nyalana le motho eo. A re se njang ka ho fetisisa ke hore, ha ke na bokgoni ba ho faela divorce, ka nqena, lapa leso le ferekane ho a lwanwa. Ha ke tsebe tharollo ke efeng. Hona jwale ke tobane le ntho tse ngata haholo hoo ke utlwang e ka bohloko le letswalo le pelong ya ka di ka fediswa ke hore ke ipolaye. 086-000-3084 ha re eletse ngwana motho ha so ka feta dilemo tse 30 ha re mo thuseng ka boeletsi he. re tla mo batlela ditsebi le yena mafelo a kgwedi, re tla mo batlela ditsebi ba tlotla ba mo beya hantle ba utlwa gore na gape na ka thusiya jwang. 086 3003084 ore gona jwale tsena ke tobane le ntho tse ngata gagolo, a re tse ngata gagolo go ke utlwang e ka botlhoko le letswalo le pelong yaka di ka fedišwa ke gore ke ipolaye. A re melaetsa ya kena ya gore e tlile thero yane ya ga ya ompolaya o tlo etsa. 086 3003084 re eletse motlhoka lebitso ke motho wa ausi ya ikwatla yang ka lenyalo lao a ilang a kena ka go lona leo le neng le se monate ya ba o phela ka ro lona gobane fela tshosetswa ka gore bophelo ba gae bo tlang kua ke motho e mongwe. Jwale le gona fa letsena ka moraa tlhagiso le sedingang tsa e fumana go qeteleletsa ya tswile lapeng gabo o baleile o re o phela ga botlhoko. 086 3003084 motlho o mongwe ga bua ka taba ore nakong ya ileng a fetoa goba o go qadile a lokine motlho o mongwe ntho e ka nnang ya ba o gola taba ore o tla bolaiwa ke yone e ne ya gore o gona sa ntse a mootla lenyalong moo. 086 3003084 nomoro tsa WhatsApp ke 0797585066. A re utlwe he gore na momamedi o reng ha eletsa motlhoka lebitso. Dumela.
1: Ponto wa leselepa, ponto wa leselepa. A ponto wa leselepa tshwere thaba Mofokeng mo ba ntse ba ka tshila-tshila mo Frede Phumelela. A abuti wa ka re thabela gobane ke moo obile a phonyowa selepeng. Ai o nkile nako ausio. Unkile nako kapa ke ntate mara he re thabela ba nutswile na lentsa phakwe na advice neng ka mpha yona yena e hloka tsa molao ditsebi yena ba ka professional ntate Ponto ha ona mang kapa mang ka thusang ba ka professional tshireletso ka ofela ntwe le sponi sa le molao. Ke a leboha ntate,
0: re a leboha. Ke a gola o ipotsa dipotso ka nako ena e banga etsa hallwa ke tabo ya polao o tla ba bolokile ka tsela e jwa o re le ga e jwale ke dintwa tse ngata. Abuti ke Ponto wa selebo e sengwa le selebo, Ponto wa celebrity ke Ponto wa selebo e sengwa le selebo. Dumela le sedi
2: ka Ponto o jwang?
0: A monate,
2: a monate. Re na le wena re bana ba o fela. Mamela, motho o na a lo ripota motho ono maponiseng e tla tsela ntho eo.
0: Ga ona anong re o sa ile a leka go e etsa ntho eo.
2: Mara tshwanela o ipolaya, se ka ba ipolaela motho.
0: Se ka ba ipolaela motho, re a leboa ka keletso ya botlhoko.
2: Aikara.
0: Re nke mamedi teng kwano, ke lesedi, dumela. Bo lesedi FM, dumela hle.
3: Ponto ko hlomphile ntate, o bua le madoda ke letsa ke le madikgetla. Sho, Ponto, taba o sikane ke taba bohlokohlokohloko. Oba o petse ka thata le motho na le lenyalo le ya letlelana le teng o ntse a o rola melaetsa kapa o ntse a o tshepisa gore o tla o bolaya bo mathe ha lona ausi ntho a tlamehile a etse a ke a utlwa gore o buile ka bana gore ba na le bana e abuti motlhomongwe difotsise ntlha e ausi se a tlamehile se melaetseng e mengata e ne a ntseng a e fumana tswa abuti ha tla sa tla me bona dilete ya dilete ka tsile ka kwe dilete le ka pointing ya yona tla me la itse ka ofela la itse sponsing ya ba se ponetsa seng ka gato ha hlanela buti ka mela ke mfela motsotsetsa fela a buti a ka fumana dilo mo sengata ntlwana tswana a ke ke a fuwa ntwana ntwana ba exam protection order a tropela o ke a ka fumana dilo mo sengata a ka fumana fela motho a ka gona o se tsona le ntwana ba ntwana bo nolo hampe bo nolo nolo nolo wal o tlamela fela ke ntho tseo ka o lo kwalo abuti o lo robala mkhala tswana ba tswana le abuti like ya bona ke tronko o tsa ka bana le pilwa na rwa mo kanela ka pa ba no rna le bana o tsenetse bana ba o ka abuti o lo kwalla fela tronko o ka fumana ke le motseng a tangata ntho
0: go le tse bopaki re
3: ba ka bura re ai re tlhoile re bon tate mo tsa jwala se motho o ya ntwana tswana ke a le bo pont
0: a itse o ra abokelletse bopaki ba ka bo sebedisang kgatlanong le ye
3: tan making that you walk all the mutula o to batla ntseng la tibane tsela o motsotsetsa fela ke ntwe kgolo ba o Africa borantwe e tume ya bontate re ba bolae bomme ntle ha ba tlhile tlelela ha e nne bone tsalo tshwara ndinyo ha go khone ka itse ka
0: yo e ke ke ke ke ya le bua ngone so re ke reng ke ba bang o tlwa
3: okay go tlhompile
0: ke ya re nke mamedi o teng kwana go le sedi fm 2 e re ke etse tsena pondo di etsa jwang ya le ntutsina dumela
4: dumela le bo le tibos nna ke ba
0: a senle a senle bo le tibos ba nna bo nna o etsa jwang ka le bo le tibos gitla tsena bona pondo bona pondo we bona pondo re nke mamedi dumela
5: la de pondo ni ba ba
0: amuna teleka
5: amuna tubale se chefa mona lo rpaka ntla ya bohlokwa ba geso gaitsedi mona ke hore bona le dibagatsela tsa batho ba dile bana le nyola ntlha hore ba tlile ba tshofitse a di bakentseo a ikopela ba khona o mme a mo and then ntla ya bohlokwa ke hore a reporteng to police station e lo re ba khona o sala sala ntlo mo rao bana le nna le ntse tsa bohlokwa ha ile hore ka re ho ho nyewe mo halo wa ha ile hore bo tsendi di tsae ba ta khona hore ne ba mo sirelwe tswa ke se lo re o la lo re a phele ka tsela hore a tsa ipati ke tendi ba ka tselo ha ka mo fumanela tsona fela a tswa ba boloke ile ya hore ke a le bonda
0: re le bua le tsa tsile mona thimo ma meli uteng dumela
6: pantse dumela hantle
0: mona tele ka emme
6: mamse tlo pa mona ponto la usile ntse ula etola na kwetelele ho ja mosasola ala amkhatile ka monwana a tla a tsamaya ka yona go eo
0: o motlana ka la o fetuwa ebe o la hlanka ga
6: ke tsene hore ha ipulaya ho se itse ba a tla ipulaya ba ipulela motho ponto a se tangi ponto ke mamse kopa bye bye
0: re le bua tsebeletso ya lesedi mo mamedi uteng dumela
7: o dinela ntate ponto a e botlhoko ntha ha ba ga ska ipulaya a ska ipula o tla thola batho ba tla mothusang a ska ipula ke mo khono wa so ta kala ga tso
0: re nge mamedi uteng dumela
8: ponto we
0: di ma radio e
8: le ka mo nanne
0: e ya mona
8: ponto ya wa le tsheme ke me ndatwana le dinga nyana ka mafatha ne ponto e mola le fatse ha ona o tla pitsa ke motho a bohloko motho ona ha reporte and then ponto sponsor ka ka ha to ba Africa borwa ha ona tsoka e tsantle le reporta ponto ha wena ponto ana le mata mtshware ka letso le bukheletse bo paki motho ona tsa mahe a e police station ba ka mthusa ponto ba ha ona go le fatse mona o tla pitsa bohloko ke motho tsena so ipulaile a khona ya luka ntweni ponto ka ofela mrena o tsile bophile ba re pire re ka tsama ka nako ya high ponto high police station o ka luka ponto se kemeke me itebola thank you ponto
0: mohlo mohlo mongola nna wa ke tla mobotsa empa he re tla ntsetsa pele ba o hlokahala mohlo mong jolo ka ha re utlwa hore o tswa lenyalong la 7 years and then twena qelile lenyalo e ka nna ba sepolisa se ile sa nna sa hlamono empa he re tla utlwa ke tla mobotsa ke tletsa follow up o utlwa
8: mothusetse ponto thank you
0: a re nke mamedi uteng dume
9: ntate
0: tena ga
9: ke tena re tena ga are are le di se ngwana mme of station bona le di office ke di tsana le gender based violence ba checka ntho ye only a high on for the thread ke ba me ke tsantsa two bona di social worker ko police station ke tla attend problem ya high ya o tetela gender based violence ha ni go nna government e ne ka motho ha ba ba ke e ne go di assert no ke mang ka pa mang ya le bona ke
0: le bona tsa tsine mona do utlwa o utlwa dikeletso tsa bohlokwa tse re di utlwang ho bo mohloka le bitso bosiutse na ko go bo mohloka le bitso ba fumana keletso tsentle jwang ho bana ona ba le tsena mmamedi tse ba humametse le ba etapele humametse le batho ba sebetsang ka tsona taba tsena wa utlwa ntate le ha o tlolla taba ena bua le ka di social worker tse teng mo ona le lesedi me ho bohloka go letla dumela le seri
10: hashtag ha mamelo ponto wa selete
0: ha mamelo ponto le kae
10: ngwana mme kgotso o tlisa hore o simone o ntse hloka pele kantsili ngwana mme ke tla re lo re ka kenya di social worker bon hape e kenye le tsa molao ka hare skolanya le tlokolene
0: ya le botsa tsile mona tautlwa
10: ra ka ofela mona
0: ala mongwa o qatela ke le sedi dumela
11: go go go go ponto le ka itatse
0: re teng le ka
11: teng re nana a man a u simana ke rata o re jo o nna ponto a u si e to jo lo ka yene ila ka di la ka ya ya tse ha e teng le nyaka ba ba jo a lo ka jo le ka a u si alla jo a u si tsantsa tsama a e ma shosholweke gore ma shosholweka ana a tla a tse bore nto ya haye le abe awuthi itlile kae and then mashoshola ka atlo mthusa atlo tseba hore atlo ka thosa ba dinke ba dise muso ba tseba hore ntle ga u sima ma ka dileng le abuthi ba tadile ha jwang le nyalo la bona le kadile kae ho le sinye mashoshola ka kona tlo ka ntho e jwalo ka ba tlo mthusa ska ba ipulahla ska ba ipulaya ngwaneso la ba ipulaka ba ka yona
0: re le kwa ntate nako e se re tabotse hle
11: ora du lukile pondo lukile ngwaneso
0: ke ya leboa mamedi ena kwa ke se ga ke la bona lona se otle mashume a mahlano le metsi re bong ya metsotswana ke sebeditse mo diphoso di bileng teng e kgopotswa le motho mane mo re sebeditseng antle re pila pele sebeditswa le sedi ya ke tswa mona teng vele moloi di thewa dikalane ngotlo re nya bobedi ho ya horeng ya bohlano jole lwana batla ba motlhoka le bitso Facebook mane ke Ponto wa Selebo. Lo marangrang hotle mona ke Instagram Ponto wa Selebo, TikTok Ponto wa Selebo. Ngwalela le kunutung go pata le bitso o e tla fumana boeletsi bo tsena ha go di fela re batle ditsebe go tlo rena ba ka o eletsa jwang. Mamiri o mona timana nang o hlahla ngwala tela tsebeletso ya South Africa borwa. Ha good morning and good night. Tsatsile mona tela pumolo. Key of day.

0: bana mafana ba ile ke na tshilisano ya dipapali tsa bolo ya maoto tsa mohope wa lefatshe. Mo se mafatshe nga America, Canada le Mexico.
1: Bafana bafana is back.
2: Re motlotlo ka sena re le tshaba. Ha re eme mmoho re ba tshehetse. Re kotle difuba re re. Le rona re teng ka hara ba hlahelletseng ka mahetla. Afrika Borwa.